0: αλλά σώτσο σε την φόρο μάγα. Magandang umaga mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po ay araw ng Martes, September 1. Tuesday na pala ngayon. Martes, ha? At September 1 na po, September 1. Ano ho ibig sabihin ng September 1? Ha? September 1 na po, Bear na po, official na, official ng Bear. Ha? Bear months na po. Lalamig na, hindi, malamig naman talaga dahil bumabagyo, laging baha, puro ulan. Pero today, officially, is Philippine Christmas season! Yay! Pasko na naman! Bonus na naman! Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martisano. Ako po si Ayer Panganiban. At ito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga! Sige, ngal-ngalin nyo yung mga bonus nyo. Pilandok, isa rang tropical storm, pag-ulan, patuloy na asahan. 33 na ang namatay. 8.8 milyon apektado na din ng habagat at mga bagyo. Walang pasok sa 15 lalawigan, hindi kasama ang Metro Manila dahil sa habagat at pilandok. Bahagyang bawas presyo sa gasolina, diesel, asahan. Malacanang sa investigasyon ng flood control, pabayaan ng ombudsman na gawin ang trabaho nito. Philippine Coast Guard nag-rescue. Preemptive evacuation sa mahigit 15,000 residente sa Luzon dahil sa banta ng habagat. Mahigit 17,000 residente sa Pampanga nasa evacuation center na dahil sa mga pagbaha. Ang Pangasinan isinailalim sa state of calamity. Mga motorista stranded na ilang oras kahapon sa baha sa NLEX San Simon. Pero ang Malacanang todo depensa sa viral ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpa-party, Operation Sumaro sa Calamity Response nagpapatuloy. Department of Public Works and Highways Executive sinibak ni Secretary Vince Tison sa delayed flood response. At Attorney Michael Poa, mahalagang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at tihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, tulad ng nakagawian, tulad ng nakagawian natin, papapanood po tayo sa Channel 224, sa Sky Cable, Channel 29, sa Free TV, sa DZRJ 810M Radyo Bandido sa YouTube, at sa DZRJ 810M sa Facebook. Huwag ninyong kalimutan yan. Huwag po ninyong kalimutan yung mga detalyeng yan. Tsaka sakaling mawala kami, mawala kayo dito sa internet, meron kayo paglilipatan na free TV o kaya cable TV. O kaya sa radyo, 8:10 AM, Radyo Bandido, AM sa AM band. Marami kayong pagpupuntahan pagka gusto nyo makita. Kaya hindi problema yan. Si Brother Joey Barbotos Adorian na nanonood. Good morning, brother. Si Angel Loredaha, 115 days. Pasko na kay MRP. Si Angel Loredaha, may countdown na. 115 days. Pasko na, mga ka-MRP. Happy ni Angel Loredaha. Every Tuesday, choose to be happy. Lodi ka bandido, Kuya Ira. Bukas si Bang Baklaran, makulimlim sa Malolos, Bulacan. Abay, mag-iingat kayo dyan. Si Joey Barbosa Doria, good morning Brad, good morning brother. Si Rico Rasyon, good September morning Sir Ira, good September morning Rick. Angel Loredaha, walang pasok today, Martes, September 1, Malolos, Ang source ay si Mayor Christian Natividad. Sabi ni Angel Loreda, kape-kape na, paring Mon Samson ng Manila Bulletin, yung tropang extra rice. Good morning! Angel Loreda, good news today, Martes, September 1, bababa ang presyo ng mga produkto petrolyo. Mamaya, BP Sara Duterte impeachment trial, done, like and share, kay MRP, sabi ni Angel Loreda. Pagkatapos sa palatuntunan natin, RJ Patrol at Johnny Gomez Live, sabi ni Angel Loreda. At si Angel Loreda pa rin, ika nga sa kanta ni Apo Hiking Society, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko sa kabila ng malakas na bagyo at habagat. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City, done, like and share. Salamat, salamat Mark Mallorca Jr. Ferdinand Enriquez, magandang Martes ng umaga po, Sir Ira Bermans na. O nga, Merry Christmas! Sabi nga ni Angel Loreda, 115 days, Pasko na! Angel Loreda, ngangan, labada, walang araw. Walang araw. Si Anjo Perez nanonood. Merry Christmas, Anjo. 115 days, Pasko na. Angel Loreda, unang Martes ng Bear Months kay MRP. Mark Mallorca, maligayang Pasko mga kabandido. Merry Christmas, Mark Mallorca. Angel Loreda, kumanta na kagabi si Jose Marichan. 12 a.m. September 1. Anjo Perez, good morning. Good morning, Anjo Perez. Merry Christmas. Angel Loreda, namamas ko po, Ninong Ira. Elistahan po ako ng requirement sa mga inaanak ko. Kasama na dyan ang inyong baptismal certificate na nakapirma ko. Kailangan nakapirma ko, ha? Hindi lang yung andun yung pangalan ko. Peter Nikilevich Rasputin, hello, hello, hello, hello, Boss Idol, Ira, at lahat ng mga solid Iranians dyan. Si Joe Latore, good morning, Sir Ira. Good morning, Joe. Timuro Dolores, may papasok na naman dalawang bagyo dito sa Japan. Kawawa naman yung nasa gilid ng mga bundok. Jaime Samoya Bernande, Bulacan at Pampanga, parang dagat na sa baha, DPWH in charges, mga boss, ang nyari. Mercy Fernandez sa Narciso, good morning Sir Ira P, good morning Mercy, Recoracion, see you now on September. Nanonood si Paring Anjo. Jaime Samoya Bernande, Mayor MRP, beer month na, Jose Marichan, welcome back, morning Sir Ira, good morning Jaime Samoya Bernande. Taysor Net, good morning, Idol. Kape-kape. Paring Tay. Paring Tay. 115 days na lang. Pasko na. Paring Tay. Menchime, welcome September. Good morning, Sir Ira P. Good morning, Menchime. Regular listener, DGRJ, Radyo Bandido, si Menchime. Sabi niya, Marlene T. De Los Santos, good morning. Always listening to AM Radio. Thank you, Marlene. Isa na ang tropical storm, ang tropical depression Pilandok, at kumikilos ito patungong southern Japan ayon sa PAGASA. Sinabi ng PAGASA na nasa 1,050 kilometers silangan o 1,050 kilometro silangan ng extreme northern Luzon si Pilandok, at kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Taglay nito, ang lakas ng hangin 55 kilometro kada oras malapit sa gitna, at pagbugsong aabot hanggang 70 kilometro kada oras. Wala namang tropical cyclone wind signal sa kasalukuyan na nakataas sa anumang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, maaaring halos manatiling nakapirmi si Pilandok sa Philippine Sea sa silangang bahagi na extreme northern Luzon sa susunod na 36 na oras bago kumilos patungong hilagang kanluran. Inaasahang lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility pagkasapit ng Miyerkules o bukas ng hapon o gabi. Tatlo pang weather system sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng PAGASA, kabilang dito ang Tropical Depression sa Utel, dating bagyong Obet na may 735 kilometro kanluran ng extreme northern Luzon, at isa pang Tropical Depression number 08 na may 635 kilometro kanluran, hilagang kanluran na Itbayat, Batanes. Isa pa ring low pressure area na nasa 3,000 kilometro silangan ng southeastern Luzon, ang meron ding medium chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Asahan na malakas na pag-ulan Ngayong araw pa rin, patuloy na malakas ang pag-ulan sa buong bansa, dala ng mga tropical depression at ng habagat. Ang araw sumikat kanina, alas 5.44 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.09 ng gabi. 23 minutes na lang ang labang ng liwanag sa dilim. Sabi ni Kimura Dolores, Ninong Ira V. Panganiban, good morning po. Inuulit ko, meron pong requirement ang mga inaanak ko. Top of the list, number one requirement, ang baptismal certificate ninyo na pirmado ko. Hindi pwedeng may pangalan lang ako. Kailangan pirmado ko. Si Julio M. 30, good morning po sa lahat. Grabe, maligaya ako sa 30 centimos na rollback ng gasolina. Grabe, mabuhay President Bongbong Marcos. Ubo. Yan, nabilaukan katuloy. Umabot na sa 33 katao ang nasawi dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat ayon sa Office of Civil Defense. Sa press conference kahapon, sinabi ni OCD Director Gregorio Tomas na 19 ang nasugatan habang 3 ang nawawala. Excuse me po. Abot naman sa 8.8 milyong individual sa buong bansa na apektuhan ng sama ng panahon. Patuloy na nakakapekto ang habagat sa Metro Manila, buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas na nagdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at pag-itla at pag-ulog ayon sa PAGASA. Inaasahan din na paralakasin ng Tropical Depression Pilandok ang habagat ayon sa PAGASA. Umabot naman sa 2.4 milyong pamilyang apektado ng malawakang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan mula sa habagat. Ang mga apektado ay mula sa 10 rehiyon sa Luzon, Visayas at Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Sa pahayag, sinabi ng OCD na hanggang alas 6 ng gabi ng Linggo, Agosto 30, ay nananatili sa 32 ang kumpirmadong patay pero umakita sa 37 dahil sa kalamidad. 19 naman ang sugatan at 3 ang nawawala. Ang 2.4 milyong pamilya o 8.4 milyong individual na apektado ay mula sa mga rehiyon ng Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Zamboanga at Metro Manila. Sa nasabing mga rehiyon, 35,500 pamilya o 122,500 individual ang tumutuloy sa 1,115 evacuation centers. Pagpapatupad naman ang ilang tanggapan ng gobyerno sa ilang lalawigan ng alternative work arrangements ngayong araw, September 1, 2026, kasunod ang patuloy na malakas na pag-ulan na may kasamang pinalakas na southwest monsoon. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 133, inilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, ang kautusan ay sa rekomendasyon na rin ng NDRRMC at saklaw ang direktiba ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Magpapatuloy naman ang operasyon at pagbibigay ng kinakailangan serbisyo ng mga ehensya na may kinalaman sa paghahatid ng pangunahin at serbisyong pangkalusugan, paghahanda sa sakuna at pagtugon at iba pang mahalagang serbisyo. Ang mga contract of service at job order workers na inilagay sa ilalim ng alternative work arrangements ay patuloy na makatatanggap ng kanilang kaukulang sahod o kita subject to applicable rules and regulations. Inatasa naman ang mga pampubliko at pribado eskwelahan sa mga apektadong lugar na magpatupad ng alternative learning modes and learning continuity measures. Pinapayagan naman na circular ang local chief executives na magpatupad ng localized cancellation o suspension ng klase at o tanggapan ng gobyerno sa ibang lugar at insunod sa kaugnay na batas at rules and regulations. Ang suspensyon ng trabaho o adopsyon ng alternative work arrangements sa pribadong sektor ay pinauubaya na sa diskresyon ng namamahala. O, walang pasok sa alternative arrangements. Ibig sabihin, pwedeng online, pwedeng email-email lang, di ba? Sa eskwelahan, alternative mode, di ba? Of education, di ba? Online din, di ba? Chat-chat, ganun. Pwede rin, di ba? Yung mga lugar na ito, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Mabiscaya, Zambales, Tarlac, at Pampanga at Bataan. In short, pinaikutan lang tayo. Northern Luzon ang apektado. So, wala kayong, hindi nyo kailangan lumabas ng bahay pangataga Northern Luzon. Si Romy Ochoa, good morning po sa inyong lahat. Happy Tuesday to all. Good morning, Romy Ochoa. Si Pang Alhabsi, good morning, Sir Ira. Talagang walang pag-asa ang Pilipinas. Salamat, pag hindi tayo magbago, God bless Pilipinas. Samahan na naman ang loob ni Pang Alhabsi. Peter Nikolevich Rasputin, tila dehin sumaayos yung ubo mo, ha, Parge. Nakakabahala na, patingin mo na sarili mo. Tagot niya yan kay Julio M30. Palaging nabubulunan. Ang exchange rate natin ngayong umaga para sa nag-aabang at palaging inaabangan ng palatuntunan natin ay 62 pesos and 47 centavos. Wala na. Nag 62 pesos na tayo. So, iyak na lang muna tayo. Ha? Iyak-iyak na lang muna tayo dahil 62 pesos na tayo. Yan yung masakit na balita. Ang magandang balita, hindi ko alam kung malaking magandang balita o katiting na magandang balita, pero at least magandang balita. Malaking ginhawa ang sasalubong sa mga motorista ngayong Setyembre matapos ipatupad ng ilang oil companies sa malaking rollback sa presyo ng diesel at kerosina, kasunod ang dalawang magkakasunod na linggong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At simula kanina ng alas 6 ng umaga, ngayong araw ng Martes, September 1, magbababa ng presyo ang Sea Oil Philippines Corporation at Shell Pilipinas Corporation. Ang Sea Oil ay magbababa ng 3 pesos and 83 centavos per liter sa diesel at 3 pesos and 84 centavos per liter sa kerosina. 32 centavos per liter ang ibababa ng Sea Oil sa gasolina. Ulitin ko, ha. Ang Sea Oil, 383 per liter sa diesel, 384 per liter sa kerosene, at 32 centavos per liter sa gasolina. Yan po ang ibababa ng Sea Oil. Sa Shell, 380 per liter sa diesel at kerosene, 30 centavos per liter sa gasolina. Uulitin ko, sa Shell, 3 pesos and 80 centavos per liter sa diesel at kerosene, 30 centavos per liter sa diesel, sa gasolina. Ayan, ha. Gayunman, wala pa inilalabas sa kaparehong abiso ang iba pang oil companies kagudin sa kanila magiging price adjustment ngayong Linggo, pero halos pareho rin lang. Pareho rin lang yan kasi isa lang naman kinukunan nila. Sa kabila ng bagong rollback, nanatiling mataas ang kabuuan galaw ng presyo ng petrolyo ngayong taon. Batay sa tala, hanggang Agosto 31, umabot na sa 54 pesos and 92 centavos kada litro ang netong pagtaas ng presyo ng gasolina mula simula ng taon. Sige. Nung simula ng taon, 50 pesos lang ang gasolina. Ngayon, nadagdagan ng 54 pesos and 92 centavos. Mas malaki naman ang naitalang net increase sa diesel na nasa 59 pesos and 6 centavos kada litro, habang 51 pesos and 65 centavos kada litro naman ang netong dagdag sa kerosina. Duda ma, inaasahan bang yung makatutulong ang rollback sa mga motorista, delivery riders, transport operators at iba pang gumagamit ng diesel at gasolina sa kanilang araw-araw na operasyon. Gayunman, dahil nananatiling malaki ang kabuuan netong paas presyo ngayong taon, hindi pa rin itutuloy ang nababawi ang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo nitong mga nakaraang buwan. Si Dolores Patawaran. Good morning, Sir Ira. Good morning, Dolores. Shirley Uyang. Good morning, Sir Ira. Good morning, Shirley. Dolores Patawaran is watching po, Sir Ira. Salamat, Dolores. Jet Reyes, good morning, Parts Ira. Good morning, Parts Jet. Mga kaibigan natin, tuloy-tuloy na nanonood sa atin, ha? Teka, ito muna. Senator Lacson, itinanggi na may planong tumakbong Pangulo sa 2028. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Pinabuloan na ni Senator Pampiloking Lacson ang palutang na may plano siyang tumakbo sa pagkapresidente sa 2028 Sa kanyang ex-account, sinabi ni Lacson na magtatapos aniya ang kanyang public service career kapag natapos na sa 2031 ang kanyang termino ngayon sa pagka-senador. Baka pangaraw magretiro siya ng mas maaga dahil exhausting at frustrating o sobrang nakakapagod at nakakadismaya na ang paglaban sa katiwalian sa bansa. Kasama ito sa kanyang tugon sa sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Kitano na fake news ang aniyay paulit-ulit na paratang na may katiwalian sa mga infrastructure projects sa Taguig gaya ng Flood Control Project at Laguna Lake Reclamation. Tugon ni Lacson, kapag detalyado at may pinaghuhugutan pang official record, mahirap paniwalaan na fake news at tahaluan pa ng kulay politika. Hindi naman bumilib si Lacson sa sinabi ni Kitano na umaasa sila ng asawang si Taguig Mayor Lani Kitano na totoo ang kanyang sinasabi na fraudulent titling ng mga nireclaim na bahagi ng Laguna Lake na saklaw ng Taguig dahil mapupunta yun sa gobyerno kapag sinamsam. Sabi ni Lacson, maari nga ang sinabi ni Kitano kaya lamang ang mga nireclaim na nasa 38.83 na hektarya ay nakarehistro sa mga pribadong individual na hawak na niya ang mga pangalan pati numero ng mga titulo at patuloy silang naghahalukay ukol dito. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Hindi na tatakbo. Magugulat ako kung mayroong isang kandidato na dati nang natalo sa pagkapangulo at tumakbo muli ng isang beses pa ang mananalo. Dahil sa kasaysayan ng ating bansa, wala pang tumakbong pangulo na natalo ang nagawang magwagi sa ikalawa at ikatlong pagtatangka. Pag natalo ka na minsan bilang pangulo, wala na, tapos na yung chance mo. You only have one chance to try and become president. And if you lose that chance, you miss that window, wala ka na forever. Si Mar Rojas, nalulungkot ako dahil actually nung 2010, kanya na yung election eh. Hindi namatay nung 2009 si Cory. Kanya yung 2010 elections. Kanya yung pagkapangulo nun. Na-miss niya yung window eh. Saan yung nangyari? Si Dolores Petawaran, salamat po, Sir Ira. Si Samuel Samson, Manila Bulletin, happy birthday sa pamangking ko na si Angeline Samson Roa. Si Dolores, patawaran niya ng tama, Lacson, irap yan. Julio M. Trenta, sana hindi maaari magretiro si President Ping Lacson. Kailangan pa natin siya. Kasama siya na President Robredo, President Tulpo, President Ontiveros, at President Bico. Salbahe ka talaga kahit kailan, Julio M. Trenta. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po na umaga.

0: Babalikan yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na mayroon na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At mayroon na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, huntahan, kulitan at balitaktakan. Mark Mallorca, sabi niya, tama ka dyan, Idol Ira, history is not on their side. Wala pa ako natatandaan na nanalo na presidente, na bumalik at nanalo. Miriam, Lacson, Rocco at iba pa, lahat natalo sa pangalawang subok. O nga, ay, Loren, di ba? Roxanne Costo, good morning po Sir Ira, good morning Roxanne. Rekorasyon, ako Pinky Guay, sinabi mo na yan na di ka tatakbo. Pero you ran last election, been a character, once candidate, runs for president, and then olats, wala na ha. Sa pag-asa, because God gave a chance already and lost. Wala pang repeaters sa the presidential wins, kaya Pinky. Jet Reyes, nanonood si Jet Reyes ha. Kunin muna natin itong report na ito. Stand by, Chona Yu. Senador Kiko Pangilinan, nanawagan ang agarang pagkukumpuni sa mga kalsada, irrigation system na nasira ng habagat at bagyo. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Sa gitna ng mga ulat ng pagkalugi sa agrikultura na seryoso makakaapekto sa food security agenda ng bansa, nananawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan para sa agarang pagkukumpuni at pagpapanumbalik ng mga kalsada, tulay at irrigation system na nasira ng habagat at mga nagdaang bagyo. Nagbabala si Pangilinan ang matagal na pagkasira ng mga imprastrukturang pang-agrikultura ay lalo pang makakapinsala sa mga magsasakat ng isda at magbabanta sa supply ng pagkain ng bansa. Dapat aniyang kumilos agad ng gobyerno upang maibalik ang mahalagang farm-to-market road, irigasyon at mga pasilidad para sa mekanisasyon at dryer upang makabalik ang mga magsasaka sa kanilang bukid, mailabas ang kanilang ani at makapaganda para sa susunod na planting at harvest cycle. Dapat aniya maging bahagi ng food security response sa gobyerno sa panahon ng kalamidad ang agarang pagkukumpuni ng mga kalsadang mahalaga sa pagdadala ng produktong agrikultura mula sa asakahan. Binigyan din ni Pangilinan na hindi lubos na makakabangon ng produksyon pang agrikultura kung hindi makakapasok ang mga magsasaka sa kanilang bukid at hindi madadala ang kanilang mga ani sa palengke. Hinimok ng veteranong mababata sa Department of Public Works and Highway, Department of Agriculture, National Irrigation Administration at mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng mabilis ang assessment sa mga nasira imprastrukturang pang-agrikultura at unahing kumpunuhin ang mga nasa lubang apektadong farming communities. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado, samantala Pangulong Marcos inatasan ng mga ahensya ng gobyerno na tiyaking walang Pilipino ang may iwan sa gitna ng pagbaha. May ulat si Chona Yu. Chona, good morning!
2: Good morning, Sir Ira. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na walang Pilipino maiiwan at lahat ng mga apektado ng pagbaha ay mabibigyan ng kinakailangang tulong at suporta sa pinatawag na Central Luzon Flooding and Metro Manila Health Response Meeting kahapon sa Palasyo ng Malacañang. Pinatitiyak ng Pangulo na naaabutan ng tulong ang mga biktima ng baha, lalo na ang mga nasa kasulok-sulukang bahagi ng bansa. Sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na naisiguruhin ng Pangulo na ang mga ahensya ng pamahalaan ay tumutugon sa mga pangangailangan ng publiko sa pinakamabilis na oras. Tuloy ang pamamahagi ng food at non-food items sa mga apektadong residente pati na ang financial assistance. Bumili na rin ang Office of the Civil Defense ng karagdagang rubber boats para upang ipang-ayuda sa transportation assistance na ginagawa na ngayon ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fire Protection. Nasa 674.44 million pesos na halaga ng assistance ang naibigay na ng pamahalaan. Sa naturang halaga, 37 million pesos ang napunta sa Tarlac, 358 million pesos sa Pampanga, at 270 million naman sa bahagi ng Bulacan. Tinalakay din sa pulong kahapon ang problema sa matinding daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway, partikular sa Tulaok-Pulilan Viaduct area northbound at Tulaok-San Fernando area southbound na mataas pa rin ang baha, kung kaya hindi pa makadaan ang mga sasakyan, lalo na yung mga maliliit na sasakyan. Samantala, yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos, puno ito, pero lahat ng ito ay dito lamang sa Palasyo ng Malacañang. Una ay ang oath-taking ng mga bagong promoted na Philippine Coast Guard Flag Officers. Gaganapin ito sa Ceremonial Hall sa Malacañang. Susundan ito ng private meeting at magkakaroon din ng presidential o presentation of credentials ni Ambassador Ibok Ete Ekwe Iba, ang ambassador designate ng federal...
0: Nahirapan ka doon. Nakita ko. Okay.
2: Mahirap. Ibok Ete Ekwe Ibas.
0: Yan.
2: Nigeria. At mamayang hapon naman, ito isang mahalaga itong event ni Pangulong Marcos, yung 2026 National Peace Consciousness Month Opening Ceremony. Ito yung commemoration din ng 30th anniversary ng the Government of the Philippines at Moro National Liberation Front Final Peace Agreement at 40th anniversary ng GPH Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army, Mount Data Peace Accord Spot. Dito yan sa Ceremonial Hall sa Palasyo ng Malacañang. At syempre pa, yung Palace Press Briefing kay Palace Press Officer Claire Castro mamayang alas 11 ng umaga.
0: So yung baha dun sa NLEX, alam mo, hindi ko pwedeng sabihin kasalanan ni Pangulong Marcos yun. Unang-una, NLEX yun.
2: Oo.
0: Diba? Yung kasing dami nagsasabi, ang baha sa NLEX, Palacañang na naman, si PBBM na naman. Kung yung NLEX na baha ang pag-uusapan natin, hindi mo po pwedeng sisihin yung Palasyo ng Malacañang o yung administrasyon. Kasi hawak na ni Manny Pangilinan yan, trabaho na niya yan. Ang laki-laki ng binabayad ko para dumaan sa highway niya. Tapos pagdadaan ako doon, tatamaan ako ng baha na hanggang bintana ako. Parang hindi naman yata makatarungan na isisi pa sa pamahalaan. Eh ang laki-laki na kinikita ng NLEX. Parang chat. Doon na lang sa RFID. Isipin mo to, Chona. Ako, ang average na load ko sa RFID is 1,500 at any given point in time. Now, isipin mo, kung merong 1,000 katulad namin na laging may 1,500 any given point in time, may 1.5 million pesos na nakalutang na pera ng NLEX. Hindi gumagalaw, hindi ginagamit, nandun lang. Sila na may-ari noon, hindi mo naman na mababawi yung 1.5
2: Diba?
0: Pag kinarga mo doon, sa kanila na yun eh. Hindi ko maintindihan bakit hindi nila magamit-gamit yung salapi na yun para ayusin yung baha na yan na 10 taon na nating tinitignan na sila nagpapa... Diba? 10 taon ko nang pinapanood yun at yung lugar na ni... Hindi naman nagbago yung lugar. Hindi naman nagbago yung taas ng baha. Hindi naman nagbago yung panahon kung kailan nagbabaha. Diba? Pero wala silang ginagawa. Tapos ngayon, nakangiti yung PR ng NLEX. Di tayo sisisihin yan. Bakit? Malacañang ang sisisihin yan. Tignan mo.
2: Totoo. Akala ko sasabihin mo, bakit hindi gamitin ang milyong pera na yan, ayusin mo yung RFID system? Kasi nagbibintana pa minsan, hindi mabasa.
0: Oo. Yung NLEX na yan. Sakit ng ulo yan. Diba? I mean, pareho kung dinadaanan yan eh. Whether you're NLEX, whether you're Ambani Pangilinan owned, or you're Ramon Ang owned, San Miguel Corporation owned expressway, pareho kong dinadaanan yan. Regular. Nakakotsi ako lagi, remember? Kaya nga, mainit din ang ulo ko sa mga oil companies dahil mahal-mahal na nang binabayaran ko sa gasolina eh. Diba? Mas mahal na yung diesel ko. Kaya nga ako bumili ng diesel nung araw dahil mura eh. Ngayon, hindi na mura. Mas mahal na yung diesel. Sakit na naman ang ulo. Mahal-mahal pa ng parking. Kaya galit na naman ako dyan sa mga C. Diba? Dahil... Wala na hindi galit eh, no?
2: Lahat na lang eh.
0: Lahat na lang eh, no? Pero hindi, di ba? Di ba? Yun yung point ko eh. Yun yung ano natin, di ba? Yung ba, hindi makatarungan na isisi sa Malacanang. Yung iba, pupwede pa. Yung mga ibang lugar na government-owned, government dapat ang nagpatupad nung, sabi nga ni Vince Dizon eh, hindi na flood control, flood management. May bago na siyang term. Flood management.
2: Okay.
0: Okay, thank you. Very good. Di ba? Di ba?
2: Okay.
0: Sige, pwede na yun. Okay, pero wag yung NLEX. Wag yung SLEX. Hindi kasalanan ng gobyerno yan. Kasalanan yan ng expressway operator. Ilaglag natin yung sisi dun sa dapat sisihin. Wag yung lahat tayo o every all eh, di ba? Basta, Malacanang! Ganun tayo. Hindi dapat ganun. Kasi nakakalusot yung mga hindi dapat makalusot. Totoo yun. May kamakaibigan ako dun sa PR ng ano, ng NLEX pag kinakausap ko. Pero, problema ko pa ba yan? Eh, hindi naman kami sisihin dyan. Di ba?
2: Totoo.
0: Diba?
2: At today, si Pangulong Marcos na naman ang sisihin dyan kahit hindi naman sa kanya yung kasalanan.
0: Of course! Kaya nga eh. Kaya nga dapat si Pangulong Marcos, ang gawin niya, I mean, if I was in his place and if he listens to us, dapat isang matinding warning kay NLEX tsaka kay SLEX. Tatanggalin ko sa inyo yung prangkisang yan. Wala akong pakialam kung nagbayad na kayo na malaki. Ibibigay ko sa iba yan. I mean, meron ng taong gumawa nun eh. Di ba? Tumino. Di ba? May isang presidente yung gumawa na nun eh. Di ba? Tatanggalin ko sa inyo yung prangkisang yan. Bibigay ko sa iba yan. Di ba? Tumino sila. Itinuyo yung mga yan pagka sinabi mo sa kanila mawawalan sila ng negosyo. Di ba? I think, I mean, if the president listens to us, di ba? They should give a stern warning to these people, ship up or ship out. Ganun ba? Diba? Kawawa naman tayo, mahal-mahal ng tolpi. Sakit-sakit sa puso.
2: Totoo.
0: Diba?
2: Travel mo, mas mahal ang bayad.
0: Oo. Pag titignan mo yung ano, balance mo, pagpasok mo, ganito balance mo, paglabas mo, maliit na bigla yung balance mo, sakit-sakit to.
2: Parang ayaw ko nang tingnan yung monitor pag exit ka na eh.
0: Diba? Sama ng loob mo, diba? Ikaw, sa Balintsuela ka nakatira eh. Nakikita ko yun eh, diba?
2: Sure, sakit. Connector ang dinataanan ko.
0: Diba, sakit sa puso pag nakita mo yung balance mo, na naman.
2: Totoo.
0: Diba? Hindi ko alam kung bakit. Ako, nag naman ako. Salamat, Chona. Thank you.
2: Magandang umaga. Live mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu nasa Palasyo ng Malacanang. Diba? Hindi naman sa pinagtatanggol ko ang Malacanang, pero paminsan-minsan naman, wag naman puro Malacanang, di ba? Sabi ni Dolores, patawaran, Diyos ko, ano nangyari sa Pampanga, SM Pampanga, grabe, lubog na dyan, pa naman kami bumababa. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol, good morning Carlito, Peter Nikilevich, Rasputin, hi, bear na nga talaga, may dumaan sa isang apo lakay na ang ringtone ng cellphone niya kanta ni Jose Marichan. Merry Christmas, 'di ba? Julio M. Trent, tama, hindi kasalanan ni Presidente Bongbong, ang totoo may kasalanan sa pagbabaha ng NLEX ay flood control sa Davao. Ubo. Bahay ka, Julio M. Trent, ay dinala mo na naman sa Davao yung kwentuhan eh. Jet Reyes, malawak ang pagbaha ay dahil daw sa climate change. O sige, pero saan napunta ang bilyong piso para sa flood control project at ibinayad sa expressway at road user tax? Flood management my foot. Dolores Patawaran, sabi nga ni Clara the boy, ang magbaha. Nakakiusap ang mga Malacanang sa publiko na hayaan ng ombudsman na ipagpatuloy ang investigasyon nito kaugnay sa mga anomalyang flood control projects at huwag madaliin ang mga bagay-bagay gaya ng nais na mangyari ng marami bilang bahagi ng pagdurusa ng bansa mula sa matinding pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang Office of the Ombudsman ay isang independent constitutional body at mayroong sariling mandato, hiwalay mula sa ekdibo, legislatura at higit hudikaturang sangay ng pamahalaan. Gayunman sinabi pa ni Caso na hindi tama na madaliin ang investigasyon dahil maaaring mauwi lamang sa wala ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kayunpaman nanindigan si Castro ng investigasyon ng Ombudsman hinggil sa flood control ay naaayon sa batas. Nawala na ng bigat at kredibilidad ang mga akusasyon ng natitirang Maleta Boys matapos bawiin ang pangunahing testigo na si Orly Gutesa, ang kanyang naunang pahayag hinggil sa kickback sa kontrobersyal na flood control scam. Ayon kay human rights lawyer Antonio Bukoy, hindi nasusukat sa dami ng tao ang lakas ng kaso. Matatandaan na sa 18 na tinaguri ang Maleta Boys ay 4 sa mga ito ang bumawi sa kanilang testimonya. Sinabi ni Bukoy na pagbawi ng mga nasabing individual ay perpektong nagtugma sa naunang posisyon at salaysay ng 25 iba pang kasamahan ng mga dating tauhan ni dating Acubicol Party List Representative Zaldico. Ang grupong ito ay nauna ng tumanggi at nagpabulaanan sa mga paratang na ibinato ng orihinal na 18 Maleta Boys. Nagsagawa ng mga rescue at preventive evacuations ang mahigit na 15,000 residente sa Luzon na ang Philippine Coast Guard. Sa gitna ito na malawak ang pagbaha sa ilang lalawigan matapos ang pag-ulan na epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Sinabi ni Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na sabay-sabay ang mga rescue operations na ginawa ng mga response team sa Coast Guard pati ang pre-entry evacuation sa mga epektadong komunidad. Nasa 17,300 residente naman ng Pampanga ang tumutuloy sa 270 evacuation centers dahil sa matinding pagbaha sa probinsya ayon kay Governor Lilia Pineda. Ani Pineda ang bilang ay patumbas ng 4,622 pamilya at hindi kabilang ang mga residente na nanatili sa kanilang mga tirahan sa kabila ng pagbaha. Inilarawan ng gobernador ang pagbaha bilang unprecedented o hindi inaasahan at hindi pa nakikita kahit kailan sa ilang mga lugar at ang ibang dating hindi binabaha ay nakaranas na ng nakikipag-ugnay.

komunidad. Umabot na sa 6.16 na bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura dahil sa habagat, habang nasa 2.32 bilyong piso naman ang pagkalugi sa sektor ng agrikultura ayon sa Office of Civil Defense. Sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas na 724 na lugar ang binaha sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamaraming binahang lugar ang naitala sa Central Luzon. 561 kabilang ang mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Samantala, 122 lugar ang nananatiling lubog sa Pangasinan, 24 sa Laguna at 11 sa Muntinlupa at Valenzuela. I-stranded ng ilang oras sa mga motorista sa North Luzon Expressway sa bahagi ng San Simon, Pampanga dahil sa pagbaha. Ayon kay NLEX Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio, mabilis na tumaas ang baha sa mga lugar sa labas ng expressway at kalaunan ay naapektuhan na ang mismong kalsada. Nagsimula ang pagbaha noong pang-Biyernes, ngunit lumala nitong weekend. Sa huling update, ang dulo ng daloy ng trapiko pa-northbound kagabi ay umabot na sa Candaba o mahigit 7 kilometro. Ang southbound traffic naman ay mayroong 5 hanggang 6 na kilometro. Ayon kay Ignacio, ang Class 1 vehicles ay pinadaan na sa innermost lane habang ang mga truck at bus ay pinapayagang makadaan sa ikalawang lane. Sabi ni Angel Perez, 2022 plano na ng gobyerno maglaan at maghukay ng ubod ng laking water impounding area sa Candaba. Kaso di ba pilit hinaharang ng mga congressman sa pangunguna ni Ana York Bondoc? Oo nga, naalala ko yan eh, di ba? Basta galit yung congressman nila doon. Dahil bakit daw lalagyan ng ano, lalagyan ng water collection ano yung Candaba? Lalo daw magbabaha. Eh baha na yung Candaba eh, Candaba swamp nga eh, di ba? Minsan talaga hindi mo maintindihan bakit ganun mag-isip yung mga ganun mag-isip eh, no? Sa ewan. At todo depensa naman ng Malacanang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagkalat ng mga video na nagpapakita na siya kumakanta sa pagdiriwang na kaarawan ni unang ginang Liza Araneta Marcos sa gitna ng masamang panahon na dala ng habagat. Sa isang mensahe, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kahit nasaan man ang Pangulo ay patuloy na minomonitor ito ang sitwasyon na at ipinag-uutos ang mga kinauukulang ahensya na tumugon ng naayon sa epekto ng masamang panahon. May dalawang video ng Pangulo ang nakabahagi ngayon sa Facebook account ni Jose Bonito Singson Jr., dating mayor ng Bigan City. Ang gunang ginang ay 67 taong gulang araw ng Biyernes, Agosto 21. Sa hiwalay na social media post, inilarawan ng Pangulo ang kaarawan ng unang ginang bilang most important day in the calendar. Siyempre, ni, di ba? Ako, asawa at anak ko, most important day, di ba? Of the calendar ang kanila mga birthday. Pero, ang patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan na nagdulot ng habagat ang dahilan ng pagbaha sa Kalakang, Maynila at ilang lugar sa Luzon noong Sabado, August 29, kabilang sa mga lubog sa bahay sa baha ay ang Dagupan, Pangasinan, Pampanga, Bataan, Bulacan, Tarlac at Metro Manila. Again, hindi natin masyadong masisisi lahat ng pagbaha. Pero yung mga flood control programs na sa pamahalaan, pwede nating itanong sa Pangulo. Medyo hindi lang maganda yung visuals talaga at saka timing kasi nung 28 at saka 29, anong 22 pa lang, 22, 23, 24, bumabaha na sa maraming lugar sa Northern Luzon at saka Metro Manila. Tapos lalabas yung video na kumakanta ang Pangulo. Not that something's wrong with celebrating the birthday of your loved one. Kaya lang the visuals are not necessarily good. Diba? I know, alam ko, Pangulo siya eh. Pangulo siya. At kahit nasa banyo yan at nagbabawas, kaya niyang magbato ng instructions sa mga tauhan niya kasi siya yung Pangulo. Same vein na ako, bilang pinuno ng kumpanya ko, kaya ko magbato ng instructions kahit nakahiga ako sa kama dahil may sakit ako. So,
So yes, so I can agree with Clay.

0: Castro on that point. Diba na hindi naman porque kumakanta ang Pangulo sa birthday ng kanyang asawa na of course, eh, pinaghandaan nila, hindi naman nila alam na babagyo dun sa araw ng birthday ni First Lady. Yun lang, sana wala nang lumabas na video. Diba? Nagagawa ho yan eh. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba na nagagawa? Alam nyo ba na nagagawang pagpasok sa isang function room, kinuumpiska ang cellphone? Pagka nasa Japan kami at merong mga presentation na naka-embargo, embargo, hindi mo pwedeng ilabas ng sa loob ng 2-3 araw, bago kami pumasok, kinukumpiska yung mga cellphone namin. Nagagawa ho yun. Nagagawa ho yun. Sir Ira, hindi yan kayang gawin ni nonchalant president kasi walang angas at political will, kaya tease tayo. Grabe naman ang SLEX. Ba, anong ginagawa ni MVP? Nagbabayad ang mga motorist na gumagamit ng SLEX nyo. Kimura Dolores, salamat at ingat po, Sir Ira B. Panganiban. I'm Mr. Moya Bernante. If FPRRD tatakbo ulit ng president tapos manalo siya, makakauwi na ba siya, Sir Ira? Hindi ko alam. Hindi nga pwede. Hindi nga siya pwede tumakbo ulit eh. One term of 6 years ang isang presidente. Mark Mallorca, pansinin nyo, wala nang nasaan ang Pangulo kasi nagkakakampi na sila. Romy Espeleta, ang problema, pera ng taong bayan ang ginagastos nila. Push na oras ko. Susunod sa akin, si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Sunod niyan sa inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, sa alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Sabi ni Mark Mallorca, hindi na kasi sila nahihiya kaya wala silang pakialam kung mabidyohan sila. Ako po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I'll see you tomorrow, guys. I'll see you tomorrow. Bye-bye, guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate
2: sa programang Mate.
3: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
6: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Kami ang inyong abogado ng masa.
10: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
11: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
10: Nang
11: Ang Buhay at Batas.
10: Libreng payo ng abogado.
11: Solusyon sa problema mo.
10: Dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: A las 9:20 na. Gusto kayo mga ka-RJ Patrol? Yung biktima tayo ng stalled vehicle, traffic collision. 20 minutes, di makalusot. Talaga naman, kapag inaabot tayo ng ganun, aberya. May banggaan. Tapos, yung enforcer, medyo mabagal. Well, anyway, hindi daw tayo magrarant. Hindi tayo magagalit. Hindi, wag. Oo, di ba? Sabi nga, baka mamaya may ginagawa si Lord. At pwede tayong iniligtas sa isang bagay. Pwede tayong masaktan. Or scenario. O may mensahe sa bawat sitwasyon. Mga ka-RJ Patrol. Kaya, ano lang tayo? Let's pray. Pray for the best. On a Tuesday, first day of September 2026. Isipin nyo yan. September 1. When ever I see girls and boys selling lanterns on the street. Ito ang lahat po tayo ay naghahanap ng masisisi, ano po, pero wag daw po. Let us be positive. Let us maintain yung positive outlook sa ating buhay. Look to the bright side of life. Wag tayong negative thinkers or cynical. Easy-easy lang po tayo. Easy-easy. So, whatever will be. Sino ba kumanta nun? Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Pero hindi natin mapigilan, mga ka-RJ Patrol, ano? Medyo nag... may kaunting feedback yung ating speaker, ano po, sa ating microphone. So, that's life. That's life. We'll have to bear with mortals lang po tayo. We're not perfect at all. So, let us not blame anything or anybody. Tapos na. Siguro, pinayagang maging mabagal yung daloy dahil... Maring mayroong hindi natin alam na scenario. Uy, may haze alert, ha? Pero dito sa ating bansa, hindi natin maalis yung isipin. Number one na problema dito sa ating bansa. Kaya hindi umaangat yung GDP. Wala tayong hindi natin ma-manage ng maayos yung inflation. So tumataas nang tumataas ang inflation. So bubuntong hininga na lang ba ang Pilipino, ano po? Sa gitna nitong talagang salot sa lipunan, maliban dun sa droga, no? Given. Pero ngayon isa pang given na hati ang pagkakaintindi ng bawat Pilipino, ng taong bayan. Yung iba gusto may corruption dahil siguro nakikinabang sila. Yan, natumbo ko na, nabanggit ko na. Number one, salot ngayon sa ating bansa, corruption. Yung kalahati ng taong bayan na pumapalakpak pa kahit na lahat tayo ay nahihirapan dito sa yung pasakit na dulot ng corruption. Dahil siguro yun nga po ay nakinabang, mali-maleta sa lapi. Pero tayo na nasa laylayan or nasa middle class na talagang apektado, lahat naman umaaray. Siguro ang payo lang dito ng RJ Patrol ay huwag tayong manawa. Huwag natin pigilan ang sarili or huwag nating payapain ang sarili. Sabihin natin, number one natin focus ngayon, paglaban sa korupsyon. Korupsyon talaga ang number one na anay ng lipunan. Kumakain ng pondo ng kabambayan, kumakain ng yung mga buhay na ilan na ba? 39, 31, 32, 35, 39 casualty counts yung mga namatay sa pagbaha at bagyo. Luis, Neneng, Pilandok, yung mga bagyong dumaan. Isipin niyo po yung mga ganon. So, huwag nating magpakakontento na sabihin, eh, hindi naman kami apektado, kaya hindi kami worried doon. Hindi, dapat tayo lahat worried. Lahat tayo dapat worried, di ba, mga ka-RJ Patrol? Ano na nangyayari sa ating bansa? Yung sa Pampanga, eh talagang mababa yung probinsya ng Pampanga. Napakatindi ng mga pagbaha dyan. Bulacan. Unprecedented daw. Hindi pampresidente. Unprecedented, sabi ni Pampanga Governor Lilia Pineda. Yung matinding pagbaha. Anyway, nasaksihan ko ang matinding pagbaha dyan sa Pampanga in the early 90s. Opo. Nag-chopper kami dyan. Nagdadala ng mga relief goods, yung ABS-CBN Foundation pa nung araw. Nagbabagsak kami ng mga relief sa bubunga ng mga bahay. Nasa bubunga na lamang po nakatira yung mga kapampangan dyan. Makabebe, Porak, papuntang Lubao. Grabe noon. Patapos yung pagputok ng Mount Pinatubo, di po ba? Eh, nagkaroon ng dilubyo dyan sa Region 3. Pampanga for that matter. Naglagay kami ng parang safe house dyan sa may San Fernando, Pampanga. San Fernando City. Dyan namin tinambak truck-truck yung mga relief goods. Tapos umaangat kami nag-Huey helicopters ng Air Force. Naalala ko yung Air Force Chief noon ay si General Asidera. Nakasama ko yun sa chopper na mamahagi kami ng mga relief goods dyan sa talagang dilubyo ang inabot ng Pampanga noon. Ngayon, mas matindi ba? Hindi. Hindi naman. Di pares dati. Sa bubungan na nakatira yung mga tao sa Pampanga. Matindi talaga noon. Pero may pagbabago ba? May drastic ano ba tayo? Wala. Walang improvement so far. So, yung pera para sa flood control, binubulsa, yan ang korupsyon. Ibinubulsa at nagpapataba ng wallet, ilan-ilan lamang po. Bibilang sa mga daliri ng kamay at paa. Ang buong sambayanan, ang buong Pilipinas, nagdurusa. Tunghaya natin ang ibig sabihin ng korupsyon para hindi natin makalimutan. Korupsyon sa ating dictionary ay corruption spelled C-O-R-R-U-P-T-I-O-N is the abuse of entrusted power for private gain. Abuse of entrusted power for private gain. Usually committed by people in positions of authority. Usually committed by people in positions of authority. Using public or organizational power dishonestly to benefit oneself at the expense of others. At the expense of others. Di ba? Walang kakonsekonsensya. Pansariling interest ang tinitingnan. Yan po ang nagtulak sa ating mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng bayan, para magnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Break po muna tayo. Ang oras, 9:30 ng umaga.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: oggi, patron.
1: Alas 9.33 ng umaga ngayong September 1, episode ng RJ Patrol. Rico Racion, Sir Angelo, bahaba sir. Good September morn sa iyo, Sir Angelo. Rico Racion, Sir Angelo, kilala mo ba sina commentator Ren Marasigan at Jake Ortiz ng DWAD 1098 kHz? Si Engineer Jake Ortiz, kilala ko yan. Si Ren Marasigan, hindi. Not familiar. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Thank you, Shirley. Bagay sa'yo, polo t-shirt mo. Bagay ba? Hindi ko na kinuha yun. Napaka-alinsangan, napaka-init ng araw, Shirley. Jaime Samoya Bernante, 20 minutes late, Sir Angelo. Anyari, morning RJ Patrol, Sir Angelo. Beer months na, tuloy ang Pasko. Thank you, Jaime. Nakasalubong ko yung banggaan dyan sa JP Rizal. 20 minutes, hindi natanggal-tanggal. Angelo Rida, 115 days, Pasko na ka RJ Patrol. Thank you, Angelo. Every Tuesday, choose to be happy. Yes, tukayo. Bukas, Simbang Baklaran, makulimlim sa Malolos, Angelo Rida. Susunod na, Johnny Gomez Live. Happy Bear Months ka RJ Patrol, Angelo Rida. Kumanta na, kagabi si Jose Marichan, 12 a.m. September 1. Yes! Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets. Anyway, musta kayo on September 1? Ito, pasok tayo ng mga reports. Senator Chis Escudero, sinusulong ang libreng pabahay sa pamamagitan ng usufruct na pakikinabangan ng milyong mahihirap na Pilipino. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Sinabi ni Senator Francis Chis Escudero na milyong-milyong mahihirap na Pilipino ang makikinabang sa panukalang batas na nag-i-institutionalize ng libreng pabahay sa pamagitan ng usufruct, isang legal na kaayusan na nagbibigay sa mga pamilya ng karapatang manirahan at makinabang sa lupa at pabahay ng gobyerno nang hindi ito pag-aari. Ito ni Escudero sa kanyang mga kasama sa kanyang sponsorship ng Senate Bill number 2421 o itong Housing to Usufruct Act sa ilalim ng Committee Report number 79. Ipinaliwanag ng senador na tanging mga kapos at walang sariling tirahan na hindi nagmamay-ari ng real property at walang kaugnayan sa squatting syndicate lamang ang kwalipikado. Bawat kasunduan sa usufruct, dagdag pa niya ay sasaklawin ng isang nakasulat na kontrata na nagdedetalye ng mga karapatan at obligasyon kabilang ang pagpapanatili ng ari-arian at pagbabayad ng utilities. Binigyan din ni Escudero na mga pabahay ay mahigpit na para lamang sa residential use at nagbabala na hindi maaaring ibenta, ilipat, isangla o paupahan ng mga nakatira ang mga unit sa iba. Mga gawaing magkakansila sa kanilang karapatang gamitin ang ari-arian at magbabawal sa kanila sa housing program ng gobyerno sa loob ng 10 taon. Nakasaad din sa Senate Bill 2421 ang pagpaparehistro ng mga usufruct contract sa Registry of Deeds upang matiyak ang transparency at legal na proteksyon para sa mga benepisyaryo. Babantayan naman ng Department of Human Settlement and Urban Development ang implementasyon habang pamamahalaan ng mga local government unit ang mga ari-arian at titiyakin ang access sa mga pangunahing serbisyo. Ayon kay Escudero, idinisenyo ang panukalang batas para maiwasan ang pang-aabuso habang sinisiguro ang katatagan ng paninirahan para sa mga tunay na beneficiaryo.
3: Malino din na maaari lamang itong gamitin bilang tahanan. Hindi ito maaaring ibenta, ipasa, paupahan, isanla o ipagamit sa iba, maliban sa beneficiary at sa kanyang immediate family. Mga paglabag na maaaring maging batayan upang kanselin ang usufruct at madiskwalipika ang may sala sa anumang government housing program sa loob ng 10 taon.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pa report, DPWH Maintenance Chief ng Las Piñas, Muntinlupa, sinibak sa pwesto. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
0: Sinibak sa pwesto ha, maintenance chief ng Department of Public Works and Highways Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office dahil sa umanoy kapabayaan sa tungkulin. Sa memorandum na may petsang August 29, ipinag-utos ni DPW Secretary Vince Dizon ng agarang pagtanggal kay Engineer Loreto Balena Jr. Ayon kay Dizon, paulit-ulit na natatanggap ang ulat ng unsatisfactory performance, lack of urgency at delayed response to calamities laban kay Balena. Inatasan din si Balena na tapusin ang lahat ng pending documents at isuko ang lahat ng opisyal na record at pag-aari ng gobyerno na nasa kanyang pangangalaga. Bagamat hindi direktang binanggit sa memo, nangyari ang pagsibak sa gitna ng matinding pagbahasa sa Puti Junction, Las Piñas na hindi madaanan dahil sa habagat. Nag-deploy ang DPWH ng mobile pumps at flood mitigation equipment sa lugar para humupa ang tubig at baha. Ayon sa DPWH, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang hanay ng ahensya at papanagutin ng mga pabaya at mabagal na opisyal. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Usok mula Indonesia nakarating sa Maynila, pagsusuot ng face mask inirekomenda. Report ng DCRJ reporter Chris Lucas. Chris.
4: Binalot ng makapal na haze o usok ang skyline ng Metro Manila kaninang umaga, habang ang usok mula sa mga sunog sa kagubatan sa Indonesia ay nadadala patungo sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Jerry Bagtasa, isang atmospheric physicist mula sa UP, ang usok ay tinatangay ng umiiral na hanging habagat. Nagbabala rin siya na maaaring tumagal ng ilang araw ang haze, bagamat ang inaasahang pag-ulan sa pagtatapos ng linggong ito ay makakatulong upang luminis ang hangin. Samantala, nagpaalala naman ang ilang local government unit sa Metro Manila na magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay upang makaiwas sa masamang epekto sa kalusugan ng marumi at mausok na hangin. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Maraming salamat, Chris Lucas. Kaya pala may haze alert ang OCD. Magsuot kayo ng face mask. Delikado yan. Air pollution. Isa pa report, Buntis Congress naghatid ng health lectures para sa mga ina at mga inaasahang magiging ina. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
0: Isinagawa ang serye ng health lectures bilang bahagi ng Buntis Congress na naglalayong palawakin ang kalaman ng mga buntis na ina tungkol sa tamang pangalaga sa kanilang kalusugan at kanilang mga sanggol. Tinalakay sa programa mahalagang usapin tulad ng prenatal at postnatal care, HIV awareness, family planning at mental health. Binigyan diin sa mga talakayan ang kahalagahan ng regular na pagpapatingin at wastong pangalaga bago at pagtatapos mga anak, gayon din ang responsabling pagpaplano ng pamilya. Ipinaalala rin sa mga kalahokang kahalagahan ng tamang impormasyon tungkol sa HIV upang maiwasan ang stigma, diskriminasyon at pagkalat ng maling paniniwala tungkol sa sakit. Tampok din ang usapin na mental health, kung saan hinikayat ang mga ina na bigyang pansin hindi lamang ang physical kundi maging ang kanilang emosyonal at mental na kalagayan. Layunin ang programa na magkaroon ng mas maalam, responsable at health conscious na komunidad sa pamamagitan ng tamang gabay mula sa mga kwalipikadong health professionals. Bilang bahagi ng programa, tumanggap din ang gift packs ang bawat kalahok mula sa City Health Office sa pangunguna ni Dr. Robert Olivares. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Randy Santisas is listening. Thank you, Randy. Rekorasyon, Sir Angelo, maalala ko lang noong 1970 June noon na ang pinakamalakas na bagyo ay yung bagyong Yuling. Signal number 3 pa noon. I was studying high school dyan sa Araulio High School malapit sa Luneta. Binaha ang buong Luneta mula TM Calao. Yes, oo, 1986 dyan. Rekorasyon. Andiyan ako 1986. Rubber boats ang dumadaan dyan. TM Calao, UN Avenue, Taft Avenue, nako po. Hanggang Bewang ang baha. Dumiretso hanggang 1990s. 86, sinong presidente? Cory Aquino. Tapos 86 to 92. Fidel Ramos. 98 to 2001. ERAP. 2001 to 9 years. 2010. Gloria. Wala talaga. Gloria makapagalaro yun. Then, recoration. Si Ren Marasigan, hindi ko kabisado. Jake Ortiz. Kakilala ko si engineer. Jake Ortiz. Actually, nagprograma ako for a while dyan sa DWAD Crusader 1098 kilohertz, Rick. Nung na-miss ko yung radio, umikot ako, DZME, nasa CNN Philippines pa lang ako. Nag-moonlight na ako sa DZME, dyan sa likod ng San Miguel Corporation, dito sa likod ng Mega Mall. Andiyan yung studio, nasa 9th or 13th floor, yung DCME. Pagkababa ko sa CNN Philippines, tumawid ako dito sa RJ. Pero ang studio namin doon sa E. Rodriguez, Black Time. Boss ko noon si Kay Dacer. Kasama ko dati sa ABS-CBN. Nag-join ako. Parang hindi ako nawala sa ABS-CBN. Kasama ko doon sila. Neil Ocampo, The Late, Radio Patrol No. 5. Joey Falcon, Radio Patrol No. 6. The Late Joey Falcon ngayon. Percy Lapid, The Late din. Kasama ko rin doon. The Late Percy Lapid. Ray Langit. Ah, hindi pa. Andyan ba si Boss Ray? Sino pa? Jimmy Murato. Oh, wala na rin. Nawala na rin. The late idol Tisoy, Jimmy Murato. Sino pa? Si Pia? Pia Murato. In the morning. Oh, nakasama namin dyan. Sino pa yung mga nakakasama namin? Hawak ko dyan yung serbisyo publiko at saka balitang balita. RJ. Pagkatapos ng RJ, nagpahinga ako. 10 buwan yata ako nag-stay sa Mindanao. Nagpa-petik-petik ako sa Davao. Puro tawag ang inabot ko. So, nag-join ako dito sa DCAR. SMNI. Sunshine Media News Network. International. Kasama ko sila dyan. Metro Manila, Calabar Zone, tindi talaga. Yung mga flooded areas. Air quality index sa hazing. Haze. Sa haze. Galing sa yung pollution, air pollution galing Indonesia. Yung report ni Chris Lucas. So, kaya magtakip tayo ng mukha. Face mask daw po. Face mask. Las Piñas City, yung pollution index, 280. Paranaque, 181. Muntinlupa, 246. Malabon, 320. Malapit-lapit na, kabila eh. Manila, 273. Pateros, 208. Pasay, 189. Quezon City, 191. Marikina City, 250. Taguig City, 251. Mandaluyong, 163. Valenzuela, 166. Makati, 452. Ba, tingin tayo sa labas. Baka akala lang natin may nagsusunog, ha? May haze pala na bumabalot sa ating kalawakan. Atmosphere. Kalawakan, 176. Binyang Laguna, 192. Antipolo, Rizal, 231. Gentry. General Trias Cavite, 202. Lemery, Batangas, 212. 212. Ingat-ingat mga ka-RJ Patrol. Dati ang haze, air pollution na ating nalalanghap dito sa Metro Manila, nanggaling sa Taal. kapag nagkakaroon ng mga explosion ang Taal Volcano dyan sa May Tagaytay at Taal Batangas, eh talagang dito apektado tayo. So, ingat-ingat. Good morning, Shirley Oy, ang polo shirt. Thank you. Thank you. Thank you, Shirley. Hindi ko na binuhat yung blazer ko at malinsangan pagbaba ko at medyo naalinsanganan din ako sa bagal ng daloy ng trapiko. Nagkaroon ng matinding Bagyong Yuling, sabi ni Rick Horacio, 1990, yun yung mayroong earthquake na nagpabagsak sa Baguio, Hyatt Baguio Hotel, bagsak yun. Tapos sa Central Colleges dyan sa Nueva Ecija, bagsak din. Naalala ko yun kasi yung mga kasamahan ko sa DZMM nagre-report noon dyan sa Central Luzon yung matindi o matinding mga dinanas ng ating mga kababayan. Anyway, napag-uusapan yung corruption. Huwag tayong mawala ng mawala ng focus, mga ka-RJ Patrol. Palagi nating isipin yung corruption nagpapahirap sa Pilipino. Yung mga reporters natin na napupuna ng ilan mga nasa print media, mga radio and TV reporters natin. Talaga para to dramatize, parang real talaga yung coverage nila kung gaano kataas yung baha. Sila mismo naka-wade, nakalubog sa tubig baha. Samantalang nagre-report ng updates situationer sa alinmang lugar dito sa NCR, Karatig Bayan, talagang pinapakita. Naalala ko si Pia Honteveros, kasama ko dyan sa malaking network na sa ANC, tapos TV Patrol, ANC, World Tonight. Tinalian pa yung, pinagpatali pa dahil napakalakas yung hangin sa isang high tension, kuryente, poste ng kuryente na bakal. Dito sa may, somewhere in Ross Boulevard ba yun? Oh yeah, South Expressway. Yan, South Expressway. Dahil nagsi-stand upper siya, na napakalakas yung hangin. So, kikita mo talaga. Hello, September! Blessings for the new month. Yes, we look forward for all the blessings coming from God. All good things really comes from God. Ang isa lang na medyo feeling ng ating mga kababayan ay sintunado. Sintunado nga ba? Oo, palagay ko. Alam mo, sintunado, yung gusto lang talakayin itong issue na ito. Yung recommendation ng DIA sa PNP.

Di ba encroach to private ano to privacy ang kanyang proposal na police could ay pwede daw po eventually be allowed to check how legally owned firearms are stored inside your homes. Pakikialaman ng mga pulis sa utos ni DILG Secretary John Bicrimulya kung paano ginagawa ng licensed gun holder ang safekeeping ng kanyang baril. E paano kung yung gun holder, ang baril niya sa ilalim ng kanyang unan? Naging uso yan nung maliliit pa ako at may kapitbahay kong NBI agent. Although yung mga ahente ng NBI nung mga 60s, 70s, ang liliit lang ng baril. Kasi they leave it up to the identity na sikreta sila eh, secret service eh. Hindi mo kailangan bulge yung baril para maalatang ikaw ay otoridad. Pag NBI ka, dapat concealed weapon, yung maliit lang, hindi halata. Eh, yun lang. Eh, paano? Yan ang tanong kasi. Pipinahan mo ba, would you, ang police, magpapataw ba ng penalty sa isang gun holder? Kapag sasabihin niya, reckless yan. Pwedeng maputukan mo yung sarili mo dyan. Or maputukan mo yung katabi mo kung may katabi kang natutulog, yung misis mo. Yung misis mo, hindi nga, usually kapag sumusunod, submissive naman ang misis, hindi nga nagre-reklamo, ikaw pa, na hindi ka taong bahay. Hindi ka member ng household. Eh, sasabihin mo, eh, pribilehyo lang ang pag, sabi ni Interior Secretary John Vic, privilege lang po ang ibinigay sa mga Pilipino para magmay-ari ng baril. Pwedeng kumpiskahin pag reckless o negligent, hindi maayos ang safekeeping ng baril. Aba, eh, kung ako ay may kamag-anak na abogado, didimanda ko kayo eh. Anong authority nyo? Mayroon ba kayong search warrant? Di po ba? John Bicrimulya proposed giving the PNP authority to inspect homes of licensed gun owners to make sure their firearms are being kept securely. What about yung mga loose firearms holders? Yung mga criminal? Walang record sa PNP. Anong gagawin nyo, Secretary John Bic? Anong gagawin nyo sa bahay ng mga suspected holders ng unlicensed o loose firearms? Anong gagawin mo, Secretary? Sabi ni Rimulya, the implementing rules and regulations of RA 10591, the Philippines Firearms and Ammunitions Law, would need to be amended to give the PNP such authority. Yan, mabuti naman na natauhan ka, Secretary Rimulya. Kailangan ng legislation dyan. Palagay ko kailangan pa ng legislation dyan. Hindi ba pwede? I-legislate nyo muna. Tulad ng permit to carry firearms outside residence. May balita, hindi naman pala pumapasok sa kabangbayan ng bansa yung revenue na kukuha dyan. Eh, ang mahal-mahal, ano po? In 2 years' time, ang singil yata, 16,000 sa isang civilian gun holder. Ang mahal-mahal po noon. Eh, i-amend nyo mo yun yung batas para magkaroon ng ganyang batas na papayagan ng walang search warrant ang mga pulis para pumasok sa bahay. Yun nga pong ano, yung katok, offline katok ng PNP. Dahil po may central records ang firearms explosives sa office, ano po. Nandun naka-store yung mga records ng mga taong may baril. Nag-license. Nagtyaga para makakuha ng lisensya, para magkaroon ng baril, sariling baril. Andyan lahat po eh. Dahil andyan na sa records ninyo, pwede na ba na

Alright, muli isang magandang umaga mga tropang JGL. Ito po ang Johnny Gomez Live mga kaibigan. Kahapon, Agosto 31, 2026. Sabi ko, hindi tayo magpapangita. Next month na. O, tama, September 1 na ngayon. Ito po yung unang araw ng buwan ng Setyembre mga kaibigan, 2026. Tayo po'y umaasa na may bitbit na ligaya, tuwa, pag-asa, kilig, hugot, ika nga. Ito pong unang araw ng Setyembre para sa ating mamamayang Pilipino at dito sa ating JGL community, mga kabandido. Bago tayo magsimula ng palatuntunan, I came across ito pong prayer, no? Na Solace in the Solitude. Ito po yung kanyang title. Ang sabi po rito, ito yung gawin nating gabay dito sa ating buwan ng Setyembre, ha? Bigyan natin ang pagkakataon ng simulan itong ating programa sa pamamagitan po ng panalangin sa may kapal. Lord, I surrender my September to you. I do not know what this month will bring, but I trust you with all of it. I give you my plans, my worries, my prayers, and the things I am still hoping for. Please take away the fear of what I cannot control and remind me that I do not have to figure everything out on my own. Lord, if something is meant for me, let it find me at the right time. If a door is not meant to open, give me the strength to let it go. Protect me from things I cannot see. Guide me when I feel lost. And give me peace when life doesn't go the way I expected. I may not understand your timing, but I choose to trust that you know what is best for me. So Lord, I place this whole month in your hands. May September bring me closer to you. Not just closer to the things I am praying for. Let there be good news, answered prayers, new beginnings, and quiet moments that remind me you have never left me. Whatever happens this month, I surrender it to you. Your will, your timing, your way. Amen. Nako, napakasarap naman talagang basahin doon sa mga nakikinig sa palatuntunan. Napakasarap pakinggan, hindi ba? Nagbibigay po ng panibagong pag-asa sa sambayan ng Pilipino ang Bermats. Jovary, pasok! Pamaya-maya, maging si Maraya, imbitahan po natin na makihalubilo dito sa palatuntunan. Unang araw ng Setyembre, mga kabandido, handa na ba ka? O, yun ang sinasabi natin parati. Handa na ba tayong simulan ito pong pagbuo ng isang panibagong pag-asa para dito sa nalalabing quarter, ha? Nalalabing apat na buwan. Okay, October, November, December, that's the last quarter. Isama po natin ang Setyembre, nalalabing apat na buwan ng 2026. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Panibagong hamon ang kinakaharap ng ating mga kababayang Pilipino. Pero sit back and relax. May Johnny Gomez Live eh. Layunin po natin ang bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano ang ating technical director, si Angela Pienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez. Tuloy-tuloy tayo sa inyong balayang palatuntunan, balitaan, talakayan, komentaryo, diskusyon, say it, you name it, etc., etc., etc. Pero yung ating parating sinasabi, sit back and relax. Doon sa mga nagnanais magbigay ng kanilang komento pamaya-maya, ito po yung ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko. 0917-751-3804. Doon po naman sa mga nakaantabay at nagbatsyag, naghintay, ngayon ay nanonood sa telebisyon sa pamamagitan ng Sky Cable
Channel 224 sa Facebook at sa YouTube. Eh, bukas na po yung ating bukas na po yung ating live chat. Kaya maaari na pong magbigay. Ha? Maaari na pong magbigay. Ayun, eh, nabardagol tayo first time. Na ngayon, anong oras na? Alas 10:13, unang bardagol ng lalamunan ni Johnny G. Okay? alas 10:13, ikalawang bardagol ng lalamunan ni Johnny G. Bukas na po yung ating live chat at mangyaring magbigay kayo ng inyong mga opinion dito po sa mga tatalakayin nating issue at topic kayong araw na ito. Pero bigyan po natin ang daan itong buwan ng Setyembre. Gusto kong maintindihan mula sa ating mga kababayan. Ano bang inaasahan nyo dito sa nananabing apat na buwan ng 2026? Okay? Ito mga personal observation ninyo, ha? Saan ba kayo kumukuha ng hugot? Saan ba kayo kumukuha ng lakas ng katawan at isipan para bumangon sa pang-araw-araw na hamon ng buhay? Gigising ka sa umaga, magtatrabaho ka, gagawin mo yung routine, yung pang-araw-araw na ginagawa. Kanino ka kumukuha ng hugot? Kanino ka kumukuha ng lakas ng pangakatawan? Tibay ng isipan para magkaroon po ng tamang direksyon dito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Sabi nga nila, bare months, pinakamahaba raw po sa buong mundo. Pinakamahabang selebrasyon ng Kapaskuhan. Doon sa mga bansang nagse-celebrate ng Pasko, pinakamahaba dahil September 1 pa lang excited na tayo. Saan ka ba na-excite? Sa 13th month pay? Sa bonus? Sa hamon? Sa ano pa ba yung mga inihahanda pag Pasko? Doon sa mga prutas na ihahain sa labesa? Yung reunion salo-salo ng pamilya, kaibigan, kaanak, mga magkakapitbahay? Ito ba yung unique karakter ng mga Pilipino? Kaya daw po napakahaba ng ating Pasko. Tumatawid pa yan ng 2027. May Enero pa, may Pebrero pa. Okay? Hanggang Pebrero, itinatawid po natin itong selebrasyon ng Kapaskuhan. Pero ang tanong ko, saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Saan ka kumukuha ng tibay ng isipan? Kumbaga, to keep the ball rolling. Ha? Saan ka kumukuha ng pag-asa? Sa kabila po ng mga problemang inihahatid ng trahedya, ng kalabidad, ng iba't ibang mga challenges ng political influence ng ating mga leader, nananatiling nakatindig ang sambayanan at ang ating mga kababayang Pilipino. Kanino ka kumukuha ng pag-asa? Sige nga, pag-usapan natin kaalinsabay, ika nga, ng iba't ibang mga issue na ating tatalakayin ngayong umagang kay ganda na Setyembre a Primero 2026. Hintayin ko yung komento ng ating mga kababayang Pilipino, ha? Salamat po ng maigi at marami, pero sandamakmak na yung ating mga kababayang bumabati sa atin sa pagsisimula ng September 1. Si Boss Joseph Franz Guzman, unahin ko na dahil siya po yung unang-una sa listahan, Boss Idol. Magandang morning po sa iyo, Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Menchi Me, Boss Alberto Yadaw Jr. Nasa ang bahagi ka ng Metro Manila, Boss Bert. Si Ma'am Kimura Dolores mula po sa Japan, yung ating Filipino community. Kaway-kaway, magandang morning dyan po sa Japan. Si Angelo Ridaha ng Manolo City, Bulacan. Salamat po ng baigi at marami. Teka muna, new months, new day, and new morning, Sir Johnny G. Uy, salamat. Mamenchi me. Ayun, sinishare na ni Boss Joseph Franz Guzman yung ating programa, ha? Good morning, September! Ayan na, bumabati na. Talagang parang merong excitement, eh. Yung sinasabi ni Ma'am Mercy, yung kanyang good morning, September, parang isinisigaw, eh. Parang isinisigaw. Alam po ninyo, ako excited, no? Pangarap ko pa lang. Bahagi ng aking bucket list. Bakit? Bakit hindi pa ako nakakarating ng Batanes? O, ayan! Tapos doon natin isigaw, good morning, Philippines! O, hindi ba? Good morning, Pilipinas. Good morning, Philippines. Good morning, September. Sir Johnny G, andyan na po si Jose Marichan singing
Christmas songs. Oy, happy September morning, Sir Johnny. Sabi po ni Ma'am Kimura Dolores, good morning, Sir Johnny. Welcome, Vermonts. Nakikinig sa Araneta Center, Cubao. Ang ating pambansang lagalag si Boss Alberto Yadaw Jr. Naka-tune in sa Radyo Bandido. DCRJ 810 kHz. Bukas na bukas yung kanyang radyo. Diyan po sa kanyang binamanehong sasakyan. Thank you, Boss Idol. Aha! 115 araw na lang. Pasko na. Merry Christmas na. Ito po yung sabi ni Angelo Ridahan ng Balolo City, Bulacan. Ano bang mga Christmas carols ang ikangay may kurot sa inyong mga dibdib? Ha? May kurot sa inyong mga dibdib? O, ayan. Ano mga Christmas carols yan? Sige nga. Malalaman natin yung edad ng mga nagko-comment, no? Depende dun sa Christmas carol. Ha? Malalaman natin yung edad, depende po dun sa Christmas carol. Malamig ang siboy ng hangin. Talaga naman. Pero mainit ngayon eh. Mainit. Happy September morning, Sir Johnny. Sabi ni Ma'am Zenny Lubiga Sose. Eto na. Oy, Idol! Mon Samson ng Manila Bulletin. Sabi ni Angelo Ridaha, Merry Christmas, Ninong. Bless na daw po. Bless na, Idol Mon. Ah, salamat po. Okay, thank you so much. Ay, talaga naman, namamasko. Ha? Namamasko ng bonggam-bongga itong si Angelo Ridaha. Bigyan daan rin natin, ha? Dun, may mga nagpadala po sa akin. May mga nag-DM, direct message. May mga nag-PM din ng kanilang mga Christmas greetings. Okay? Galing kay Ma'am Angie de la Cruz. Sabi niya, yung kanyang wishes for September, good health for every family, strength for every challenge, healing for every hurting heart, happiness in every home, peace in our mind. May September bring hope, kindness, and beautiful blessings into everyone's life. Ako, sarap. Ang sarap. Alam po ninyo, kaya ako talagang napapangiti at excited kapag panahon ng Setyembre o pagka pumasok na yung Dermans. Sa kabila po ng mga suliranin, mga personal nating suliranin, sa kabila ng mga pagdarahok, sa kabila ng mga challenges na nararamdaman ng bawat pamilyang Pilipino at maging mga individual nating kababayan, there is still that H-O-P-E, hope, pag-asa, na hindi lamang po ito figment of our imagination. Hindi lang po ito nakasiksik sa ating mga pag-iisip. Ramdam sa puso. Hindi ko nga lang alam kung dahil may bonus o may 13th mass. Ha? Hindi ko lang alam kung dahil may bonus o dahil may 13th mass. Pero ako, every bare months, paulit-ulit kong binabalikan yung panahon ng ako'y bata pa. Dahil ang Pasko daw po para sa mga bata. Naniniwala ba kayo riyan? Ang Pasko para sa mga bata. So, kahit ikaw ay, kunwari, tatay ka, nanay ka, wala kang sobra-sobrang pera, wala kang maraming pera, ang importante yung mga anak mo, merong nabubuksan tuwing Pasko. Pero ako binabalikan ko, no? Although hindi ko naman masasabi na malungkot yung aking kabataan, pero hindi ko rin masasabi na masaya ang pagpasok ng bare months kay Johnny G. Kahit na ako'y nagsisimulang magkabulat, ako po'y nagkakaroon ng sariling mga desisyon, never ako na-excite kapag ka dumarating yung bare months. Lalo tingit, pagka dumarating yung December, nung ako'y bata, parakete ko nagkakasakit pagka December eh. Ha? Pagka December, parate ko nagkakasakit nung ako'y bata. Kapag ka pumatak yung December 25, ito talagang celebratory. Yung alam po ninyo, yung excitement ng ating mga kababayan, eh hindi po mawari ako. Parate kong
Nagsusuro kasi may sakit, ha? Eh, hindi ko na lang baalala kung kailan nag-stop, no? Yung ganyang pattern sa aking buhay. Pero ngayon naman, hindi, okay naman ako. Ilang panahon, hindi ko na nga maalala when was the last time na I got sick, no? Nang tumuntong yung December 25. Pero itong these, you know, little small memories nung bata ka, hindi ito nawawala eh dun sa ating pagkatao, hindi ito nawawala dun sa ating personalidad, hindi ito nawawala dun sa struktura how we live, how we think, etc., etc. Ha? Kaya alam mo rin, kahit na sabi ko nga, hindi naman talaga ganun kalungkot, pero hindi masaya si Johnny G every time na pumapasok ang bear month, September, October, Nobyembre, Disyembre, hindi ko mawari, no? Pero sana kayong mga nakikinig at nanonood, ito pong ating mga pag-asa, itong ating nararamdamang tila, you know, excitement, ika nga, dahil pumasok ang bear months, panatilihin po ninyo, hindi lang sa inyong mga isipan, lalo tingit sa inyong mga puso. And let this feeling be shared. Ha? Kailangan po nating sa publiko, kinakailangan po nating iparamdam sa ating mga kababayang Pilipino, sa ating mga mahal sa buhay, itong celebration. O binati na tayo ni Kalipi ba ito, boss? Ay, hindi. Si Boss Bayani Ricarte ng San Pedro City. Good morning, Boss Idol. Bayani Ricarte ng San Pedro City. Pasko na! At Merry Christmas! Good morning, JG. Salamat po ng maigi at marami, ha? Binabati na tayo ng ating mga tropang JGL ng kanilang mga Christmas messages. Nakakarating na po sa atin yung ating mga Christmas messages kahit medyo malayo pa. Malayo pa, pero sabi nga nila, ang Paskong Pilipino raw po ay 4, 5, 6 na taong anim na buwan. Masyado naman mahaba kung 6 na taon. 6 na buwang sineselebrate ng bawat pamilyang Pilipino. Okay. Dito muna tayo sa report ng pag-asa among other topics, no, na ating pag-uusapan. Dahil alam po ninyo, teka, kung makikita ko, ha, kundi ako nagkakamali ay hindi ko na yata makita. Hindi ko na yata makita. Anyway, meron pong X number of tropical depressions and weather phenomenon na binabantayan ang pag-asa between September and December dito sa nalalabing 4 na buwan. At meron na rin silang meron na rin po silang binanggit na mga pwedeng maging pangalan nitong mga weather disturbances sakali pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito nga yung aking hinahanap ngayon para ma-share sa ating mga kabandido. Ito muna para ma-share sa ating mga kabandido. Ito pong mga bagyo na inaasahan po ng pag-asa, binabantayan ng pag-asa, at sakali pong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ito po'y ito'y maibigay, ika nga, yung update sa ating mga kababayang Pilipino. Sa buwan ng Setyembre, tatlo. Pang ilang bardagol na yan? Alas 10:27, 4. Ha? Buwan daw po ng Setyembre, merong inaasahang tatlong weather phenomena. Okay? Tatawagin kung sakaling papasok sa Philippine Area of Responsibility, itong mga disturbances na ito, itong mga bagyo na ito, bilang Queenie, Rosal, at Samuel. Okay? Ito raw po yung nakikita mga pangalan. Queenie, Rosal, Samuel. Sa Oktubre, 2. Tatawagin daw pong Tomas at Umberto.
Okay, tatawaging Tomas at Umberto. Sa Nobyembre 2 uli ang mga pangalang Venus at Waldo. Ito daw po yung ipapangalan. What happened to the politicians at mga sangkot sa nakawan? Ah, para hindi na natin nakikita. Ah. Okay, Disyembre 2 uli. Yayang at Zenny. Ma'am Zenny, yung pangalan mo na pick ng pag-asa. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pa. Okay? 11 pa. Tama ba? O 9. 9 lang. 9. Siyam na bagyo pa. O siyam na sama ng panahon. Tropical depression. Ang sinasabi po ng pag-asa na pwedeng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. September, Queenie, Rosal, Samuel. October, Tomas, Umberto. November, Venus at Waldo. Disyembre naman, Yayang at Zenny. Okay. Ngayon, dito po sa pinakahuling report ng pag-asa na tanga-tanga ng inyong lingkod. Actually, apat yung kanilang pinag-aaralan. Baka itong mga nauna kong binanggit na pangalan, these are based on earlier reports and sightings, no? Na nagawa ng pag-asa, apat na weather systems are being monitored by pag-asa. Including, kaya naman pala. Kasi kasama pa dun sa kanilang patuloy na minomonitor itong si Pilandok. Okay? Itong si Pilandok kasama pa rin po sa minomonitor, mga kaibigan, ng pag-asa itong si Pilandok. So kapag tinanggal natin si Pilandok dun sa usapan, tatlo po yung kanilang inaasahan. Pilandok may become almost stationary over the Philippine area or over the Philippine Sea east of extreme northern Luzon. Kaya po may anunsyo ang Malacanang, may mga pasok sa gobyerno, may mga eskwelahan na kansilado ang kanilang klase sa ilang bahagi ng Luzon. It is forecast to intensify into a tropical storm before it exits the Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon or evening. Ma'am Kimura, papunta po ng southern Japan. Okay? Ito pong si Pilandok. Outside the PAR, another tropical depression was also almost stationary. 570 kilometers west, northwest ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, meron po itong maximum sustained winds na 45 kilometers per hour and gusts of up to 60 kilometers per hour. Kaya ito po yung patuloy na binabantayan, mga tropang JGL, mga kabandido. Ng pag-asa, ipagpatuloy po natin yung ating panalangin sa ating mga kababayan diyan po sa area ng Northern Luzon at ang bahagi man ng Pilipinas, okay? Na sana po sila'y maging okay sa all right. Sa kabila po ng mga hamon ng kalamidad sa kanilang mga pansarili at araw-araw na pamumuhay. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.

Alright, balik po tayo dito sa inyong balayang talakayan dito sa Johnny Gomez Live. Nagtatanong yung ilan nating motorista, bakit pabago-bago raw at paiba-iba yung pagbabawas sa presyo ng produktong petrolyo. Depende dun sa mga gasoline stations na kanilang nakikita. Nagsimula po yung pagbabawas ng sentimo. Sentimo sa gasolina. Okay? Ngayong araw, at para dun sa kaalaman ng ating mga kababayan, narito po yung presyo ng decrease, pagkakababa, pagpapababa, ika nga sa presyo ng produktong petrolyo. Eh, dalawang linggo nating naramdaman yung pataas na, yung pag-climb pa, pataas na presyuhan. Starting today, eh, nagkaroon po tayo ng oil price decrease. Okay? For 2 weeks, nagkaroon tayo ng oil price hike. Eto ngayon, bumaba po yung presyo ng produktong petrolyo. Sa sea oil, para naiintindihan ng ating mga kababayan, ha? Ang pagkakababa ng presyo kada litro ng gasolina ay 32 sentimo. 32 centavos per liter. Sa diesel, bumaba po ng 3 piso at 83 sentimo. 3 pesos and 83 centavos per liter. Sa kerosene, bumaba po ng 3 pesos and 84 centavos per liter. Ito po yung existing na presyuhan sa sea oil. Ito po yung kanilang ibinaba. Iba po yung presyo pagdating sa Petron at sa Shell Pilipinas. Ang gasolina ay bumaba ng 30 centavos per liter. Ang diesel ay bumaba ng 3 pesos and 80 centavos per liter. Ganon din daw po ang kerosene, bumaba ng 3 pesos and 80 centavos per liter. Sa Uni Oil Petroleum Philippines, ang gasolina 40 centavos per liter ang ibinaba. Mas malaki ang ibinaba ng diesel dahil 3 pesos and 90 centavos per liter ang ibinaba ng gasolina sa Uni Oil. Hindi po sila nagkikiri ng kerosene, kaya wala pong presyo patungkol dun sa decrease o pagbaba ng presyo ng kerosene dito po sa Uni Oil. Magandang hapon si Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Unang araw ng isang windy September. May chilling effect sa Australia, ha? Medyo, ano ba yan? Ma'am Ena, tagus buto ba? Ha? Tagus buto ba? Pagka ganyang September, Ma'am Ena, nagsisimula na ba kayo ng mga ano, thermal jackets o kaya yung mga winter jackets na tinatawag? Ha? September pa lang. O, yan, isa pa rin dun sa aking bucket list pala. Makarating sa isang bansa na nagyeyelo. Ma-experience lang ba? Hindi para magbenta ng halo-halo, ha? Kundi ma-experience. Alam po ninyo, eh, bago tayong mawala dito sa ating mundong ibabaw, eh, meron talaga tayong mga bucket list. Batanes is one of those, yung pong bansa na nagyeyelo. Gusto rin marating ni Johnny Gomez. Para mawala man tayo, ma-experience man laang natin, hindi ba? Ito pong ano, itong ganitong klase ng mga small winnings. Ayan. Hindi ka naman makakarating dyan sa mga lugar na yan kung wala kang pera. Kung hindi ka gagastos, kapag ka nakarating ka, ibig sabihin, meron kang perang ginastos, meron kang small winning. Oh, hindi ba? Okay. Ma'am Pia, uy, bakit ngayon ka nala ang nagpadala ng mensahe, ha? Ma'am Pia ng Cagayan Valley. Oh, ngayon ko na. Ngayon ka nala ang uli nag-message sa programa. Good AM Sir JGL, it's bear months na po. Ano po ang masasabi ng mamamayan sa pagpasok ng bear? Oh, yan rin yung tanong natin. Ito rin yung tinatanong natin, ha? Ma'am Pia, okay? Dalangin daw po niya sa Poong Baykapal na sana
masaya ang lahat, okay lang, at marami daw pong salamat. Dapat daw po masaya. Pero hindi lahat masaya na tumanggap ng ano eh, ng goodies noong panahon ng bagyo. Meron pong nagsisirculate sa social media na 1,000,000 pisong halaga. Yung pong ginastos ng gobyerno para dun sa mga family pack. Okay. Meron pa ako nabasa na isang karton na family pack ay mahigit 1,000,000 ang halaga. Kaya po nag-create ng confusion sa ating mga kababayan Pilipino. Nag-create ito ng hindi magandang saloobin kay Juan de la Cruz. Tapos itong 1 million per box na ito, bumaba yung presyo to 1,503. Hindi naman daw po 1,000,000 kada box, bumaba ng 1,503 pesos per family pack. Kaya yung nakita po natin na amounting to 31 million pesos something na nai-award dun po sa isang private entity na nag-participate sa bidding, pinasisinungalingan ng DSWD na gumastos daw po ng pagkamahal-mahal na pondo ang pamalaan para pagkakakitaan. Okay. At muling nilinaw ng DSWD na hindi rin po 1,503 pesos per box. Yung presyo daw po ay 797 pesos. Ito po yung nililinaw ng DSWD eh. 797 pesos. At ito po yung kanilang stand para ikang ay mapasinungalingan, mapabulaanan yung pong lumalabas online, no? Na napakalaki ikang nga ng ginastos ng gobyerno dito po sa family pack na ito, dahil yung idea na merong kumita eh hindi po talaga nawawala sa ating mga kababayang Pilipino. The Department of Social Welfare and Development clarified that its pre-packed family food packs, yung tinatawag na FFPs, cost 797.80 centavos bawat isa. Hindi pa raw po umabot ng 800 pesos, 797.80. Contrary to claims circulating online that each pack costs more than 1,500 pesos. Sabi po ni Rex Gatchalian ng DSWD, yun daw pong 1,503 pesos and 84 centavos being cited online refers to the approved budget for the contract. Ibig sabihin, ito raw po yung naaprubahan na budget to procure. Pero dumaan daw po ito sa proseso ng bidding. At yung nakakuha ng negosyo, siya po yung nag-submit ng pinakamababang bid cost amounting to 797 pesos and 80 centavos. So ito po yung ano, ito yung nanalo, ha, na bid cost. Pero yung 1,503.84, hindi daw po yan yung actual na amount na ibinayad ng gobyerno dahil nagbase po sila dun sa lowest bid. O, ito po yung paglilinaw. Actually, fake news ang sabi ni Gatchalian. Patungkol nga po dun sa claim na 1,503 pesos. Pero ang tanong ng ating mga kababayan, lahat ba nakatanggap? Dito kasi nagsisimula yung problema. Kapag ka hindi po lahat nakatanggap at selective approach ika nga, pagdating dun sa distribution, ang ginawa,
Yung pong mga hindi nakatanggap, natural magre-react. Natural magre-react. So napaka-importante, Secretary, na malilaw, malinaw, malilaw to, malinaw, yung distribution process. Parati nating problema ito eh, panahon ng COVID, tandaan po ninyo, nung nagbigay ng ayuda. Anything about ayuda is questionable to somebody left behind, be it a family or an individual person na hindi nakatanggap na dapat sana'y nakatanggap. So, the question remains, paano daw po dinidistribute at paano yung proseso na ginamit? Panahon ng COVID, nagkaroon tayo ng problema riyan eh. Dahil yung natatandaan po ninyo, 2020 nangyari yung COVID. Pero yung census na ginamit ng DSWD na nagmula po sa Philippine Statistics Authority ay 2015. Dito tayo unang nabulaga na hindi updated yung record. Kaya nga, meron daw pong mga nakatanggap na patay na, meron nakatanggap na medyo maayos na yung kanilang bahay, debato na, merong nakatanggap na may mga anak na nagtatrabaho sa ibang bansa, medyo marangya ang buhay, samantalang yung mga totoong dahok, yung mga totoong dukha, eh tila nakalimutan daw po ng gobyerno. Tandaan po ninyo, communication plays a vital role para po naiintindihan ng ating mga kababayan Pilipino kung ano po yung move na ginagawa ng pamahalaan. Ako ito yung parati kong request eh, every time na meron pong distribution. Every time na merong distribution, dapat yung mechanics is crystal clear. Dapat po klarado para yung ating mga kababayan naiintindihan nila bakit si Johnny Gomez wala. Ha? Bakit si Johnny Gomez wala? Ito real talk ha. Yung aming barangay, ito, masipag po yung aming coordinator dito sa aming barangay. Masipag na kapag ka merong ano, kapag ka merong mga ikangay ayuda na ibinibigay yung barangay, meron kami tinatawag sa Pasig na parang purok leader. Yung purok leader, siya yung nagbabahay-bahay para i-communicate dun po sa mga residente na meron pong nakalaan na ayuda para sa iba't ibang mga segment at iba't ibang sektor. PWD, yung pong ating mga estudyante na below 18 years old, tapos yung ating mga senior citizen. So merong mga purok leader na nagbabahay-bahay to communicate, no? And to explain yung pong iba't ibang mga programa ng barangay. Hindi po sa pagmamayabang, ako, nakakatanggap ako ng mensahe, kakato. Sir Johnny, meron pong ganitong tulong na nagmumula sa barangay. I don't know ha, kasi ako, kahit wala pong maraming pera si Johnny Gomez, may mga pagkakataon na ini-skip ko talaga. Hindi ko pinupuntahan. Although sabi nila dapat pinupuntahan mo kung ayaw mong tanggapin yung pera, baka pwedeng ipamigay mo na lang dun sa nangangailangan. Okay? Ako ini-skip ko, ilang beses akong kinato. Merong ganito, 1,500 for example, 3,000 pesos na galing sa barangay, hindi ko po pinupuntahan. Pero tama nga yata na dapat pinupuntahan ko, no, para kung meron pong kakatok dito sa ating programa sa Johnny Gomez Live, kahit papaano, merong kahit barya lang, no, pamasahe ng ating senior citizen. Hindi ako nangangako, ha, pero
Hayaan po ninyo at susubukan kong pag-isipan na puntahan doon sa mga susunod na ano, susunod na mga proyekto ng barangay, ha, puntahan, kunin, tapos ipakita sa inyo, meron ako natanggap. 1,500 pesos, sinong nangangailangan sa inyo ng palimalimandaan? Yung bang ganon? Okay? Yan yung sinasabi ko, communication plays a very vital role. Alright? Communication plays a very vital role in our society. Kapag ang isang tao at ang isang pamilya na kapos sa mga material na pangangailangan, tapos nabalitaan nila kapitbahay mo tumanggap, ikaw wala, masama yung loob nga naman. Okay? Masama yung loob. Kaya nga, kung kayo po'y nakikinig o nakinig sa Johnny Gomez Live nung panahon ng pandemya, maaalala po ninyo na ang palatuntunan, ang Johnny Gomez Live, ang tumawag sa DSWD dahil nagkakagulo yung ating mga kababayang Pilipino na tumanggap ng ayuda. Natandaan po ninyo, first tranche, dinaan sa mga barangay captains. Tandaan po ninyo yan. First tranche ng ayuda, si Kapitan ang kumuha ng pera para i-distribute doon sa kanyang mga constituents. Nag-create po ito ng hindi magandang imahe mula sa ating mga local government units, lalo pa kay Kapitan. Kaya yung second tranche, ang ginawa po ng DSWD, ay nakipagkasundo. There was a memorandum of agreement between DSWD at yung ating mga pera padala. Natandaan nyo yan, second tranche po yan. Second tranche na yung mga remittance centers, ginamit po ng DSWD para maging authorized distributing agents, okay, ng pera. Ang dami pong ano ang daming nagreklamo sa programa. Ang daming nagreklamo. Dahil ang laki daw po nung ang laki ng kaltas. Ang dami nating na-uncover na programa, na problema. Malaki yung kinakaltas na mga remittance center, that's one. Number two, hindi po tayo mobile noong mga panahon na yan. Hindi ka naman restricted ika nga yung ating paglabas-labas ng bahay. So, kunwari, itong si senior citizen, para makuha niya yung kanyang pera, aarkila ng tricycle from and to his place. Hindi ba? Totoy, arkilahin ko na yung tricycle mo at kukuha ko ng ayuda. Siyempre, tricycle driver,

ito si tricycle driver. Otherwise, hindi niya makukuha yung pera. Pero ang ipinunto po ng programa nung panahon na yan, number one, bakit tila pahirap pa rin? If you are coming, let's say, from Barangay ABC, tapos yung ayuda mo, kukunin mo sa EFG, malayo po eh, may distansya, malayo dun sa iyong lugar. So, kapag may distansya at ganyang kalayo, lumalabas na kinakailangan mong magbayad ng mahal. So, habang nasa programa, tinawagan ko po yung assistant secretary ng DSWD. Sabi ko, pulungin ninyo yung remittance center. Dahil mukhang nagkakaroon ng pagkakataon na gawing negosyo itong pagdidistribute ng pera. Alam po ninyo, right away, pagkatapos kong tawagan yung assistant secretary ng DSWD, nagkaroon po sila ng emergency meeting. Hindi pa natatapos yung programa, hinold lahat ng distribution. Hinold! O, tumawag si Johnny Gomez. Ganito daw yung experience ng ating mga kababayan. Dahil kayo mismo, nagpapadala kayo ng mga sumbong dito sa palatuntunan. So, hinold, wala munang distribution, mag-meeting muna tayo. Pinatawag ng DSWD dun sa kanilang command center. Lahat ng representatives nitong mga pera padala na ito, mga remittance center, at nagkasundo na yung minimum, pinakamababang service fee ang dapat na kinakaltas. Anong lesson learned sa atin dito? Yung pong pera o ayuda o family pack na inaasahan ng ating mga kababayan Pilipino. Kapag ka ito po ay shortcut nino man at hindi nakarating sa kanila, nakarating sa warehouse ng kung sinong kupitan, o kaya that idea na nabawasan, or that idea na merong nilagpasan, masama po ang damdamin ng ating mga kababayan. Bakit ikanyo? Pareho silang binaha eh. Ha? Kung yung kanyang kapitbahay ay tumanggap ng relief supply, na yung kanyang bahay ay pinasok ng tubig baha, that same tubig baha, ito rin yung pumasok doon sa bahay ng ating kababayan. So, ang tanong nila, bakit selected Johnny? Ano ba talaga yung proseso? Ito po, DSWD, ito na naman tayo. Ito na naman. Marami nagre-reklamo, hindi lang tungkol. Dito po sa kung may nakinabang ba o hindi. Hindi lang tungkol doon sa magkano ba talaga ang ginastos ng gobyerno. Hindi lang po ito tungkol doon sa ano bang laman ng dinidistribute ng gobyerno. Remember, kapag ka meron pong hindi nakatanggap, nagdalawang isip ako, gagamitin ko sana yung salitang nakinabang eh, pero palagay ko maling salita yung nakinabang, nakatanggap. Kapag ka merong hindi nakatanggap sa ating mga kababayan Pilipino, habang yung ibang kapitbahay ay nakatanggap, very degrading sa personalidad ng ating kababayan. Very degrading. Okay? Dahil itong mga to, pikit mata, sige na nga, tanggapin ko na. Pikit mata, tatanggapin yan. Yung iba, katulad ni Johnny Gomez, may angking yabang. Ah, sige po, ibigay niyo na lang po sa iba. Kahit na after mag-decline, kakamot, sana pala, tinanggap ko na. Kaya lang, iniisip ko kasi, baka meron pang ibang basigit na nangangailangan. Again, papasok na naman yung iniisip ng ating mga kababayan. Johnny, anong ibang nangangailangan? Kakahuyin lang yan. Ha? Yung term na kakahuyin, that's a canto term, no? Ibig sabihin, kakahuyin, bubuksan at pagpaparte-partehan. Okay? Sana tinanggap mo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, sa mga susunod na pagkakataon, tatanggapin ko na po para ma-share dun sa mga nangangailangan nating taga-subaybay ng palatuntunan. No promises kasi hindi ko alam kung kailan. Pero kapag ka nagkaroon ako ng pagkakataon, hayaan po ninyo, tanggapin natin. Tanggapin at tanggapin, tapos ibahagi natin. Ha? Ipamahagi natin, Ma'am Injen, dun sa ating mga kababayan Pilipino. Sa Maynila, maganda rin ang distribution process, Ma'am Injen.

Di ba? Dito sa amin sa Pasig, maganda. Maganda talaga ang distribution process at maganda yung style na ginagawa ni Vico Soto. Dahil hindi lang senior citizen, hindi lang PWD. Alam po ninyo, pati yung sangguniang kabataan, very active dito sa Pasig. Very active dahil meron silang iba't ibang mga proyekto depending on the edad ng bata. Okay? Namimigay ng libro, namimigay ng school supplies, namimigay ng kung ano-ano. So, ayan, sige, ayaan po ninyo, tatanggapin ko na. Tatanggapin ko na dun sa mga susunod na pagkakataon para maibahagi natin sa ating mga kababayan Pilipino. So, Secretary Gatchalian, ang panawagan po ng palatuntunan at sana'y makarating ito sa DSWD. Importante po talaga yung communication. Okay? Communication holds a very, very vital role pagdating po sa proseso ng ayuda. Okay? Importante po na nalalaman ng ating mga kababayan. Ngayon, panahon ng pagbaha, palagay ko yung ating mga prokleader, hindi na ito makakaikot, etc., etc. Pero please don't stop in exploring different options para maunang makarating yung impormasyon. Okay? Para po maunang makarating yung impormasyon. Alam ko po na napakahirap ng trabaho ng DSWD kapag ganitong may kalamidad. Kaya hindi ko na bibigyan ng negatibong komento. Okay? I'm sure yung ating mga kababayang nakikinig at nanonood will agree with me, no? Na let's try to work with the government kapag ganitong may kalamidad, may ganitong sakuna. Ang gusto lang po natin na ipaintindi sa ating DSWD is to come up with a better communication plan para wala pa po yung sakuna, eh, naiintindihan na ng ating mga kababayang Pilipino. Sabi kasi natin, bear, simulan natin ang bear ng pag-asa. Kaya ako po sa palatuntunan dito sa first hour, umaasa na itong ating broadcast ay makakarating, no? Doon sa mga taong nangangailangan ng dagdag na impormasyon at mga taong gobyerno na nasa likod po ng iba't ibang mga programa para po sa kabutihan ng ating mga kapwa kababayang Pilipino. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, second hour ng ating palatuntunan ngayong September 1, 2026. Ikalawang oras ng Johnny Gomez Live. Layunin natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Salamat po ng maigi at marami. May mga nagbibigay na ng kanilang mga opinion. Naku eh, tila nagkakagulo na yung ating mga kababayang Pilipino dun sa issue ng DSWD topic na binuksan natin. Ha? Kanya-kanyang kalkulasyon, kanya-kanyang imahinasyon, kanya-kanyang mga saloobin. Hindi po nagkakasundo yung ating mga kababayang Pilipino kung ano daw ba yung kanilang paniniwalaan. Sadali lang, may report muna ang ating kabandidong si Romel Madrigal mula po yan sa Batangas. Mel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
1: Arestado sa Batangas Police Operatives ang isang provincial level most wanted person sa sinagong manhunt operation sa Barangay Poblacion Tres Lian, Batangas, alas 9:28 ng umaga. Kinilala ang suspect na si alias Elmo, 67 taong gulang, binata, walang trabaho at residente ng nasabing barangay. Isinilbi sa kanyang warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court Branch 14 sa Nasugbu, Batangas noong Agosto 27. Ang warrant ay may kaugnayan sa mga kasong acts of lasciviousness at statutory acts of lasciviousness sa ilalim ng dalawang criminal cases. Kasalukuyan na nasa pangangalaga ng Lian Municipal Police Station ang akusado habang hinihintay ang nararapat na prosesong panghukuman. Ayon kay Batangas Police Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora, magpapatuloy ang kanilang manhunt operations laban sa mga wanted persons upang matiyak na sila ay maharap sa korte at mapapanagot alinsunod sa batas. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa lalawigan ng Batangas, mula kay Romel Madrigal. Parang hindi ko pa nakikita si Architect Angelito Castillo Pilias ng Batangas. Idol, nasaan ka ba ngayon, ha? Alright, si Boss Armando Pusa at yung ating Filipino community dyan po sa Dubai. Magandang morning po sa inyo, si Ma'am Luz Papa, Ma'am Charito Cabrera Diana ng Cavite. Thank you so much. Si Boss Idol Jomides Castro Jr., mga nakikinig at nanonood sa palatuntunan, si Pang Alabsi. Magandang morning, magandang umaga po sa inyo. 0917-751-3804. Ito po yung ating text line, mga tropang JGL, mga kabandido. Una nating pinag-uusapan, ito pong distribution ng family pact ng DSWD. Umaani po ito ng negatibong reaksyon mula sa ating mga kababayang Pilipino matapos na lumabas yung pong mahigit sa 1,500 pisong halaga ng pondo kada family pack na di umano'y ginastos ng DSWD. Paliwanag po ng DSWD, hindi naman daw po umabot sa 800 pesos yung actual na sarapi na ginugol para ibili ng family pack, yun daw pong 1,500 pesos na ito. More than 1,500. Ito daw po yung approved amount. Okay? Ito po yung approved amount na hudyat, ika nga, para makapag-conduct ng bidding. Ang nanalo pong bid award ay less than 800 pesos at ito raw po yung ginastos. Kung bayad na, kung hindi pa binabayaran ay gagastosin ng gobyerno kada family pack. So dalawang area yung nakikita natin dito. Number one is that confusion created by, you know, yung price difference. Ha? Ayaw tanggapin ng ilan nating kababayan eh. Oy, talagang pumasok sa kanilang isipan 1,500 pesos. So, how do you convert, no? Itong ganitong klase na mga negative opinion into something tangible, solid na panghahawakan ng gobyerno para sa mga susunod na distribution efforts at mga ayuda hindi na po nagkakaroon ng hindi magandang komento. Yung ating mga kababayang Pilipino. How, How do we learn? Tayo lahat, how do we learn from this exercise? Okay? Kasi nga, kapag kaayuda, ang unang pumapasok sa isipan ng ating mga kababayan, merong corrupt na nakikinabang, that's one. Number two, hindi lahat ay nakikinabang. So, dalawang areas yung dapat po tinitingnan, dapat po hinihimay, dapat pinag-aaralan ng DSWD kung sila yung lead agency. Dapat po pinag-aaralan ninyo para sa mga susunod na efforts, kahit papano, medyo naiintindihan na ng ating mga kababayang Pilipino. Example nitong mga komento, ha? Sabi po ni Patron de Cero Miedo, Patron de Cero Miedo, nasa 600 lang, kumita pa rin kayo. Corrupt nga kayo. So, tingnan po ninyo yung damdamin ng ating kababayan. Gumagawa ng sariling conclusion. Kahit na in-explain na ng DSWD na yung 1,503++, hindi po ito yung totoong amount na babayaran. Okay? Dahil alam natin kapag ganyang negosyo pagka pinasok mo sa gobyerno, hindi naman outright payment yan, di ba? Kumakain pa ng ilang linggo, kumakain ng ilang buwan, yung iba nga kumakain pa ng ilang taon bago mabayaran. Okay. So, that 1,500 pesos, again, hindi po ito yung amount na babayaran ng gobyerno. Because the winning bidder, ang kanya pong sinabit ay less than 800 pesos. Pero ang tanong ko, bakit merong iniisip si Patron na 600 pesos lang? Saan kumita? If our kababayan is, you know, doing the mass, meron silang pinaghuhugutan . Meron silang pinaghuhugutan ng kanilang pansariling kalkulasyon. Okay? Meron silang pinaghuhugutan ng sariling kalkulasyon. Ibig sabihin, hindi po sila naniniwala, Secretary Rex. Hindi sila naniniwala. Well, si Patron, sabi niya, nasa 600 lang, kumita pa kayo. Kurap nga kayo. Hindi siya naniniwala dun sa figure na ipresenta. At pakiramdam ng marami sa ating mga kababayan, too late the hero yung paliwanag. Too late the hero. Another move to sway public opinion, that's one. And another move to somehow gain public attention. Okay? Pero hindi na . Nandun na po yung naroon na yung malaking question mark mula sa ating mga kababayang Pilipino. Sabi ni Sarah Jensen, paldo na naman kayo. Blank ang mga blank. Pasensya ka na, Sarah, hindi ko pwede mabanggit dahil super below the belt. Paldo na naman kayo. Blank ang mga blank. Ang sagot ni Anton Barzol, kung wala kang alam sa mga bidding awards, manahimik ka na lang. Sabi ni Peter C., kung may proof ka, ipakita mo. Okay? So, dito nagmumula yung confusion. Tayo nag-aaway-aaway. Yung ating mga kababayan mismo ang nag-aaway-aaway. Because of the lack of available information. Kung minsan, kulang yung information. Ang nakakatakot dito, katulad ng parati ko pong ini-explain sa inyo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, communication plays a very vital role, dahil kapag ka itong communication na ito, nahaluan ng iba't ibang mga information. Hindi mo alam yung sinasabi mo, kuda ka na lang ng kuda. Okay? Sabi nga, kung wala kang matibay na ebidensya, manahimik ka na lang. Kaya lang, sasabihin naman ni Sarah, teka muna, kung ikaw ay may karapatang magsalita, meron din akong karapatang magsalita dahil meron tayong tinatawag na freedom to express. Hindi ba? Meron tayong ganyang karapatan. Meron tayong freedom to express. Although ako, parati kong pinipilit kontrahin itong freedom of expression kasi ako naniniwala, wala tayong freedom. Ang meron tayo ay anong tawag dyan? Ah, meron tayong pagkakataon at paraan na ma-i-share ika nga yung ating mga views and opinion, but that is not an absolute right. Privilege, that's the key word. Pribilehyo. Eh kapag sinabi, may kalayaan tayo magsalita ng gusto natin, niyakap natin yung idea na meron tayong karapatan. Ako pa ulit-ulit ko sinasabi na wala naman talaga tayong karapatan eh. Ang meron tayo pribilehyo, the privilege to speak what we think is right. Pero ito po ay sako pa rin ng mga umiiral na batas. Kunwari, kaming mga mamamahayag, merong mga umiiral na batas on libel, cyber libel, etc., etc., etc. Kaya that so-called freedom, that so-called right, paulit-ulit ko sinasabi, hindi po absolute yan. Kaya think before you speak. Think before you speak. Kasi baka mapasama yung iyong sasabihin, eh magkaroon ng mga legal consequences. Eh. Hindi ba? Alright. So, ang sinasabi ng ating mga kababayan, eh paiba-iba. Merong nagtatanggol sa DSWD, meron din namang kumukontra sa DSWD. Ang problema natin, kahit na sinong panigan natin, yung bang pumapabor sa DSWD ang papanigan, yung bang kumukontra sa DSWD ang papanigan, iisa po yung magiging saloobin ng ating mga kababayang Pilipino. Troll yan. Okay? Keyboard warrior yan. Troll yan. Pakawala yan. Bayaran yan. So nakita po ninyo kung gaano kalaki at kalawak yung epekto ng kakulangan ng impormasyon. Hindi lang yung pagkakahati-hati, hindi lang yung pag-aaway-away. Kapag ka hindi kinontrol itong mga maling information na ito, that information is prone to disinformation. Okay? Ibig sabihin, may mga mali, may mga fake news, disinformation yan. Kapag ka yung isang tao ay ikinalat, sinare niya itong disinformation na ito. At paulit-ulit na na-share, lumawak yung disinformation, nagiging misinformation. Ibig sabihin, pinapaniwalaan ng nakararami yung fake news. Ayaw natin sana mangyari yun eh. Kaya nga tayo dito sa programa, every chance we get, no? Parati nating kinakampaign yung no to fake news. Hati-hati na tayo because of the political influence ng opposing parties. Hati-hati na tayo. Lahat ng mapanood, lahat ng babasa, lahat ng mapakinggan natin, we tend to give out comments and everything. Okay? Pero yung mga komento natin, kung minsan ay highly influenced by our political affiliations. So, in effect, ang nangyayari rito ay nagko-contribute pa tayo dun sa pagkakawatak-watak ng ating mga kapwa Pilipino. So sana ha, magkaroon ng pagkakataon ng DSWD to somehow come up with a better communication plan para mas naiintindihan at nauunawaan ang ating mga kababayan. O katulad ni Roldan Tumangan, tumpak Sarah Jensen. May mga nagsasabi ng positibo dun sa komento ni Sarah. May mga nagsasabi ng negatibo dun sa komento ni Sarah. Ulitin ko nga, paldo na naman sa kupit. Isa lang yung dapat na fill in the blank. Paldo na naman sa kupit ang mga blank. Yan po yung sinabi ni Sarah na nag-create ng iba't ibang komento mula sa ating mga kababayang Pilipino. May mga nag-a-agree, may mga nag-disagree. Okay. Ito, sabi ni Angel de la Guardia. Angel de la Guardia, sabi niya, sila-sila lang. Ha, ha, ha. May natrap na bahay kasi bahanga sa unahang kalsada, tapos pumunta na lang sa evacuation center bago bigyan ng relief goods. See? In the absence of a clear or a clearer information, nagugulo. So, yung sinasabi ni Angel de la Guardia, mga pseudonym, no? Yung naglalabasan. Natrap ka sa loob ng bahay. How is it possible? This is a general statement. Kapag ang isang tao, because of these flooding incidents, no, natrap sa bahay, how is it possible for this person to go out at magpunta dun sa area kung saan nababahagi ng relief goods? Ako naiintindihan ko rin na baka DSWD wala rin kakayahan to distribute the relief goods, no, doon sa mga binhang bahay. Okay? So, nakikita po ninyo, meron talagang area to explore. Paano ba natin aayusin DSWD yung distribution? Paano ba natin mamimake sure na everyone gets his piece of the pie? Yung mga eligible to receive. So, kung merong mga na-trap dun sa bahay, and if the, for example, barangay captain, meron siyang listahan ng mga eligible to receive, ito po yung dapat na isinasubmit sa DSWD on a per barangay or per purok list. Okay? So, now, si DSWD ay magkakaroon ng pagkakataon to come up with a general list ng mga recipient. Katulad ngayon, hindi umuulan. Hindi umuulan, so anong ginagawa natin? Nakatunga nga. Nakatunga nga tayo. Kasi naghihintay tayo ng susunod na ulan. Hindi ba? This is a general practice eh. Uy, wala nang ulan. Tunga nga na muna tayo, wala tayong trabaho. Dito dapat nagkakaroon ng trabaho. Kasi merong pagkakataon na mag-ikot-ikot. Kunwari, kapitan ng barangay, kakatok, tok, tok, tok. I'm gonna knock on your door. Ano ba kasunod yan? Ring on your bell. Knock on your window too. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hindi ba? Ito yung pagkakataon, maaraw. Di umuulan. Kakatok, tok, tok, tok, tok. Tao po, si barangay captain so-and-so po ito. Kaya barangay staff to. Pinagbuksan ni Johnny Gomez yung pinto. Magandang ano, magandang umaga, Cap. Magandang umaga, sir at ma'am. Okay. Johnny, kumusta ka? Na-perwisyo ka ba nung bagyo? Meron bang nagkasakit ng leptospirosis sa pamilya mo, etc., etc.? Sa pamamagitan ng mga small surveys, naiintindihan ng lowest unit of the society kung sino-sino doon sa kanyang mga constituents ang merong ang nangangailangan ng direktang intervention from the local and from the national government. Okay? So, ilalagay mo na ngayon doon sa listahan, merong kang listahan ng mga direktang nangangailangan ng tulong, merong kang listahan ng mga constituents na nangangailangan ng tulong, tapos meron kang listahan ng mga constituents na hindi gaanong nangangailangan ng tulong. Okay? So, meron kang iba't ibang kategorya depending on the experience ng iyong constituents. Okay. So, ibig sabihin, okay, pangalan ni Johnny Gomez, ito yung direktang nangangailangan ng tulong dahil araw-araw pumapasok, sinusuong ang baha. Kunwari, delivery rider itong si Johnny Gomez, walang maipapakain sa pamilya kapag hindi lumabas ng bahay. Okay. So, may idea na si Kapitan on how to, you know, assist persons like this Johnny Gomez na meron pong direktang epekto sa kanya yung kalamidad. Until such time na mabuo niya yung kanyang constituency, listahan ng kanyang mga constituents, at depende dun sa mga tulong na kinakailangan na makuha nitong mga tao na ito. So, again, maaraw. Natapos ni Barangay Captain, sabihin mo nang after 4 days. Natapos ni Barangay Captain, okay. Kanino ko ibibigay itong listahan? Doon ba sa aking mayor? O sa DSWD? Local? National? Ako nakikita ko, dapat parehong meron. Merong listahan ng local, merong listahan ng national. Okay? I understand na merong ginagawang effort ang Philippine Statistics Authority. Naiintindihan ko yun. Kasi sasabihin nyo na naman, duplication na lang yan, Johnny. Napakarami na nating listahan. Yun na nga eh. Ang dami-dami nyo nang ang hawak na listahan, pero meron pa rin kayong nakakalimutan. Meron pa rin kayong hindi na isasama. Okay? Itong listahan na ito coming directly from the barangay captains. Hindi ba? Hindi po ito yung census na ginagamit for election. Anak kayo naman, dako, ito na naman tayo. Biglang uminit yung aking pakiramdam na naman at umiinit yung aking ulo. Ha? Meron kasing mga survey na ginagamit o ginagawa at ginagamit for political exercise. Kahit sabihin pa natin na galing ng Philippine Statistics Authority yan. Okay? Galing ng PSA pero ginagamit bilang bahagi ng political exercise. Pwede ba? Kaya ayoko sana mag-discuss ng impeachment eh. Kasi feeling ko mas importante itong topic natin tungkol sa kalamidad eh. Okay? So, kasi hodang marami na kayong mga hawak-hawak na listahan. Which of these lists ang inyong gagamitin kapag ka merong sakuna, kapag ka merong kalamidad? Okay? Dapat mamili kayo. Ito bang listahan na ito na nakalagay na si Johnny Gomez ay anong tawag dito? Residente ng ganitong barangay at bumoboto sa ganitong barangay ang aking pagbibigyan si? That's politically motivated, that kind of survey. Bakit kinakailangan tanong? Butante ka ba ng barangay? Ha? E paano kung hindi ako butante ng barangay, hindi ako tatanggap? Hindi ba? Kung hindi ako butante ng barangay, hindi ako tatanggap, eh saan pupunta yung aking ibinibigay na tax o parati? Diyan papunta yung ating mga kababayang Pilipino. Saan pupunta yung tax ko kung hindi ibabalik sa akin ng gobyerno? In times of trouble and, you know, if I am in need. Oh. Pwede ba? Tanggalin muna natin yung issue ng politika. Okay? My suggestion is, kapag ganitong walang sama ng panahon, yung pong ating mga barangay, mag-ikot-ikot kayo. Mayor, bigyan mo ng karapatan. Ah, yung mga alkalde, tutulog-tulog kasi yung iba eh. Bigyan nyo ng karapatan yung mga barangay to conduct this kind of activities. Para si Mayor, meron kayong hawak rin na listahan. Regardless, Mr. Mayor, regardless, Barangay Chairman, kung butante ng inyong lugar o hindi. Di ba dapat ganun yung approach? Dapat ganun yung approach eh. The government is for the people, by the people, and of the people. Nung ginawa naman yung Philippine Constitution, hindi naman nakalagay doon na para makatanggap ng tulong sa gobyerno ang isang Pilipino, eh kinakailangan butante siya ng ganitong particular na barangay, butante siya ng ganitong particular na bayan, butante siya ng ganitong particular na munisipalidad, butante siya ng ganitong particular na syudad, etc., etc., etc. Hindi naman nakalagay yun eh. Oh, so, again, ulitin ko. Maganda ang panahon ngayon. So gamitin sana ng mga barangay officials to conduct a survey, an audit. Sino ba sa aking mga constituents ang heavily affected nung nagdaang kalamidad? Kasi mauulit at mauulit yan. This is a, you know, an annual thing. Baha, ulan sa ating bayan. This is an annual thing. Okay, so gawa tayo ng survey. Johnny, ilang kayong nakatira dyan sa bahay mo? Bigay si Johnny Gomez ng pangalan. Saan-saan nga kayo? Ilan nga sa inyo yung ano? Yung senior citizen muna. Pare, naglagay. Merong ex-number of senior citizens. May PWD kayo. Lagay, PWD. Meron kayong mga kasama sa bahay na below 18? Okay. Meron kayong kasama sa bahay na elementary? So, nagkakaroon ka ng idea kung ano yung struktura ng pamayanan. Ano yung struktura ng pamayanan? Okay. Saan ka nga, kung nagtatrabaho ka, Johnny, saan ka nga nagtatrabaho? Sa Makati po. Kapag ka pumapasok ka, ano yung mode of transportation na ginagawa mo? Ano po ako? Nagko-commute po ako. Okay, nagko-commute si Johnny Gomez from this area to Makati. So, nagkakaroon ng vision. Nagkakaroon si barangay chairman at si barangay ng idea kung gaano kahirap for Johnny Gomez ang mag-commute from his place of residence papunta dun sa kanyang pinagtatrabahuhan and vice versa kapag panahon ng tag-ulan. This will take some time dahil may mga malalaking barangay eh. At kinakailangan pong i-collate lahat ng mga information na ito. But who's going to stop us from, you know, delivering a rightful and a vital campaign? Information campaign. Para nga dun sa ating mga kababayang Pilipino, nobody, no one should stop us from conducting this kind of information gathering. Basta hindi politically motivated. So, na-collate. Nagkaroon kayo ng pagkakataong maintindihan si Johnny Gomez pala. Ano ito? Yung talagang kailangan ng tulong nitong mama na ito at yung kanyang pamilya. Talagang kailangan pala ng tulong. O ilalagay mo siya dun sa kategorya na high risk. Pababa ng pababa. Low risk. From high risk to medium risk to low risk. Para kapag ka nagkaroon po ng distribution ng ayuda. Merong idea ang ating gobyerno kung sino yung higit na nagagailangan. At hindi na kinakailangan magpunta ka doon sa relief center. Doon mo kukunin yung idea. Paano ako pupunta? Maglalangoy? Papunta riyan? Ang taas ng tubig baha? So regardless, tapos na yung bagyo. Tapos na yung dilubyo, pero nasa listahan ng high risk si Johnny Gomez. That family box and that family pack makakarating dun sa ating kababayang Pilipino. You should walk the talk, Mr. Secretary. Anong ibig sabihin yan? Iba po yung press release dun sa actual na gagawin in times of trouble. Magbabalik pa ang Johnny Gomez live makalipas po ang ilang paalala.

0: All right, last tura ng ating palatuntunan ngayong September 1st, 2026, no? Yung aking tanong kanina, parang ini-skip ninyo ha. Ano bang saan kayo humuhugot na makakuha ng pag-asa? Okay? Parang wala bang pag-asa? Wala bang pag-asa? Oo, parang hindi yata interesado yung ating mga kababayan dun sa salitang pag-asa. Masyado bang nagdarahok? Masyado bang problematic at chaotic yung pong pakiramdam ng ating mga kababayan Pilipino? Kaya kahit na bare months na, unang araw ng bare months, unang araw ng Setyembre, ay tila hindi pa nakararamdam ng pag-asa yung ilan sa ating mga kababayan Pilipino. Sige, sabi nga nila, habang may buhay daw, may pag-asa eh. Tingnan natin ha. Alright, sandali. Yung ating mga... Ha? Basahin ko muna. Babasahin ko muna yung komento ng ilan sa ating mga kababayan. Shirley, Ma'am Shirley Uyang, ilang taon mo nang di kinukuha yung pera? Ilang taon na rin ba'y nagpapanggap na Johnny Gomez? Ayun. Ako nga eh. Ma'am Shirley, pasensya na ha. Ha? Ilang taon na? Actually, hindi ko na mabilang kung ilang taon, pero yung pinakahuli na siguro last month, eh merong 3,000 pesos no, na ayuda na hindi ko po kinuha. Hindi ko na matandaan kasi, so yung pinakamalapit na lang. Last month, there was a 3,000 pesos na ready cash na available pero hindi ko kinuha. Ayan, para masagot ko yung tanong ni Ma'am Shirley Uyang. Okay, teka muna. May nakita akong video isinakay sa palanggana, balde, drum at sirang ref. Yung mga nalubog sa baha. Ito yung ano, yung styrofoam ng refrigerator, 'di ba? Tinatanggal yung kaha. Merong natitirang styrofoam. Ito yung parang ginagawa nilang balsa, Ma'am Shirley. Okay. Meron daw pong nakita si Ma'am Shirley Uyang na video sinakay sa palanggana, balde, drum at sirang ref yung mga nalubog sa baha. Di ba dapat bangka daw? Okay. Ninakaw daw po yung perang pambili ng bangka kaya magtiis na lang sa palanggana. Sa Pampanga daw po ito. Well, in fairness dun sa ibang mga lugar, baka wala naman talagang bangka. Dito natin nakikita yung pagiging resilient ng ating mga kababayan Pilipino. Resilient, no? Basta maitawid yung buhay. Gagamit ito ng palanggana, ng mga makeshift, yung mga pet bottles, yung mga malalaking bote ng tubig. Pinagkakabit-kabit ito, tapos ito yung ginagamit parang salbabida. So, resilient, no? Kapag ka panahon ng kalamidad, pinipilit nating maging matatag. And that is so unique, that character of, you know, resiliency. Eh, nararamdaman po talaga natin ito sa ating mga kababayan Pilipino. But again, hindi po ito dapat gamiting excuse para hindi dalhan ng tulong or para i-skip sa mga binibigyan ng tulong. Kaya nga tayo, we are pushing for a more kumbaga better na lang siguro, that's the term that I used kanina, better communication plan. Pero itong communication plan na ito, hindi ito dapat nakatigil lang sa opisina ng kung sinong leader. It has to be communicated properly hanggang dun sa grounds. Okay? Hanggang dun sa grounds. Kunwari, si Rex Gatchalian, meron siyang team na nag-isip, how are we going to communicate itong programa na ito sa panahon ng kalamidad? Ilang personnel yung kailangan natin? What kind of strategy ang gagamitin natin? Are we going to use social media? Are we going to use the traditional radio, television, and print? Paano ang gagawin nating aksyon para nakakarating sa ating mga kababayan Pilipino? Ako parati kong sinasabi na barangay, should be empowered sa ganitong klase ng mga usapin. Okay? Ang barangay should be empowered. Kunwari, meron na po kayong naisip na communication plan. Ang susunod dyan ay communication network. Hindi ba? Sino mga gagamitin natin? Ano ba tayo? Mag-place ba tayo ng ads sa radio, television, and newspaper, social media? Nasa sa inyo yun. Kung yan yung approach na gusto ninyo. Pero ako, nakikita ko at naniniwala ako. The most cost-efficient communication campaign is through the barangay. Kaya nga, you have got to empower your barangay. Ano ba naman, magkaroon kayo ng tarpulin sa barangay? O magkaroon kayo ng patalastas sa mga bulletin board? Tapos, merong mga barangay security personnel o barangay staff na merong hawak na mikropono, merong hawak na megaphone, nag-ikot-ikot. Meron pong patalastas sa barangay sa mga kababayan nating naaapektuhan, parating naaapektuhan ang baha, parating naaapektuhan ang tag-ulan. Meron pong anunsyo sa barangay kung papaano po kayo makakakuha ng ayuda. So hindi nagkakatulong. Because everything is, you know, well-planned. Cost-efficient. Kasi hindi ka bumili ng airtime sa radio at TV. Hindi ka bumili ng espasyo sa newspaper. Hindi ka bumili ng espasyo sa social media. Hindi ka gumamit ng influencers. We can always go back to basic. Huh? All you need to do is use your common sense. Eh kapag inuna po ninyo yung bulsa bilang factor ng inyong pagdedesisyon, kaano bang kitaan dyan? Magkano bang kikitain natin dyan? Magkano bang may bubulsa natin dyan? Eh, patay tayong bata tayo riyan. Ha? Patay tayong bata tayo riyan kapag ganyan yung approach. We can always go back to basics. We can always go back to basics. Okay? Number one, you have got to empower your barangay. Our barangay. Walang ulan. O, di gumawa kayo ng effort na makarating sa taong bayan. Para kapag dumating yung mga bagyuhan, eh ito pong mga communication strategies na ito, eh alam na po nung ating mga kababayang Pilipino. Ayan ha. Dapat mag-provide ng bangka ang mga politiko sa kanilang lugar. May nakita daw video, babae. Si Mami Shirley umiiyak, di alam kung paano bibili ng pagkain. Ngayon, kailangan ng ayuda, hindi sa panahon lang ng eleksyon. Okay. Dapat daw mag-provide ng bangka. Ito na naman tayo, Mami Shirley. Po-provide ng bangka, tapos nakalagay, through the efforts of Mayor so-and-so. Through the efforts of Congressman so-and-so. Parating may balik sa politiko. Okay? Pinagkakitaan na yung bangka. Yung pag-purchase, meron ng mga nakinabang dahil overpriced yung bangka. Tapos tinadad pa ng advertising message. Ha? Tinadad pa ng advertising message. Baka nga may mukha pa ng politiko eh. Hindi ba? Para tayong, alam po ninyo, para tayong ginagawang laruan dito mga politiko na ito. O bigyan kita ng bangka, Johnny, pero lagyan ko ng pangalan ko ha, para matandaan mo ako ha. Anak ng baka naman, oo. Wala na ba talagang totoong public servant ngayon? Wala na ba talagang totoong leader ngayon? Kinakailangan ba lahat ng trabaho, lahat ng gawi? Eh, merong balik dito sa mga politiko na ito? Ha? Kailangan ba parating may balik dito sa mga politiko na ito? Okay, sandali. Ma'am Teresita Cruz Agiling, magandang morning. Salamat po. Salamat po. Boss Jaime Samoya Bernante. Sa DSWDIX, Tupad, AKAP, MAIX, palakasan daw sa sistema. Kapag ka hindi ka malapit sa kusina at lamesa, sorry ka, hindi ka kasalis eh. That's precisely my point. Yung mga politiko natin, mga kongresista natin, senador, nag-iisip sila ng mga batas na magbibigay benepisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Pero ang tanong, bakit hindi ito ramdam ng ating mga kababayan Pilipino? Kapag nakikinabang ka, ramdam mo, syempre. Pagka malapit ka sa kusina, malapit ka sa labesa, ramdam mo yan. Okay? Hinihintay mo pa nga eh. Uy, sana umulan ulit. Ako, may relief na naman. Ha? Sana umulan ulit. Sana bumagyo na naman. Parang awa niyo na, palakasin niyo yung bagyo, etc. etc. Meron tayong mga kababayan ganyan. Dahil sila, nakakakuha ng benepisyo mula dun sa mga leader ng gobyerno. Pero, talking about statistics, gaano ba kalaki yung bilang ng mga nakatatanggap? Totoong nakatatanggap ha, ng tulong sa gobyerno nang hindi malapit sa kusina. Di ba? Gaano kalaki ang bilang? We're talking about statistics. Gaano kalaki ang bilang ng mga kababayan natin na nakatatanggap ng ayuda nang hindi po kinakailangang umepal, hindi kinakailangang sumipsip kay kapitan, hindi kinakailangang maging botante ng particular na bayan, etc., etc. If the idea is to provide the true essence of public service, dapat walang boundary. Regardless kung sinong Poncio Pilato ka, Johnny Gomez, regardless kung butante ka ng aking barangay o kung saang nupalop man ang Pilipinas ka bumoboto, dapat ganun eh. Because again, public service knows no boundary. Hindi ba? Yun daw pong serbisyo publiko should be open to everybody. Hindi dapat selective, hindi dapat pinipili lang yung pagbibigyan. Again, in the absence of a viable communication plan and communication network, and if the idea of a public service is something beneficial to our government men and women and their contacts and cohorts, patay tayong bata tayo. Hindi po talaga mawawala yung idea coming from the public na gatasan itong mga proyekto na ito. Sabi ni Ma'am Arceli Lazaro, Pasko na. Ha? Pasko na. O, kaya nga eh. Sino pa? Meron pa ba? Teka muna ha. Tanong ni Ma'am Leti Frias, good AM sir, ask ko lang totoo po ba na yung second tranche na 1,000 sa mga SSS pensioner ay totoo? Alam po ninyo, depende sa LGU yan eh, Ma'am Leti. Kung ang binabanggit po ninyo ay national government, again, depende pa rin dun sa pension. Okay? Tandaan po ninyo, iba't ibang uri ng pension yung tinatanggap ng ating mga kababayan. Meron pong disability kapag ka ikaw ay nagtrabaho tapos na-aksidente, hindi ka na nakapagtrabaho, so meron kang pension na tinatanggap. Kapag ka ikaw ay umabot na dun sa retiring age, kung magkano po yung contribution mo, no? Merong bahagi ng contribution ang ibinabalik sa'yo. Dinadagdagan po yan ng gobyerno, so merong mga pensyon, tumatanggap ng 2,000, 4,000, depende po. Depende. Merong ang pensyon ay SSS, GSIS. Ngayon, yung mga nagsilbi sa gobyerno, for example, at meron silang ano, meron silang naging key member of the government at malaki po yung kanilang sweldo, yung pong pensyon na natatanggap nila ay depending on the value nung kanilang sweldo nung sila ay nagtatrabaho pa. Kaya hindi po kagulat-gulat kapag ka meron po tayong mga kababayan monthly Ang pensyon na nakukuha nila ay 500,000, 400,000, 300,000. Depende po kasi doon sa kanilang ano, depende doon sa kanilang ranggo at depende doon sa kanilang item doon sila nagtatrabaho. So, coming from GSIS, coming from SSS, meron din tayong pensyon ng surviving spouse. Kunwari, si Johnny Gomez may asawa, namatay si Johnny Gomez na naguhulog sa SSS, yung pensyon na dating nakukuha ni Johnny Gomez after niya mag-retire, naisasalin po ito kay Mrs. So, iba't ibang klase. Merong pensyon coming from the national government, SSS, GSIS, meron ring pensyon coming from LGU. Depende po sa programa ng local government unit. Habol natin, may balitang bit-bit po ang ating kabandidong si Jojo Sikat muna. Jo, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Sa ika-20 araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte ukol sa umano'y maling paggamit ng confidential intelligence pa ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng kalihim pa ng kagawaran ng Vice Presidente, kinuwestiyon ni Attorney Reynaldo Prosecution Panel

0: Division ng Philippine Army sa kanilang isinagawang aktibidad para sa Youth Leadership Summit at Information, Education and Communication Campaign noong taong 2023. May pondo na aniyang nakalaan dito ang Philippine Army. Aniya may pondo rin inilaan ng local government unit at mga bawat ahensya ng gobyerno kabilang sa Interagency Task Force. Nilinaw ni Buransing na hindi galing sa intelligence span ng DepEd ang pondo na ginamit nila sa Youth Leadership Summit at Information, Education and Communication Campaign noong taong 2023 dahil ito ay pinondohan ng Philippine Army, LGUs at bawat ahensya ng gobyerno na nag-participate sa kanilang aktibidad o sa madaling salita, kanya-kanyang gastos. Nag-issue noon si Colonel Buransing sa DepEd ng certificate upang ipakita na matagumpay ang kanilang ginawang aktibidad at ginamit aniya itong certification ng DepEd noong January 1, 2024 na sinumite sa Commission on Audit bilang pagpapatunay ng kanilang paggasta sa intelligence fund at pagbabayad ng reward sa mga impormat na itinanggi ni Colonel Buransing. Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigit marami si Jojo Sika at mga kaibigan mula sa Senado. May request si Kalipi ng North Caloocan, Ma'am Angel, kung pwede raw po tayong mag-invite ng kinatawa ng SSS. GSIS, isama na rin natin siguro. Ha? Government Service Insurance System at Social Security System para po baka pagbigay ng dagdag na kaalaman tungkol po sa mga benepisyo, karapatan ng ating uring banggagawa. Sige po, subukan natin. Subukan natin na baka pag-schedule ng guesting ng GSIS at SSS, no? Para dito sa ating mga kababayan Pilipino. Pagka nagkataon, isama mo na rin yung Employers Compensation Commission, ECC. Para doon sa karapatan ng ating mga manggagawang Pilipino na pumapasok sa kanilang sa kanilang mga place of work, no? So ibig sabihin hindi lang benepisyo, hindi lang patungkol doon sa SSS, GSIS contribution, etc. Kundi idamay na natin yung working condition na acceptable para po dun sa ating uring manggagawa. Okay, pinag-uusapan natin yung idea ng ating mga kababayang Pilipino patungkol dito sa ayuda. At tawag sa Pilipinas, Ayuda Republic eh. Ayuda Republic. Kasi wala pong ibang maisip yung ating gobyerno kung hindi mamahagi ng ayuda kapag ka may kalamidad, kapag ka may challenge, kapag ka meron tayong issue. Pero wala tayong nakikita for the longest time. Wala tayong nakikitang viable solution. Wala po tayong nakikitang pangmatagalang solution. And this is the disconnect, no? Kapag ka puro band-aid solution, yung approach na ginagawa ng gobyerno, then this government won't be able to achieve yung kanyang idea na may balik yung tiwala ng ating mga kababayan sa gobyerno. Ang mangyayari ay patuloy tayong magkakahati-hati because one way of attracting audience is to use the influence of social media sa kasalukuyang panahon. Ano mangyayari dyan? So, kailangan pong mag-budget ang gobyerno. I am not, referring to Bongbong Marcos. This is a general statement. Ang gagawin ng gobyerno na walang plano is to seek services from influencers. Okay? Kunwari, ikaw, Johnny Gomez, tulungan mo ako

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Kamusta po mga katropay sa first day of September?
1: September 1. Ano, Burr months na po ngayon.
4: Yes, yes, yes. Una show natin ngayon September at sana po ay safe naman po ang mga pamilya. Oh. Nyo, alam natin na Diyos ko, ilang linggo nang umuulan na walang tigil at marami po sa atin na salanta ng baha. No? Kapit lang po, kaya yan. Ganun naman po tayong mga Pilipino, napakalakas natin ang loob natin. Kahit anong itapong problema ay kaya ating kinakaya.
1: Yes.
4: At kung kayo po ay may problemang legal na maaari po namin mabigyan ng solusyon bilang abogado, nandito lang po kami ni Attorney Carlo. Magpadala po kayo ng private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at yan po'y sasagutin namin live dito. Maari din po kayong lumahok. Magtanong po kayo dyan pero iksian nyo lang po para sagutin po namin ni Attorney Carlo. Huwag po kayong mag-alala. Nag-aral po kami ng mabuti ng estudyante po kami sa law school. Kaya malamang sa hindi ay maibibigay namin sa inyo ang tamang sagot kahit po on the spot yan.
1: Oh, kaya yan.
4: And of course, kung mapapanood nyo po kami sa telebisyon, nasa Radyo Bandido TV Channel 224 ng Sky Cable at iba't iba pong channel sa free-to-air TV boxes at mapakikinggan sa DZRJ 810 AM radio. Of course, inaanyayahan ko po kayo na mag-like, follow, and subscribe sa aming social media pages. Hanapin nyo lang po ang Buhay at Batas sa
1: yes.
4: YouTube, TikTok, Facebook, and Instagram. O sige, Attorney Carlo. Sa pakibasa, may katanungan dito si Shu.
1: O sabi ni Shu, tanong ko po, Attorney. Kinasuhan po ako ng cyber libel. Eh, gumanti lang naman din ako dahil ipinagchichismis yung anak ko. Tanong ko po, if may supina na po ako at dito pa rin ako sa ibang bansa, anong dapat kong gawin at paano makafile ng counter affidavit? Salamat po.
4: Alam mo, Shu, nakaka-tempt, no, Attorney Carlo, pag merong gumawa sa iyo ng mali.
1: Mm.
4: Tapos, syempre, gagantihan mo. Kasi parang feeling mo, dinedepensahan mo sarili mo, eh, no? So, balit kasi, Shu, kung krimen din po kasi ang paninira eh.
1: Mm-hmm.
4: Katulad ng na paninira mo sa social media, which is cyber libel. At hindi po depensa na
1: siya nauna.
4: Nauna yung isa.
1: Oo, hindi po depensa yon. Ito pa po, whether real or imaginary, whether totoo man o katang-isip o imbento yung paratang sa inyo, pag kayo po ay nag-post ng iba pa pong nakakapanira, kayo rin po pwede maging liable for cyber libel.
4: Alam mo kasi, Attorney Carlo, parang di ba nakakatempt talaga eh. Parang gusto mong bigyan ng dose ng sarili niyang medicine, ika nga. So, balit, again, ang isang tama ay hindi po na itatama ng isa pang mali.
1: Mm-hmm.
4: Ay, ang isang mali ay hindi na itatama ng isa pang mali.
1: Oo.
4: So, katulad niyan, I'm sure OFW ka, ang hirap magkaroon ng kaso, di ba? Kasi parang lumaki yung problema, no? Attorney Carlo.
1: At pag na-file ito, mapipilitan kang umuwi met maya sa bansa natin para mag-attend ng mga hearings. At yan ay kung papayagan ka ng judge. Kasi magpapaalam ka pa para makaalis ng bansa natin pabalik sa trabaho mo abroad.
4: Alam mo, suggestion kasi diba sinisiraan daw yung anak niya. Sabi nga nila, do not take the law into your own hands. So dapat ikaw yung nagdemanda. Di sana nasa defensive yung kalaban mo ngayon. Dahil nga ginantihan mo at siniraan mo sa social media, ikaw patuloy ang nademanda.
1: Ganun diba? Din po yung aming advice po sa mga may utang po na hindi sila nabayaran yung mga inutang sa kanila. Huwag ko kayong magpo-post sa social media kasi imbis na makakolekta, ang makukolekta nyo ay kaso laban sa inyo. Oo. Na cyber libel po, na ang parusa po ay 4 to 8 years po ng pagkakakulong.
4: Alam nyo kasi, I think Attorney Carlo, may culture na rin kasi nauuso ngayon na yung social media talagang very powerful tool yan. Mm. So, madaling makapampahiya. So, iba doon nagpo-post. Pero doon pa lang eh, di ba, nakita mo. Alam mo yung deep inside na nag-post ka social media para pahiyain at gantihan. So, alam mo merong mali doon. Mm-hmm. So, wag natin gagamitin yung social media, no, para kumuha ng redress of grievances. Di ba? Kasi meron tayong batas, meron tayong korte. Alam, pero Attorney Carlo, alam ko, ang hirap paniwalaan din talaga ng hustisya sa atin. Naiintindihan natin yan. Frustration din namin bilang lawyer, aside from mabagal, eh, nagkakaroon ng mga anomalyang nangyayari.
1: Mm-hmm. At so, hindi lang yun, magastos in terms of pera, panahon,
4: so, paminsan pressure. Maintindihan mo bakit ayaw nilang magdemanda.
1: Mm-hmm.
4: Subalit, kung ayaw mo magdemanda, sana hindi ka rin gumawa ng isa pang krimen. Kasi ikaw magbabaya dyan. At batiin natin, bumabati dito si Randy, sandalian ba ito?
1: Si Randy
4: Artiaga Santisa, yes. Sabi niya, listening.
1: Kumusta
4: Thank you
1: dyan?
4: So much, Randy.
1: Mm-hmm.
4: Let me read the next question, galing naman kay Gemma.
1: Wait, hindi pa natin sinagot. Paano rin gagawin niya para maka-file ng counter?
4: Ay, ayun pala. O, sige, go. File.
1: O, well, unang-una, kailangan mong gumawa ng counter affidavit. Mas mainam sana kung abogado yung papagawin mo niyan. Kasi mayroong mga intricacies yan na kailangan nakasaad dun sa counter affidavit mo. Pati yung mga depensa mo para mas malinaw na masaad sa counter affidavit mo. Kumuha ka ng abogado, kasong kriminal yan, malaki yung penalty. Unang-una yon. Pangalawa, since nasa ibang bansa ka, pag hindi, kung hindi ka or mahihirapan kang lumipad pabalik ng Pilipinas para panumpaan yan, pwede ka namang sumumpa dun sa embassy o consulate ng Philippine Embassy sa bansa kung nasaan ka man nagtatrabaho. Basta dun sa loob ng embahada, tinatawag dyan red ribbon, yung consularization o apostille. Pag apostillized yan, pwede na yan. Papadala na dito sa kung saan mang
4: May word bang apostillized? Apostilled?
1: Apostilled.
4: Oh, sige na, go.
1: May word bang apostillized? Di ko alam.
4: Ikaw nagsabi.
1: Oh, ako nga nagsabi.
4: Sinisital. Polite way ko lang saying na mali. Oh, go, tuloy mo na.
1: Ayun, sige. Padala mo dito dun sa kung saan man ifa-file yan, kung saan naka-file yung kaso ng cyber libel, dun siya ifa-file rin yung counter affidavit mo.
4: Okay. May katanungan si Gemma. May pananagutan po ba ang may-ari ng aso if naapakan ng aso habang natutulog? Alam mo kasi, di ba paminsan, alam ko, marami kasing dog owners, no? Tapos, talagang, syempre, protective tayo sa mga dogs natin. Pas, pag nakakagat, eh, paminsan, iniisip natin, hindi kasalanan ng aso. Mm-hmm. Alam mo yung nakasabay natin sa elevator, nag-uusap sila. Alam nyo kasi po, sa totoo lang, pag nasa elevator kayo, huwag na lang po kayong mag-usap. Paglabas na lang po kasi una, enclosed yun. Pangalawa, naririnig namin kahit ayaw namin makinig. So, nagkikwentuhan sila. Sabi niya, grabe, nakakaasar. Yung aso ko may nakagat. Nirereklamo ko, hindi naman kasalanan ng aso ko. Ang kulit-kulit kasi ng bata. So, ano ba naman yan? Yung aso ko, napakabait niyan. Alam mo yung grabe, parang talaga nagulat naman ako na gano'n. Alam niyo po, ganito yan ah.
1: Mm-hmm.
4: Kung natapakan yung natutulog, di man yung sinasadya, wala namang mantatapak. Unless sobrang mga sinasadya. But alam niyo, may anti-rabies law po tayo.
1: Mm-hmm.
4: At obligasyon po ng isang owner ng aso na pag nakakagat po ang ating aso ng iba, ay sasagutin po natin ang kanyang medical expenses.
1: Medical expenses.
4: At mahal po yan kasi sa Animal Bite Center, yung anti-rabies po, ilang turok yan, tas anti-tetanus, di ba? Nangyari na sa iyo yan, di ba? Nagpaturok ka na rin dyan.
1: Apat na tusok yan, tatlong anti-rabies, isang anti-tetanus. Masakit po.
4: So, sasagutin mo yung medical expenses.
1: Yes.
4: At alam mo, pag hindi mo ginawa yan, ikaw pa mismo ang mafa-fine.
1: Mm-hmm.
4: At pangalawa, alam niyo po, eh talagang pag bilang dog owner, talagang may responsibilidad pong kakabit yan.
1: Mm.
4: So pag may ginawa yung aso natin, nakakagat, talagang sagutin po natin yan.
1: So pag-ingatan po natin yung pagtatago natin sa aso natin, hindi lang po para sa welfare ng aso, kundi rin po sa welfare ng may-ari na mananagot po ng damages.
4: At saka alam mo, Attorney Carlo, I don't think naman sinasadya na
1: matapakan.
4: Ako nga dati may pusa ako. Mamisa natatapakan ko rin kasi hindi ko nakikita eh. Pahiga-higa dun sa gitna tapos naglalakad ako. Di ba, pamisa hindi mo naman maiisip yun.
1: Na so, nasa gitna siya.
4: Aksidente naman yan.
1: Oh,
4: Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Ronita.
1: Galing kay Ronita. Ma'am, tanong ko lang po. 3 years po ako sa Saudi at hiwalay na po kami ng kinakasama ko. May kinakasama po siya ngayon, ma'am. Maghahanap po ako ng bagong work dito sa Pilipinas at kasama pa rin po siya sa benefits ko sa life insurance na kapag daw po may nangyari sa akin, sa kanya pa rin may bibigay ang benefits. Hindi po ba pwede na sa mga anak ko na lang lahat ng benefits ko? Salamat po at God bless.
4: So I presume mag-asawa sila.
1: Oo, mag-asawa sila.
4: And then syempre sa insurance ginawa niya na yun yung beneficiary, yung asawa niya. Depende sa insurance mo yan. May insurance kasi na pag nag-appoint ka ng beneficiary ay irrevocable.
1: Irrevocable.
4: Merong revocable. Mm-hmm. So tingnan mo yung policy details mo. Kung revocable yan, maaari mo namang ano, baguhin. I think kaya maraming irrevocable no kasi sa tax implications afterwards.
1: Pero hindi automatic at Trinity.
4: Yes.
1: Kasi nung kumuha tayo ng insurance, hindi po automatic to, nire-request pa po. So, Ronita, kung wala kang naalalang nire-request ka siya insurance company na to, malamang revocable yan. Pero meron kang kailangan fill up na form para matanggal yung designation ng beneficiary at malipat sa mga anak mo.
4: Attorney Carlo, ako ba ang beneficiary mo sa ano insurance mo?
1: Oo naman.
4: Irrevocable ba yan?
1: Oo, irrevocable. Kaya nga alam ko na hindi automatic eh. Kasi worried din ako sa tax. Alam niyo po pala ganito po. Pag kayo po ay kumuha ng insurance, tapos hindi niyo po sinabi dun sa broker, dun sa insurance company na irrevocable, meron kayong pipirmahan na additional na form. Pag po nagkaroon po ng event po na magagamit yung insurance na yun, kakaltasan pa po ng buwis yun. So, yun po yung una kong naisip. May buwis pa pala. So, gawin ng irrevocable. Pero po, ang downside naman po, kung gusto nyong palitan, kailangan humingi ng consent dun sa tao na nakasulat dun. Kasi, ibig sabihin ng irrevocable, walang bawian.
4: Ako, ano ah? Basta ano? Irrevocable akong beneficiary mo. Magkano ba makukuha ko pag may nangyari sa'yo?
1: Hindi ko na alam. Hindi ko na maalala.
4: Ah, ganun ba? Oo. Nagtatanong lang naman, di ba? Pero ano lang, para lang alam ko lang, di ba? Kasi, syempre, di ba? Tsaka saan mo ba tinatago yung mga policy details na yan? Iwanan mo sa akin ah. Alam mo naman, ang panahon ngayon, di mo masabi. Okay, babasahin ko may katanungan dito si...
1: Wilson.
4: Wilson.
1: Ayan.
4: Kasi po may nakahain po kaming kaso sa Dole, Manila po. Matagal na at hanggang ngayon wala pang resulta. Mahirap lang po kami, kaya ini-ignore nila ata po kami. Ano po ang dapat gawin? O Wilson, huwag ka mag-alala Wilson. Oh. Alam mo, pag nakikita niyo yung Lady Justice, di ba nakatakip yung mata? Kasi ideally, ang hustisya po ay walang tinitingnan. Mm. Hindi tinitingnan kung mahirap ka o mayaman ka. Pantay po tayo sa ilalim ng mata ng batas. And lalo na sa mga labor natin sa NLRC, sa DOLE,
1: actually,
4: hindi nila ano, kasi pro-labor pa nga yan, hindi ka mamatahin dahil mahirap ka o empleyado ka.
1: Mas mahirap po actually ang sitwasyon po kung empleyado po, kung employer po, kumpanya yun. Kasi pro-labor po ang ating mga employment laws.
4: So, huwag ka mag-alala dun, ha? Oo. Kasi hindi kami namata, di ba? Hindi po mata pobre ang DOLE at saka NLRC.
1: Pero dagdagan ko na lang para lang kung gusto mong formal na pag-follow up. Ganito kasi ang sistema. Pag ikaw nagpunta ka doon, nag-follow up ka, nagtanong, tapos wala kang natanggap na resulta, ang susunod mo na gagawin, dapat may written follow-up na para at least may reference ka na pwedeng sabihin na nakalipas na po ang 6 na buwan, ito po yung pruweba ko, may tatak nyo po na nireceive nyo, nagpa-follow-up kami, wala pa pong sagot. Ganong sitwasyon. Kasi kung lumagpas yan ng mahabang panahon, pwede ka na magreklamo sa anti-red tape agency natin, sa ARTA, or maski na sa Office of the Ombudsman.
4: Alam mo, dahil sa ilaw na to, parang napansin ko lang kasi nakikita ko sarili ko sa TV. Parang ang orange yata ng buhok ko dito ngayon. No? Mukha akong payaso.
1: Oo nga, orange ka.
4: Parang mukha akong payaso.
1: Orange nga.
4: Sige nga, mapaltan nga itong kulay na to. Hindi pala maganda sa ilalim ng ilaw, mukha akong payaso. Okay.
1: Okay, tanong galing kay Bench. O sabi ni Bench, cyber libel po bang may tuturing yung pagsasalita niya ng sama ng loob live sa Facebook? At dahil sa sobrang sama ng loob niya, nakapagsalita siya ng hindi magagandang salita. Dahil bukod sa tinanggal siya sa trabaho ay hindi siya binigyan ng tamang benepisyo bilang empleyado at pangakong dagdag sahod. Hindi po ba siya oral defamation?
4: Ito unang-una again, palagi sinasabi namin. yung responsible use ng social media. Mm. Alam mo yung kasi, ito parang sinasabi, naglabas ng sama ng loob sa social media. Mm. Na gano'n. Ginawa mo ba yun? Ako, napakaano kong tao, no? Ako,
1: private.
4: Hindi ng private, confrontational ako. Pag may sama ng loob ako sa'yo, sasabihin ko sa'yo yun. Tapos na okay na ako.
1: Ganito po kasi yun. Wala pong mapapala, wala pong solusyon, walang ibibigay yung pag-post po natin sa Facebook. Reaction yes. na po ng mga tao. If at all po, gusto lang po siguro nating mag-trending. Pero po kung gusto talaga natin, relief, may pagbabago mangyari, hindi po pag-post sa Facebook ang solusyon.
4: Kasi sabi niya, naglabas ng sama ng loob. Kasi ano raw, parang ang tawag, hindi binigay yung tamang dagdag sahod. Ang dapat niyan ay lumapit ka sa HR at kinausap mo.
1: Yes.
4: Ngayon yung pagngangawa mo sa social media, maaari ka pang ma-demanda ng cyber libel. At ano ba ang parusa, Tony Carlos, sa cyber libel?
1: 4 years, 2 months, and 1 day hanggang 8 taon. Ng
4: pagkakakulong.
1: Yes.
4: Imagine, dahil naglabas ka lang ng sama ng loob, hindi na ba uso sa panahon ngayon naglalabas ng sama ng loob sa barkada?
1: Mas maganda nga yun.
4: Diba? Ganun nung panahon po namin, ganyan yan. Tatawagan, landline pa nga eh, telebabad pa nga, maglalabas ng sama ng loob sa barkada.
1: Mas madali pong patunayan ang cyber libel compared sa iba't ibang klase ng krimen.
4: Bakit? Screenshot lang.
1: Kasi screenshot, online lang po yun. Nandun po yung ebidensya mismo para makita ng lahat. Tapos lahat po ng makakita nun, sila po ay witnesses dun sa krimen. So napakadali po.
4: Okay. Ayun. Kaya wag mong gagawin yon. Bad yon, bench. Wala tayong magawa doon. Mm-hmm. Si Maricel, tanong ko po, hanggang kailan po ang bisa ng kasunduan, kasulatan sa barangay? Tony Carlo.
1: O hanggang kailan ang bisa? Well, hindi ko alam kung ano yung punto mo ng bisa eh. Kasi maraming pwedeng aspeto yan. Unang-una, kung bisa yung enforceability noon, lahat po ng nakasulat na dokumento, 10 years po enforceability noon. 10 years po sa korte, pero po, meron po kasing, una-una, within 6 months, pwede mo siyang pa-execute sa barangay. After 6 months, kailangan mo siyang dalhin sa korte. Pag lumagpas ng 6 months, you have 10 years para i-enforce ito. So, yun yung visa niya, ika nga. Maximum of 10 years.
4: Ayan. Ganun po ka-technical sa amin sa batas. Mm-hmm. Kaya kailangan kumpleto yung facts mo kasi babatuhin ka ni Attorney Carlo ng mga ganyang boring lecture na hapong tapat. Okay. Si Milan, hello po ma. May concern po ako. Kampante po ang nag-post sa akin kasi may agreement kami at nag-sign ako na pwede niya akong ipahiya pag hindi ako magbayad ng utang. Hindi ko po ba siya pwedeng kasuhan? Sobra-sobra na ang pinopost niya, ma'am. Hindi lang sa utang, pati na private life ko. Totoo man o hindi, hihingi po ako ng advice. So, ibig sabihin, yung nagpa-utang sa'yo, pumirma ka na pumapayag ka, pwede kang pahiyain niya social media. Alam niyo po yung mga ganyang kasulatan will be considered as void against public policy. Diba, Attorney Carlo?
1: Void yan. Contrary to public policy, kasi po yung kasulatan po na yon ay lumalabo po sa isang batas, which is yung batas criminal pa nga po, yung libel laws po ng revised
4: hindi ka
1: penal
4: pwedeng,
1: code.
4: Hindi ka pwedeng mag-sign na, sige, okay lang gumawa ka ng krimen sa akin kasi may utang ako sa'yo. Alam niyo yung mga nangungutang, tako din naman yun, di ba? Hindi mo pwedeng gano'n na, porkete hindi nakabayad ay pwede nang pahiyain.
1: Hindi, tsaka maganda maintindihan na to ni Nikki ng mga listeners natin tsaka mga nanonood kung bakit. Kasi po yung batas criminal po, ito po ay ini-enforce ng estado po natin ng state po. Tayo po bilang mamamayan, hindi po natin ka-level na pwede nating kontrolin o idikta sa bawat isa natin o sa even sa kadil natin kung ano yung batas na pwedeng mag-apply sa ating dalawa at hindi. Yan po ay mga batas criminal kasi. Estado po, state o yung gobyerno yung nag-i-enforce ito. Iba na lamang po kung kontrata po yan. Pero yun nga po, hindi po dapat lumabag sa mga tulad ng batas criminal tulad dito.
4: Grabe naman, nakakatawa naman yung ano na yung nagpa-utang. Sarap pokpokin yung agreement na yun eh. No?
1: Hindi
4: valid yan. So huwag ka mag-alala, Milan. Kahit na pumirma ka, pumapayag ka yan, hindi yan i-honor ng ating mga korte. Pwede mo siyang i-demanda ng cyber libel.
1: Actually, wala pang kaso sa Korte Suprema niyan. Maganda na masampulan. Kasi yan po talaga void and contrary to public policy. Oo, po yan. Klarong-klaro po yan.
4: talagang binigyan ng lisensya mamahiya. At babatiin ko, nandito si Charito Cabrera Diana. Hi po, Torny Nike and Torny Carlo, always listening.
1: Thank you,
4: Diana. Mm-hmm. Kasi alam mo, ang labo na ng mata ko, Torny Carlo. Grabe talaga pag tumatanda po kayo.
1: Ha.
4: Yung presbyopia. Mm-hmm. Dati, alam mo yun, pinatatawan ako pa yung magulang ko. Anak, hindi ko mabasa yung delata. Ano ba ingredients?
1: Yung pala
4: ganun. Tapos ako parang, ang daling basahin. Ngayon, ay naku, grabe po. Kaya paminsan, pagka nakakatanggap po kayo sa na-message sa akin na parang medyo weird yung, limbawa, mali yung spelling, imbis na Y, naging K. Kasi pag nagtatype ako, hindi ko suot yung reading glasses ko.
1: Pahirapan na po talaga.
4: Grabe, ang hirap tumanda, di ba?
1: Oo.
4: O, ito, sige, babasahin natin kay Anonymous.
1: O, sige.
4: Good day po. Nagsara po kasi ang company na pinapasukan ko 6 years. Mahigit na po ako sa company. Tapos po, ang pinapirmahan sa aming notice of separation ay closure po ang reason at katumbas po ng 1 month na sahod sa bawat taon ng serbisyo ang ibibigay sa aming separation pay. Ang problema ko po ay nung araw na po ng release ng payment, ang ibinigay lang po sa akin ng company ay 1.5 month pay kada taon ng serbisyo at nabago po ang rason, naging retrenchment na po. May habol po ba kaya ako sa company kung sakaling kahit nakapirma na din po ng release quit claim, paki-anonymous na po ang account ko. Salamat po. Okay. Ang weird naman yung bakit pinabago-bago. Ito ha, sabihin ko lang sa Anonymous, under po sa ating labor code, kung ang pagtanggal ng empleyado ay dahil nagsarado ang kumpanya, as in sarado.
1: Yan yung closure.
4: Wala talagang separation pay yan ha. Take note. Walang separation pay pag ang closure is due to losses. Yung talaga
1: kasi
4: sarado.
1: Nga, sarado na nga. Lugi na nga
4: losses.
1: Ano pang bibigay mo na separation pay?
4: So, actually siguro kasi hindi kayo kumukonsulta ng lawyer eh. No? Yung mga HR nyo nagmamarunong na mali-mali. But anyway, Attorney Carl, eh paano nga yun? Biglang ginawa na raw retrenchment tapos half month pay.
1: Ganito, technically, hindi dapat mangyayari yon. Dapat kung ano yung nakalagay sa notice, yun dapat yung masusunod. Pero nga, mula sa isang sitwasyon na walang separation pay, biglang magkakaroon, although mali yung nakalagay sa una, eh, medyo blessing na yon. Ito yung pinakamaganda. Yung quit claim na pinirmahan mo, kahit pumirma ka ng quit claim, hindi ito pipigil sa'yo na manghingi ng relief. So kung tingin mo may maling sitwasyon na nangyari dyan, pwede ka pa rin tumakbo sa dole. Pero tingin ko dyan, unang-una, hindi nagsarado yung kumpanya, na-retrench na lang, dapat inulit-ulit ng kumpanya yung proseso na yan. Pero yun nga, kung titignan natin sa punto de vista ng separation pay, tama naman yung separation pay rin na binigay sa inyo, although mali yung dahilan doon.
4: Meron tanong si Jerly dito. Hi, attorney, pwede magtanong. Pwede ko bang kasuhan yung asawa ko? May kinakasama na siya ngayon, tapos di nagbibigay sa akin ng support. Kahit po wala na kaming anak na maliit, malaki na po. Okay, Jerly, ganito. Tandaan mo, ang mag-asawa, ay, kung mag-asawa kayo, are obliged to support each other.
1: Yes.
4: So, obligado pa rin siya na suportahan ka bilang asawa.
1: Mm-hmm.
4: Pangalawa, ang mga anak. Ang under the family code, kailan silang suportahan until minor. Subalit, kahit na hindi na sila minor, kung sila'y nag-aaral pa, ay obligadong suportahan ang mga anak.
1: Mm-hmm.
4: So, yes, pwede mo siyang kasuhan. Una, kung gusto mo support lang, pwede naman merong petition for support. Kaso kung halimbawa, pwede rin naman, alam nyo, na-classify na rin ng economic abuse ang hindi pagbigay ng suporta provided that it was done as a means to control the woman.
1: Mm-hmm.
4: So may ganong element. So hindi po automatic ha na pag hindi nagbigay ng suporta yung asawa ay
1: bawsi.
4: Hindi po. Kailangan yung intention to
1: control para kontrolin yung woman. Babae, hindi magsusuporta.
4: Ayan. So don't worry, may suporta ka pa rin dapat bilang asawa. Okay, grabe nga no, sumama na sa iba, hindi pa nagbibigay suporta. Napakahirap talaga ng ganitong klaseng buhay no, Attorney Carlo.
1: O punta natin yung tanong na to bago tayo mag-break.
4: Si Vanessa.
1: Oh, galing kay Vanessa, magandang araw po. Magtatanong lang po sana on behalf of my sister po. Bali po, kasal po ang ate ko pero hiwalay na po sila ng asawa niya ng 8 years na po. May 3 po silang anak, lahat po ay nag-aaral grade 12, 10 at grade 5. Sa ilang taon po na lang hiwalay, bilang na bilang na lang po ang sustentong binibigay. At ngayon po, pag nagsasabi si ate ko na magbibigay kahit panbaon man lang ay puro po dahilan. Ano po kayang maaaring gawin ng ate ko? Malaki po kasi na ang kailangan ng mga bata at ang sahod niya po ay 20,000 lang bilang OFW.
4: Oh, go ahead.
1: O ganito, Vanessa. yung father ba unang-una? Ang suporta po kasi, una po, nakabase po yan sa pangangailangan po na nanghingi ng suporta at saka po yung kakayanan na nagbibigay ng suporta. Now, ina-assume ko yung tatay may kakayanan na magbigay ng suporta pero ayaw lang. At since kinukulang na nga, kailangan mo mag-file ng petition. Una, nagdedemanda ng support, hindi makapagbigay. So, kung hindi talaga makapagbigay matapos mag-demand ng suporta, kailangan mo mag-file ng isang petition for support. Sa korte mo na talaga dadalhin to. Yung korte yung magdidikta kung magkano yung dapat isupport ang ibigay ng tatay. Obligado pa rin kahit ano nang mangyari. Lalo na grade 12, grade 10, at grade 5 pa lang yung mga anak. Lahat nag-aaral pa.
4: Alam mo, yan yung mga magastos rin ng mga edad eh. Madami yung mga project, mga kung ano sa tuition.
1: Oo.
4: At saka syempre parang mga ano yan, mga growing kids, no? Malakas kumain ng mga ganyang edad. Alam ko yan, yung mga anak ko pag nung ganyang edad, ang lalakas kumain, di ba? Tapos kailangan ng vitamins.
1: Ako lalong-lalo may outing yung eskwela, di ba?
4: Ay, hindi. Alam mo, napansin ko hindi na uso yung mga ganun eh, no? Yung mga field trip. Although, alam mo, saan ka lang field trip ng bata ka? Kami, usual, di ba? Manila, Zoo. Saan pa ba yun? May pinupa yung gawaan ng pencil.
1: Ayun.
4: Atawa ko dun eh, parang gawaan ng pencil, Manila Zoo. Pero siguro kasi ngayon, ang dami rin, di ba, kasi pag yung mga nalulunod, ganun, so delikado. Parang hindi na rin naabutan ko na yung
1: pero
4: mga swimming.
1: Meron pa rin naman mga museum. Nagpunta na kami ng museum dati eh.
4: Dati pag swimming, parang Matabungkay lang ang pinupuntahan natin dati noon eh, no? Yun lang yung beach na alam eh, Matabungkay Beach.
1: Yata kami nag-outing na swimming.
4: Magulang mo, hindi ka pa ba nakapunta ang Matabungkay?
1: Nakapunta na.
4: Diba, yan yung palaging pag nanonood po kayo, pag nakita niyo yung mga pelikula ng mga 80s,
1: Matabungkay Beach
4: yung mga tumatakbong naka-swimsuit, tapos may dance number yan, pag may pa-dance number na si Roderick Paulate, ayan, Matabungkay Beach usually yan. Anyway, mga katropa, it's already 2:31 at kailangan po namin magpatalastas. Huwag po kayong aalis, babalik ang Buhay at Batas.
3: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panganiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
5: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
5: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
5: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: At kasalukuyan po naming sinasagot ang mga katanungan na pinadala nyo via private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. Maaari din po kayong lumahok dito live by asking a question. Kayang-kaya po yan namin ni Attorney Carlo Nicolas. Maaari po kayong mapanood sa telebisyon, Channel 224 sa Sky Cable at sa iba't ibang channel po ng Digital Free-to-Air TV. Pwede rin pong pakinggan sa radyo, DZRJ 810 AM. And I would like to invite you to like, follow, and subscribe sa aming Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. Paki-search lang po Ang Buhay at Batas.
1: Yes.
4: Parang awa nyo na, para umabot na po kami ng 300,000.
1: Konti na lang, di ba?
4: Sa YouTube. Konti na nga lang. Ang tagal, hindi ka kasi nag-shoot ng matagal.
1: Oh, medyo ano po, medyo...
4: Na-busy-busy lang.
1: Oo.
4: Sas, hindi lang po kami legal advice. Nagpapasilip rin po kami ng buhay. So, mapapansin nyo, meron kami pag mga travels namin, nagpapakita kami ng ano, yung mga kahit mga konting bagay. At abangan nyo po ang tabayanan nyo sa end ng September. September ay pupunta po kaming Uzbekistan.
1: Yes.
4: So papakita namin sa inyo ang Uzbekistan, which is hindi ko pa rin naman napupuntahan at gusto ko makita.
1: Sarap kaya pagkain doon?
4: Ewan ko. Basta alam ko lang kumakain sila ng ano, kabayo.
1: Oh,
4: diba?
1: Okay.
4: So parang ingat tayo kasi hindi naman ako komportable kumain ng kabayo, 'di ba? Mm. Kasi may ganun sila. Pero yung cuisine kaya nila, hindi ko alam kung ano yung
1: anong klase kaya
4: cuisine nila. So bala na si Batman. Okay, basahin naman natin. May katanungan dito. Sino na? Si Les,
1: si Les
4: na ba? O si
1: yes.
4: Angie? Si Les. Good morning po. Ask ko lang po, paano ba kung mga magulang ng live-in partner ko po ang bumubuhay sa mga anak namin? May maikakaso pa rin ba ako sa live-in partner ko? Kasi never po siya nagbigay simula nagkaanak kami sa pangalawa. Salamat po. Mm. Les. Alam mo, kasi wala pwede mong gawin, pero kasi ganito
1: may
4: yan.
1: May problema, Attorney Nikki, may problema ba?
4: Yun nga eh, baka naasar lang siya kasi parang imbis na yung ex-boyfriend niya, eh yung magulang ng ex-boyfriend niya. Tama ba?
1: Tama. Pero ang mahalaga kasi dito, may
4: nasusuporta.
1: May sumusuporta.
4: Ganto
1: eh.
4: Yan eh. Meron kasing, ang tawag dito,
1: Attorney
4: Carlo.
1: Order of support Carlo, sa family yung, code natin.
4: Hindi lang yun. Parang meron yung parang pag nagbigay ng support at pwedeng i-reimburse pagka nanghingi. If at all, ang pwedeng magalit sa kanya yung magulang niya.
1: Kasi sila yung nagbibigay ng suporta, hindi yung biological father.
4: Kasi parang pag hindi niya nabigyan support na meron sa order of support, diba, na na sino dapat nagbibigay.
1: Sumunod yung grandparents, diba?
4: So, okay lang yun, Les. Huwag mo lang pag-initan yung batugan mong ex-boyfriend, isipin mo na lang, hindi mo siya pinakasalan, diba?
1: At hindi lang yun, meron pa rin patuloy nagbibigay ng suporta sa mga anak mo. Yun yung pinakamahalaga.
4: Yun yung important. Next time, siguro papakulang mo na lang yung mga ganyang mga mga ano batugan, tapos hindi nagsusuporta.
1: Paano kaya yun? Ano kayang pwede mong i-demand kung sakaling mang may nagpakulam tapos
4: ano patutunayan niya na umepek yon tapos ikaw talaga ang dahilan, malay ba natin, 'di ba? Kasi alala ko noon parang merong ano eh lumapit sa akin na parang alam niya pinakulam siya kasi parang nagkaano yung mukha niya. Sabi ko, ano ka ba, hindi mo mapapatunayan yan eh, mama, sabihin allergies mo yan.
1: Ang hirap,
4: diba?
1: Talaga eh,
4: mahirap yun. Kaya ngayon yung mga the best pagka hindi mo kaya makuhang hustisya sa batas, kunin ang hustisya sa kulam.
1: Iniisip ko unjust vexation sana, kaso
4: ay mahirap, hindi mo mapatunayan
1: hindi
4: yun.
1: Hindi kasi nakakairita yung sasabihin papakulam ka eh, so meron doon actually actionable.
4: Hindi, pag sinabi, bakit, pag magpapakulam ka, ba't mo naman sasabihin sa, ano, magpapakulam ka? Siyempre, secret yun, di ba? Pupunta ka na lang sa Quiapo, di ba? Magsusindi ka ng itim na kandila.
1: Okay.
4: So, hindi alam ng mga bata yan. Ganyan po yung mga, ano. Alala ko rin, nagpunta tayo sa Osamis, may mga oils na binibenta. Hindi ko makalimutan, tinanong ko, sabi ko, para saan to? Para daw hindi ano yung aswang, panglaban sa aswang. Ako naman bumili.
1: Oh, dalawang bote pa nandun sa harapan ng pintuan
4: sa
1: natin.
4: Sa bahay namin. Ako nila, bakit?
1: Naisip ko naman. Eh, ano
4: ika, ika nga na nanay ko. Wala namang mawawala sa'yo. Wala namang masama. At least walang aswang na makakapasok sa bahay natin.
1: Hindi ba sa bubong sila?
4: Ay,
1: isa may
4: basta,
1: pintuan yun eh.
4: Malakas ang kontra na yun. Okay na yun. So, meron ako.
1: Kasi naisip ko lang sa labas sa pintuan. Teka, aswang
4: kaya
1: ko ah.
4: Di
1: ba sa bubong sila
4: hindi
1: dapat?
4: Hindi kami papasukin ng aswang kasi may pang kontra ako dun sa bahay.
1: Hindi namang kakatok yun eh.
4: Di ba? Hindi. Hindi sabi nila ganun eh.
1: Okay.
4: Di ba nandun lang? Oh, kita
1: oh,
4: mo.
1: Sige, tanong galing kay Angie. Hello po, attorney. May tanong lang po sana ako. Kahapon po, kumuha ako ng police clearance. At na-hit daw po ako. Hit yung tawag, ano? Yung talaga yung tawag. Eh. Pero itong kaso po na pagkakaalam ko ay hindi tinanggap ng korte dahil may dumating po sa akin na letter ng sasabing decline po ang isinampang kaso sa akin. Nais ko pong malaman na bakit po na-hit ang aking pangalan ganoong nakatanggap po ako ng letter na hindi tinanggap ng korte ang kasong isinampa sa akin.
4: Ang term siguro hindi decline, kundi dismissed.
1: No? Dismissed
4: so,
1: siguro.
4: Eto ha, mag-ingat ka. Baka hindi pa final and executory. Malay mo umapila. So yan ang mga delikado dyan. So i-check mo. So pag na-check mo, tapos talagang hindi nag-appeal, tapos final na yung dismissal, manghingi ka sa clerk of court ng certificate of finality.
1: Actually, kailangan mong pumunta dun sa korte na yon para manghingi ng certificate of no pending cases. Yun yung papakita mo sa NBI para klaruhin at kung ano man ay tanggalin yung hit na yon. Kasi nga, yung alam nyo po, yung korte po, once may nasampa na kaso po sa kanya, tapos nag-issue ng, kunwari, binasa ng judge, nag-issue ng warrant, pinapadala po yun sa lahat ng mga kapulisan via fax and email. So, nagkakaroon po talaga ng hit. Yun nga lang po, baka isang puno po na decision po, eh, biglang dinismiss po ng judge for whatever reason, naka-release na po yung mga notices na yun. So, kailangan pong baguhin yun. Kailangan mag-submit ng certificate of no pending case.
4: Ito sabi ni Jaime Samoya Bernante, magandang hapon mga attorney, Bermans na, bonus na, Marichan Song na.
1: Oo nga.
4: Alam mo, bilis. So, ako asor. Parang pamisan, bilang magulang, gusto mo rin hawakan yung panahon kasi alam mo, tumatanda na yung mga anak mo. At pag tumatanda na sila, ikaw ay tumatanda na rin.
1: So, diba? December na, ilang buwan na lang. Oh. December na.
4: Oh, if I know, nagsisimula ng practice ng dance number sa party. No? Anyway, Attorney Carlo, may mahabang katanungan dito si Michael.
1: Oh, galing kay Michael, good PM po, attorney. May SPA po na ibinigay sa father ko para ma-loan sa bank yung siyam na titulo. Sa walong titulo po ay pagmamayari po ng ibang tao. Granted yung loan noong 1985. Namatay ang papa ko ng 1987. Hanggang ngayon po ay hindi pa po nababayaran at na-foreclose na. Nahirapan po kaming magbayad kasi joint daw po na na-loan yung mga titles. Ang gusto ng mga anak ng may-ari na lupa ay per title ang bayad na ayaw ng bank. Ang reason po ng bank dahil ito daw po ay naka-SPA sa late father ko, joint daw po ang lahat ng titulo. May bisa po ba yung SPA ng loan kahit patay na po ang papa ko? Kung wala nang bisa, anong dapat namin gawin para per title na lang po ang aming babayaran?
4: Okay.
1: Medyo technical to eh.
4: O sige, ikaw sumagot dyan. Ang haba ng tanong.
1: Ang haba eh. Una-una, tama ka dun sa naisip mo. Yung SPA, nawawala na siya ng visa pag pumanaw na yung nagbigay ng authority. SPA lang yun. Pero yung dokumento kasi, kahit pumanaw yung tatay mo, alam mo, standard yung mga nakasulat dyan na mag-a-apply yun sa heirs, assigns, transferees, successors, and interest ng tatay mo. So, kahit pumanaw na siya, yung dokumento na yun, binding pa rin. Hindi na SPA ang pinag-uusapan dito. Ito yung problema. Yung dokumento na yun na in-execute noong 1985, ito yung nagsasabi ng patakaran, terms and conditions ng loan. Yun ay masusunod at hindi ito pwedeng baguhin. Yung bank talaga ang pwedeng magdikta at siya lang pwedeng magbawi o magpalit ng terms. So tama rin yung banko nung sinabi niya na hindi pwedeng per title kasi kabuuan na loan ang hinihingi nila. Ito yung suggestion ko, makiusap sa banko para yung loan ay iparecompute para magkaroon ng sort of refinancing, baka pumayag. Alam niyo, mga banko, ang gusto lang nila ay hindi makuha yung property kundi mabayaran yung utang sa kanila. Yan yung bottom line.
4: Alright, may tanong si Melissa. Good day po, may tanong po ako. May napirmahan pong kasunduan yung anak ko sa barangay. Pero wala po siyang kasalanan. Natakot lang daw po siya, kaya sumang-ayon siya. Paano po mababaliwala yung kasunduan na pinirmahan ng anak ko sa barangay? Ano po kayang maaari namin gawin? Dahil wala naman pong kasalanan talaga yung anak ko. Unang-una, clarify ko, no? I'm sure hindi minor tong anak mo. Kasi kung minor, dapat kasama ka dun. Okay? Ito kasi, alam nyo, ang hirap patunayan na parang natakot lang siya. Although, generally po, sa ilalim ng batas natin, ang mga kasunduan, settlement, ay maaaring mapawalang visa if it was secured through fraud, duress, force, yung mga ganun ba. Subalit, ang hirap nitong i-prove, ha, to be honest. Kasi, tatanungin eh, may nakatutok mambaril sa'yo para pumirma ka dyan.
1: Wala naman, diba?
4: May
1: sigurado.
4: May pananakot ba na ginawa sa'yo para pumirma ka?
1: Barangay captain siya kagawad yung nandun sa paligid mo eh. So, walang pwedeng mag-coerce sa'yo.
4: So kasi, yan ang mahirap ng Attorney Carlo.
1: Ito, time sensitive nga lang. Alam nyo po, pag kayo po ay pumirma ng isang kasunduan sa barangay, meron pong 10 araw para ito ay pabulaanan, to recant, bawiin, 10 days. Pagkatapos po ng 10 araw na to, wala nang bawian.
4: Oo, ganun.
1: Yun na yun. So sana umabot dun sa 10-day period na to. Kung hindi pa umabot dun, pwede pa itong bawiin. Kahit napirmahan mo, sinabi mo yes, recanted, revoked. Okay lang yun. Nasa
4: pero kasi katulad
1: yun
4: yan, Attorney Carlo, kasunduan, di ba? Ang barangay kasi sinusubok niya na magkasundo. So ibig sabihin, imbis na ma-demanda yung anak mo, eh, nagkasundo sila. So kung halimbawa, maliit na halaga lang naman, kaya nyo, mas maganda na yung case umabot sa korte.
1: Ito pa, alam niyo po, ang sa mga kasunduan na po yan, sana nakalagay doon, karaniwan, hindi ito pag-amin ng ginawa o hindi ginawa. Kung hindi, ito ay pagbili ng kapayapaan to buy peace. Para lang hindi na mahasal sa pag-attend ng hearing, para lang hindi na pumunta sa korte, hindi ka na rin magbayad ng abogado, yung mga ganong sitwasyon, eto yung kinokompensate o ibinabayad mo para sa wala ng ano, mga issues na ganyan.
4: Ito hindi pala, Attorney Carlo, no, yung dapat malaman din nating mga Pilipino. Kasi pansin ko, hindi po uso sa ating settlement. Sa maraming bansa po, sa Western countries, usong-uso sa kanila yung settlement. Kasi grabe yung cost ng pagdedemanda. Ang settlement po, wala naman pong parang pag-amin or parang ano
1: dapat
4: dyan.
1: Dapat ganun ang nakasaan. Oo,
4: kundi eh, pagbili ng, hindi porket nakipag-settle ka, eh, may sala ka. Kumbaga parang, sabi nga ni Attorney Carlo, ay pagbili ng kapayapaan. So kami bilang abogado, sa totoo lang mas kumikita kami kung magdedemandahan kayo sa korte.
1: Kasi may hearing, may appearance.
4: Subalit, kami iniisip namin yung kapakanan ng aming kliyente. So kahit na ganun, ini-encourage namin na mag-settle kasi mas mabilis at saka mas mawawala yung problema na wala namang pag-amin. Pwede po yung ganung klaseng settlement. So wag po kayong allergic o matakot sa settlement.
1: Lalong-lalo na kung sa barangay po ito.
4: Okay, may katanungan naman dito si Ray. Good evening po, sir. May tanong po ako, kung pwede bang kasuhan ng isang babae na pinaratangan ka o sinabihan kang manyakis in public? Siyempre, napahiya po ako dahil hindi naman po totoo na ganun ako. Alam ang ginawa mo, Ray, at natawag kang manyakis.
1: Hindi, tsaka ano to, hindi na uso yung salitang yan eh. Parang anyway, pang-90s yan eh.
4: Hindi, pero kung tinawag ka naman ng ganun, di ba, in public, nakakahiya po yun. So yung po ay kinaklasip, that's a crime of oral defamation or slander. So pwede mong kasuhan yung babaeng tinawag kang manyakis, di ba?
1: Pwede. Pwede nga. So, marami pong klase ng slander. Merong simple slander, merong grave oral defamation. Yun po, may sarili-sariling prescriptive period po yun. Pero punot dulo po nito, whether totoo man o hindi na manyakis, whether totoo man o hindi na may ginawa na magiging dahilan para pagbitawan ka ng ganitong klaseng salita, hindi po pwede yun.
4: Pero mag-ingat ka rin, kasi kung mabawa ng manya ka talaga, ikaw pa makasuhan ng mga acts of lasciviousness,
1: yung mga space, ganyan, safe spaces, o mga ordinansya po natin.
4: Sa mga hindi po nakakaalam, ang manyakis po, term na uso yan dati, tawag sa mga, tinatawag na pervert.
1: Mga bastos, mga diba? Boy bastos, mga...
4: O yung mga anghilig man chancing, yan na hindi nyo pa alam na term. Chancing po yung mga style ng lalaki, kunwari, yung, uy, ganyan, hahawakan ka, hahaplusing ka. Chancing ang tawag namin doon, yung mga kunwaring ano, mga innocent, yun na kunwari.
1: Not so innocent.
4: Oo, na kunwari lang pasimple, pero gusto ka lang hawakan. Diba? So yun ang tawag namin chancing. Ano ba yan? Chumachancing. Kasi actually, paminsan medyo suplada rin ako. Pansin nyo, hindi ako basta-basta nagpapaakbay. Eh, kasi although depende kung barkada ko, ano, pero kung halimbawa hindi naman tayo close, ayoko inaakbayan ako, di ba? Kasi parang ang awkward naman, di ba? Tsaka ayoko rin naman makita sa picture na akbayan ako mamaya. Magselos pa si Attorney Carlo, di ba? Mag-amok pa yan. So ganun po yung mga nang-cha-chancing. Uso pa ba yun? May gumagawa ba nun?
1: Hindi, no?
4: Yung mga nag-i-style, di, hindi naman natin alam kasi matanda na tayo, so wala nang chuma-chancing sa akin.
1: Hindi ko alam paano ba matatrustate yun sa social media, sa kultura ngayon. Iba na kasi ngayon, eh, pati ligawan, iba na rin eh.
4: I guess. Okay, meron naman tanong si Rebecca. Pwede ko bang kasuhan ng di pagsuporta sa mga anak namin? Ang dati kong partner, di po kami kasal at may bago na pong akong kinakasama. Attorney Carlo.
1: Pwede mong kasuhan ng hindi pagsuporta kung may anak kayo. May anak naman kayo.
4: Anak,
1: so,
4: ang
1: yes,
4: susuportan kahit di kayo kasal.
1: Oo. Obligasyon po talaga ng biological father at biological mother na suportahan yung kanilang common children, whether kasal sila o hindi. Kasi ang yung karapatan po ng babigyan ng suporta, hindi naman po nasa nanay yun, hindi rin po nasa tatay, kundi po nasa anak po nilang dalawa. So ang, sa sitwasyon mo, Rebecca, ang mag-claim lang ng karapatan na yun ay yung anak mo, anak ninyo, pero through you. Pero yun nga, baka na may iniisip mo, eh, pati ikaw masusuportahan, hindi. So kailangan mong i-outline kung magkano yung ginagastos mo para dun sa bata, at take note, hati kayo dyan. So kung yung nasuma mo na total expenses para dun sa common child ninyo, divided by 2 yan. Yung kalahati ng obligasyon ng tatay.
4: Ang magulang, obligado. Hindi po yung lalaki lang. To be fair naman, kasi sometimes yung ibang babae, kala nila yung lalaki lang. Hindi po.
1: Yes, hindi
4: naman po mabubuo yan kung mag-isa lang siya, 'di ba? So dalawa kayo, so dalawa kayong responsable sa pagsuporta ng inyong anak. Okay, may tanong na naman tungkol dito, ano ba 'to? Sa aso. Ewan ko ba dapat tatanungin sa aso. Si Antonio, good evening po. Nakagat po ako ng aso. Ang binigay sa akin ng may-ari ay 2,300 pambili ng gamot at pamasahe papuntang Animal Bite. Ang bayarin sa anti-rabies sa personal na PhilHealth ko kinuha. Di na siya daw magbibigay sa akin ng pambayad kasi may PhilHealth naman ako. Pwede ba 'yon na di niya ako bayaran? 4,600 yung bill ko sa anti-rabies.
1: Okay. Kulang kung 4,600 yung bill mo sa anti-rabies.
4: Tapos 2,300 yung binigay.
1: Oo, kasama na doon yung PhilHealth na assume ko ha. Kung maga nabawasan yun. Kasi mahal talaga yung bakuna dyan eh. Marami yan eh. Apat na bakuna yan eh. Isang injection ng tetanus at tatlong anti-rabies na at intervals. Mm-hmm. Now, kung 2,300 lang ang natanggap mo, actual medical expenses po ang nire-require na dapat ibayad po nung may-ari nung nakakagat na aso under the anti-rabies law po. Pag hindi po nabayaran yan, pwede ka magsampa ng kaso at magawaran ng fine ito. 20,000 yata yung fine, so mas malaki. So kung ako sa'yo, kausapin mo, pakita mo yung provisions ng batas at sabihin mo pag hindi siya magbabayad, sisingilin mo siya under the law and 20,000 yung magiging fine niya bukod pa dun sa utang sa'yo na kulang dahil kulang ng 2,300 yung binigay sa'yo.
4: Si Edel may tanong, magandang umaga po, hingi po ako ng tulong. Sa nangyari po sa anak ko? Cyberbullying nito last po August 6, 2026. Paano po sana magsampa ng kaso? Ito, clarify ko lang Edel, no? Ano ba to?
1: Napakalawak ng term po ng cyberbullying.
4: Oo, bullying ba to sa school context? Mm-hmm. Kasi sa school context, meron niyang certain mechanisms, no? Grievance mechanisms para dapat i-address at may responsibilidad ng eskwela. No, sa mga ganyang klaseng bullying, whether cyber or hindi. So i-check mo 'yan kasi kung sa eskwela 'yan, papunta ka sa school, dapat aksyonan nila 'yan. Pag hindi na inaksyonan, magiging liable sila. Ngayon kung hindi sa eskwela, Attorney Carlo.
1: Kung hindi naman sa eskwela, well unang-una talaga, well school o hindi sa school, yes. Preserve mo muna yung screenshot niyan. Kailangan may ebidensya ka for both. Now, kung hindi siya sa eskwela, yung screenshot na to at yung bata mo minor de edad, pwede itong maging child abuse. Kasi kung yung nangbubuli sa kanya ay matanda na. Kung hindi naman ito matanda, kung bata pa, pwede maging liable naman yung magulang nito for tort damages. Kasi kung ano po yung ginawa ng anak na isang yung anak, yung minor de edad po, yung magulang po ng minor de edad ang mananagot po dun sa damages po na pwedeng maidulot ng kanilang anak. So wala pa ring takas, hindi pa rin pwedeng sabihin na walang responsibility dahil minor de edad. So either way po, kung anong klaseng pambubulian, whether masasamang salita or lalo na kung lascivious yung acts, mga bastos, pwede rin kung ano-anong violations yan. Voyeurism law, pwede rin nga rin yung child abuse. Yun, depende po sa anong klaseng cyberbullying po ang nangyari.
4: Kaya mga magulang, payo ko lang po talaga, huwag tayong nagkokonsinte pag may ginawang mali ang ating mga anak. Kasi po, pag yan patuloy natin ginagawa, may mga kilala kasi akong ganyan eh, na kahit mali yung anak nila, eh hindi nila sinisita.
1: Hindi nila sinasaway.
4: So pag yan, patong ng patong yan, pag darating ang panahon, hindi po malayo, magiging criminal yan kasi walang consequence.
1: Mm-hmm.
4: Pag lumaki po yung walang consequence ay na walang consequence sa buhay, eh talagang mas malaki magiging sakit ng ulo mo. At bilang magulang po, kung akala natin, liable rin po tayo civilly sa mga ginagawa ng mga anak natin.
1: Sa lahat
4: natin.
1: Po ng ginagawa ng minor de edad na anak natin, liable po yung mga magulang civilly.
4: Kaya ako pagkasama ko yung mga anak ko dun sa mga department store, tapos yung mga plato, naku, nilalayo ko na yun. Takot ko lang may mabasag. I'm sure nung bata ka, ang dami mo nabasag na baso sa mga, or mga babasagin sa mga mall.
1: Medyo.
4: At napapabayad yung magulang.
1: Parang may mga naalala ko.
4: Papabayad yung magulang mo. O sige, basahin ko may katanungan si Jocelyn. Good evening po, attorney. Tanong ko po kung may paraan pa na ma-dismiss na apela sa Court of Appeals sa reason na hindi tinanggap ang notice nila at lumabas na inabando na attorney. Inabando ng attorney. Ngunit hindi alam ng client na gano'n ang pangyayari. Saka lang nalaman na didismiss pala dahil si client ang nag-follow up. Mm-hmm. Kawawa yung gano'n, no, Attorney Carlo, na alam niyo po bilang abogado, may obligasyon kami sa aming mga kliyente.
1: To keep the client informed.
4: Yes, inform namin kung anong mga status ng mga kaso. Ngayon, ang weird lang na gano'n, inabandon na pa ng lawyer. So, hindi ko alam kung anong mga nangyari dyan. But, meron po kasing kasabihan rin that the negligence of the client binds of the lawyer binds the client. So kaya po mag-ingat po kayo sa pagpili ng abogado nyo kasi unless po sobrang gross negligence yan na nag-deprive na ng
1: due process
4: ng isang kliyente.
1: Tingin ko, Attorney Nikki, bound, pwede ito eh. Mm. Tingin ko, pasok yan. Meron kasi sa ating bagong rules of court, yung Rule 38, Section 2. Tawag dito, petition for relief. Yung petition for relief, may timing nga lang to. Dapat sa pagitan ng 60 days, from the time matanggap mo o maabisuan ka ng decision, hanggang 6 months. Pag lumagpas yun, wala na talaga, hindi ka na pwedeng mag-file. Pag yung kaso na to, lilitisin rin to, kailangan patunayan na, yun nga, merong gross negligence. Yung tatawag dito, fraud, accident, mistake, or excusable negligence. Pero sa sitwasyon na to, kailangan patunayan na dahil dun sa nangyari, nawalan ka ng pagkakataon na ipagtanggol yung karapatan mo. In this case, nawalan ka ng pagkakataon na umapela. Pag ito ay ginrant, papayagan ka mag-appeal.
4: Ito, tanong aso na naman, no? Si Greg, Attorney Good PM po, ano ang responsibility ng may-ari ng asong hindi na itali at nagpunta sa kabilang bahay at pinatay ang alagang
1: killer
4: pangsabong na manok na nakatali sa loob ng bakura ng kapitbahay?
1: Killer yung ayan. Aso.
4: Ganito po yan, sa civil code po yan, no? Meron pong liability ang may-ari, no? Or has yung possession ng kanyang alaga or mga hayop niya, hindi lang aso, kundi kahit anong hayop. At ito'y nakadulot ng pinsala, ay civilly liable po yung possessor ng animal na yon.
1: For all the damages po na maidudulot po nung hayop po nung aso na yon, kung ano mang hayop na yon dun sa kapitbahay.
4: So Greg, maaari mong singilin ang damyos, mga yung nangyari sa iyong

0: pwede kong gawin. Salamat po. So Richard, bakit ganun? No? Ba't nakapangalan sa asawa ng kapatid mo?
1: Yung
0: minana nyo. So ganito yan, malamang baka may mga illegal na transfer, pinalabas kunwaring binenta. So kung ganun, kasi bakit hindi sa ano eh, sa kapatid niya, kundi sa asawa?
1: Sa kapatid kasi, may collation eh.
0: I know,
1: may
0: iniiwasan. So ang remedy mo dito, eh, may tinatawag na badges of fraud, no? Na hindi totoo yung bentahan na yan.
1: Kailangan patunayan na walang kakayanan na magbayad at bumili yung asawa mo by herself ng lupa
0: at
1: na ito.
0: At hindi legit yung sale na yan. Pero sa akin na, bakit ganawa ng magulang mo yung pumayag siya? Diba? Bakit siya pumayag na ganun, palabasin kunwaring binenta?
1: O kung may posibilidad naman na nagkaroon talaga ng pekya ng pirma, kasi alam naman natin, hindi rin malayong mangyari yan. Marami na po kaming na-handle ng mga ganyang klaseng bagay na...
0: Lalo na sa mga magkakapatid, nagpepekyaan ng pirma. Diba?
1: So yun, ang una mong gagawin dyan, mag-title trace ka, kunin mo yung dokumento, deed of sale, kung saan o kung paano nalipat yung titulo dun sa kapatid, ng yung sa asawa ng kapatid mo. Then, sa pamamagitan ng dokumento mo na yun, anapin mo either totoo ba ito, tama ba yung pirma ng magulang mo dito, or may badges of fraud ba? Meron bang kakayanan na bumili? Meron ba talaga natanggap na pera? Yung mga tanong na to ang makakasagot sa kung anong klaseng remedy ang kailangan mo. Pero kung isa dito, nag-swak, wala talagang kakayanan na bumili, or peke yung pirma, pwede ka mag-file ng isang action na reconveyance with annulment of title. Papaanal mo yung dokumento at yung titulong na-issue sa pangalan ng asawa ng kapatid mo.
0: Alright. Nako, mga katropa, sana po yung may natutunan kayo ngayon sa unang araw ng Setyembre 2026 sa aming dalawa. At kung kayo po ay nabibitin, eh, pakitingnan po ang aming social media pages. Meron po kami doon mga ano, solo questions, solo answer, mga maiiksing mga bahagi, lalo na sa TikTok, less than 1 minute yun. Mga nagsasagot kami ng mga legal questions. Like,
1: yes.
0: Follow and subscribe po. Basta nandito po kami tuwing Tuesday dito po sa stasyon. Tuesday, 2 o'clock hanggang 3 o'clock po ng hapon. Muli po, kami ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
0: Para sa
1: Ang Buhay at Batas!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
5: Bravo! Dietary supplement for men.
4: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
5: Bravo! Ang bagsik mo!
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 AM.

αλλά σώτσο σε την πόρο μάγα. Magandang umaga mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. DGRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po ay araw ng Martes, September 1. Tuesday na pala ngayon. Martes, ha? At September 1 na po, September 1. Ano ho ibig sabihin ng September 1? Ha? September 1 na po, Ber na po, official na, official ng Ber. Ha? Ber months na po. Lalamig na, hindi, malamig naman talaga dahil bumabagyo, laging baha, puro ulan. Pero Today, officially, is Philippine Christmas season! Yay! Pasko na naman! Bonus na naman! Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martisano. Ako po si Ayer Panganiban. At ito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga! Ngalingaling nyo yung mga bonus nyo. Pilandok, isarang tropical storm, pag-ulan, patuloy na asahan. 33 na ang namatay. 8.8 milyon apektado na din ng habagat at mga bagyo. Walang pasok sa 15 lalawigan, hindi kasama ang Metro Manila dahil sa habagat at pilandok. Bahagyang bawas presyo sa gasolina, diesel, asahan. Malacanang sa investigasyon ng flood control, pabayaan ng ombudsman na gawin ang trabaho nito. Philippine Coast Guard nag-rescue preemptive evacuation sa mahigit 15,000 residente sa Luzon dahil sa banta ng habagat. Mahigit 17,000 residente sa Pampanga nasa evacuation center na dahil sa mga pagbaha. Ang Pangasinan isinailalim sa state of calamity. Mga motorista stranded na ilang oras kahapon sa baha sa NLEX San Simon. Pero ang Malacanang todo depensa sa viral ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpa-party, Operation Sumaro sa Calamity Response nagpapatuloy. Department of Public Works and Highways Executive sinibak ni Secretary Vince Tison sa delayed flood response. At Attorney Michael Poa, mahalagang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, tulad ng nakagawian natin, papapanood po tayo ha, sa Channel 224 sa Sky Cable, Channel 29 sa Free TV, sa DGRJ 810M Radyo Bandido sa YouTube, at sa DGRJ 810M sa Facebook. Huwag ninyong kalimutan yan. Huwag po ninyong kalimutan yung mga detalyeng yan. Tsaka sakaling mawala kayo dito sa internet, eh meron kayong paglilipatan na free TV o kaya cable TV. O kaya sa radyo, 8:10 AM, Radyo Bandido, AM ha, sa AM band. Marami kaming pagpupuntahan pagka gusto nyo makita. Kaya hindi problema yan. Si Brother Joey Barboto sa Dorian, nanonood. Good morning, brother. Si Angel Loredaha, 115 days. Pasko na kay MRP. Si Angel Loredaha, may countdown na. 115 days. Pasko na, mga ka-MRP. Happy ni Angel Loredaha. Every Tuesday, choose to be happy. Lodi ka, bandido, Kuya Ira. Bukas si Bang Baklaran, makulimlim sa Malolos, Bulacan. Abay, mag-iingat kayo dyan. Si Joey Barbosa Doria, good morning, Brad. Good morning, brother. Si Recoracion, good September morning, Sir Ira. Good September morning, Rick. Angel Loredaha, walang pasok today. Martes, September 1, Malolos,
Ang source ay si Mayor Christian Natividad. Sabi ni Angel Loreda, kape-kape na, paring Mon Samson ng Manila Bulletin, yung tropang extra rice. Good morning! Angel Loreda, good news today, Martes, September 1, bababa ang presyo ng mga produkto petrolyo. Mamaya, BP Sara Duterte impeachment trial, done, like, and share, kay MRP, sabi ni Angel Loreda. Pagkatapos sa palatuntunan natin, RJ Patrol at Johnny Gomez Live, sabi ni Angel Loreda. At si Angel Loreda pa rin, ika nga sa kanta ni Apo Hiking Society, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko sa kabila ng malakas na bagyo at habagat. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City, done, like and share. Salamat, salamat Mark Mallorca Jr. Ferdinand Enriquez, magandang Martes ng umaga po, Sir Ira Bermans na. O nga, Merry Christmas! Sabi nga ni Angel Loreda, 115 days, Pasko na! Angel Loreda, ngangan, labada, walang araw. Walang araw. Si Anjo Perez nanonood. Merry Christmas, Anjo. 115 days, Pasko na. Angel Loreda, unang Martes ng Bear Months kay MRP. Mark Mallorca, maligayang Pasko mga kabandido. Merry Christmas, Mark Mallorca. Angel Loreda, kumanta na kagabi si Jose Marichan. 12 a.m. September 1. Anjo Perez, good morning. Good morning, Anjo Perez. Merry Christmas. Ang lordahan, namamas ko po, Ninong Ira. Elistahan po ako ng requirements sa mga inaanak ko. Kasama na dyan ang inyong baptismal certificate na nakapirma ko. Kailangan nakapirma ko, ha? Hindi lang yun, andun yung pangalan ko. Peter Nikilevich Rasputin, hello, hello, hello, hello, Boss Idol, Ira, at lahat ng mga solid Iranians dyan. Si Joe Latore, good morning Sir Ira, good morning Joe. Timuro Dolores, may papasok na naman dalawang bagyo dito sa Japan. Kawawa naman yung nasa gilid ng mga bundok. Tako! Ay, may Samoya Bernante, Bulacan at Pampanga, parang dagat na sa baha. DPWH in charges, mga boss, saan nyari? Mercy Fernandez sa Narciso, good morning Sir Ira P, good morning Mercy. Rekorasyon, see you now. On September, nanonood si Paring Anjo. Ay, Mr. Moya Bernante, Mayor Marpi, beer month na. Jose Marichan, welcome back. Morning, Sir Ira. Good morning. Hi, Mr. Moya Bernante. Tay Sornet, good morning, Idol. Kape-kape. Paring Tay. Paring Tay, 115 days na lang. Pasko na. Paring Tay. Menchime, welcome September. Good morning, Sir Ira P. Good morning, Menchime. Regular listener, DGRJ, Radyo Bandido, si Menchime. Sabi niya, Marlene T. De Los Santos, good morning. Always listening to AM Radio. Thank you, Marlene. Isa na ang tropical storm, ang tropical depression, Pilandok. At kumikilos ito patungong southern Japan ayon sa PAGASA. Sinabi na PAGASA na nasa 1,050 kilometers silangan o 1,050 kilometro silangan ng extreme northern Luzon si Pilandok at kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis sa 10 kilometro kada oras. Tagline nito, ang lakas ng hangin 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot hanggang 70 kilometro kada oras. Wala namang tropical cyclone wind signal sa kasalukuyan na nakataas sa anumang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, maaaring halos manatiling nakapirmi si Pilandok sa Philippine Sea sa silangang bahagi na extreme northern Luzon sa susunod na 36 na oras bago kumilos patungong hilagang kanluran. Inaasahang lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility pagkasapit ng Miyerkules o bukas ng hapon o gabi. Tatlo pang weather system sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng PAGASA, pabilang dito ang tropical depression sa Odel, dating bagyong Obet, na may 975 kilometro kanlura ng extreme northern Luzon at isa pang tropical depression number 08 na may 635 kilometro kanlura ng hilagang kanlura ng Itbayat, Batanes. Isa pa rin low pressure area na nasa 3,000 kilometro silangan ng southeastern Luzon ang mayroon ding medium chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Asahan na malakas na pag-ulan
Ngayong araw pa rin, patuloy na malakas ang pag-ulan sa buong bansa, dala ng mga tropical depression at ng habagat. Ang araw sumikat kanina, alas 5.44 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.09 ng gabi. 23 minutes na lang ang labang ng liwanag sa dilim. Sabi ni Kimura Dolores, Ninong Ira V. Panganiban, good morning po. Inuulit ko, meron pong requirement ang mga inaanak ko. Top of the list, number one requirement, ang baptismal certificate ninyo na pirmado ko. Hindi pwedeng may pangalan lang ako. Kailangan pirmado ko. Si Julio M. 30, good morning po sa lahat. Grabe, maligaya ako sa 30 centimos na rollback ng gasolina. Grabe, mabuhay President Bongbong Marcos. Ubo. Yan, nabilaukan katuloy. Umabot na sa 33 katao ang nasawi dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat ayon sa Office of Civil Defense. Sa press conference kahapon, sinabi ni OCD Director Gregorio Tomas na 19 ang nasugatan habang 3 ang nawawala. Excuse me po. Abot naman sa 8.8 milyong individual sa buong bansa na apektuhan ng sama ng panahon. Patuloy na nakakapekto ang habagat sa Metro Manila, buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas na nagdadara ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at pag-itla at pag-ulog ayon sa PAGASA. Inaasahan din na palalakasin ng Tropical Depression Pilandok ang habagat ayon sa PAGASA. Umabot naman sa 2.4 milyong pamilyang apektado ng malawakang pagbaha dulot ng malakas sa pag-ulan mula sa habagat. Ang mga apektado ay mula sa 10 rehiyon sa Luzon, Visayas at Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Sa pahayag, sinabi ng OCD na hanggang alas 6 ng gabi ng Linggo, Agosto 30, ay nananatili sa 32 ang kumpirmadong patay pero umakita sa 37 dahil sa kalamidad. 19 naman ang sugatan at 3 ang nawawala. Ang 2.4 milyong pamilya o 8.4 milyong individual na apektado ay mula sa mga rehiyon ng Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Zamboanga at Metro Manila. Sa nasabing mga rehiyon, 35,500 pamilya o 122,500 individual ang tumutuloy sa 1,115 evacuation centers. Pagpapatupad naman ang ilang tanggapan ng gobyerno sa ilang lalawigan ng alternative work arrangements ngayong araw, September 1, 2026, kasunod ang patuloy na malakas na pag-ulan na may kasamang pinalakas na southwest monsoon. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 133, nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, ang kautusan ay sa rekomendasyon na rin ng NDRRMC at saklaw ang direktiba ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Magpapatuloy naman ang operasyon at pagbibigay ng kinakailangan serbisyo ng mga ehensya na may kinalaman sa paghahatid ng pangunahin at serbisyo, serbisyong pangkalusugan, paghahanda sa sakunat, pagtugon at iba pang mahalagang serbisyo. Ang mga contract of service at job order workers na inilagay sa ilalim ng alternative work arrangements ay patuloy na makatatanggap ng kanilang kaukulang sahod o kita subject to applicable rules and regulations. Inatasa naman ang mga pampubliko at pribado eskwelahan sa mga apektadong lugar na magpatupad ng alternative learning modes and learning continuity measures. Pinapayagan naman na circular ang local chief executives na magpatupad ng localized cancellation o suspension ng klase at o tanggapan ng gobyerno sa ibang lugar at insunod sa kaugnay na batas at rules and regulations. Ang suspensyon ng trabaho o adopsyon ng alternative work arrangements sa pribadong sektor ay pinauubaya na sa diskresyon ng namamahala. O, walang pasok sa alternative arrangements. Ibig sabihin pwedeng online, pwedeng email lang, di ba? Sa eskwelahan, alternative mode, di ba? Of education, di ba? Online din, di ba? Chat, ganun. Pwede rin, di ba? Yung mga lugar na ito, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga,
Mountain Province, Apayao, Batanes, Biscaya, Zambales, Tarlac, at Pampanga at Bataan. In short, pinaikutan lang tayo. Northern Luzon ang apektado. So, wala kayong, hindi nyo kailangan lumabas ng bahay, mga taga Northern Luzon. Si Romy Ochoa, good morning po sa inyong lahat. Happy Tuesday to all. Good morning, Romy Ochoa. Si Pang Alhabsi, good morning, Sir Ira. Talagang walang pag-asa ang Pilipinas. Salamat. Pag hindi tayo magbago, God bless Pilipinas. Samahan na naman ang loob ni Pang Alhabsi. Peter Nikolaevich Rasputin, tila dahin sumaayos yung ubo mo, Parge. Nakakabahala na. Patingin mo na sarili mo. Tagot niya yan kay Julio M. 30. Palaging nabubulunan. Ang exchange rate natin ngayong umaga para sa nag-aabang at palaging inaabangan ng palatuntunan natin ay 62 pesos and 47 centavos. Wala na. Nag 62 pesos na tayo. So, iyak na lang muna tayo. Ha? Iyak-iyak na lang muna tayo dahil 62 pesos na tayo. Yan yung masakit na balita. Ang magandang balita, hindi ko alam kung malaking magandang balita o katiting na magandang balita, pero at least magandang balita. Malaking ginhawa ang sasalubong sa mga motorista ngayong Setyembre matapos ipatupad ng ilang oil companies sa malaking rollback sa presyo ng diesel at kerosina kasunod ng dalawang magkakasunod na linggong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Yan. Simula kanina ng alas 6 ng umaga, ngayong araw ng Martes, September 1, magbababa ng presyo ang Sea Oil Philippines Corporation at Shell Pilipinas Corporation. Ang Sea Oil ay magbababa ng 3 pesos and 83 centavos per liter sa diesel at 3 pesos and 84 centavos per liter sa kerosina. 32 centavos per liter ang ibababa ng Sea Oil sa gasolina. Ulitin ko ha. Ang Sea Oil, 383 per liter sa diesel, 384 per liter sa kerosene, at 32 centavos per liter sa gasolina. Yan po ang ibababa ng Sea Oil. Sa Shell, 380 per liter sa diesel at kerosene, 30 centavos per liter sa gasolina. Uulitin ko, sa Shell, 3 pesos and 80 centavos per liter sa diesel at kerosene, 30 centavos per liter sa diesel, sa gasolina. Ayan ha. Gayunman, wala pa yung nilalabas sa kaparehong abiso ang iba pang oil companies kaugnay sa kanila magiging price adjustment ngayong Linggo, pero halos pareho rin lang. Pareho rin lang yan kasi isa lang naman kinukunan nila. Sa kabila ng bagong rollback, nanatiling mataas ang kabuuan ng galaw ng presyo ng petrolyo ngayong taon. Batay sa tala, hanggang Agosto 31, umabot na sa 54 pesos and 92 centavos kada litro ang netong pagtaas ng presyo ng gasolina mula simula ng taon. Sige. Nung simula ng taon, 50 pesos lang ang gasolina. Ngayon, nadagdagan ng 54 pesos and 92 centavos. Mas malaki naman ang naitalang net increase sa diesel na nasa 59 pesos and 6 centavos kada litro habang 51 pesos and 65 centavos kada litro naman ang netong dagdag sa kerosina. Dudamat, inaasahan bagya makatutulong ang rollback sa mga motorista, delivery riders, transport operators at iba pang gumagamit ng diesel at gasolina sa kanilang araw-araw na operasyon. Gayunman, dahil nananatiling malaki ang kabuuan netong paas presyo ngayong taon, hindi pa rin itutuloy ang nababawi ang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo nitong mga nakaraang buwan. Si Dolores Patawaran. Good morning, Sir Ira. Good morning, Dolores. Shirley Uyang. Good morning, Sir Ira.

0: mga kaibigan natin, tuloy-tuloy na nanonood sa atin, ha? Teka, ito muna, ito muna. Senator Lacson, itinanggi na may planong tumakbong Pangulo sa 2028. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Pinamulaanan ni Senator Pampiluping Lacson ang palutang na may plano siyang tumakbo sa pagkapresidente sa 2028. Sa kanyang ex-account, sinabi ni Lacson na magtatapos aniya ang kanyang public service career kapag natapos na sa 2031 ang kanyang termino ngayon sa pagka-senador. Baka pangaraw magretiro siya ng mas maaga dahil exhausting at frustrating o sobrang nakakapagod at nakakadismaya na ang paglaban sa katiwalian sa bansa. Kasama ito sa kanyang tugon sa sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Kitano na fake news ang aniyay paulit-ulit na paratang na may katiwalian sa mga infrastructure project sa Taguig gaya ng Flood Control Project at Laguna Lake Reclamation. Tugon ni Lacson, kapag detalyado at may pinaghuhugutan pang official record, mahirap paniwalaan na fake news at tahaluan pa ng kulay politika. Hindi naman bumilip si Lacson sa sinabi ni Kitano na umaasa sila ng asawang si Taguig Mayor Lani Kitano na totoo ang kanyang sinasabi na fraudulent titling ng mga nireclaim na bahagi ng Laguna Lake na saklaw ng Taguig dahil mapupunta yun sa gobyerno kapag sinamsam. Sabi ni Lacson, maari nga ang sinabi ni Kitano kaya lamang ang mga nireclaim na nasa 38.83 na hektarya ay nakarehistro sa mga pribadong individual na hawak na niya ang mga pangalan pati numero ng mga titulo at patuloy silang naghahalukay ukol dito. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Hindi na tatakbo. Magugulat ako kung mayroong isang kandidato na dati nang natalo sa pagkapangulo at tumakbo muli ng isang beses pa ang mananalo. Dahil sa kasaysayan ng ating bansa, wala pang tumakbong pangulo na natalo ang nagawang magwagi sa ikalawa at ikatlong pagtatangka. Pag natalo ka na minsan bilang pangulo, wala na. Tapos na yung chance mo. You only have one chance to try and become president. And if you lose that chance, you miss that window, wala ka na forever. Si Mar Rojas, nalulungkot ako dahil actually nung 2010, kanya na yung election eh. Hindi namatay nung 2009 si Cory. Kanya yung 2010 elections. Kanya yung pagkapangulo nun. Na-miss niya yung window eh. Dahil yung nangyari. Si Dolores Petawaran, salamat po, Sir Ira. Si Samuel Samson, Manila Bulletin, happy birthday sa pamangking ko na si Angeline Samson Roa. Si Dolores Petawaran, yan ang tama, Lacson, irap yan. Julio M. Trenta, sana hindi maaari magretiro si President Ping Lacson. Kailangan pa natin siya. Kasama siya na President Robredo, President Tulpo, President Ontiveros, at President Bico. Salbahe ka talaga kahit kailan, Julio M. Trenta. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na po na umaga.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Iniulat ng PAGASA na ganap ng tropical storm ang Tropical Depression Pilandok at taglay nito ang maximum wind na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 85 kilometers per hour. Huli itong namataan sa layong 1,060 kilometers east of extreme northern Luzon. Wala namang itinaas na wind signal sa amang panig ng bansa. Samantala, inaasahan naman ang malalakas na hangin dala ng habagat sa mga sumusunod na lugar. Malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Patuloy pa rin naman ang paalala ng ahensya ng manatiling alerto upang makaiwas sa peligrong dala ng masamang panahon. Ako si Chris Lucas, nag-uula.

0: para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong promote na flag officer na Philippine Coast Guard na manguna ng may tapang at integridad habang ginagampanan nila ang mas malaking responsibilidad sa pagprotekta sa mga Filipino at karagatan ng bansa. Sa mensahe ni Pangulong Marcos sa oath-taking ceremony ng 21 bagong promote na PCG flag officers, sinabi nitong ang mga bagong rango ay may kaagkibat na mga responsibilidad na direktang nakaaapekto sa mga Filipino, partikular sa mga kababayang ang buhay ay kabuhayan ay nakasalalay sa karagatan. Ayon sa Pangulo, ang dedikasyon ng PCG na tungkulin ay sumasalamin sa tapang na ipinagdiriwang tuwing National Heroes Day na ginunita kahapon lamang. Sinabi pa ng Pangulo na naipapakita ng mga tauhan ng PCG ang kanilang tapang sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin kabilang ang pagsasagawa ng daang-daang search and rescue operations at pagtugon sa mga distress call. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng Coast Guard tuwing may kalamidad kung saan patuloy na nagsasagawa ng rescue operations upang mailigtas ang mga pamilya at maabot ang mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Hindi kinayang pigilan ng baha ang pag-iisang dibdib ng dalawang magsing irog sa Hagonoy, Bulacan. Sa larawang ibinahagi ng St. John the Baptist Parish sa kanilang Facebook page, makikitang lumusong sa hanggang bewang na baha ang bride at groom maging ang entourage, matuloy lamang ang kanilang kasal. Ayon sa pamunuan ng parokya, iminungkahi nila na ipagpaliban ang kasal hanggang sa humupa ang baha, subalit nanindigan ng mag-asawa na ituloy ang seremonya. Pinutulan pa umuno ng bride ang kanyang trahe de boda upang hindi maging sagabal sa kanyang paglalakad patungo sa dambana. Napilitan namang gumamit ng mobile or ng Bluetooth speaker ang parokya matapos mawalan ng kuryente sa kanilang simbahan. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: nilinaw ni Senator Judge Vicente Tito Soto III ang tungkol sa paggamit ng alyas na naging paksa ng pagtatanong ni Senator Judge Robinhood Padilla kay Attorney May Divina Gracia sa impeachment trial noong nakarang linggo. Iginit ni Soto na sagot na ni Attorney May Divina Gracia ng prosecutor team ang tungkol sa paggamit ng alyas batay sa kanilang journal. Ipinunto ni Soto ng tinutukoy ni Divina Gracia ay Republic Act 6085 na nagre-regulate sa paggamit ng aliases. Linaw ni Senator Judge Soto na pinapayagan lamang ang paggamit ng alias para pa dito nga sa mga literatura, pelikula, television at iba pang entertainment purposes. Kung walang totoong tao sa likod ng alias na ito, anay ay fictitious name o peking pangalan ito. Matatandang iniugnay ni Padilla na maski ang mga bayani ay gumagamit noon ng alias, kahit si dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. na may alias ng Marcial Bonifacio. Ito ay patungkol din sa paggamit ng alias o codename sa mga acknowledgement receipt na pinagbigyan ng confidential funds. Nauna namang sinabi ni Divina Gracia na sa ilalim ng anti-alias law, pinapayagan naman ang paggamit ng alias basta takasan din kung ano ang tunay na pangalan.
1: Therefore, if there is a person behind the alias, then it is an alias. If there is no person behind the name, it is a fictitious name or a fake name.
0: So, ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Hinimok ni Senator Mark Villar ang mga economic manager ng bansa na suporta ng kanyang panukalang itaas ang taunang income tax exemption ceiling upang makapagbigay ng agarang ginhawa sa mga manggagawang Pilipino at mapasigla ang pagkonsumo ng mga pamilya at ng ekonomiya. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa panukalang 2027 national budget, sinabi ni Villar na dapat konsidera na ng pamahalaan ang pagbibigay ng tax relief sa gitna ng paghina ng consumer spending at mabagal ng paggasta ng gobyerno. Iniyay ni Villar ang Senate Bill No. 2137 na naglalayong itaas mula sa 250,000 pesos patungo nga sa 360,000 ang taunang income tax exemption ceiling. Kapag na isa batas, hindi napapatawan ng personal income tax yung mga manggagawang kumikita na hanggang 30,000 piso kada buwan. Paliwanag ni Senator Mark Villar, kung mababa ang government spending at humihina rin ang consumption, ang pagpapataas sa income tax exemption ceiling ay magbibigay ng agarang ginhawa sa ating mga low at middle income workers. Aniya sa halip na hintayin pa pamamahagi ng tulong, direkta ng mananatili sa kanilang bulsa perang maaari nilang gamitin para sa pagkain, kuryente, pamasa, edukasyon at iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa pagdinig, iniulat na itong economic manager yung pagbagal nga ng personal consumption habang bumababa naman ng mahigit sa 30% ang public construction sa loob ng dalawang magkasunod na quarter. Iniugnay ang paghina sa batas na inflation, pagbaba ng consumer confidence at mga usapin sa pamamahala na nakakaapekto rin sa mga pamumuhunan. Ayon kay Villar, maaaring magsilbing papasigla sa ekonomiya ang pagtataas ng exemption ceiling dahil mas malaking bahagi nang pinaghirapang kita ng mga manggagawa ang maiiwan sa kanila para sa kanilang mga pangangailangan o gastusin na maaari namang bumalik sa ekonomiya sa pamamagitan ng mas mataas na household consumption. Kaugnay nito, maasa si Senator Villar na bibigyan ng masusing konsiderasyon ng Department of Finance at iba pang economic agencies ang kanyang kahilingan. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Sa pagtatanong ni Senator Judges Erwin Tulfo sa kanyang interjection sa testigong si Philippine Army Colonel Manaros Barancing II, muling iginita opisyal na wala silang natanggap na anumang pondo mula sa Department of Education sa kanilang isinagawang Youth Leadership Summit at Information Education and Communication Campaign noong taong 2023. Kinuwestiyon kasi ni Senator Erwin si Barancing kung may natanggap itong pondo mula sa DepEd sa nabanggit na aktibidad. Tumulong lamang ani ang DepEd sa venue kung saan ginanap ang summit dahil ito ay ginanap sa paaralan. Subalit pagdating sa pondo ay wala silang natanggap dahil mayroon namang pondo dito ang Philippine Army at naglabas din ng pondo ang mga local government unit at ilang ahensya ng gobyerno na nag-participate at kanya-kanya silang gastos. Itinuro naman ni Barancing si dating DepEd Undersecretary Nolasco Mempin na humingi sa kanya ng certificate na ginawang aktibidad na hindi niya alam na ginamit ng DepEd sa liquidation of expenses sa confidential funds na isinumite sa Commission on Audit noong January 1, 2024. Sa pagtatanong ni Senator Judges Erwin, sinabi rin ni Colonel Barancing na hindi lamang siya ang nahingian ng certificate ng DepEd, kundi maging ang ilang opisyal ng Philippine Army.
1: O any ranking officials na nag-request para mag-issue po ang office ninyo ng certification patungkol po sa YLS and IEC activities.
2: Sir, it was then Undersecretary Mempin, sir.
1: Undersecretary na DepEd Mempin.
2: Yes, sir, during that time, sir.
0: Ako, si Jojo Sika, at nagulat para sa DCRJ Radio Pandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Inamin ni Philippine Army Colonel Magtanggol Panopio sa 20th araw ng paglilitis sa impeachment court kay Vice President Sara Duterte na nagulat siya nang malaman na ginamit ng Department of Education ang kanyang inisyong certificate sa liquidation ng confidential funds sa reward na nagkakahalaga ng ₱15,540,000 sa pagtatanong ni Prosecution Panel Attorney Reynaldo Robles. Inamin ni Colonel Panopio na nagulat siya nang malaman sa pagdinig ng Kamara noong October 17, 2024 na ginamit ng DepEd sa liquidation sa Commission on Audit ang kanyang inisyo na certificate noong December 5, 2023 sa kanilang sinagawang Youth Leadership Summit noong taong 2023. Aniya nakipag-coordinate niya si dating DepEd Undersecretary Nolasco Mempin sa kanilang commander para makahingi nga ng certificate sa kanilang ginawang aktibidad, subalit wala ni siyang kaalam-alam na gagamitin ito sa liquidation sa COA. Dagdag pa ni Colonel Panopio, ang certification ay pagpapatunay lamang ng kanilang matagumpay na naisakatuparan itong Youth Leadership Summit.
1: Sunyo, nung nalaman nyo yun?
2: Beg your honor.
3: Colonel Panopio, the date of the hearing is October 17, 2024. So doon nyo po unang nalaman.
4: Na Opo, your honor.
3: Na ginamit yung inyong certification bilang isa sa mga liquidation documents ng DepEd sa COA AOM.
4: Doon ko lang po formally nalaman yung information na yon, your honor.
3: Did you have any reaction, Colonel, upon hearing or knowing that?
4: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinesertify anything about money or funds, your honor.
3: That's your answer, counsel.
1: Thank you, your honor.
0: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Pandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Inihayag ni Colonel Magtanggol Panopio sa Senate Impeachment Court na nagulat siya nang malaman na ginamit ng Department of Education ang kanyang sertifikasyon bilang supporting document sa liquidation ng 15.4 million pesos na confidential funds. Ayon kay Panopio, ang certification na inilabas niya noong December 5, 2023 ay para lamang patunayang isinagawa ang Youth Leadership Summit o YLS sa lugar na sakop ng 7th Infantry Division noong taong 2023. Nilinaw niyang wala siyang pinatunayang tungkol sa pera o confidential funds at wala rin siyang alam na koneksyon ng kanyang sertifikasyon sa umunoy pagbabayad ng rewards. Sinabi ni Panopio na normal sa Armed Forces of the Philippines ang pagbibigay ng sertifikasyon para sa mga aktibidad na isinasagawa kasama ang ibang ahensya ng gobyerno.
1: Medyo nagulat po kami kasi yung po aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinesertify anything about money or funds, Your Honor.
0: Bago ang kanyang testimonya, sumang-ayon ng DepEd na walang confidential funds mula sa DepEd ang inilipa sa Philippine Army o AFP para sa YLS at Information Education Activities na sakop ng mga sertifikasyon. Samantala, nauna nang nagpatotoo si Colonel Manaros Buransing na walang natanggap na pondo mula sa DepEd ang 1st Infantry Division para sa mga nabanggit na aktibidad. Ang 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong 2023 ay bahagi ng Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Sa highway niya eh. Tapos pagdadaan ako doon, tatamaan ako ng bahana hanggang bintana ako. Parang hindi naman yata makatarungan na isisi pa sa pamahalaan. Eh ang laki-laki kinikita ng NLEX. Para dyan. Doon na lang sa RFID. Isipin mo to, Chona. Ako, ang average na load ko sa RFID is 1,500 at any given point in time. Now, isipin mo, kung merong 1,000 katulad namin na laging may 1,500 any given point in time, may 1.5 million pesos na nakalutang na pera ng NLEX. Hindi gumagalaw, hindi ginagamit, nandun lang. Sila na may-ari noon, hindi mo naman na mababawi 1.5 eh.
4: Diba?
3: Pag kinarga mo doon, sa kanila na yun eh. Hindi ko maintindihan bakit hindi nila magamit-gamit yung salapi na yun para ayusin yung baha na yan na 10 taon na nating tinitignan na sila nagpapa... Diba? 10 taon ko na pinapanood yun at yung lugar dani. Hindi naman nagbago yung lugar. Hindi naman nagbago yung taas ng baha. Hindi naman nagbago yung panahon kung kailan nagbabaha. Diba? Pero wala silang ginagawa. Tapos ngayon, nakangiti yung PR ng NLEX. Di tayo sisisihin yan. Bakit? Malacanang ang sisisihin yan. Tignan mo.
5: Totoo. Akala ko sasabihin mo, bakit hindi gamitin ang milyong pera na yan, ayusin mo na yung RFID system kasi nagbibintana pa minsan, hindi mabasa.
3: Oo. Yung NLEX na yan, sakit ng ulo yan. Diba? I mean, pareho kung dinadaanan yan eh. Whether your NLEX, whether you're Ramani Pangilinan owned or you're a Ramon Ang owned San Miguel Corporation owned expressway, pareho kong dinadaanan yan regular. Nakakotse ako lagi, remember? Kaya nga mainit din ang ulo ko sa mga oil companies dahil mahal-mahal na nang binabayaran ko sa gasolina eh, di ba? Mas mahal na yung diesel ko, kaya nga ako bumili ng diesel nung araw dahil mura eh. Ngayon, hindi na mura. Mas mahal na yung diesel. Sakit na naman ang ulo. Mahal-mahal pa ng parking. Kaya galit na naman ako dyan sa mga C. Di ba? Dahil... Wala na hindi galit eh, no?
5: Lahat na lang eh, no?
3: Pero hindi, di ba? Di ba? Yun yung point ko eh. Yun yung ano natin, di ba? Yung baha. Hindi makatarungan na isisi sa Malacanang. Yung iba, pwede pa. Yung mga ibang lugar na government-owned, government dapat ang nagpatupad nung sabi nga ni Vince Dizon eh, hindi na flood control, flood management. May bago na siyang term. Flood management.
5: Okay.
3: Okay, thank you. Very good. Di ba?
5: Okay.
3: Sige, pwede na yun. Okay, pero wag yung NLEX. Wag yung SLEX. Hindi kasalanan ng gobyerno yan. Kasalanan yan ng expressway operator. Ilaglag natin yung sisi doon sa dapat sisihin. Huwag yung lahat tayo o every all eh, di ba? Basta Malacanang. Ganun tayo. Hindi dapat ganun. Kasi nakakalusot yung mga hindi dapat makalusot. Totoo yun. May kamakaibigan ako dun sa PR ng ano, ng NLEX. Pag kinakausap ko, oh, problema ko pa ba yan? Eh, hindi naman kami sisihin dyan. Di ba?
5: Totoo. At today, si Pangulong Marcos na naman ang sisihin dyan kahit hindi naman sa kanya yung kasalanan.
3: Of course! Kaya nga eh. Kaya nga dapat si Pangulong Marcos, ang gawin niya, I mean, if I was in his place and if he listens to us, dapat isang matinding warning kay NLEX tsaka kay SLEX. Tatanggalin ko sa inyo yung prangkisa niya. Wala akong pakialam kung nagbayad na kayo na malaki. Ibibigay ko sa iba yan. I mean, meron ng taong gumawa nun eh. Di ba? Tumino. Di ba? May isang presidente yung gumawa na nun eh. Di ba? Tatanggalin ko sa inyo yung prangkisa niya. Bibigay ko sa iba yan. Di ba? Tumino sila. Itinuyo yung mga yan pagka sinabi mo sa kanila mawawalan sila ng negosyo. Di ba? I think, I mean, if the president listens to us, di ba? They should give a stern warning to these people. Ship up or ship out. Ganun ba? Di ba? Kawawa naman tayo, mal-mal ng tolpi. Sakit-sakit sa puso.
5: Totoo.
3: Di ba?
5: Travel mo mas mahal ang bayad.
3: So, pag yung titignan mo yung ano, balance mo, pagpasok mo, ganito balance mo. Eh. Paglabas mo, maliit na bigla yung balance mo. Sakit-sakit to.
5: Parang ayaw ko nang tingnan yung monitor pag exit ka na eh.
3: Di ba? Sama ng loob mo, di ba? Ikaw, sa Valenzuela ka nakatira eh. Nakikita mo eh, di ba?
5: Sure, and the connector ang ginataanan ko.
3: Di ba sakit sa puso? Pag nakita mo yung balance mo, na naman.
5: Totoo.
3: Diba? Hindi ko alam kung bakit. Ako, naman ako. Salamat, Chona. Thank you.
5: Magandang umaga. Live mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ, Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Si Chona Yu nasa Palasyo ng Malacanang. Diba? Hindi naman sa pinagtatanggol ko ang Malacanang, pero paminsan-minsan naman, wag naman puro Malacanang, di ba? Sabi ni Dolores, patawaran, Diyos ko, ano nangyari sa Pampanga, SM Pampanga, grabe, lubog na dyan, pa naman kami bumababa. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol, good morning Carlito, Peter Nikilevich, Rasputin, hi, bear na nga talaga, may dumaan sa isang apo lakay na ang ringtone ng cellphone niya kanta ni Jose Marichan. Merry Christmas, 'di ba? Julio M. Trenta, tama, hindi kasalanan ni Presidente Bongbong, ang totoo may kasalanan sa pagbabaha ng egg ay flood control sa Davao. Ubo. Bahay ka, Julio M. Trenta, dinala mo na naman sa Davao yung kwentuhan eh. Jet Reyes, malawak ang pagbaha ay dahil daw sa climate change. O sige, pero, saan napunta ang bilyong piso para sa flood control project at ibinayad sa expressway at road user tax, flood management my foot. Dolores Patawaran, sabi nga ni Clara David Daboy, ang magbaha. Nakakiusap ang mga Lakanyang sa publiko na hayaan ng ombudsman na ipagpatuloy ang investigasyon nito kaugnay sa maanumalyang flood control projects at huwag madaliin ang mga bagay-bagay gaya ng nais na mangyari ng marami bilang bahagi ng pagdurusa ng bansa mula sa matinding pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang Office of the Ombudsman ay isang independent constitutional body at mayroon sariling mandato, hiwalay mula sa ekdibo, legislatura at higit hudikaturang sangay ng pamahalaan. Gayunman sinabi pa ni Castro na hindi tama na madaliin ang investigasyon dahil maaaring mauwi lamang sa wala ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Gayunpaman nanindigan si Castro na ang investigasyon ng ombudsman hinggil sa flood control ay naaayon sa batas. Nawala na ng bigat at kredibilidad ang mga akusasyon ng natitirang Maleta Boys matapos bawiin ang pangunahing testigo na si Orly Gutesa, ang kanyang naunang pahayag hinggil sa kickback sa kontrobersyal na flood control scam. Ayon kay human rights lawyer Antonio Bukoy, hindi nasusukat sa dami ng tao ang lakas ng kaso. Matatandaan na sa 18 na tinaguri ang Maleta Boys ay apat sa mga ito ang bumawi sa kanilang testimonya. Sinabi ni Bukoy na pagbawi ng mga nasabing individual ay perpektong nagtugma sa naunang posisyon at sa laysay ng 25 iba pang kasamahan ng mga dating tauhan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang grupong ito ay nauna ng tumanggi at nagpabulaanan sa mga paratang na ibinato ng orihinal na 18 Maleta Boys. Nagsagawa ng mga rescue at preventive evacuation sa mahigit na 15,000 residente sa Luzon ang Philippine Coast Guard. Sa gitna ito na malawak ang pagbaha sa ilang lalawigan matapos ang pag-ulan na epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Sinabi ni Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na sabay-sabay ang mga rescue operations na ginawa ng mga response team sa Coast Guard pati ang pre-entry evacuation sa mga epektadong komunidad. Nasa 17,300 residente naman ang Pampanga ang tumutuloy sa 270 evacuation centers dahil sa matinding pagbaha sa probinsya ayon kay Governor Lilia Pineda. Ani Pineda ang bilang ay patumbas ng 4,622 pamilya at hindi kabilang ang mga residente na nanatili sa kanilang mga tirahan sa kabila ng pagbaha. Inilarawan ng gobernador ang pagbaha bilang unprecedented o hindi inaasahan at hindi pa nakikita kahit kailan sa ilang mga lugar at ang ibang dating hindi binabaha ay nakaranas na ng pagbaha. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaang panlalawigan sa mga alkalde at opisyal ng barangay para isa prioridad ang paglilikas sa mga bata, may sakit, senior citizen at bedridden individual. Isinailalim naman sa state of calamity ang Pangasinan dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat sa lalawigan. Ayon sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, idineklara ang state of calamity sa pamamagitan ng Provincial Resolution No. 985-2026 na may petsang August 31. Inaasahang mapapabilis ang deklarasyon ng paghahatid ng ayuda at pagpapatupad ng mga hakbang para sa pagtugon at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Umabot na sa 6.16 na bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura dahil sa habagat, habang nasa 2.32 bilyong piso naman ang pagkalugi sa sektor ng agrikultura ayon sa Office of Civil Defense. Sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas na 724 na lugar ang binaha sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamaraming binahang lugar ang naitala sa Central Luzon. 561 kabilang ang mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Samantala, 122 lugar ang nanatiling lubog sa Pangasinan, 24 sa Laguna at 11 sa Muntinlupa at Valenzuela. I-stranded ng ilang oras sa mga motorista sa North Luzon Expressway sa bahagi ng San Simon, Pampanga dahil sa pagbaha. Ayon kay NLEX Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio, mabilis na tumaas ang baha sa mga lugar sa labas ng expressway at kalaunan ay naapektuhan na ang mismong kalsada. Nagsimula ang pagbaha noong pang-Biyernes, ngunit lumala nitong weekend. Sa huling update, ang dulo ng daloy ng trapiko pa-northbound kagabi ay umabot na sa Candaba o mahigit 7 kilometro. Ang southbound traffic naman ay mayroong 5-6 na kilometro. Ayon kay Ignacio, ang Class 1 vehicles ay pinadaan na sa innermost lane habang ang mga truck at bus ay pinapayagang makadaan sa ikalawang lane. Sabi ni Angel Perez, 2022 plano na ng gobyerno maglaan at maghukay ng ubod ng laking water impounding area sa Candaba. Kaso di ba pilit hinaharang ng mga congressman sa pangunguna ni Ana York Bondoc? Oo nga, naalala ko yan eh, di ba? Basta galit yung congressman nila doon. Dahil bakit daw lalagyan ng water collection ano yung Candaba? Lalo daw magbabaha. Eh baha na yung Candaba eh, Candaba swamp nga eh, di ba? Minsan talaga hindi mo maintindihan bakit ganun mag-isip yung mga ganun mag-isip eh, no? Sa ewan. Todo depensa naman ng Malacanang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagkalat ng mga video na nagpapakita na siya kumakanta.

yun, ako, asawa at anak ko, most important day, di ba? Of the calendar ang kanila mga birthday. Pero, ang patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan na nagdulot ng habagat ang dahilan ng pagbaha sa Kalakang, Maynila at ilang lugar sa Luzon noong Sabado, August 29, kabilang sa mga lubog sa bahay sa baha ay ang Dagupan, Pangasinan, Pampanga, Bataan, Bulacan, Tarlac at Metro Manila. Again, hindi natin masyadong masisisi lahat ng pagbaha. Pero yung mga flood control programs na sa pamahalaan, pwede nating itanong sa Pangulo. Medyo hindi lang maganda yung visuals talaga at saka timing kasi nung 28 at saka 29, anong 22, 23, 24, bumabaha na sa maraming lugar sa Northern Luzon at saka Metro Manila. Tapos lalabas yung video na kumakanta ang Pangulo. Not that something's wrong with celebrating the birthday of your loved one. Kaya lang the visuals are not necessarily good. Diba? I know, alam ko, Pangulo siya eh. Pangulo siya. At kahit nasa banyo yan at nagbabawas, kaya niyang magbato na instructions sa mga tauhan niya kasi siya yung Pangulo. Same vein na ako, bilang pinuno ng kumpanya ko, kaya ko magbato na instructions kahit nakahiga ako sa kama dahil may sakit ako. So yes, so I can agree with Claire Castro on that point. Diba na hindi naman porke kumakanta ang Pangulo sa birthday ng kanyang asawa na of course, pinaghandaan nila, hindi naman nila alam na babagyo dun sa araw ng birthday ni First Lady. Yun lang, sana wala nang lumabas na video. Diba? Nagagawa ho yan eh. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba na nagagawa? Alam nyo ba na nagagawang pagpasok sa isang function room, kinuumpis ka ang cellphone? Pagka nasa Japan kami at merong mga presentation na naka-embargo, hindi mo pwedeng ilabas ng sa loob ng 2-3 araw. Bago kami pumasok, kinukumpis kayo mga cellphone namin. Nagagawa ho yun. Sir Ira, hindi yan kayang gawin ni nonchalant president kasi walang angas at political will, kaya at least tayo. Grabe naman ang SLEX. Ba, anong ginagawa ni MVP? Nagbabayad ang mga motorist na gumagamit ng SLEX nyo. Kimura Dolores, salamat at tingnan po, Sir Ira B. Panganiban. I'm Samoya Bernante. If FPRRD tatakbo ulit ng president tapos manalo siya, makakauwi na ba siya, Sir Ira? Hindi ko alam. Hindi nga pwede. Hindi nga siya pwede tumakbo ulit eh. One term of 6 years ang isang presidente. Mark Mallorca, pansinin nyo, wala nang nasaan ang Pangulo kasi nagkakampi na sila. Romy Espeleta, ang problema pera ng taong bayan ang ginagastos nila. Pus na oras ko. Susunod sa akin si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Susunod niya si

Alright, muli isang magandang umaga mga tropang JGL. Ito po ang Johnny Gomez Live mga kaibigan. Kahapon, Agosto 31, 2026. Sabi ko, hindi tayo magpapangita. Next month na. O eh, tama-tama, September 1 na ngayon. Ito po yung unang araw ng buwan ng Setyembre mga kaibigan, 2026. Tayo po'y umaasa na may bitbit na ligaya, tuwa, pag-asa, kilig, hugot, ika nga. Ito pong unang araw ng Setyembre para sa ating mamamayang Pilipino at dito sa ating JGL community, mga kabandido. Bago tayo magsimula ng palatuntunan, I came across ito pong prayer, no? Na Solace in the Solitude. Ito po yung ano, ito po yung kanyang title. Ang sabi po rito, ito yung gawin nating gabay dito sa ating buwan ng Setyembre, ha? Bigyan natin ang pagkakataon simulan itong ating programa sa pamamagitan po ng panalangin sa May Kapal. Lord, I surrender my September to you. I do not know what this month will bring, but I trust you with all of it. I give you my plans, my worries, my prayers, and the things I am still hoping for. Please take away the fear of what I cannot control, and remind me that I do not have to figure everything out on my own. Lord, if something is meant for me, let it find me at the right time. If a door is not meant to open, give me the strength to let it go. Protect me from things I cannot see. Guide me when I feel lost. And give me peace when life doesn't go the way I expected. I may not understand your timing, but I choose to trust that you know what is best for me. So Lord, I place this whole month in your hands. May September bring me closer to you. Not just closer to the things I am praying for. Let there be good news, answered prayers, new beginnings, and quiet moments that remind me you have never left me. Whatever happens this month, I surrender it to you. Your will, your timing, your way. Amen. Nako, napakasarap naman talagang basahin doon sa mga nakikinig sa palatuntunan. Napakasarap pakinggan, hindi ba? Nagbibigay po ng panibagong pag-asa sa sambayan ng Pilipino ang Bermats Jovary Pasok. Pamaya-maya, maging si Maraya, imbitahan po natin na makihalubilo dito sa palatuntunan. Unang araw ng Setyembre, mga kabandido, handa na ba ka? O, yun ang sinasabi natin parati. Handa na ba tayong simulan ito pong pagbuo ng isang panibagong pag-asa para dito sa nalalabing quarter, ha? Nalalabing apat na buwan. Okay, October, November, December, that's the last quarter. Isama po natin ang Setyembre, nalalabing apat na buwan ng 2026. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Panibagong hamon ang kinakaharap ng ating mga kababayang Pilipino. Pero sit back and relax. May Johnny Gomez Live eh. Layunin po natin ang bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa Katwiran at Karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano ang ating technical director, si Angela Pienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez. Tuloy-tuloy tayo sa inyong balayang palatuntunan, balitaan, talakayan, komentaryo, diskusyon, say it, you name it, etc., etc., etc. Pero yung ating parating sinasabi, sit back and relax. Doon sa mga nagdanais magbigay ng kanilang komento pamaya-maya, ito po yung ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko. 0917-751-3804. Doon po naman sa mga nakaantabay at nagbatsyag, naghintay, ngayon ay nanonood sa telebisyon sa pamamagitan ng Sky Cable
Channel 224 sa Facebook at sa YouTube. Eh, bukas na po yung ating ano, bukas na po yung ating live chat. Kaya maaari na pong magbigay. Ha? Maaari na pong magbigay. Ayun, eh nabartagol tayo first time na ngayon, anong oras na? Alas 10:13, unang bardagol ng lalamunan ni Johnny G. Okay? alas 10:13, ikalawang bardagol ng lalamunan ni Johnny G. Bukas na po yung ating live chat at mangyaring magbigay kayo ng inyong mga opinion dito po sa mga tatalakayin nating issue at topic kayong araw na ito. Pero bigyan po natin ang daan itong buwan ng Setyembre. Gusto kong maintindihan mula sa ating mga kababayan. Ano bang inaasahan nyo dito sa nananabing apat na buwan ng 2026? Okay? Ito, mga personal observation ninyo, ha? Saan ba kayo kumukuha ng hugot? Saan ba kayo kumukuha ng lakas, ng katawan at isipan para bumangon sa pang-araw-araw na hamon ng buhay? Gigising ka sa umaga, magtatrabaho ka, gagawin mo yung routine, yung pang-araw-araw na ginagawa. Kanino ka kumukuha ng hugot? Kanino ka kumukuha ng lakas ng pangakatawan? Tibay ng isipan para magkaroon po ng tamang direksyon dito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Sabi nga nila, bare months, pinakamahaba raw po sa buong mundo. Pinakamahabang selebrasyon ng Kapaskuhan. Doon sa mga bansang nagse-celebrate ng Pasko, pinakamahaba dahil September 1 pa lang, excited na tayo. Saan ka ba na-excite? Sa 13th month pay? Sa bonus? Sa hamon? Sa ano pa ba yung mga inihahanda pag Pasko? Doon sa mga prutas na ihahain sa labesa? Yung reunion salo-salo ng pamilya, kaibigan, kaanak, mga magkakapitbahay? Ito ba yung unique karakter ng mga Pilipino? Kaya daw po napakahaba ng ating Pasko. Tumatawid pa yan ng 2027. May Enero pa, may Pebrero pa. Okay? Hanggang Pebrero, itinatawid po natin itong selebrasyon ng Kapaskuhan. Pero ang tanong ko, saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Saan ka kumukuha ng tibay ng isipan? Kumbaga, to keep the ball rolling. Ha? Saan ka kumukuha ng pag-asa? Sa kabila po ng mga problemang inihahatid ng trahedya, ng kalabidad, ng iba't ibang mga challenges ng political influence ng ating mga leader, eh nananatiling nakatindig ang sambayanan at ang ating mga kababayang Pilipino. Kanino ka kumukuha ng pag-asa? Sige nga! Pag-usapan natin kaalinsabay, ika nga, ng iba't ibang mga issue na ating tatalakayin ngayong umagang kay ganda na Setyembre a Primero 2026. Hintayin ko yung komento ng ating mga kababayang Pilipino, ha? Salamat po ng maigi at marami, pero sandamakmak na yung ating mga kababayang bumabati sa atin sa pagsisimula ng September 1. Si Boss Joseph Franz Guzman, unahin ko na dahil siya po yung unang-una sa listahan, Boss Idol. Magandang morning po sa iyo. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Menchi Ime, Boss Alberto Yadaw Jr. Nasa ang bahagi ka ng Metro Manila, Boss Bert. Si Ma'am Kimura Dolores mula po sa Japan, yung ating Filipino community. Kaway-kaway, magandang morning dyan po sa Japan. Si Angelo Ridahan ng Manolo City, Bulacan. Salamat po ng baigi at marami. Teka muna.

Good morning, September! Ayan na, bumabati na talagang parang merong excitement eh. Yung sinasabi ni Ma'am Mercy, yung kanyang good morning, September, parang isinisigaw eh. Parang isinisigaw. Alam po ninyo, ako excited, no? Pangarap ko pa lang. Bahagi ng aking bucket list. Bakit? Bakit hindi pa ako nakakarating ng Batanes? O, ayan! Tapos doon natin isigaw, good morning, Philippines! O, hindi ba? Good morning, Pilipinas. Good morning, Philippines. Good morning, September. Sir Johnny G, andyan na po si Jose Marichan singing Christmas songs. Oy, happy September morning, Sir Johnny. Sabi po ni Ma'am Kimura Dolores, good morning, Sir Johnny. Welcome, Vermonts. Nakikinig sa Araneta Center, Cubao. Ang ating pambansang lagalag, si Boss Alberto Yadaw Jr. Naka-tune in sa Radyo Bandido. DCRJ 810 kHz. Bukas na bukas yung kanyang radyo. Diyan po sa kanyang binamanehong sasakyan. Thank you, Boss Idol. Aha! 115 araw na lang. Pasko na. Merry, merry, merry, merry, merry Christmas na. Ito po yung sabi ni Angelo Ridaha ng Malolo City, Bulacan. Ano bang mga Christmas carols ang ikangay may kurot sa inyong mga dibdib? Ha? May kurot sa inyong mga dibdib? O, ayan. Ano mga Christmas carols yan? Sige nga. Malalaman natin yung edad ng mga nagko-comment, no? Depende dun sa Christmas carol. Ha? Malalaman natin yung edad, depende po dun sa Christmas carol. Malamig ang siboy ng hangin. Talaga naman. Pero mainit ngayon eh. Mainit. Happy September morning, Sir Johnny. Sabi ni Ma'am Zenny Lubiga Jose. Eto na. Oy, Idol! Mon Samson ng Manila Bulletin. Sabi ni Angelo Ridaha. Merry Christmas, Ninong. Bless na daw po. Bless na, Idol Mon. Ah, salamat po. Okay, thank you so much. Ay, talaga naman, namamasko. Ha? Namamasko ng bonggam-bongga itong si Angelo Ridaha. Bigyan daan rin natin, ha? Dun, may mga nagpadala po sa akin, may mga nag-DM, direct message, may mga nag-PM din ng kanilang mga Christmas greetings. Okay? Galing kay Ma'am Angie de la Cruz, sabi niya, yung kanyang wishes for September, good health for every family, strength for every challenge, healing for every hurting heart, happiness in every home, peace in our mind. May September bring hope, kindness, and beautiful blessings into everyone's life. Ako, sarap. Ang sarap. Alam po ninyo, kaya ako talagang napapangiti at excited kapag panahon ng Setyembre o pagka pumasok na yung Dermans. Sa kabila po ng mga suliranin, mga personal nating suliranin, sa kabila ng mga pagdarahok, sa kabila ng mga challenges na nararamdaman ng bawat pamilyang Pilipino at maging mga individual nating kababayan, there is still that HOPE, hope, pag-asa, na hindi lamang po ito figment of our imagination. Hindi lang po ito nakasiksik sa ating mga pag-iisip. Ramdam sa puso. Hindi ko nga lang alam kung dahil may bonus o may 13th mass. Ha? Hindi ko lang alam kung dahil may bonus o dahil may 13th mass. Pero ako, every bare months, paulit-ulit kong binabalikan yung panahon ng ako'y bata pa. Dahil ang Pasko daw po para sa mga bata. Naniniwala ba kayo riyan? Ang Pasko para sa mga bata. So, kahit ikaw ay, kunwari, tatay ka, nanay ka, wala kang sobra-sobrang pera, wala kang maraming pera, ang importante, yung mga anak mo, eh, merong nabubuksan tuwing Pasko. Pero ako binabalikan ko, no? Although hindi ko naman masasabi na malungkot yung aking kabataan, pero hindi ko rin masasabi na masaya ang pagpasok ng Bermans kay Johnny G. Kahit na ako'y nagsisimula

0: magkabulat, ako po'y nagkakaroon ng sariling mga desisyon. Never ako na-excite. Never ako na-excite. Kapag ka dumarating yung bare months, lalo tingit, pagka dumarating yung December, nung ako'y bata, parakit ako nagkakasakit pagka December eh. Ha? Pagka December, parate ko nagkakasakit nung ako'y bata. Kapag ka pumatak yung December 25, ito talagang celebratory. Yung alam po ninyo, yung excitement ng ating mga kababayan, eh hindi po mawari ako. Parate kong nagsusulo kasi may sakit. Ha? Eh, hindi ko na lang maalala kung kailan nag-stop, no? Yung ganyang pattern sa aking buhay. Pero ngayon naman, hindi, okay naman ako. Ilang panahon, hindi ko na nga maalala when was the last time na I got sick, no? Nang tumuntong yung December 25. Pero itong these, you know, little small memories nung bata ka, hindi ito nawawala eh dun sa ating pagkatao, hindi ito nawawala dun sa ating personalidad, hindi ito nawawala dun sa struktura of how we live, how we think, etc., etc. Ha? Kaya alam mo niyo, kahit na sabi ko nga, hindi naman talaga ganun kalungkot, pero hindi masaya si Johnny G every time na pumapasok ang bear month, September, October, Nobyembre, Disyembre, hindi ko mawari, no? Pero sana kayong mga nakikinig at nanonood, eh, ito pong ating mga pag-asa, itong ating nararamdamang tila, you know, excitement, ika nga, dahil pumasok ang bear mats, panatilihin po ninyo hindi lang sa inyong mga isipan, lalo tingit sa inyong mga puso. And let this feeling be shared. Ha? Kailangan po nating sa publiko, kinakailangan po nating iparamdam sa ating mga kababayan Pilipino, sa ating mga mahal sa buhay, itong celebration. O binati na tayo ni Kalipi ba ito, boss? Ay, hindi. Si Boss Bayani Ricarte ng San Pedro City. Good morning, Boss Idol. Bayani Ricarte ng San Pedro City. Pasko na! At Merry Christmas! Good morning, JG! Salamat po ng maigi at marami, ha? Binabati na tayo ng ating mga tropang JGL ng kanilang mga Christmas messages. Nakakarating na po sa atin yung ating mga Christmas messages kahit medyo malayo pa. Malayo pa, pero sabi nga nila, ang Paskong Pilipino raw po ay 4, 5, 6 na taong anim na buwan. Masyado naman mahaba kung 6 na taon. 6 na buwang sineselebrate ng bawat pamilyang Pilipino. Okay. Dito muna tayo sa report ng pag-asa among other topics, no, na ating pag-uusapan. Dahil alam po ninyo, teka, kung makikita ko ha, kundi ako nagkakamali ay hindi ko na yata makita. Anyway, meron pong X number of tropical depressions and weather phenomenon na binabantayan ang pag-asa between September and December dito sa nalalabing 4 na buwan. At meron na rin silang meron na rin po silang binanggit na mga pwedeng maging pangalan nitong mga weather disturbances sakali pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito nga yung aking hinahanap ngayon para ma-share sa ating mga kabandido. Ito muna para ma-share sa ating mga kabandido. Ito pong mga bagyo na inaasahan po ng pag-asa, binabantayan ng pag-asa at sakali pong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, maibigay ika nga yung update sa ating mga kababayan Pilipino. Sa buwan ng Setyembre, tatlo Ang ilang bardagol niyan? Alas 10:27, apat. Ha? Buwan daw po ng Setyembre, merong inaasahang tatlong weather phenomena. Okay? Tatawagin kung sakaling papasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong mga disturbances na ito, itong mga bagyo na ito, bilang Queenie, Rosal, at Samuel. Okay? Ito raw po yung nakikita mga pangalan, Queenie, Rosal, Samuel. Sa Oktubre, dalawa. Tatawagin daw pong Tomas at Umberto. Okay? Tatawagin Tomas at Umberto. Sa Nobyembre, dalawa uli ang mga pangalang Venus at Waldo. Ito daw po yung ipapangalan. What happened to the politicians at mga sangkot sa nakawan? Ha? Parang hindi na natin nakikita. Ha? Okay, Disyembre, dalawa uli. Yayang at Zenny, Bab Zenny yung pangalan mo na na pick ng pag-asa. So 5 6 7 8 9 10 11, 11 pa. Okay? 11 pa. Tama ba? O 9 lang, 9, siyam na bagyo pa. O siyam na sama ng panahon, tropical depression ang sinasabi po ng pag-asa na pwedeng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. September, Queenie, Rosal, Samuel. October, Tomas, Umberto. November, Venus at Waldo. Disyembre naman, Yayang at Zenny. Okay. Ngayon, dito po sa pinakahuling report ng pag-asa na tanga-tanga na inyong lingkod. Actually, apat yung kanilang pinag-aaralan. Baka itong mga nauna kong binanggit na pangalan, these are what? Based on earlier reports and sightings, no? Na nagawa ng pag-asa. Apat na weather systems are being monitored by pag-asa. Including, kaya naman pala. Kasi kasama pa dun sa kanilang patuloy na minomonitor itong si Pilandok. Okay? Itong si Pilandok kasama pa rin po sa binomonitor mga kaibigan ng pag-asa itong si Pilandok. So kapag tinanggal natin si Pilandok doon sa usapan, tatlo po yung kanilang inaasahan. Pilandok may become almost stationary over the Philippine area or over the Philippine Sea east of extreme northern Luzon. Kaya po may anunsyo ang Malacanang, may mga pasok sa gobyerno, may mga eskwelahan na kansilado ang kanilang klase sa ilang bahagi ng Luzon. It is forecast to intensify into a tropical storm before it exits the Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon or evening. Ma'am Kimura, papunta po ng Southern Japan. Okay? Ito pong si Pilandok. Outside the PAR, another tropical depression was also almost stationary, 570 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, meron po itong maximum sustained winds na 45 kilometers per hour and gusts of up to 60 kilometers per hour. Kaya ito po yung patuloy na binabantayan mga tropang JGL, mga kabandido. Ng pag-asa, ipagpatuloy po natin yung ating panalangin sa ating mga kababayan dyan po sa area ng Northern Luzon at ang bahagi man ng Pilipinas, okay? Na sana po sila'y maging okay sa alright sa kabila po ng mga hamon ng kalamidad sa kanilang mga pansarili at araw-araw na pamumuhay. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report. Habang maraming lugar sa Metro Manila ang nilubog ng baha, kasunod na bigla ang pagbuo sa napakalakas noong ulan na noong August 29, kapansin-pansing na iwasan ang nabotas ang matagalang pagbaha, isang aktwal na pagsubok sa flood control system na matagal nang binuo at pinatatakbo ng lungsod. Batay nga sa lista na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nabotas ang tanging lungsod sa Kamanaba na hindi kabilang sa mga lugar na naitalang binaha. Sa nabotas, mabilis na nailabas ang tubig mula sa mga kalsada habang patuloy na gumagana ang pumping station, floodgate, drainage system at mga dike na nagsisilbing magkakaugnay na depensa ng lungsod laban sa malakas na ulan at high tide mula sa Manila Bay. Para kay nabotas, Representative Toby Chanco, ipinapakita na nangyayari na ang tunay na halaga ng flood control infrastructure ay nasusukat kapag dumating ang matinding ulan. Iginiti Chanco na hindi na kailangan ng magarbong proyekto, kundi tamang infrastruktura, tamang engineering, regular maintenance at mga pasilidad na talagang gumagana kapag kailangan ng tao. Ayon kay Chanco, mahalagang tingnan ang flood control bilang isang integrated system. Ang mga dike ang nagsisilbing harang laban sa tubig mula sa Manila Bay, habang floodgates at pumping station naman ang kumokontrol at naglalabas ng tubig mula sa loob ng lungsod. Gayunman, sinabi ni Chanco na hindi nangangahulugan ang magandang performance ng sistema noong Agosto 29 na tapos na ang trabaho ng lungsod. Ako si Jojo Sika, nag-uulat para sa DZRJ Radio Pandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Hinimok ni Speaker Faustino Boji D-deter ng mga miyembro at empleyado ng House of Representatives na magkaisa at ipagpatuloy ang pagsisikap na maibalik ang tiwala ng publiko sa Kongreso. Sa kanyang mensahe sa isang sorpresang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, nagpasalamat si D sa buong kamera dahil hindi umano ito sumuko sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng institusyon. Ayon si Speaker, mahaba pa ang kanilang laban at nagsisimula pa lamang ang mga hakbang para muling maibangon ng Kongreso. Hinimok niya ang lahat na patuloy na ipaglaban ng tama at magtulungan upang mapalakas ang paniniwala ng publiko sa tinatawag niyang bagong Kongreso. Kabilang sa isinusulong ni D ang transparency, accountability, reforma sa institusyon at konkretong serbisyo para sa mga Pilipino. Binigyan din niya na responsibilidad ng bawat mambabatas at empleyado ng Kongreso ang pagpapatatag ng institusyon at pag-una sa kapakanan ng publiko kaysa sa pansarili at pampolitikang pagkakaiba.
3: Salamat sa tiwala. Mapapalaban natin. Nakapag-umpisa pa lang tayo, pero dapat lalo natin ipaglaban ang tama at ipaglaban natin ibangon ang Kongreso sa tulong ng bawat isa. Thank you, Mr. Jorge.
2: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Manino TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

0: Inataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na higpitan ang implementasyon ng no-build zone sa bansa. Kasunod na rin ito ng nararanasang malakas na buhos ng ulan dahilan para matangay ang ilang bahay na nakatayo sa mga gilid ng ilog. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang utos ni Pangulong Marcos na isang factor na dapat ikonsidera ang climate change lalo't ang ulan at pagbaha na dala ng monsoon ay nararanasan hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Sinabi pa ni Castro na pinahihigpitan din ni Pangulong Marcos ang pagpapatupad sa mga batas kagaya ng restrictions sa pagpapatayo ng mga gusali sa mga flood-prone areas. Ayon kay Castro, mayroong master plan ang Metro Manila at Cebu noong 1941 at 1936, subalit hindi naman naipatupad. Kung nasunod lamang anya ang mga plano, marami pa sanang open spaces na hihigop ng tubig tuwing umuulan. Sabi ni Castro, malinaw ang utos ni Pangulong Marcos na ipatupad ang batas at huwag mamulitika lamang. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Nagkaisa sina Congressman Lodi Auditoriela kasama si DOT Mimaropa Regional Director Roberto Alabado III sa isang hakbangin para higit pang mapaunlad ang turismo sa Occidental Mindoro. Kabilang sa napag-usapan ng Tamaraw Sanctuary Tour na maaring maging mahalagang bahagi ng ecotourism sa lalawigan habang itinatampok ang natatanging Tamaraw at pinangangalagaan ng kalikasan. Tinanakay rin ang pagpapalakas ng tourism infrastructure, accessibility, promotion ng mga destinasyon at suporta sa mga lokal na tourism stakeholder. Ayon kay Tariela, maaring maging daan ang turismo para higit na makilala ang Occidental Mindoro at makalikha ng dagdag na trabaho at kabuhayan para sa mga residente. Nagpasalamat naman ang kongresista kay Director Alabado sa kanyang pakikipag-ugnayan at suporta sa pagsusulong ng turismo sa lalawigan. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

0: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education na ituro sa mga estudyante ang kahandaan sa climate change. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kahit sa murang edad ng mga bata ay makatutulong na sila sa pangangalaga sa kalikasan. Sinabi pa ni Castro na ang papel ng bawat isa ay dapat malaman at laging maging handa sa epekto ng climate change na maaaring mas magiging malala pa sa mga susunod na taon. Inatasan din niya ni Pangulong Marcos sa mga opisyal ng barangay na ipaabot sa bawat residente ang tamang pagtatapon ng basura, paglilinis ng kapaligiran, pagtanggal ng bara sa daluyan ng mga tubig. Sabi ni Castro, maaaring maliliit na hakbang lamang ito pero malaki naman ang maitutulong para makaiwas sa pagbaha. Ayon kay Castro, nakiusap din si Pangulong Marcos na huwag magpakakampante. Nangako rin ang Pangulo na hihigpitan ang pagpapatupad sa mga kautusan na ito dahil para rin ito sa kaligtasan ng lahat. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Walang balak ang palasyo ng Malacañang na patawan ng parusa ang North Luzon Expressway sa ilang oras na pagka-stranded ng mga motorista dahil sa pagbaha sa bahagi ng Bulacan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa ngayon, pangunahing prioridad ng pamahalaan ang pagtulong sa mga biyaherong na apektuhan ng insidente. Paliwanag ni Castro, hindi tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipinatawag na meeting nitong Lunes na utusan ang Toll Regulatory Board na parusahan ng NLEX. Kasabay nito, matabang naman ang Malacañang sa panukalang bigyan muna ng libreng toll fee ang mga naapektuhang motorista sa NLEX. Paliwanag ni Castro, wag na lang dumaan ang mga motorista sa NLEX para hindi maging stranded. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Lady.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Alright, balik po tayo dito sa inyong balayang talakayan, dito sa Johnny Gomez Live. Nagtatanong yung ilan nating motorista, bakit pabago-bago raw at paiba-iba yung pagbabawas sa presyo ng produktong petrolyo. Depende dun sa mga gasoline stations na kanilang nakikita. Nagsimula po yung pagbabawas ng sentimo sa gasolina. Okay? Ngayong araw, at para dun sa kaalaman ng ating mga kababayan, narito po yung presyo ng decrease pagkakababa, pagpapababa, ika nga sa presyo ng produktong petrolyo. Eh, dalawang linggo natin naramdaman yung pataas na, yung pag-climb, pataas na presyuhan. Starting today, nagkaroon po tayo ng oil price decrease. Okay? For 2 weeks, nagkaroon tayo ng oil price hike. Ito ngayon, bumaba po yung presyo ng produktong petrolyo. Sa sea oil, para naiintindihan ng ating mga kababayan, ha? Ang pagkakababa ng presyo kada litro ng gasolina ay 32 sentimo. 32 centavos per liter. Sa diesel, bumaba po ng 3 piso at 83 sentimo. 3 pesos and 83 centavos per liter. Sa kerosene, bumaba po ng 3 pesos and 84 centavos per liter. Ito po yung existing na presyuhan sa sea oil. Ito po yung kanilang ibinaba. Iba po yung presyo pagdating sa Petron at sa Shell Pilipinas. Ang gasolina ay bumaba ng 30 centavos per liter. Ang diesel ay bumaba ng 3 pesos and 80 centavos per liter. Ganon din daw po ang kerosene, bumaba ng 3 pesos and 80 centavos per liter. Sa Uni Oil Petroleum Philippines, ang gasolina 40 centavos per liter ang ibinaba. Mas malaki ang ibinaba ng diesel dahil 3 pesos and 90 centavos per liter ang ibinaba ng gasolina sa Uni-Oil, hindi po sila nagkikiri ng kerosene, kaya wala pong presyo patungkol doon sa decrease o pagbaba ng presyo ng kerosene dito po sa Uni-Oil. Magandang hapon si Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Unang araw ng isang windy September. May chilling effect sa Australia, ha? Medyo ano ba 'yan? Ma'am Edna, tagus buto ba? Ha? Tagus buto ba? Pagka ganyang September, Ma'am Edna, nagsisimula na ba kayo ng mga ano? Thermal jackets o kaya yung mga winter jackets na tinatawag. Ha, September pa lang. Oh, ayan, isa pa rin doon sa aking bucket list pala. Makarating sa isang bansa na nagyeyelo. Ma-experience lang ba? Hindi para magbenta ng halo-halo, ha? Kundi ma-experience. Alam po ninyo eh, bago tayong mawala dito sa ating mundong ibabaw, eh meron talaga tayong mga bucket list. Batanes is one of those, yung pong bansa na nagyeyelo, gusto rin marating ni Johnny Gomez para mawala man tayo, ma-experience man laang natin, hindi ba? Ito pong ano, itong ganitong klase ng mga small winnings. Ayan. Hindi ka naman makakarating dyan sa mga lugar na yan kung wala kang pera. Kung hindi ka gagastos, kapag ka nakarating ka, ibig sabihin meron kang perang ginastos, meron kang small winning. Oh, hindi ba? Okay. Ma'am Pia, uy, bakit ngayon ka na lang nagpadala ng mensahe, ha? Ma'am Pia ng Cagayan Valley. Oh, ngayon ka na lang uli nag-message sa programa. Good AM Sir JGL, it's bare months na po. Ano po ang masasabi ng mamamayan sa pagpasok ng bear? Oh, yan rin yung tanong natin. Ito rin yung tinatanong natin, ha? Ma'am Pia, okay? Dalangin daw po niya sa Poong Baykapal na sana masaya ang lahat, okay lang at marami daw pong salamat. Dapat daw po masaya. Pero hindi lahat masaya na tumanggap ng goodies noong panahon ng bagyo. Meron pong nagsisirculate sa social media na milyong pisong halaga. Yung pong ginastos ng gobyerno para dun sa mga family pack. Okay? Meron pa ako nabasa na isang karton na family pack ay mahigit 1 milyon ang halaga. Kaya po nag-create ng confusion sa ating mga kababayan Pilipino. Nag-create ito ng hindi magandang saloobin kay Juan de la Cruz. Tapos itong 1 million per box na ito, bumaba yung presyo to 1,503. Hindi naman daw po 1 million kada box, bumaba ng 1,503 pesos per family pack. Kaya yung nakita po natin na amounting to 31 million pesos something na nai-award dun po sa isang private entity na nag-participate sa bidding, pinasisinungalingan ng DSWD na gumastos daw po ng pagkamahal-mahal na pondo ang pamalaan para pagkakakitaan. Okay. At muling nilinaw ng DSWD na hindi rin po 1,503 pesos per box. Yung presyo daw po ay 797 pesos. Ito po yung nililinaw ng DSWD. 797 pesos. At ito po yung kanilang stand para ikang ay mapasinungalingan, mapabulaanan yung pong lumalabas online, no? Na napakalaki ikang ng ginastos ng gobyerno dito po sa family pack na ito, dahil yung idea na merong kumita hindi po talaga nawawala sa ating mga kababayan Pilipino. The Department of Social Welfare and Development clarified that its pre-packed family food packs, yung tinatawag na FFPs, cost 797.80 centavos bawat isa. Hindi pa raw po umabot ng 800 pesos, 797.80. Contrary to claims circulating online that each pack costs more than 1,500 pesos. Sabi po ni Rex Gatchalian ng DSWD, yun daw pong 1,503 pesos and 84 centavos being cited online refers to the approved budget for the contract. Ibig sabihin,

0: government units, lalo pa kay Kapitan. Kaya yung second tranche ang ginawa po ng DSWD ay nakipagkasundo. There was a memorandum of agreement between DSWD at yung ating mga pera padala. Natandaan nyo yan, second tranche po yan. Second tranche na yung mga remittance centers ay ginamit po ng DSWD para maging authorized distributing agents, okay, ng pera. Eh, ang dami pong ano eh, ang daming nagreklamo sa programa. Ha? Ang daming nagreklamo. Dahil ang laki daw po nung ano eh, ang laki ng kaltas. Ang dami nating na-uncover na programa, na problema. Malaki yung kinakaltas na mga remittance center, that's one. Number two, eh hindi po tayo mobile noong mga panahon na yan. Hindi ka naman restricted ika nga yung ating paglabas-labas ng bahay. So kunwari, itong si senior citizen, para makuha niya yung kanyang pera, aarkila ng tricycle from and to his place. Hindi ba? Totoy, arkilahin ko na yung tricycle mo at kukuha ko ng ayuda. Siyempre, si tricycle driver, wala rin namang negosyo, wala rin business nung panahon na yan eh. So, ang gagawin ng tricycle driver, namumursyento. Itay, tatang, magkano po ba yung makukuha niyong ayuda? Kunwari, ganitong presyo. O sige po, arkilahin niyo na lang yung aking tricycle ng ganitong presyo din. So, si tatay, nakukuha ng ayuda, kinakailangan niyang magbayad ng serbisyo dun sa mga remittance center at kinakailangan niya bigyan ng porsyento si tricycle driver. Otherwise, hindi niya makukuha yung pera. Pero ang ipinunto po ng programa nung panahon na yan, number one, bakit tila pahirap pa rin? If you are coming, let's say, from barangay ABC, tapos yung ayuda mo, kukunin mo sa EFG, malayo po eh, may distansya, malayo dun sa iyong lugar. So kapag may distansya at ganyang kalayo, lumalabas na kinakailangan mong magbayad ng mahal. So habang nasa programa, tinawagan ko po yung assistant secretary ng DSWD. Sabi ko, pulungin ninyo yung remittance center. Dahil mukhang nagkakaroon ng pagkakataon na gawing negosyo itong pagdidistribute ng pera. Alam po ninyo, right away ah. Pagkatapos kong tawagan yung assistant secretary ng DSWD, nagkaroon po sila ng emergency meeting. Hindi pa natatapos yung programa, hinold lahat ng distribution. Hinold. O tumawag si Johnny Gomez. Ganito daw yung experience ng ating mga kababayan. Dahil kayo mismo, nagpapadala kayo ng mga sumbong dito sa palatuntunan. So hinold, wala munang distribution, mag-meeting muna tayo. Pinatawag ng DSWD dun sa kanilang command center. Lahat ng representatives nitong mga pera padala na ito, mga remittance center, at nagkasundo na yung minimum, pinakamababang service fee ang dapat na kinakaltas. Anong lesson learned sa atin dito? Yung pong pera o ayuda o family pack na inaasahan ng ating mga kababayan Pilipino, kapag ka ito po ay shortcut ni naman at hindi nakarating sa kanila, nakarating sa warehouse ng kung sinong kupitan, o kaya that idea na nabawasan.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.

hindi lang tungkol, hindi lang po tungkol ha, hindi lang tungkol dito po sa kung may nakinabang ba o hindi. Hindi lang tungkol doon sa magkano ba talaga ang ginastos ng gobyerno. Hindi lang po ito tungkol doon sa ano bang laman ng dinidistribute ng gobyerno. Remember, kapag ka meron pong hindi nakatanggap, nagdalawang isip ako, gagamitin ko sana yung salitang nakinabang eh. Pero palagay ko, maling salita yung nakinabang, nakatanggap. Kapag ka merong hindi nakatanggap sa ating mga kababayan Pilipino, habang yung ibang kapitbahay ay nakatanggap, very degrading sa personalidad ng ating kababayan. Very degrading. Okay? Dahil itong mga to, pikit mata, sige na nga, tanggapin ko na. Tanggapin ko na. Pikit mata, tatanggapin yan. Eh yung iba, katulad ni Johnny Gomez, may angking yabang. Ah, sige po, ibigay niyo na lang po sa iba. Kahit na after mag-decline kakamot, sana pala tinanggap ko na. Kaya lang iniisip ko kasi baka meron pang ibang masigit na nangangailangan. Again, papasok na naman yung iniisip ng ating mga kababayan. Johnny, anong ibang nangangailangan? Eh, kakahuyin lang yan. Ha? Yung term na kakahuyin, that's a canto term, no? Ibig sabihin, kakahuyin, bubuksan at pagpaparte-partehan. Okay? Sana tinanggap mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo sa mga susunod na pagkakataon, eh tatanggapin ko na po para ma-share dun sa mga nangangailangan nating taga-subaybay ng palatuntunan. No promises kasi hindi ko alam kung kailan. Pero kapag ka nagkaroon ako ng pagkakataon, hayaan po ninyo, tanggapin natin. Tanggapin at tanggapin, tapos ibahagi natin, ha? Ipamahagi natin, Ma'am Angel, dun sa ating mga kababayan Pilipino. Sa Maynila, maganda rin ang ano, ha? Maganda ang distribution process, Ma'am Angel. Di ba? Dito sa amin sa Pasig, maganda. Maganda talaga ang distribution process. At maganda yung style na ginagawa ni Vico Soto. Dahil hindi lang senior citizen, hindi lang PWD. Alam po ninyo, pati yung sangguniang kabataan, very active. Dito sa Pasig, very active dahil meron silang iba't ibang mga proyekto depending on the edad ng bata. Okay? Namimigay ng libro, namimigay ng school supplies, namimigay ng kung ano-ano. So, ayan, sige, hayaan po ninyo, tatanggapin ko na. Tatanggapin ko na dun sa mga susunod na pagkakataon para maibahagi natin sa ating mga kababayan Pilipino. So, Secretary Gatchalian, ang panawagan po ng palatuntunan at sana'y makarating ito sa DSWD. Importante po talaga yung communication. Okay? Communication holds a very, very vital role pagdating po sa proseso ng ayuda. Okay? Importante po na nalalaman ng ating mga kababayan. Ngayon, panahon ng pagbaha, palagay ko yung ating mga prokleader, hindi na ito makakaikot, etc., etc. Pero please don't stop in exploring different options para maunang makarating yung impormasyon. Okay? Para po maunang makarating yung impormasyon. Alam ko po na napakahirap ng trabaho ng DSWD kapag ka ganitong may kalamidad. Kaya hindi ko nabibigyan ng negatibong komento. Okay? I'm sure yung ating mga kababayang nakikinig at nanonood will agree with me, no? Na let's try to work with the government kapag ganitong may kalamidad, may ganitong sakuna. Ang gusto lang po natin na ipaintindi sa ating DSWD is to come up with a better communication plan para wala pa po yung sakuna, eh, naiintindihan na ng ating mga kababayan Pilipino. Sabi kasi natin, bear, simulan.

0: Nasa likod po ng iba't ibang mga programa para po sa kabutihan ng ating mga kapwa kababayang Pilipino. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Inihayag ni House Prosecutor Representative Joel Chua na nanatiling pareho at walang salungatan ang testimonya ni na Army Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio sa House Investigation at sa Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, mahalaga ang pagkakapareho ng kanilang mga pahayag sa pagsusuri sa kanilang kredibilidad bilang mga testigo.
3: Sinabi din nila doon sa committee hearing, kumbaga ito finormalize lang in a form of oath. So, at magaganda rin naman yung mga naging katanungan ng ating mga kagalang-galang na senador. At base sa mga tanong nila at sa sagot ng ating dalawang testigo, siguro hayaan na natin na ang taong bayan ang humusga.
2: Nilinaw naman ni Manila Representative Benny Abati Jr. na malinaw ang limitasyon ng personal na kaalaman ni Boransing dahil nakatoon lamang ang kanyang tungkulin sa Armed Forces of the Philippines at wala siyang direktang kinalaman sa operasyon ng DepEd.
4: Nung binabanggit na po yung certification na ginawa nila Colonel Panopio, malinaw na sinabi niya na kanilang sinulat yung certification, not anything about money. Hindi po kasama ang pera. Kaya ang pinagtataka ko, bakit ang DepEd ang nagliliquidate ng perang ginamit ng AFP na hindi naman sila kasama dito?
2: Nagpatotoo si Boransing tungkol sa 8 Youth Leadership Summit at 53 information education campaign activities na sakop ng kanyang sertifikasyon. Sinabi rin niyang batay sa kanyang nalalaman, walang confidential o ibang pondo mula sa DepEd na ibinigay sa 1st Infantry Tabak Division para sa mga naturang aktibidad. Ang certification ni Boransing ay ginamit ng DepEd bilang supporting documents sa pagtugon sa COA observation kaugnay ng 15.54 million pesos na iniulat na rewards. Ayon sa prosecution, pinatutunayan lamang ng sertifikasyon na isinagawa ang mga aktibidad at hindi nito pinatutunayan ang sinumang informant o ang paggastos ng naturang halaga. Samantala, sinabi ni Chua na nasa mga senator judge ang pagpapasya kung gaano kahalaga at kapani-paniwala ang testimonya ng dalawang military officers. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Una nating pinag-uusapan, ito pong distribution ng Family Pact ng DSWD. Umaani po ito ng negatibong reaksyon mula sa ating mga kababayang Pilipino matapos na lumabas yung pong mahigit sa 1,500 pisong halaga ng pondo kada family pack na di umano'y ginastos ng DSWD. Paliwanag po ng DSWD, hindi naman daw po umabot sa 800 pesos yung actual na sarapi na ginugol para ibili ng family pack. Yun daw pong 1,500 pesos na ito. More than 1,500. Ito daw po yung approved amount. Okay? Ito po yung approved amount na hudyat, ika nga, para makapag-conduct ng bidding. Ang nanalo pong bid award ay less than 800 pesos. At ito raw po yung ginastos. Kung bayad na, kung hindi pa binabayaran, ay gagastusin ng gobyerno kada family pack. So dalawang area yung nakikita natin dito. Number one is that confusion created by, you know, yung price difference. Ha? Ayaw tanggapin ng ilan nating kababayan eh. O talagang pumasok sa kanilang isipan, 1,500 pesos. So, how do you...

convert, no? Itong ganitong klase na mga negative opinion into something tangible, solid, na panghahawakan ng gobyerno para sa mga susunod na distribution efforts at mga ayuda, eh hindi na po nagkakaroon ng hindi magandang komento yung ating mga kababayang Pilipino. How do we learn? Tayong lahat, how do we learn from this exercise? Okay? Kasi nga, kapag kaayuda, ang unang pumapasok sa isipan ng ating mga kababayan, merong corrupt na nakikinabang, that's one. Number two, hindi lahat ay nakikinabang. So, dalawang areas yung dapat po tinitingnan, dapat po hinihimay, dapat pinag-aaralan ng DSWD kung sila yung lead agency. Ha? Dapat po pinag-aaralan ninyo para sa mga susunod na efforts, eh kahit papano, medyo naiintindihan na ng ating mga kababayang Pilipino. O, example nitong mga komento, ha? Sabi po ni Patron de Cero Miedo, Patron de Cero Miedo, nasa 600 lang kumita pa rin kayo. Corrupt nga kayo. So, tingnan po ninyo yung damdami ng ating kababayan. Gumagawa ng sariling conclusion. Kahit na in-explain na ng DSWD na yung 1,503++, hindi po ito yung totoong amount na babayaran. Okay? Dahil ang alam natin, kapag ganyang ganitong negosyo, pagka pinasok mo sa gobyerno, hindi naman outright payment yan, eh, di ba? Kumakain pa ng ilang linggo, kumakain ng ilang buwan, yung iba nga kumakain pa ng ilang taon bago mabayaran. Okay, so that 1,500 pesos, again, hindi po ito yung amount na babayaran ng gobyerno. Because the winning bidder, ang kanya pong sinabit ay less than 800 pesos. Pero ang tanong ko, eh bakit merong iniisip si patron na 600 pesos lang? Saan kumita? If our kababayan is, you know, doing the mass, meron silang pinaghuhugutan eh. Meron silang pinaghuhugutan ng kanilang pansariling kalkulasyon. Okay? Meron silang pinaghuhugutan ng sariling kalkulasyon. Ibig sabihin, hindi po sila naniniwala, Secretary Rex. Hindi sila naniniwala. Well, si Patron, sabi niya, nasa 600 lang, kumita pa kayo. Kurap nga kayo. Hindi siya naniniwala dun sa figure na ipresenta. At pakiramdam ng marami sa ating mga kababayan, too late the hero yung paliwanag. Too late the hero. Another move to sway public opinion, that's one. And another move to somehow gain public attention. Okay? Pero hindi na eh. Nandun na po yung ano eh, naroon na yung malaking question mark mula sa ating mga kababayang Pilipino. Sabi ni Sarah Jensen, paldo na naman kayo. Blank ang mga blank. Pasensya ka na, Sarah, hindi ko pwede mabanggit dahil super below the belt. Paldo na naman kayo. Blank ang mga blank. Ang sagot ni Anton Barzol, kung wala kang alam sa mga bidding awards, manahimik ka na lang. Sabi ni Peter C., kung may proof ka, ipakita mo. Okay? So, dito nagmumula yung confusion. Tayo nag-aaway-away. Yung ating mga kababayan mismo ang nag-aaway-away. Because of the lack of available information. Kung minsan, kulang yung information. Ang nakakatakot dito, katulad ng parati ko pong ini-explain sa inyo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, communication plays a very vital role dahil kapag ka itong communication na ito, nahaluan ng iba't ibang mga information. Nahaluan ng iba't ibang information. Eh, hindi mo alam yung sinasabi mo, kuda ka na lang ng kuda. Okay? Sabi nga, eh, kung wala kang matibay na ebidensya, eh, manahimik ka na lang. Kaya lang, sasabihin naman ni Sarah, teka muna,
Kung ikaw ay may karapatang magsalita, meron din akong karapatang magsalita dahil meron tayong tinatawag na freedom to express. Hindi ba? Meron tayong ganyang karapatan. Meron tayong freedom to express. Although ako, parati kong pinipilit kontrahin itong freedom of expression kasi ako naniniwala, wala tayong freedom. Ang meron tayo meron tayong pagkakataon at paraan na ma-share ika nga yung ating mga views and opinion, but that is not an absolute right. Privilege, that's the key word. Pribilehiyo. Eh kapag sinabi, may kalayaan tayo magsalita ng gusto natin, niyakap natin yung idea na meron tayong karapatan. Ako pa ulit-ulit ko sinasabi na wala naman talaga tayong karapatan eh. Ang meron tayo pribilehiyo, the privilege to speak what we think is right. Pero ito po ay sakop pa rin ng mga umiiral na batas. Kunwari, kaming mga mamamahayag, merong mga umiiral na batas on libel, cyber libel, etc., etc., etc. Kaya that so-called freedom, that so-called right, paulit-ulit ko sinasabi, hindi po absolute yan. Kaya think before you speak. Think before you speak. Kasi baka mapasama yung iyong sasabihin, magkaroon ng mga legal consequences. Hindi ba? Alright. So, ang sinasabi ng ating mga kababayan, paiba-iba. Merong nagtatanggol sa DSWD, meron din namang kumukontra sa DSWD. Ang problema natin, kahit na sinong panigan natin, yung bang pumapabor sa DSWD ang papanigan, yung bang kumukontra sa DSWD ang papanigan, iisa po yung magiging saloobin ng ating mga kababayan Pilipino. Troll yan. Okay? Keyboard warrior yan. Troll yan. Pakawala yan. Bayaran yan. So nakita po ninyo kung gaano kalaki at kalawak yung epekto ng kakulangan ng impormasyon. Hindi lang yung pagkakahati-hati, hindi lang yung pag-aaway-aaway. Kapag ka hindi kinontrol itong mga maling information na ito, that information is prone to disinformation. Okay? Ibig sabihin, may mga mali, may mga fake news, disinformation yan. Kapag ka yung isang tao ay ikinalat, sinare niya itong disinformation na ito. At paulit-ulit na na-share, lumawak yung disinformation, nagiging misinformation. Ibig sabihin, pinapaniwalaan ng nakararami yung fake news. Ayaw natin sana mangyari yun eh. Kaya nga tayo dito sa programa, every chance we get, no? Parati nating kinakampaign yung no to fake news. Hati-hati na tayo because of the political influence ng opposing parties. Hati-hati na tayo. Lahat ng mapanood, lahat ng mabasa, lahat ng mapakinggan natin, we tend to give out comments and everything. Okay? Pero yung mga komento natin, kung minsan ay highly influenced by our political affiliations. So, in effect, ang nangyayari rito ay nagko-contribute pa tayo dun sa pagkakawatak-watak ng ating mga kapwa Pilipino. So sana ha, magkaroon ng pagkakataon ng DSWD to somehow come up with a better communication plan para mas naiintindihan at nauunawaan ng ating mga kababayan. O katulad ni Roldan Tumangan, Tumpak, Sarah Jensen. May mga nagsasabi ng positibo dun sa komento ni Sarah. May mga nagsasabi ng negatibo dun sa komento ni Sarah. Ulitin ko nga, paldo na naman
Sakupit, yung pala, isa lang pala, isa lang yung ano, yung dapat na fill in the blank. Paldo na naman sa kupit ang mga blank. Yan po yung sinabi ni Sarah na nag-create ng iba't ibang komento mula sa ating mga kababayan Pilipino. May mga nag-a-agree, may mga nag-disagree. Okay. Ito, sabi ni Angel de la Guardia. Angel de la Guardia, sabi niya, sila-sila lang, ha-ha-ha. May natrap na bahay kasi bahanga sa unahang kalsada. Tapos pumunta na lang sa evacuation center bago bigyan ng relief goods. Oh, see? In the absence of a clear or a clearer information, nagugulo. So, yung sinasabi ni Angel de la Guardia, mga pseudonym, no? Yung naglalabasan. Natrap ka sa loob ng bahay. How is it possible? This is a general statement. Kapag ang isang tao, because of these flooding incidents, no, natrap sa bahay, how is it possible for this person to go out at magpunta dun sa area kung saan nababahagi ng relief goods? Ako na naiintindihan ko rin na baka DSWD wala rin kakayahan to distribute the relief goods, no? Doon sa mga binhang bahay. Okay? So nakikita po ninyo meron talagang area to explore. Paano ba natin aayusin DSWD yung distribution? Paano ba natin mamimake sure na everyone gets his piece of the pie? Yung mga eligible to receive. So, kung merong mga na-trap dun sa bahay, and if the, for example, barangay captain, meron siyang listahan na mga eligible to receive, ito po yung dapat na isinasubmit sa DSWD on a per barangay or per urok list. Okay? So now, si DSWD ay magkakaroon ng pagkakataon to come up with a general list ng mga recipient. Katulad ngayon, hindi umuulan. Hindi umuulan, so anong ginagawa natin? Nakatunga nga. Nakatunga nga tayo. Kasi naghihintay tayo ng susunod na ulan. Hindi ba? This is a general ano eh, practice eh. Uy, wala nang ulan. Tunga nga na muna tayo. Wala tayong trabaho. Dito dapat nagkakaroon ng trabaho. Kasi merong pagkakataon na mag-ikot-ikot. Kunwari, kapitan ng barangay, kakatok. Tok, tok, tok. I'm gonna knock on your door. Ano ba kasunod yan? Ring on your bell. Knock on your window too. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hindi ba? Ito yung pagkakataon, maaraw. Hindi umuulan. Kakatok, tok, tok, tok, tok. Tao po, si barangay captain so-and-so po ito. O kaya barangay staff to. Pinagbuksan ni Johnny Gomez yung pinto. Magandang ano, magandang umaga, cop. Magandang umaga, sir at ma'am. Okay. Johnny, kumusta ka? Na perwisyo ka ba nung bagyo? Meron bang nagkasakit ng leptospirosis sa pamilya mo, etc., etc.? Sa pamamagitan ng mga small surveys, naiintindihan ng lowest unit of the society kung sino-sino doon sa kanyang mga constituents ang merong ang nangangailangan ng direktang intervention from the local and from the national government. Okay? So, ilalagay mo na ngayon doon sa listahan, merong kang listahan ng mga direktang nangangailangan ng tulong, merong kang listahan ng mga constituents na nangangailangan ng tulong, tapos merong kang listahan ng mga constituents na hindi gaanong nangangailangan ng tulong. Okay? So, merong kang iba't ibang kategorya depending on the experience ng iyong constituents. Okay. So, ibig sabihin, okay, pangalan ni Johnny Gomez, ito yung direktang nangangailangan ng tulong dahil araw-araw pumapasok, sinusuong ang baha,
kunwari, delivery rider itong si Johnny Gomez, walang maipapakain sa pamilya kapag hindi lumabas ng bahay. Okay. So, may idea na si Kapitan on how to, you know, assist persons like this Johnny Gomez na meron pong direktang epekto sa kanya yung kalamidad. Until such time na mabuo niya yung kanyang constituency, listahan ng kanyang mga constituents at depende dun sa mga tulong na kinakailangan na makuha nitong mga tao na ito. So, again, maaraw. Natapos ni Barangay Captain, sabihin mo nang after 4 days. Natapos ni Barangay Captain, okay. Kanino ko ibibigay itong listahan? Kanino ko ibibigay yung listahan? Doon ba sa aking mayor? O sa DSWD? Local? National? Ako nakikita ko, dapat parehong meron. Merong listahan ng local, merong listahan ng national. Okay? I understand na merong ginagawang effort ang Philippine Statistics Authority. Naiintindihan ko yun. Kasi sasabihin nyo na naman, duplication na lang yan, Johnny. Napakarami na nating listahan. Yun na nga eh. Ang dami-dami nyo nang ang hawak na listahan pero meron pa rin kayong nakakalimutan. Meron pa rin kayong hindi na isasama. Okay? Itong listahan na ito coming directly from the barangay captains. Hindi ba? Hindi po ito yung census na ginagamit for election. Anak kayo ng dako, ito na naman tayo. Biglang uminit yung aking pakiramdam na naman at umiinit yung aking ulo. Ha? Meron kasing mga survey na ginagamit o ginagawa at ginagamit for political exercise. Kahit sabihin pa natin na galing ng Philippine Statistics Authority yan. Okay? Galing ng PSA pero ginagamit bilang bahagi ng political exercise. Pwede ba? Kaya ayoko sana mag-discuss ng impeachment eh. Kasi feeling ko mas importante itong topic natin tungkol sa kalamidad eh. Okay? So, kasi hodang marami na kayong mga hawak-hawak na listahan, which of these lists ang inyong gagamitin kapag ka merong sakuna, kapag ka merong kalamidad? Okay? Dapat mamili kayo. Ito bang listahan na ito na nakalagay na si Johnny Gomez ay anong tawag dito? Residente ng ganitong barangay at bumoboto sa ganitong barangay ang aking pagbibigyan si? That's politically motivated, that kind of survey. Bakit kinakailangan tanong? Butante ka ba ng barangay? Ha? E paano kung hindi ako butante ng barangay, hindi ako tatanggap? Hindi ba? Kung hindi ako butante ng barangay, hindi ako tatanggap, eh saan pupunta yung aking ibinibigay na tax? O parati, diyan papunta yung ating mga kababayang Pilipino, saan pupunta yung tax ko kung hindi ibabalik sa akin ng gobyerno? In times of trouble and, you know, if I am in need. Oh, pwede ba? Tanggalin muna natin yung issue ng politika. Okay? My suggestion is, kapag ganitong walang sama ng panahon, yung pong ating mga barangay, mag-ikot-ikot kayo. Mag-ikot-ikot kayo. Mayor, bigyan mo ng karapatan. Ah, yung mga alkalde, tutulog-tulog kasi yung iba eh. Bigyan nyo ng karapatan yung mga barangay to conduct this kind of activities. Para si Mayor, meron kayong hawak rin na listahan. Regardless, Mr. Mayor, regardless, Barangay Chairman, kung butante ng inyong lugar o hindi. Di ba dapat ganun yung approach? Dapat ganun yung approach eh. The government is for the people, by the people, and of the people. Nung ginawa naman yung Philippine Constitution, hindi naman nakalagay doon na para makatanggap ng tulong sa gobyerno ang isang Pilipino, eh kinakailangan butante siya ng ganitong particular na barangay, butante siya ng ganitong particular na bayan, butante siya ng ganitong particular na

0: So gamitin sana ng mga barangay officials to conduct a survey, an audit. Sino ba sa aking mga constituents ang heavily affected nung nagdaang karamidad? Kasi mauulit at mauulit yan. This is a, you know, an annual thing. Baha, ulan sa ating bayan. This is an annual thing. Okay, so gawa tayo ng survey. Johnny, ilang kayong nakatira dyan sa bahay mo? Bigay si Johnny Gomez ng pangalan. Saan-saan nga kayo? Ilan nga sa inyo yung ano? Yung senior citizen muna? Pare, naglagay. Merong X number of senior citizens. May PWD kayo. Lagay, PWD. Meron kayong mga kasama sa bahay na below 18? Okay. Meron kayong kasama sa bahay na elementary? So, nagkakaroon ka ng idea kung ano yung struktura ng pamayanan. Ano yung struktura ng pamayanan? Okay. Saan ka nga, kung nagtatrabaho ka, Johnny, saan ka nga nagtatrabaho? Sa Makati po. Kapag ka pumapasok ka, ano yung mode of transportation na ginagawa mo? Ano po ako? Nagko-commute po ako. Okay, nagko-commute si Johnny Gomez from this area to Makati. So nagkakaroon ng vision. Nagkakaroon si barangay chairman at si barangay ng idea kung gaano kahirap for Johnny Gomez ang mag-commute from his place of residence papunta doon sa kanyang pinagtatrabahuhan and vice versa kapag panahon ng tag-ulan. This will take some time dahil may mga malalaking barangay eh. At kinakailangan pong i-collate lahat ng mga information na ito. But who's going to stop us from, you know, delivering a rightful and a vital campaign? Information campaign. Para nga dun sa ating mga kababayang Pilipino, nobody, no one should stop us from conducting this kind of information gathering. Basta hindi politically motivated. So, na-collate. Nagkaroon kayo ng pagkakataong maintindihan. Si Johnny Gomez pala, ano ito? Yung talagang kailangan ng tulong nitong mama na ito at yung kanyang pamilya. Talagang kailangan pala ng tulong. O ilalagay mo siya dun sa kategorya na high risk. Pababa ng pababa. Low risk. From high risk to medium risk to low risk. Para kapag ka nagkaroon po ng distribution ng ayuda, merong idea ang ating gobyerno kung sino yung higit na nagagailangan. At hindi na kinakailangan, magpunta ka doon sa relief center. Doon mo kukunin yung idea. Paano ako pupunta? Maglalangoy? Papunta riyan? Ang taas ng tubig baha? So regardless, tapos na yung bagyo, tapos na yung dilubyo, pero nasa listahan ng high risk si Johnny Gomez, that family box and that family pack makakarating dun sa ating kababayang Pilipino. You should walk the talk, Mr. Secretary. Anong ibig sabihin yan? Iba po yung press release dun sa actual na gagawin in times of trouble. Magbabalik pa ang Johnny Gomez live makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Iginit ni Atty. Andy Fajardo, abogado at tagapagsalita ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nakababahala ang pagtawag dito na mastermind habang nagpapatuloy pa ang preliminary investigation ng ombudsman. Ayon kay Fajardo, maaaring magbigay ito ng impresyon na may nabuo ng konklusyon bago pagganap na masuri ang lahat ng ebidensya at depensa ni Romualdez. Naunang hiniling ng kampo ni Romualdez kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na umiwas sa kaso dahil umano sa mga pampublikong pahayag nito tungkol sa investigasyon. Binigyan din ni Fajardo na sa yugtong ito, kailangan ng pagiging patas at walang kinikilingan lalo na't may mga testimonya umanong nagbabago at mayroon pang karagdagang ebidensyang hindi na

0: bibigay sa depensa. Ayon sa abogado, ang mga mapanirang bansa ay maaaring makaimpluwensya sa opinyon ng publiko bago pa maresolba ng mga investigador ang magkakasalungat na pahayag at masuri ang buong record. Nananawagan ang kampo ni Romualdez na ang mga reklamo ay resolbahin batay sa ebidensyang maayos na isinumite at nasuri at hindi sa mga bansag na inilalabas habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Alright, last tour ng ating palatuntunan ngayong September 1, 2026. No? Yung aking tanong kanina, parang iniskip ninyo ha. Ano bang saan kayo humuhugot na makakuha ng pag-asa? Okay? Parang wala bang pag-asa? Wala bang pag-asa? Oo, parang hindi yata interesado yung ating mga kababayan dun sa salitang pag-asa. Masyado bang nagdarahop? Masyado bang problematic at chaotic yung pong pakiramdam ng ating mga kababayan Pilipino? Kaya kahit na bare months na, unang araw ng bare months, unang araw ng Setyembre, ay tila hindi pa nakararamdam ng pag-asa yung ilan sa ating mga kababayan Pilipino. Sige, sabi nga nila, habang may buhay daw, may pag-asa eh. Tingnan natin ha. Alright, sandali. Yung ating mga... Babasahin ko muna yung komento ng ilan sa ating mga kababayan. Shirley, Ma'am Shirley Uyang, ilang taon mo nang di kinukuha yung pera? Ilang taon na rin ba'y nagpapanggap na Johnny Gomez? Ayun, ako nga eh. Ma'am Shirley, pasensya na ha. Ha? Ilang taon na? Actually, hindi ko na mabilang kung ilang taon, pero yung pinakahuli na siguro last month, merong 3,000 pesos no, na ayuda na hindi ko po kinuha. Hindi ko na matandaan kasi. So yung pinakamalapit na lang. Last month, there was a 3,000 pesos na ready cash na available pero hindi ko kinuha. Ayan, para masagot ko yung tanong ni Ma'am Shirley Uyang. Okay, teka muna. May nakita akong video isinakay sa Palangana, balde, drum at sirang ref yung mga nalubog sa baha. Ito yung ano, yung styrofoam ng refrigerator, di ba? Tinatanggal yung kaha. Merong natitirang styrofoam. Ito yung parang ginagawa nilang balsa, Ma'am Shirley. Okay. Meron daw pong nakita si Ma'am Shirley Uyang na video sinakay sa Palangana, balde, drum at sirang ref yung mga nalubog sa baha. Di ba dapat bangka daw? Okay. Ninakaw daw po yung perang pambili ng bangka kaya magtiis na lang sa Palangana. Sa Pampanga daw po ito. Well, in fairness dun sa ibang mga lugar, baka wala naman talagang bangka. Dito natin nakikita yung pagiging resilient ng ating mga kababayan Pilipino. Resilient, no? Basta maitawid yung buhay. Gagamit ito ng palanggana, ng mga makeshift, yung mga pet bottles, yung mga malalaking bote ng tubig. Pinagkakabit-kabit ito, tapos ito yung ginagamit parang salbabida. So, resilient, no? Kapag panahon ng kalamidad, pinipilit nating maging matatag. And that is so unique, that character of, you know, resiliency. Eh, nararamdaman po talaga natin ito sa ating mga kababayan Pilipino. But again, hindi po ito dapat gamiting excuse para hindi dalhan ng tulong or para i-skip sa mga binibigyan ng tulong. Kaya nga tayo, we are pushing for a more

0: Better? Better na lang siguro. That's the term that I used kanina. Better communication plan. Pero itong communication plan na ito, hindi ito dapat nakatigil lang sa opisina ng kung sinong leader. It has to be communicated properly. Hanggang dun sa grounds. Okay? Hanggang dun sa grounds. Kunwari, si Rex Gatchalian, meron siyang team na nag-isip. How are we going to communicate itong programa na ito sa panahon ng kalamidad? Ilang personnel yung kailangan natin? What kind of strategy ang gagamitin natin? Are we going to use social media? Are we going to use the traditional radio, television, and print? Paano ang gagawin nating aksyon para nakakarating sa ating mga kababayan Pilipino? Ako parati kong sinasabi na barangay should be empowered sa ganitong klase ng mga usapin. Okay? Ang barangay should be empowered. Kunwari, meron na po kayong naisip na communication plan. Ang susunod dyan ay communication network. Hindi ba? Sino mga gagamitin natin? Ano ba tayo? Magpe-place ba tayo ng ads sa radio, television, and newspaper, social media? Nasa sa inyo yun. Kung yan yung approach na gusto ninyo. Pero ako, nakikita ko at naniniwala ako. The most cost-efficient communication campaign is through the barangay. Kaya nga, you have got to empower your barangay. Ano ba naman, magkaroon kayo ng tarpaulin sa barangay o magkaroon kayo ng patalastas sa mga bulletin board. Tapos, merong mga barangay security personnel o barangay staff na merong hawak na mikropono, merong hawak na megaphone, nag-iikot-ikot. Meron pong patalastas sa barangay sa mga kababayan nating naaapektuhan, parating naaapektuhan ng baha, parating naaapektuhan ng tag-ulan. Meron pong anunsyo sa barangay kung paano po kayo makakakuha ng ayuda. So hindi nagkakatulong. Because everything is, well-planned. Cost-efficient. Kasi hindi ka bumili ng airtime sa radyo at TV. Hindi ka bumili ng espasyo sa newspaper. Hindi ka bumili ng espasyo sa social media. Hindi ka gumamit ng influencers. We can always go back to basic. Ha? All you need to do is use your common sense. Eh kapag inuna po ninyo yung bulsa bilang factor ng inyong pagdedesisyon, kaano bang kitaan dyan? Magkano bang kikitain natin dyan? Magkano bang may bubulsa natin dyan? Eh, patay tayong bata tayo riyan. Ha? Patay tayong bata tayo riyan kapag ganyan yung approach. We can always go back to basics. We can always go back to basics. Okay? Number one, you have got to empower your barangay, our barangay. Walang ulan. O, di gumawa kayo ng effort na makarating sa taong bayan para kapag dumating yung mga bagyuhan, eh, ito pong mga communication strategies na ito, eh, alam na po ng ating mga kababayang Pilipino. Ayan, ha. Dapat mag-provide ng bangka ang mga politiko sa kanilang lugar. May nakita daw video, babae. Si Ma'am Shirley umiiyak. Di alam kung paano bibili ng pagkain. Ngayon, kailangan ng ayuda, hindi sa panahon lang ng eleksyon. Okay. Dapat daw mag-provide ng bangka. Ito na naman tayo, eh, Ma'am Shirley, eh. Po-provide ng bangka, tapos nakalagay, through the efforts of Mayor so-and-so. Through the efforts of Congressman so-and-so. Parating may ano, parating may balik sa politiko. Okay? Pinagkakitaan na yung bangka. Pinagkakitaan na yung bangka. Yung pag-purchase, meron ng mga nakinabang dahil overpriced yung bangka. Tapos tinaddad pa ng advertising message. Ha? Tinaddad pa ng advertising message. Baka nga may mukha pa ng politiko eh. Hindi ba? Para tayong, alam po ninyo, para tayong ginagawang laruan dito mga politiko na ito. O bigyan kita ng bangka, Johnny, pero lagyan ko ng pangalan ko ha, para matandaan mo ako ha. Anak ng baka naman, oo. Wala na ba talagang totoong public servant ngayon? Wala na ba talagang totoong leader ngayon? Kinakailangan ba lahat ng trabaho, lahat ng gawi? Eh, merong balik dito sa mga politiko na ito? Ha? Kailangan ba parating may balik dito sa mga politiko na ito? Okay, sandali. Ma'am Teresita Cruz Agiling, magandang morning. Salamat po. Salamat po. Boss Jaime Samoya Bernante. Sa DSWD AIX, Tupad, AKAP, MAIX, palakasan daw sa sistema. Kapag ka hindi ka malapit sa kusina at lamesa, sorry ka, hindi ka kasali si. That's precisely my point. Yung mga politiko natin, mga kongresista natin, senador, nag-iisip sila ng mga batas na magbibigay benepisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Pero ang tanong, bakit hindi ito ramdam ng ating mga kababayan Pilipino? Kapag nakikinabang ka, ramdam mo, syempre. Pagka malapit ka sa kusina, malapit ka sa labesa, ramdam mo yan. Okay? Hinihintay mo pa nga eh. Uy, sana umulan ulit. Ako, may relief na naman. Ha? Sana umulan ulit. Sana bumagyo na naman. Parang awa niyo na, palakasin niyo yung bagyo, etc. etc. Meron tayo mga kababayan ganyan. Dahil sila, nakakakuha ng benepisyo mula dun sa mga leader ng gobyerno. Pero, talking about statistics, gaano ba kalaki yung bilang ng mga nakatatanggap? Totoong nakatatanggap ha, ng tulong sa gobyerno ng hindi malapit sa kusina. Di ba? Gaano kalaki ang bilang, we're talking about statistics, gaano kalaki ang bilang ng mga kababayan natin na nakatatanggap ng ayuda nang hindi po kinakailangang umepal, hindi kinakailangang sumipsip kay kapitan, hindi kinakailangang maging potante ng particular na bayan, etc., etc. If the idea is to provide the true essence of public service, dapat walang boundary. Regardless kung sinong Poncio Pilato ka, Johnny Gomez, regardless kung botante ka ng aking barangay o kung saan nupalop man ang Pilipinas ka bumoboto, dapat ganun eh. Because, again, public service knows no boundaries. Hindi ba? Yun daw pong serbisyo publiko should be open to everybody. Hindi dapat selective. Hindi dapat pinipili lang yung pagbibigyan. Again, in the absence of a viable communication plan and communication network. And if the idea of a public service is something beneficial to our government men and women and their contacts and cohorts, patay tayong bata tayo. Hindi po talaga mawawala yung idea coming from the public na gatasan itong mga proyekto na ito. Sabi ni Ma'am Arceli Lazaro, Pasko na. Ha? Pasko na. O, kaya nga eh. Sino pa? Meron pa ba? Teka muna ha. Tanong ni Ma'am Leti Frias, good AM sir. Ask ko lang, totoo po ba na yung second tranche na 1,000 sa mga SSS pensioner ay totoo? Alam po ninyo, depende sa LGU yan eh, Ma'am Leti. Kung ang binabanggit po ninyo ay national government, again, depende pa rin dun sa pensyon. Okay? Tandaan po ninyo, iba't ibang uri ng pensyon yung tinatanggap ng ating mga kababayan. Meron pong disability, kapag ka ikaw ay nagtrabaho, tapos na-aksidente, hindi ka na nakapagtrabaho, so meron kang pensyon na tinatanggap. Kapag ka ikaw ay umabot na doon sa retiring age, kung magkano po yung contribution mo, no? Merong bahagi ng contribution ang ibinabalik sa iyo. Dinadagdagan po yan ng gobyerno. So, merong mga pensyon tumatanggap ng 2,000, 4,000, depende po. Depende. Merong ang pensyon ay SSS, GSIS. Ngayon, yung mga nagsilbi sa gobyerno, for example, at meron silang ano, meron silang naging key member of the government at malaki po yung kanilang sweldo, yung pong pensyon na natatanggap nila ay depending on the value nung kanilang sweldo nung sila'y nagtatrabaho pa. Kaya hindi po kagulat-gulat kapag meron po tayong mga meron tayong mga kababayan monthly ang pensyon na nakukuha nila ay 500,000, 400,000, 300,000. Depende po kasi doon sa kanilang ano, depende doon sa kanilang ranggo at depende doon sa kanilang item doon sila nagtatrabaho. So, coming from GSIS, coming from SSS, meron din tayong pensyon ng surviving spouse. Kunwari, si Johnny Gomez may asawa, namatay si Johnny Gomez na naguhulog sa SSS. Yung pensyon na dating nakukuha ni Johnny Gomez after niya mag-retire, naisasalin po ito kay Missy. So, iba't ibang klase. Merong pensyon coming from the national government, SSS, GSIS. Meron ring pensyon coming from LGU. Depende po sa programa ng local government unit. Habol natin, may balitang bit-bit po ang ating kabandidong si Jojo Sikat muna. Jo, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Sa ika-20 araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte ukol sa umano'y maling paggamit ng confidential intelligence pa ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng kalihim pa ng kagawaran ng Vice Presidente, kinuwestiyon ni Attorney Reynaldo Robles ng prosecution panel ang testigong si Army Colonel Manaros Borancin II, ang kasalukuyang commander ng Task Force Zamboanga ng 4th Infantry Division, kung may natanggap pa silang confidential intelligence span mula sa Department of Education at Office of the Vice President para sa kanilang aktibidad sa paglaban sa mga rebelde at mga terorista. Ayon kay Borancin, wala silang natanggap o na-download na pondo mula sa DepEd at sa Office of the Vice President. Ayon kay Borancin, bilang dating Assistant Chief of Staff ng Civil Military Operation ng 1st Tabak Infantry Division ng Philippine Army, sa kanilang isinagawang aktibidad para sa Youth Leadership Summit at Information, Education and Communication Campaign noong taong 2023, may pondo na aniyang nakalaan dito ang Philippine Army. Aniyang may pondo rin inilaan ng local government unit at mga bawat ahensya ng gobyerno kabilang sa Interagency Task Force. Nilinaw ni Borancin na hindi galing sa intelligence span ng DepEd ang pondo na ginamit nila sa Youth Leadership Summit at Information, Education and Communication Campaign noong taong 2023 dahil ito ay pinondohan ng Philippine Army, LGUs at bawat ahensya ng gobyerno na nag-participate sa kanilang aktibidad o sa madaling salita, kanya-kanyang gastos. Nag-issue noon si Colonel Borancin sa DepEd ng certificate upang ipakita ng matagumpay ang kanilang ginawang aktibidad at ginamit aniya itong certification ng DepEd noong January 1, 2024 na isinumite sa Commission on Audit bilang pagpapatunay ng kanilang paggasta sa intelligence pad at pagbabayad ng reward sa mga informat na itinanggi ni Colonel Borancin. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami si Jojo Sikat, mga kaibigan, mula sa Senado. May request si Kalipi ng North Caloocan, Ma'am Angel, kung pwede raw po tayong mag-invite ng kinatawa ng SSS. GSIS, isama na rin natin siguro. Ha? Government Service Insurance System at Social Security System para po baka pagbigay ng dagdag na kaalaman tungkol po sa mga benepisyo, karapatan ng ating uring banggagawa. Sige po, subukan natin. Subukan natin na makapag-schedule ng guesting ng GSIS at SSS, no? Para dito sa ating mga kababayan Pilipino. Pagka nagkataon, isama mo na rin yung ano, employers compensation commission, ECC, para doon sa karapatan ng ating mga manggagawang Pilipino na pumapasok sa kanilang ano, sa kanilang mga place of work, no? So ibig sabihin, hindi lang benepisyo, hindi lang patungkol doon sa SSS, GSIS contribution, etc., etc. Kung di idamay na natin yung working condition na acceptable para po dun sa ating uring manggagawa. Okay, pinag-uusapan natin yung idea ng ating mga kababayang Pilipino patungkol dito sa ayuda. At tawag sa Pilipinas, Ayuda Republic. Ayuda Republic.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating paguluhang pandaigdigan dulot po ng ilang mga bansang nagdidigmaan na nakakaepekto po sa mga ekonomiya ng bawat bansa, partikular na po sa atin, ano po, sa bayan natin, na lugmok na nga ang ating ekonomiya, nagkaganyan pa, hindi po ba? At syempre, kasama na po, no, ang epekto ay yung palitan po ng piso sa dolyar na sa kauna-unahang pagkakataon ay umakyat na ng 62.58, ha? Grabe, ano, tumaas ng gano'n, ano? 62.58. Pero nagsara po ata ng 62.40, ano? Pero ito'y kauna-unahan sa ating kasaysayan, ano po? At hindi lang po yan, kasama na po yung mga oportunidad ng kawalan ng trabaho ng ating mga kababayan, kakulangan ng kanilang mga kinikita, diba? Sa arabe trabaho nga, kulang naman ang kita, di po ba? Nako, sa totoo lang, sa dami ng problema, kasama na po itong mga dulot ng sakuna. Dulot po ng mga bagyo, habagat, no? Pagputok ng bulkan, paglindol, ano? At ang ating mga kababayan hanggang ngayon ay binabaha, di po ba? Ayan, yung kinakantahan lang naman tayo at sineserena, di po ba? Pambirang buhay yan. Sa kabila po ng mga kaganapang ito ay mas pinili po nilang mauna ang pamumulitika, no? Ang isulong ang kanilang mga personal na mga interes at ang kanilang mga maitim na mga bala. Sadyang ang lulupet at ang titindi talaga nila, ano po. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy ni wala man lang mga kabuluhan ng mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang umiiral na mga issue at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutula ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman
ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes, ano po, na mga ika ngay sinasabing ang laman po ay basura, pero ang totoo'y limpak-limpak na pera, kasama na po ang mga envelope, expandable envelope, pati na po mga paper bag na iba-iba na rin po ang mga sizes, na ganyan din po ang mga laman na sinasabing mga basura daw, pero ang totoo'y limpak-limpak na pera, mga laman, ano po? Ang totoo niyan ay malamang kaya tinawag na basura yan, ang literal na tumatanggap talaga ng mga yan, ang literal na mga basura, di po ba? Ano po? Kaya ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanila mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan niyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, unang araw po ng buwan po ng Setyembre sa taong 2026 at araw din po ng Martes na. Ay hindi, Martes na. Araw po ng Martes, ano po? At siguro malamang kaninang madaling araw pa lang ay narinig niyo na po si Kuya Jose Marichan, ano? Sa kanyang sikat na awiting Wene, di ba? No? Whenever I see boys and girls, diba? Yan na po, ah, di ba? Yan po ang tugtog ngayon, hindi po ba? Ano po? Ay, naku, sa totoo lamang, ano po, Pasko na, ang bilis ng araw, ano po? Parang kailan lang, eh, kapapasok pa lang ng taon ng 2026, ano? Pero ilang tumbling na lang, 2027 na, at halalan na para sa 2028, di po ba? Ayan ang pinakamaganda, di po ba? Ano? Samantala, siyempre, ang inaatupag po no, ng kasalukuyan po no, na administrasyon ay ito nga pong impeachment. Kaya kanina, yung ika-20 na ikangay pagdinig no, dyan po sa Senado bilang impeachment court, ay naganap, di ba? No? Nagpatuloy kasi, di po ba? At yan po ay ating magiging isang paksa din, ano? Bahagi ng paksa ng ating programa ngayong gabi, di ba? So kanina ang ipinresinta po dyan, ano po, ay isa pong colonel, ano po, at siya po ay nasa Philippine Army, at kung tawagin po siya ay si Colonel Borancing the Second, ano po. Ang pangalan niya Colonel Manaros Borancing the Second, ano po. At siya po ay ngayon ay nasa Mindanao na, ang pagkakaalam ko ano po, yung iba na po ang pwesto niya, pero nung panahon na nagbigay po siya ng certification, nung panahon na nagkaroon po ng nagbigay ng certification sa Department of Education, ano, dahil nga doon sa sinasabing isinubite ng mga certification galing po sa AFP, may mga ilang certification po yun, ano, na isinama doon po sa COA audit, no, dahil nga po nagbigay ng tinatawag nating observation, ano po, ang COA. At isa po ito sa mga inattach na certificate ng office ng Department of Education bilang patunay po
na yung pong kanilang ginamit na confidential funds, ano po, para po mapigilan ang malawakan pag-recruit sa ating mga kabataan at kasama na yung pong pagbibigay ng mga kaalaman sa ating mga kabataan. Hindi lang po ito pang ano, ha, hindi lang po ito para sa mga mag-aaral, kasama na po yung mga out of school youth na tinatawag na mga nasa probinsya pero hindi naman po nag-aaral na mga bata, yung mga nagtatakbuhan po sa barangay, hindi ba? Takbo rito, takbo rito, ano po. Mga bata na wala akong pag-aaral talaga, no? Hindi akong nakapag-aaral, eh, sinasama po nila dito sa mga tinatawag na parubagang youth summit, ano po. So, Youth Leadership Summit, kung tawagin, ano po. So, itong Youth Leadership Summit na to, ito ay may koordinasyon mula sa AFP, ano po, Armed Forces of the Philippines, particular na doon sa kanilang pupuntahan ng mga barangay na Liblib. Karaniwan doon ay NPA infested din, ano, na mga lugar. Kasi paano nga naman dadalhin doon ang impormasyon na gustong ipahiwatig ng gobyerno para labanan po ang terorismo, di po ba? Na umiiral pa rin po sa mga countryside, ano? At kung tawagin natin na insurhensiya, di ba? Kaya kabahagi po, nung ang ating pangalawang pangulo po ay naging DepEd Secretary, kung maalala nyo yung kanyang tanging, ang kanyang tanggapan lamang bilang DepEd, ano? Ang tanging civilian agency na nabigyan ng confidential funds, di po ba? Opo, at malinaw naman po ang kadahilanan, dahil may mission po para po hindi, kumbaga, maprotektahan ang ating mga kabataan sa massive recruitment. Hindi lang po mga kabataan, kasama na po ang mga guro at kawani, no? Ng mga nasa edukasyon, mga guro, mga kung sino man na nagtatrabaho sa hanay ng edukasyon, ano po, kasama po yan na binibigyan ng pagpaalala, no? At binibigyan din ng kaalaman para po pag dumating sa punto na nag-recruit na po, ano, ay alam nila kung paano nila tutugunan yung mga ganong klaseng recruitment, ano. At ito'y pagpapaalala na ang ating gobyerno kasalukuyan ay patuloy ang paglaban, ano, sa mga kalaban ng bayan o enemy of the state, ano. Na itinuturing po na enemy of the state, ito pong CPP, NPA, NDF, no, na tinuring na nga pong communist terrorist group, na kumbaga para bagang sinasabi eh, ano ba tawag doon, CTG, di ba, communist terrorist group, di ba? Kaya yan, yung certificate na to na gustong palabasin po ng mga nasa prosecution, kasi kung maaalala niyo no, nagkaroon po ng pagtinig noong 2024 sometime November, ano, ng 2024 diyan po sa Committee on Good Government na ang chairman po si Joel Chua, di ba? Kung maalala nyo, ang Office of the President, Vice President po ang iniimbestigahan doon, ano? Sabayan po, pati po yung kanyang hinawakan na Department of Education. Dahil parehas po yan na nabigyan po ng, excuse me po, parehas po nabigyan ng confidential fund, ano po? So dito sa panig ng DepEd, yun nga po, hina-highlight ngayon nila nung panahon ng pagdinig dyan, nung 2024, ano po, November, ito pong mga dumalo na mga kernel, ano? Itong si Boringan, ito, ang pangalan nito, si Kernel Boransing pala, the second, ano? Manaros Boransing the second, pati na po yung isa pa, no? Na si Magtanggol Panopio, Colonel Magtanggol Panopio, ganun din. Isa rin siya sa mga nagbigay ng, kasi per area yan, eh, no? Nagbigay ng certification bilang patunay na nagkaroon talaga ng ganung kaganapan kung saan in cooperation, ano po, sa pagtutulungan ng DepEd at saka ng AFP na regional po, na ito po mga taong ito ang nagbigay ng sertifikasyon, ano po. Ang pinipilit po kasi ng hanay ng prosecution ay meron daw pong sinasabing 15.5 million, ano, 15,500,000, ano po, na isinama daw po doon sa attachment ng Audit Observation Memo o AOM
na binigay daw po ng COA sa sa DepEd ano na it kine-question daw po yung 15,500,000 ano na bilang nakalagay doon ay payment no for reward, di ba? Nakalagay doon payment for reward ano. At doon na nga po yung mga attachment ng mga pangalan ng mga taong kagaya ni J.P. McDonald, no, si Mary Grace Piatos, at yung iba pa pong paulit-ulit, no, na sinasabi ng magkapatid na tulpo, no, ni Pangilinan, ni Bam Aquino, ni Senator Lacson, ano po, na paulit-ulit lang po niya, si Sontiveros, di po ba? So paulit-ulit nila yan binabanggit. At yan daw po, kitang-kita daw po, parang gustong sabihin ng prosecution. Noon pa man, nandun pa lang sa pagdinig sa noong November ng 2024, na misuse daw yung fund kasi sinasabi daw na kesyo ito daw binigay sa AFP. So mas maganda pala, nagkaroon talaga ng impeachment. Ano? Kasi hindi na hunaliwanagan nung panahon na yan dahil umabot na po sa kanilang pag co-contempt dito kay Yusek Zulayka Lopez, di ba? Ang chief of staff ng ating pangalawang pangulo, Inday Sara, naalala nyo? Yan po yan eh, no? So hindi na hunaliwanagan yun dahil ang pinalalabas nila doon pa lang sa committee hearing na yon na parang dinaya tayo ng pangalawang pangulo, no? Dahil yung DepEd daw ay sinasabi na nagbayad sila sa AFP, parang ganon. So sinasabi nito mga taong nagbigay ng mga certification na wala naman silang natatanggap na anumang kabayaran, di ba? Para doon sa mga event na kanilang ginawa at sinertify, di ba? At yun, hindi na ho natin nalaman, ano? Mabuti na lang, nagkaroon ng pagdinig. Ito nga, sa 20th pagdinig, dyan po, sa impeachment hearing kanina, ay naliwanagan po yan, ano po? Dahil ganun pa rin po ang naratibo ng prosecution, ano? Ang prosecution kanina po ay, ang nag-lead po ay itong si attorney, isang private prosecutor na si attorney Reynaldo Robles. Ano po? So siya po ang nag-lead, no? At kanina, siya po ang nagbibigay ng pagtatanong ano direct testimony o pagtatanong dito kay Boronsing ano po kay Boronsing pala Boronsing the second at saka dito po kay Magtanggol Panopio kay Colonel Panopio no at ang kanilang pinipilit ay yung parehong naratibo nila no na gumawa kayo ng certification ay batay daw to sa utos ng kanilang commander, mas mataas pa sa kanila, no? At dito ay dahil daw po hiniling daw po ng DepEd. Na noon ay nandun pa si Yusek Michael Poa dahil siya nga ang iuupo bukas, no? Siya po ang iuupo bukas sa witness stand, no? At di naman niya itinanggihan ano noong panahon ng committee hearing noong November ng 2024 ay naitanong po yan ano, na namayapang congressman ako di po ba dito kay Michael Poa dahil kanina pinlay po yung clip no diyan po sa Senado at inamin naman po no ni Yusek Michael Poa noong panahon noon na talagang hiningin nila itong mga certification na to. At itong mga certification na to ang sinasabi po ni Namayapang Ako, Congressman, na inattach ninyo doon sa AOM, no? Audit Observation Memo ng COA, at parang gusto ninyong palabasin na ginastusan nyo yung pong ginawang mga Youth Leadership Summit, no? YLS kung tawagin, ano? At parang pinalalabas nyo, nagbayad kayo na sa militar, ganon, para magawa yan. Ano? Eh ngayon, humarap ka mo sa kanila ito sa committee hearing at sinasabing wala silang natanggap mula sa DepEd. Parang ganyan, di ba? So doon parang pinalalabas ang dinaya ng, ano, ng DepEd. In-attach nila, mamingi sila ng certification para i-attach nila ron sa AOM ng COA para mag-justify nila. Na yun nga, nagbayad sila ng 15.5 million ha? Para daw dito sa mga event na to. Parang ganun. Ano? Yun ang naratibo nila. Hindi yun nagbago yan. Hanggang ngayon, 2026 na. Kaya nga mabutit mas naliwanagan dito sa 20th pagdinig. Ano? Dahil naliwanag na sinasabi po ni Boronsing at ni Panopio kanina
na oo, kami nga ang nag-issue ng certification batay sa hiling ng DepEd. Ano po? At ito ay in-order din sa amin ng mas nakatataas sa amin. Di po ba? Yung mas nakakataas, inutos na, sige, magbigay kayo ng certification. So in other words, hindi ho sila lang na may gawa niyan. Di ba? Dahil inutos sa kanila na mas mataas sa kanila, na sige, igawan niyo ng certification, ibigay niyo. No? At walang mali po doon. Dahil yan, certification na yan ay bilang pagpapatunay lamang na talagang may naganap na ganong klaseng event. No, na Youth Leadership Summit, no? At ilang beses yata po 'yan, mga 6, 7 beses o 8 beses, di po ba? Kaya 'yang mga certification na 'yan, kada Youth Leadership Summit, may certification po bilang pagpapatunay na may naganap talagang Youth Leadership Summit, di ba? O ngayon, kaya kita nyo nga, nung tinatanong nga itong si Boransing at si Panopio, napakahusay nilang sumagot na hindi naming expertise ang intelligence, di ba? Totoo naman, di ba? At may sakop lamang sila yung pagpapahanda, preparation, ano, may kanya-kanya pong trabaho eh. At nagtanong pa nga po itong sino bang Congress, si Senator yung nagtanong, si Bam Aquino ba yon, na magkano lang ang ginastos? Tama? Parang 30,000 lang po ata sa Army para maghanda sa kada event. Ano po? Malaki na daw yung 60,000. Sa isang pagkakataon, malaki dahil mas maraming participant, maabot daw ng 60,000. No? Sa Army lang yun. At yun, sa preparation pa lang ng level nila. Di ba? So pagdating sa ibang gastusin, dahil maliwanag naman po, na hindi lang po DepEd. Ano? Dahil ito ay 2002 pa ata nila ito ginagawa, matagal na. At ito ay ginagawa nila taon-taon, kaya nga sila may budget na hinihingi sa gobyerno, no? Para dito sa mga leadership summit na ito, pagpapalaganap ng impormasyon, may mga tarpaulin din na ginagawa, may flyers, no? Para ipamamahagi dun sa mga attend, no? At ito ay basic po ito na pagbibigay ng impormasyon para makaiwas po ang ating mga kababayan na sila po'y ma-recruit, no? Para kasi pag di mo alam, ma-recruit at ma-recruit ka talaga. Diba? Dahil hindi mo naman alam eh. Diba? Kaya ito ay pagbibigay kaalaman ng gobyerno hanggat maaabot nila at saka bundukan pa. Diba? Dahil nga ang hirap, no? Dahil nung mga panahon noon, kung wala ang NTF-LCAC, hindi ho naganap yan eh. Diba? Kaya nga nang dahil sa NTF-LCAC at dahil din po sa aktibo ng pagbibigay impormasyon ng militar, at ito po ay may in coordination po with the local officials doon sa lugar. So local government, DILG po yan. Kasama na po ang iba pa pong mga departamento ng gobyerno. Limbawa ay DepEd, kaya DSWD, kung saan man po may sanib silang proyekto, no, ng Philippine Army. So may kanya-kanya po silang papel, di po ba? O ngayon, hindi lang po ito yung sinasabi nga, akala ata ng mga senador, kasama dito yung pagbabantay nila sa ating pangalawang pangulo. Na for the record, hindi pala pumunta ron, di ba? Sabi nga, hindi daw pumunta ang ating pangalawang pangulo, di ba? Pero hindi naman nangangahulugan na hindi siya pumunta, ay kung pupunta man siya, meron pong mga sinasabing kasama na rin daw po yung mga ginagampanan ng pasiguraduhan ng kanyang kaligtasan, di lang daw po sa pangalawang pangulo, kundi lahat daw po na nga attend. Lahat, pati mga guro, kahit sino, no? Pero siyempre, ang ating pangalawang pangulo, mayroon siyang sarili niyang security. Di po ba? At hindi lang yan, kahit nawala ang ating pangalawang pangulo, di siya dumalo, siya po ang nagpasinaya na magkaroon ng ganon na event. Tama? So sisiguraduhin niya na talagang walang untoward incident na magaganap. Kasi siya po ang may pakana na gumawa ng ganon. Hindi nga siya pupunta, pero hindi naman niya pwedeng pabayaan na may mangyaring hindi maganda ron. Nagkatiyak-tiyak na siya po ang masisisi pag nagkataon. Di po ba? Kaya nga, kailangan pagkagastahan ng confidential fund yan para sa kasiguraduhan. Iba po yung kasiguraduhan ng Philippine Army, pero iba po sa hanay ng DepEd, no? Kaya nga kung mapapansin ninyo, nung tinanong po ng presiding officer Chief Escudero, Pomo, hindi kayo expertise
wala kayong expert sa tinatawag nating intelligence, no? Equation, ano? Dahil di nyo naman sakop yan. Hanggang koordinasyon lang kayo. Hanggang doon lang ang papel nyo. So kung sinasabi nyo walang kayong natanggap, hindi nangangahulugan na walang naibigay sa inyo. Di ba? Dahil halimbawa, pwedeng ito ibinigay sa mas mataas na opisyal ng AFP. Di ba? Nang hindi ninyo alam. Sabi nila, malaking posibilidad. Di ba? Pwede po yun, no? Dahil hindi naman sila direktamente ang nabigyan. Di ba? Kaya sabi nga ni Senator Cheese, may mas mataas pa sa inyo, di po ba? So therefore, kung ano man yung maibibigay na tulong din sa inyo, maaaring ipinadaan po dun sa mas matataas sa inyo. At malamang hindi nyo na po alam niya. Di ba? At sumagot naman sila parehas ng malaking posibilidad na oo. Di ba? Siyempre, di po ba? Oh, bagamat meron silang sariling pondo, so as a token of gratitude, di ba? May mga ganon, di ba? Oh, ano ba ang kulang kayo? Gamot? Kulang din ba kayo sa ano ba? Gastusin nyo sa meron ba kayong funds diyan sa inyong brigade o kung ano man, ano po. So kahit papaano maaaring nabigyan, ano po, para gamitin din nila, di ba? As a token of gratitude, no? Hindi mawawala 'yun. Di ba? Hindi mawawala 'yun. At 'yun malamang hindi alam nitong mga nagbigay ng certificate dahil sila inutusan din lang naman ng di hamak na mas matataas sa kanilang opisyal. Diba? At ito pong pag-a-attach nitong mga certification na ito bilang pagpapatunay lang na may mga naganap na ganitong event ay isang klarong-klaro po na meron talagang mga naganap na ganitong event. Di po ba? Kasi ang masaklap kung wala. Di po ba? So ibig sabihin meron. Ano po? At yung katiyakan na meron mga nabigyan bilang reward dahil nga sa kagustuhang siguraduhin na walang untoward incident na mangyayari dyan, malamang nagbayad sila, no, sa mga impormasyon. At malamang hindi na alam din yan ng mga army na nandun dahil hiwalay po ito. Di ba? Hiwalay po ito na operasyon. No? At kung ito man ay ginampanan po, no, ni Colonel Raymond Dante La Chica, o edi, hindi nila malamang alam yun. Di po ba? Bakit po? Naturalmente, sa sobrang sabi nga nung isa ni Panopio secret, 'di ba? Hindi nga malaman kung sino ang infiltrated nino 'di ba? Kaya kahit papaano, sisiguraduhin mo lang na yung po mga binibilhan niyo ng mga impormasyon at siguradong hindi kayo masusunog sa mga impormasyon ay hindi pinapaalam sa lahat. Kaya malamang pati yung mga pumirma ng certification, wala silang masyadong alam doon sa mga impormasyon. Parang a need to know basis lamang. Hanggang dyan lang ang iyong nalalaman. Di ba? Parang ganoon. Kaya pati pag doon sa mga reward system o kung may kinausap man silang iba para sa kasiguraduhan at ilang buwan nilang tinrabaho yun, ano? Dahil may petsa po ang pagkakondak ng mga ganitong youth leadership summit. Di ba? Meron pong petsa. So malayo pa po, malayo pa yung petsa na paggaganapan at yung mga participant, no, kung sino ang kukuha, sino mga out of school youth ang dadalhin doon, kasama yan sa mga koordinasyon, lahat yan may bayad naturalmente. Pati na po yung magpa-participate, di ba? Kahit papaano, bibigyan mo yun ano, ng pera, bibigyan mo rin sila ng pagkain o libro o kung ano man doon sa kanilang pagpa-participa. Hindi lang sila natuto at nakita yung realidad, no, ng kanilang kabuhayan sa kasalukuyan at malaman nila ang totoong dahilan kung bakit ba may NPA sa lugar natin. Di ba? Mga ganyan. Ano? At nang malaman nila na kung ano talaga ang tunay na pakay ng mga ito. Di ba? Kaya wag na wag kayo. Masasanib, no? Dahil pakikita rin doon yung mga halimbawa ng mga kabataan na naligaw ng landas at kalaunan sa batang edad ay namatay lang, no, sa mga inkwentro, hindi na nakapagtapos ng pag-aaral, o 7 anyos pa lang ang hawak ay baril, di po ba? So yan po ay ipinapalaganap po para humatuto ang ating mga kabataan. Kasama na po yung mga adults, no? Pati yung mga magulang malamang na dumalo rin doon. Ano po? Magulang ng mga bata, di ba? Para alam nila, di ba? At saka yung mga nasa barangay, para alam din nila kung paano nila proprotektahan
yung kanilang lugar, yung kanilang barangay, di ba? Barangay yan po yan, bayanihan eh, di ba? How would you protect your own place, di po ba? So, at realidad na alam din naman nila na yung ibang lugar ng mga barangay, pinaghaharian ng mga MPA, kasi mga unang pinugutan ng ulo doon ay mga chairman ng barangay, no? Dahil nga kumokontra sa kanilang pagsanib, no? Doon sa mga barangay o pagsakop doon sa mga barangay. Kaya yung iba wala lang magawa, no? Kaya nga kung mapapansin nyo, nagawa ng NTFL CAP na yung mga barangay na mismo ang nagdedeklara ng persona ng grata dito sa mga terorista na ito, 'di ba? Na CTG. Ano po? So ito na, no? Makikita natin na paganda pa dahil mas naliwanagan ano ng taong bayan na oh, talaga pala no, at itong mga certificate na to ang nakapagpatunay na meron talagang ganung kaganapan. 'Di ba? Ang masaklap yung walang naganap na ganyan. 'Di ba? Kaya naliwanagan na meron dahil nagbigay nga kami ng certificate. Eh. Hindi din naman pwedeng nagbigay kami ng certificate pero walang naganap na ganyan. Adi mas masaklap 'yon, tama? Papel lang pala 'yan, 'di ba? Parang ghost project lang, 'di ba? May papel pero walang proyekto. Ah, 'di ba? No. Eh ito hindi eh, pinatotohanan nung dalawa, 'di ba? Nang dalawang kernel ano, na may naganap talaga, nandun kami, 'di ba? Nandun kami, nandun daw sila, 'di ba? Sa magkakaibang ano, kaya ngayon iba hindi na pinresenta eh ng prosecution eh. Dahil basically the same lang daw yung kung certificate na kine-question nila, na para bagang pinalalabas kasi ng Kongreso, ina-attach nyo yung pong mga certificate na yan para magkaroon lang kayo ng justification na nagasta nyo yung pera dahil dyan. E samantalang meron naman talagang budget ang sariling army. Ang army meron din budget para sa ganyan. Ano? Ang nakalimutan nila, nakalagay din mismo doon sa papel with coordination with DepEd. E pag ganyan pong may coordination with DepEd, di ba kaya nga kanina pa ulit-ulit sa sinasabi ng KKB? Alam niyo po ba ang KKB? Ha? Kanya-kanyang bayad. Di ba? Pag kumakain tayo nun eh, di ba? Mabuti na yung malinaw, oy KKB ha? Kasi pagka hinihingi na po yung cheat na, magbabayad na, parang pare-parehong busy-busyhan eh, magbabayad na, walang gustong bumunot eh, di ba? Kaya mabuti na yung malino, oy, bago kumain, KKB ha, kaya alam mo na kung ano yung order mo. Kasi ikaw magbabayad yan eh, di ba? So ganun po. So ibig sabihin, pag may koordinasyon, ang army may budget siyang sarili niya para dyan. Yun nga yung binisisi ni Bamakino. Na pag gumagawa po ba kayo ng ganyan, dahil ginagawa naman talaga yan kahit wala pa ang DepEd eh, sila rin gumagawa ng ganyan. Iba din ang partner nila, ibang agency, ibang departamento, di ba? Minsan sila lang, di ba? Philippine Army lang, kaya nga sila may budget na hinihingi din sa Kongreso. Tama? Ano, magkano ba nagagasto nyo pagka ganyan? 30,000. Ang isang ano? Oh, kasi minsan ho, mga wala pang 20 ang participant namin, no? Ay kudusin, malaki 'yun ha, sa kalimbawa 12 na estudyante, 30,000 malaki 'yun, di ba? So, di ba, no? Kung titingnan, pero malamang hindi lang 'yung 12 na estudyante o bata. Nandoon mga magulang nila, andoon ang barangay captain, syempre marami pa rin, di ba? At ang pinakamarami daw ay 'yun nga, no? Yung 60,000 na nagasta nila dahil mas marami daw participant na sumali, di ba? So, ito nga po ang sinasabi natin. Ito'y bilang patotoo na talaga may naganap na ganyan. At pag may partnership sila, naturalmente, yung partner, meron siyang pondo ng sarili niya. Halimbawa, DepEd. Di ba? So, may pondo siya, no? Lalo na, may confidential funds, no? Lalong-lalo na para po maawagapan na hindi ma-recruit ang kabataan, malaman nila kung ano itong mga ginagawang kaparaanan ng pag-recruit para sila makaiwas, di ba? So, yan eh, ginagastahan po talaga yan, di ba? So, sa ganyang aspeto, napatunayan na yung KKB na yun, may ginastaman ang Departamento ng Education, inattach lang nila itong mga certification na to bilang patotoo, pero hindi nila sinabi na nagbayad sila sa AFP, di ba? Wala naman silang sinasabing ganon eh. At kung meron man, confidential pa rin yun. Di na sasabihin yan.
Diba? Out of gratitude. Ano po? Diba? Hindi nila sasabihin yan. Kumbaga, parang ilalagay lang nila yon bilang donation namin, ano? Dahil yung lugar doon, na mga army doon, ano? Bilang dagdag, parang tulong namin sa kanila o nagbigay kami kanya ng 100,000. Diba? As a token of appreciation. Alam mo naman tayo, diba? Kahit nga waiter, di tayo pwede hindi mag-tip, diba? So parang may konting token of appreciation kahit papaano. Diba? E yung pa kaya, diba? Dahil yung tulong nila, dahil iba pa po yung seguridad mo sa departamento mo, iba pa po yung kasiguraduhan na wala talagang untoward incident na maganap dahil hindi mo nga alam, baka may infiltrated din, ano? Sa hanay ng barangay o sa hanay ng army. Hindi kaya yung pong sinasabing impormasyon na when, where, what, why, kailan, anong gaganapin, anong oras, mga ganon. Parang need to know basis, hindi ho lahat ay binibigyan ng ganong klaseng impormasyon. No? Meron hanggang dyan lang dapat ang alam nila. Di ba? At may secondary level na ito naman ang alam nila. Di ba? At meron palitan-palitan circle noon, ano po, na yun alam talaga, sila-sila lang ang nakakaalam. Di ba? Kaya pag may lumabas pa rito, eh, tatatlo silang nakakaalam, eh, sino sa kanilang tatlo? Di ba? Kaya yun po, palit ng palit, kaya nga po confidential. Di ba? Dahil kung ang dami na nakaalam, paano ba magiging confidential yan? By one way or another, may papalpak dyan, ano? At pag pumalpak doon, ay malilintikan po ang nagpakana na magkaroon ng ganyan. Youth Leadership Summit. Di po ba? O eh, alam na nga ng pangalawang pangulo yan dahil nag-i-experience nga po niyan sa Davao. Diba? Sa paglaban niya sa insurhensiya na ang nire-recruit din ay hindi lang kapwa niya Davaoenyo na mga mamamayan, kundi kasama na yung mga kabataan at hindi kabataan na nire-recruit, ano po, eh, naging passionate ang ating pangalawang pangulo na at meron siyang mga nilatag na sistema kung papaano mapigilan itong massive recruitment na ginagawa nila. At napagtagumpayan niya yan, di ba? Dahil nga doon sa kanilang lugar sa Pakibato, no? Kung maalala niyo dati, may nagpasabog pa nga noon, di ba? Doon niya nasapak yung sheriff eh. Sa kalagitnaan kasi ng insidente na yun, mayroong conduction ng yan na nga, no? Na operation, na palayasin yung mga informal settlers, di ba? Eh, kaya doon nagkaganon yun, doon naganap yun, ano? Na nakikiusap ang vice, ang mayor, ang punong alkalde, na si Sara Duterte, na sabihin mo doon sa judge, ha? Ipagpaliban muna niya ito, tong order na ito. Kasi ihahanap ko muna ng resettlement, no? Yung malilipatan itong mga taong ito. Alam ko, final na, dati binigyan ng ilang palugit, talagang gigibain na yan. Diba? Ang sistema ng realidad, umuulan-ulan pa ata nun, parang ganon. So parang ang realidad, na nandyan sila, nandyan pa eh. Walang katiyakan na sanlilipat, no? At ito mabigat. Parang handa na rin mamatay itong mga to dahil lalaban eh sa mga demolition na grupo, 'di ba? Demolition team, ano po? Dahil may mga hinanda na rin mga bato, mga ganyan. Eh kaysa magdanak ng dugo dito, 'di ba? Grupo, 'di ba? Mag-aaway yan talaga. Nakiusap siya sa sheriff ng matindi. 'Di ba? Sabi mo ako mismo mayor ang nakikiusap. Sabi mo kay judge na ipagpaliban, ano? Hanggang sa ako ay ako na makikipag-coordinate sa kanya na meron na akong nakitang lugar na paglilipatan ng mga taong ito at ito ay aking ililipat nang walang mangyayaring kaguluhan dito. Di ba? Ang problema, niayaw yata subukan man lang nung sheriff noon. Di ba? Niayaw man lang, hindi man lang ginalang, no? Dahil siyempre nga, alam niya, dito ako sa judikatura eh. Di ba? Ikaw mayor ka, dyan ka sa executive eh, di ba? May hawak akong papel, execution to eh. Sheriff ako eh. Ipatutupad ko talaga to, dahil yan ang utos ng judge. Parang gano'n, nagmatigas ba? No? At nag-power trip. Ang tawag dun eh, mayor ka lang, sheriff ako. Di ba? Makapangyarihan yung hawak niyang papel. Kasi by order po yun eh, di po ba? So parang hindi niya kinikilala, no? Lalo na babae pa naman ang mayor nun, na si Inday Sara. Doon siya nagkamali. At dahil mainit na po ang tagpo,
kaysa magkarambulan, sinimula na po ni Mayor Inday Sara, no, nasa paktuloy siya. Sabi ko, makiusap ka, di ba? Ano? Nang dahil doon, napigilan po ang isang rambulan, di po ba? Na nakita ng taong bayan doon kung paano ipaglaban ng kanilang punong lunsod ang kanilang mga karapatan. Di ba? At hindi natuloy ang demolition. Wala rin pong rumble na nangyari. At ang nangyari pa, yung judge, pumayag din pala, di ba? At nagkaroon ng resettlement later on, di po ba? So anyway, balik tayo dito sa sinasabi natin. Kaya nga ho, ang ating pangalawang pangulo, alam niyang resolbahin ang mga problema. Particular na pagdating po dito sa mga kalaban ng ating bayan, ang mga insurgency, no? Ang mga insurgensiya, mga kaliwang grupo. Kaya galit na galit sa kanya yan mga yan. Kaya nga nung siya'y vice president na, kung maalala nyo nga noon, eh, talagang tinutulan nilang mabuti na maging defense secretary ang ating pangalawang pangulo, di ba? Kasi nung tinatanong na po siya noon ng Pangulong Bongbong Marcos, ano bang departamento ang gusto mo? Ang gusto sana ng ating pangalawang pangulo, dalawa lang eh. Alin sa dalawa, sabi niya, di ba? Kung hindi edukasyon, pwede mo ko ilagay sa defense. No? Isipin mo, pag defense secretary ang ating pangalawang pangulo at hindi si Gibotchodoro, halimbawa lang po ah, abay, baka wala na po NPA ngayon sa tatlong taon ng administrasyon ng Bongbong Marcos. Diba? Dahil magpapatupad siya ng polisiya, susundin po yun eh. At baka lalong lumakas ang NTF-ELCA, di po ba? At baka mas napondohan pa, no? At lalong lumiit ang mundo ng makakaliwang grupo, di po ba? Kandapatid na yung mga litid nila rito, sa galit nila, wala sila magawa, di ba? Ano po? Eh, pero ando na speaker eh, na may layunin eh, di po ba? May sarili niyang layunin eh, di po ba? Ano po? Kaya naggamitan sila. Ganun kasimple, ganun kapranka, di po ba? So eto na tayo, no? Hindi binigay sa kanya yung defense secretary post kasi nga, maaga na siniraan nga na makakaliwang grupo. At ang ginawa pa, panakot sa Pangulo, no? Sige ka, ilagay mo yan bilang defense secretary, ikukudeta ka niya, tanggal ka bilang Pangulo. Siyempre, di ba? E din nung nalaman yun, siyempre ni BBM, naku, huwag niyo, oo nga, baka ako mapaalis dito. Di ba, ano po? Kaya hindi sa kanya binigay. Ganun lang kasimple. Pero bilang vice president, siya yung member, no? Na parang chairman pa ata siya ng National Security Council, eh, no? O vice chairman, no? Kasi ang chairman ay ang Pangulo, di ba? So kasama siya sa NSC, National Security Council, di ba? So eto ka na, no? Sa mga pagkakataon na yan, yun nga yung sinasabi natin, alam na alam ng ating pangalawang pangulo, kaya nung siya napunta ng DepEd, no? Dahil gusto nga niya pataasin ang antas ng pag-aaral ng ating mga kabataan na nakukulelat na dito pa lang sa Southeast Asia, nakukulelat na talaga, no, yung kaalaman ng ating mga kabataan. Bukod doon, yung massive recruitment na sa kanyang kagustuhan na ito'y mapigilan, ano po, edi parang parehas lang. Kung kasi siya po ay napunta sa Department of National Defense, yun ang pakay niya, eh, di ba? Na finally, matuldukan na po ang insurgency problem sa Pilipinas. Na 50 mahigit taon na umiiral, balakid sa ating pagbunlad ng ating ekonomiya at banta sa ating mga kabataan, no, na kanilang nire-recruit, eh sa wakas, matutuldukan na rin, parang ganun. Ano. Kaya nung panahon na yan, na hindi naman siya, parang yun na nga, dahil nga maraming mga nagsasabi kay Presidente na naku, wag mong ilalagay sa Department of National Defense ang pangalawang pangulo, baka mawala ka dyan sa pwesto mo at madali yan, baka makudita ka, parang ganyan, ano po. At kaya siya inilagay na lang sa DepEd, na yun yung second choice niya, di ba? Na sige, dahil yun, kaparehas lang naman, magagampanan ko pa rin, bigyan mo ko ng confidential funds para magagampanan ko pa rin yung pinakapunot dulo, opo, ng simula ng kanilang pag-recruit. Kasi doon nagsisimula yun eh. Pag wala kayong na-recruit, di wala, di po ba? Anong organisasyon kayo matatawag, wala kayong na-recruit, di ba?
nabubuhay lang naman ng mga organisasyon na to dahil sa recruitment eh. Kung wala silang na-recruit, di wala, no? Kaya nang dahil doon, galit na galit ngayon na sila, no? Wala sila magawa, di ba? Kaya doon nila inatake na inatake ang ating pangalawang pangulo at gusto nila na ito'y maalis sa DepEd. Di po ba? At kung may mga ibang mga politiko ng interes ay ang panguluhan ng 2020 po,

presidente, wala nang insurgency sa Pilipinas. Mawawala kaming lahat. Ano po? Di ba? At yun namang isa, opo, nanlimpak-limpak naman din talaga ang pera, di ba? Ano po? Yun ang pwede niyang gamitin. Ano po? Wala akong laban. Kahit gamitin ko lahat ng pera ko sa isang eleksyon na malinis, hindi talaga ako mananalo dyan. Kaya ang pinakamaganda niya, ma-disqualify. Sa paanong paraan lang siya pwedeng ma-disqualify? E di pag siya na-impeach, pag na-impeach siya, may perpetual disqualification kasi ang impeachment. Di ba? O kaya nga dapat, pagka yung alimbawa lang, pagka po ang nagkaroon ng pag-aamienda ng ating saligang batas o ng sa ating konstitusyon, dapat po i-amend po yun, yung perpetual disqualification. Bakit? Sabi, common sense. Sino po ba ang pumipili ng ano ng kandidato? I mean, di ba, kandidatong mananalo? Di ba halalan yan? Di ba taong bayan? Parang tingnan nyo na lang, ang Kongreso sa buwisit nila kay Kiko Barsaga, sinipa nila palabas. Di ba? In-expel nila, no? 4th District Congressman yan. Binoto yan ng mga taga 4th District. O ano ngayon na nangyari? Gumastos patuloy ang COMELEC ng 200 million yata mahigit, ano? Para sa isang special election. Ano? Naging resulta. E di ang nilagay ng taong bayan ng 4th District ng Cavite, Barsaga pa rin. Di ba? At yun ang nanay ni Kiko Barsaga. Tama ba mali? Isipin niyo po yun. Ibig sabihin, nakapangyarihan nasa tao pa rin eh. Di ba? So ang ibig lamang pong sabihin ganito po, no? Kung wala pong perpetual disqualification at magkakaroon ng impeachment, na halimbawa na lang, kung absolute naman talagang may nagawang hindi maganda, yung pong halimbawang pumirma ng mga budget, tapos yung guhugas ng kamay na wala siyang alam dyan, tama? Eh hindi na yung makakaulit. Kahit wala pang perpetual disqualification, kahit tumakbo yan. Walang pinagkaiba sa palagay niyo ba sa isang honest election? Kung sino man, sa panahon ngayon ha, kung sino man ang i-endorse ni Bongbong Marcos, sa palagay niyo may pag-asang manalo? Ha? Kahit si Lenny Robredo? Kahit si Isko Moreno? Sige nga, di po ba? Di ba may kasabihan nga? Pagka mahusay yung leader, halimbawa kay Tatay Digong, nag-uunahan sila na endorse mo, tatakbo kong presidente. Taas mo yung kamay ko, di ba? Bakit? Ay kasi nga, mapaborable yan. Kasi alam, marami kang nagawa. Mahusay kang leader, tama, ano po. Pero pagka hindi at palpak ka, kiss of death ang tawag doon. Kiss of death ang tawag doon, ano po. Kahit may makinarya, tingnan nyo yung nangyari doon sa Bagong Pilipinas. Alyansa. Alyansa ng Bagong Pilipinas. Di ba? Hindi naman ho sila lahat nagtagumpay ron, di ba? Ang nangyari pa nga, mas marami pa po ang mga nakapasok eh. Di po ba? Na PDP, di ba? Maging po ang Senadora Aimee nakapasok kahit di siya PDP, di ba? Ilan lang po sila nakapasok ng mga taga-Bagong Pilipinas o Alyansa ng Bagong Pilipinas. As proven, ano? Lalo na yung mga sinasabing naging kabinete pa at tumakbo bilang senador, kagaya nila Benjar Abalos, di ba? Oh, yung mga yun, ano po, para hindi nila inaasahan, ano, na baga, may makinarya, kayang-kaya kang hilahin na makinarya para maitulak, maipanalo ka. Hindi ho nangyari. Di ba? Ang nakalusot lang doon, si Tito Soto, si Lacson, tsaka si Camille Villar, tama? Apo, no? Sino pa ba? Kasi yung pong si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, hindi naman ho dyan yan sa bagong alyansa ng ano, Pilipinas eh. Iba sila eh, di ba? Liberal party sila eh, di ba? Dilawan at tinklawan sila eh, di ba? At kung tutusin, itong dalawang tungan, di lumalabas sa survey. Bigla nakapasok. Bigla nakapasok sa huli, no? Kumbaga, wow, parang noon nga, naiiyak-iyak ng Sharon Cuneta noon, di ba? Ano ba nagawa ng asawa ko? Ba't hindi siya bigyan uli ng pagkakataon? No? Diba? Kaya nga nung nanalo si Kiko Pangilinan, pati yata siya, di makapaniwala pa.
nanalo ko. Di ba? Parang ganun eh. Di ba? Bago natin ipagpatuloy, ha? Maba na tayo. Bago tayo magpatuloy, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Kay bilis talaga. Pero di bali po, ha? Padadaanin lang natin saglit ang ilang mga mahalagang paalala.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan po kayo. At sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. Maraming salamat po talaga. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion. Abay, kahit po shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguraduhan po yan, garantisado. Dahil po forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion, at talagang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion ng mga taong talagang sadyang hindi na mabubudol pang muli at lalong hindi kakain ng suka yan. Diba? Salamat talaga sa inyo, ha? At syempre, kumbaga, salamat sa tiwala at support ng inyong kakampi. At sa ating pagpapatuloy, ano po, yun na nga, no? Yung nangyari sa hearing kanina, na nabigo kahit po yung mga congress, mga senador, no, na judges na nagtatanong, dahil nga hindi ho nagmagaling itong dalawang kernel, ano? Dahil talagang sinasabi nila, hindi ho namin experty ang intelligence, no? Kaya nga mayroon doon na kagaya ni Senator Lacson o ni Senator Erwin Tulfo, ano, na nagpaalala sa kanila na 'di ba may basic somehow basic subject naman kayo patungkol sa intelligence, kahit paano na pag-aralan niyo 'yan, di ba? Hindi naman 'yun ang ibig sabihin nila, eh. Na hindi. Kaya nga pinaliwanag tuloy sa kanya, di ba? Oo, meron na basic subject, di po ba? Pero hindi 'yan ang forte namin. Hindi kami diyan inassign. yung pong kaibahan, no? Meron pong tinatawag na basic na tinatawag, basic subject, no? Dapat marunong ka, kaya nga sabi po ni Panopio ba yun o si Boransin. Kasi ako isa unit, sabi niya, no? So pag sa unit, yung basic alam na namin kung kalaban ba yan o hindi, di ba? Paano mo malalaman kalaban yan? Eh, naka-civilian lang. Di ba? May dalang bayong. Yung pala, alaman ng bayong, Armalite. Di ba? Kumbaga, may basic silang kasama na yung instinct, ano po. Dahil siyempre, kasama na experience, alam na nila na, nako, hindi mo pwedeng sabihin bata lang yan. Kala mo, mga batang naglalaro lang. NPA pala yan. Di ba? So, kasama pala sa training nila yon na sila ay muna, watcher muna. Ang pinakamatindi, sino ba magsususpecha ganyang kaliit na bata may baril? Di ba? Kaya dapat malayo pa lang, alam na natin yan, nakalaban yan. Di ba? Okay, yan yung mga basic nila. Di ba? Pero yung talagang forte ng intelligence o confidential mission, yan ang hindi nila forte. Eh kaya parang pinipilit. Parang lumalabas yung mga senador. Parang yung huli nga inamin nila, so hindi ka talaga kayo competent na witness. Ba't ba kasi hindi ang tawagin nyo ay yung nga po naggamit ng confidential fund ng ano, Office of the Vice President at saka ito pong DepEd, no, na si Colonel La Chica. Ba't hindi ba siya? Di ba? Ba't di nyo ipatawag yan? Ano po? Dahil kumbaga siya yung competent na makasasagot ng mga tanong. Kaya nga ibig lamang sabihin, you're asking the wrong person. Di ba? Yun po ang ibig sabihin nun. Ano? Tapos pagka napoprostrate kayo, tinatawag niyong stupid o yung tipong nakakapanghinayang naman ang pinag-aralan mo, ha? Yung mga kasamahan mo, tsaka kinakahiya ka nila, ganito, ganyan. O hindi mo ba naisip? Hindi ka ba nagtaka sa laki ng halaga? Ganun mga tanong? Di po ba? Eh kung ginagawa mo lang naman yung trabaho mo, kabahagi ng trabaho mo, hindi mo trabaho magtaka. Di ba? Hindi mo trabaho magtaka. Ang trabaho mo'y gawin mo. Di po ba? Ang trabaho mo, ito ang gagawin mo, ano po? At hindi ka magtataka na, ha, ganito kalaki ang ating confidential fund. Eh, hindi, alo na, hindi ma ikaw ang gagamit nun, di ba? Trabaho mo yun para magbusisikat, magtanong, magtaka. Hindi ba trabaho yun eh? Kaya nga, pag wala kang kinalaman dun, wala kang kinalaman dun, ano po? Pero kung may kinalaman ka dun, yung kinalaman mo, need to know basis, hanggang dun ka lang. Okay? Ano, anong trabaho mo ron? O di ikaw, bababa ka doon sa bangko, magwi-withdraw ka kasi nakapangalan sa yung check. Ikaw kasi disbursing officer. O hanggang doon lang trabaho mo. Alam nga naman pagdating, pupunta ka pa ng kabundukan, nakalagay po kasi sa joint circular eh. Yung disbursing officer lang na magdi-disburse. Eh yun nga, dinisburse na nga po niya. Kanina na dinisburse. Eh di doon sa intelligence officer, o ibig bang sabihin, yung mission dapat siya ay pupunta sa bundok kasama ang intelligence officer at doon, no, shaking hands, may picture sila ni Mary Grace Piatos, no? O ito, yeah, kamayan tayo, ganun. Jesus Marianong Garapon. Hindi po yun, hindi po ganun yun, ano po. At lahat po yan ay, kumbaga, kagaya nun, hindi naman tinatanggi ng Office of the Vice President. Maging ng pangalawang pangulo. Kasi nga maayos yung sistema ng KKT. Ha? Ano yun? Kanya-kanyang trabaho. Siyempre, kanya-kanyang trabaho, di po ba? O yung trabaho na yan, na KKT, kanya-kanyang trabaho, nakabatay po yan sa KKF. Ano po yun? Kasi kanya-kanyang forte. Hindi mo naman ma-experty ang intelligence, ba't ko sa'yo ibibigay yan? Di ba? Paano? Hindi mo naman alam yan. Ba't, di po ba? At aminado ka, hindi mo alam. Di ba? Ba't, hindi ko alam yan. Di ba? Kumbaga, pag alam mo yung trabaho, di ba? Eh, ang ating pangalawang pangulo, ganun talaga, alam niya yan eh. Ang ibig sabihin, mag-a-assign siya ng tao na buo ang kanyang tiwala. Di po ba? Tao na alam din kung ano ang kanyang gustong ipagawa. O ano ang kanyang gustong gawin. At sila lang malamang ang nagkakaintindihan doon. Ano? Kaya buo ang loob niya. Kaya nga pag humingi pa ng additional 150,000, 150,000 pa, di ba 125,150, 125,150,000, di ba? May butal, di ba? Sino nagbayad nun? Abay si Lemuel Ortonio po nag-abono. At kaya naman ang kanyang sweldo. Kasi sinabi ni Gina, ako sa kanya, eh sabi po ni security officer, kinulang pa pala yung 125 million na dinisburse natin. Ah, magkanong kulang? 150,000. Kasi may babayaran pa daw. Ah, o di ba? Siya, bilang responsable na opisyal ng Office of the Vice President. Eh kasi hodang mag-abono tayo, di ba lina, para lang maigawa niya yung kung ano man yung dapat niyang gawin. Ano? Eh sad to say, hindi niya mare-reimburse yung 150,000. Di ba? Hindi niya mare-reimburse yun, di po ba? Pero alam niya yung kahalagahan ng hinihingi nung kanilang security officer. Di ba? Ano naging kapalit nun? Malamang pati yung kaligtasan niya, kaligtasan mo, kaligtasan ko. Nating lahat. Di po ba? Dahil sa tinrabaho niyang intelligence o confidential mission na yon, ano po, naging epekto na wala tayong untoward incident, hindi tayo napahamak o walang nangyari sa atin pare-parehas. Di po ba? O kung sino man yun na mga kabataan na naprotektahan, ano? Hindi man tayo. Sabi natin, hindi tayo. Nakatulong tayo. Di po ba? Ay, kung hindi ka marunong humawak ng iyong pwesto, kaya nga tingnan nyo, komo lahat ng taong nakapaligid sa ating pangalawang pangulo, alam nila ang adhikain at layunin ng ating pangalawang pangulo. So alam nila, buuntiwala, ano po, na matutupad itong mission na ito, o kinulang na 150,000. Walang turuan na, eh, ikaw na, mag-abono ka. Eh kung pwede lang, maghati-hati tayo, tag 50,000 na lang tayo eh. Parang ganun, ano? Kasi iisa eh, meron tayong paniniwala at saka naniniwala tayo sa kanyang liderato, yung kanyang adhikain, yung kanyang maisakatuparan, dahil hindi ito, panalo ito ng hindi lang ng pangalawang pangulo, kundi ng ating lahat, lalo na ng kanyang opisina, ng Office of the Vice President. Takuan niyo po. Bakit? Ito na lang. Paano kung hindi siya naglabas ng 150,000? Diba? Nag-aabono ka, limbawa. Sinabi ni Gina Acosta sa'yo, ikaw si Lemuel Ortonio, tapos tinanong ka, ay, sir, kailangan pa daw po ng 150,000. Ha? Eh, saan tayo kukuha? Eh, wala na, 125 million yun eh. Sakto na yun. Kinulang pa po ng 150,000. Eh, saan natin kukunin yun? Eh, pag nilabas yun, hindi natin mare-reimburse yun. Bawal eh. Di ba? O, paano ngayon? Eh, di magkakaturo-turuan sila, di ba? Eh, pero kung ikaw yung mataas na opisyal na sinabihan ni Acosta, di ba? Later, babalik sa'yo yun eh. Bakit? Paano kung nagkaroon ng untoward incident? Dahil hindi ko ginawa ng paraan yung 150,000 na yan. 150,000 na alam ko sa sarili ko na kaya kong gawa ng paraan. Eh, ako ang sinabihan. Di ba? Eh, ako yung mataas na opisyal doon. Dahil susunod sa kanya, si Zuleika Lopez na eh. Tapos ang pangalawang pangulo, di ba ba? O, di siyempre, bilang, eh kasi kung isasabi mo yung sa mas mataas sa'yo, yun yung sinasabing, anong klase ka rin liderato? Kung sa hanay mo, kaya mong gawa ng paraan, ipararating mo pa sa mas mataas sa'yo? Baka pag sinabi mo sa mas mataas sa'yo, balikan ka pa. 150,000, wala ka? Di ka makadesisyon? Wala ka nun? Wala ka? Di ba? Parang insulto pa, di po ba? Kaya nung sinabi sa'yo, okay, sige, kailan daw kailangan? Ngayon din daw. Sige, handali lang. Di ba? Gagawa ka ng paraan para ratingin mo pa ba sa kanila? Siyempre hindi na. Bakit? Kasi pag sumabog yan, nagkabulilyaso. Dahil hindi mo binigay. Diba? Eh, wala akong pang-abono dyan. Hindi ko na makukuha yung 150,000 na yan. Kasi hindi na mamare-reimburse yan. Di ba? Nagdamot ka, di ba? Pasa ko na lang. Problema, binigay sa yung problema, ipinasa mo. Yusek Zuleika Lopez. Opo, ano yun? Eh, mihingi ho na 150,000 eh. Di ba? Kaya nga, baka ibalik sa'yo eh. Di ba? Lemuel naman. Ang dami kong trabaho. Pati ba naman yan? Sa akin mo papapag-isipin? 150,000, wala ka ba yan? Di ba? Di sa'yo rin bumalik. Di, ang sama palalo na. Ang sama palalo. Nagsabi ka pa, sa'yo rin binalik. Tama? O, parang ang punto na lang ganito. Tsaka lalo na pag nalaman ni Vice President, no? Wala kang kusa. Wala kang kusang palo. Di ba? Iba kasi yung pag nalaman eh. Pag nalaman, kita mo si Michael Poa, nung dumapunta sila kanya sa mga lamayan na kasama ang pangalawang pangulo, habang busy yung mga tao doon nakikipag-selfie sa pangalawang pangulo, eh na lumalapit kay Michael Poa dahil alam siya ang spokesperson, di ba? Hihingi ng tulong kay Vice Presidente. O eh nakikita niya, magkano ho bang kailangan nyo? 5,000, yung iba 2,000. Kumbaga hindi naman ganun kalakihan, alam niya may dala siyang pera, no? Eh kung may 10,000 siya, dinivide-divide na niya. Ito, bigyan ko na 1,000 to, yung isa 2,000, yung isa 3,000. Alam mo yan, nasa isip na niya, di ba? Eh hindi naman niya sisingilin ng pangalawang pangulo, pero nakita siya. Nakita daw siya. Di ba? At nung nakita siya, nung pauwi na sila, tinanong, di ba? Nakita ko kanina, nagbibigay ka ata ng pera to. Eh pera mo yan eh, di ba? Ah, opo ma'am, kasi humihingi po sila ng ano, ganyan, ng ganito. Eh mga boss, alam niyo, pag nakita, ikaw nag-aabono, di ba? Hindi mo na siya kailangan singilin eh. Automatic yun, sige. Okay na. Kaya nagugulat na lang siya, tinatawag sa opisina nung kanyang secretary at binigyan ng sobre. O eto, ano yan? Eh wala naman sinabi si ma'am. Understood na yon. Baka sobra pa. Pag nakita mo, sobra pa ito. Diba? Kasi yun yung appreciation mo eh, diba? Eh pera niya yun. Hindi lang pera ng gobyerno. Sa sarili niya, nakuha niyo po. So parang hindi ka, nakikitaan ka na hindi ka nanghihinayang magsakripisyo. Tama ba? So yan yung isang bagay. Ano po? So, at nagigain ng tiwala yan. Lalong lumalaki ang tiwala sa iyo. Di ba? So yun yung, at saka ikaw, chance mo na yun bumida. Ano, magkano kulang? 150? Sige, ako na. Di ba? Parang ganun. Ano po? Dahil siya makakarating yun eh. Di ba? Sino nag-abono? Di ba? Si ano? Di ba? Parang ganun pagkakataon mo bumida eh. Ano po? Ano? So eto na. Di ba? Di ba? Parang ganun. So lumalabas ngayon. At saka isa pa nga, pag nagkabulilyaso at sumabit, halimbawa, hindi na ibigay. Tapos nabulilyaso. May nangyari ngayon. Untoward incident. Makakatulog ka ba nun? Eh, pinaalam sa iyo eh. May kulang daw na 150. Ito mo, hindi natin pinayaran. May sumabit, may nagka-problema. Eh, ma-attribute mo ngayon doon, ano? Eh, magsisi ka man, eh, wala na, tapos na eh. Oh, diba? Nandiyang hinayang ka kasi mag-abono eh. Diba? Eh, kung para sa kabutihan yun, hindi ka magdadalawang isip. Diba? Hindi ka magdadalawang isip, lalo na kung kaya mo naman. At nung yan tinatanong siya ng mga senador, di ba, si Lemuel Antonio, anong grade ka ba? Anong bang grade level mo sa salary grade mo? O, di napatunayan magkano ang sweldo niya. Magkano daw? 280 ba? O, di ba, mataas ang sweldo niya, di ba? So, kaya yung 150. Di ba? Kaya wala na silang nasabi, mga senador. Di ba? So, ibig lang sabihin, kagaya nung kanina, como yan yung militar, di nila matawag na stupid. No? Hindi nila na matawag na ano ba, nagtatanga-tangahan ka ba? Nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan ka ba? Hindi nila magawang ganun, di po ba? Dahil military yan, di ba? Pumalag agad nga yung kanina eh. Kasi yung parang ang dating ni Rafi Tulfo, ibig ko sabihin, pag may VIP, hindi ba sinisigurado niyo na babantayan ninyo? Lalo na VIP, ganito, ganun. Kahit na hindi pa sabihin sa inyo, trabaho niyo, gagawin niyo talaga eh, di ba? Di ba sinagot siya? Ay, normal po yun. Kahit kung hindi VIP. Kasi sisiguraduhin mo namin lahat ng magpaparticipa. Lahat na nandun ay may kaligtasan. Kasi ano man ang mangyari doon, sagutin namin yan. Di ba? O, di, tameme siya. Alam niyo ang bully, ha? Kayo, matuto kayo, ha? Ang bully, nambubuli kasi kung kayo nangingiming sumagot sa bully. No? Kaya dapat sinasagot niya ang bully. Pagka ganyan ang mga banat nila, mga, alam niyo yan, well, di ubra yan. Parang gano'n. Hindi talaga. Ha, diba? Pag hinayaan mo kasi, lalo ka ibubuli eh. Diba? O kaya nga minsan, diba, mga anak mo, umuwi ka, ano, namiiyak, may black eye, oh, ano nangyari? O, kasi nasuntok ako, ganito, gano'n. Ang tanong, nasapak mo ba? Hindi eh. Bakit? Eh bungas, punta ako ng office, kakausapin ko lang yun. Tapos na. Diba? Mag-uusap-usap lang kami mga magulang, di mo man lang nakutusan. Di ba? Pambirang buhay yan. Di ba? Tumayo ka sa paa mo. Di ba? Pagtanggol mo yung sarili mo, lalo, alam mo, tama ka eh. Di po ba? Ano po? Walang karapatan para ibuli-buli ka. Yun po, ibig sabihin. Ano po? So, eto na. Sama ba? Hindi, talaga. Ganun kasi, pag naglalaban mo karapatan mo. Bakit? Eh, bully siya eh. Di po ba? Oh. So, eto na. Ano po? So, lumalabas dito, para bagang nangyari, napatunayan lamang. Ano? At itong mga gentlemen and officer na to na sila Colonel Panopio, si Colonel Boransing, ay talaga pong nagsabi na hindi kami expert na sa intelligence o sa confidential mission dahil hindi kami kabahagi niyan. Diba? At itong mga certification na to, kahit na nga pinili, alam niyo, very gentleman tong dalawang to nung ito nga yung sinasabi ko maganda sa nangyari sa impeachment hearing kanina eh. Dahil di nagawa ito sa Kongreso na para bagang pinalalabas na naisahan ng AFP rito. Dahil nabigyan ng Office of the Vice President at ang DepEd ng AOM o Audit Observation Memo, ginamit niya kayo, nauto kayo, pinaggawa kayo ng registration para isubmit nila sa COA at gamitin bilang justification. Ito, nagbumasos kami. Ito yan, no? May certification kami galing ng AFP, di ba? Kaya dinala nila sa maling process, eh. Sa maling perspective, no? Na parang ganun ang gusto nilang palabasin na naisahan, ano? Kaya nga, ang mga tanong nila kanina nung abogado nga, di nyo napansin, na kung alam mo lang, Colonel, na gagamitin yan, certificate na hiningi sa iyo, bilang justification na nagkaroon sila ng paglabas ng pera ng confidential funds, ibibigay mo pa rin ba yan, certification na yan? Anong sagot niya? Hindi ko pwedeng sagutin yan. Diba? At tinatanong din siya ni Tulpo noon, diba? Ni Rapid Tulpo, diba? Hypothetical lang. Kung alam mong gagamitin yun, yung ano mo, yung binigay mong certification, bilang justification, ibibigay mo pa rin ba? Na hindi ko masasagot yan. Kasi una sa lahat, hindi naman ho nangyari yun. hindi naman talaga nangyari yun. At yung certification na yan, hindi ho yan justification ng paggamit nila ng confidential pa. Ang certification na po na yan ay nagpapatunay lamang po na may naganap na event na ganyan. Ngayon, patungkol doon sa ginastos nila, hindi ho namin alam yun. Kasi sa kanila po yun. Tama ba mali? Kaya mas naliwanagan pa. Kaya 20 hearings na po ito, tingnan nyo. Kaya kung iharap nila si Colonel La Chica, kaya siguro ayaw nilang iharap. Ano po? Kasi pag hinarap nila at sumagot ito doon sa mga tanong nilang yan, eh malamang sa hindi, maliliwanagan ng taong bayan, eh talaga naman pala ginamit. Ginamit talaga sa confidential mission at information na hindi niya pwedeng bunyag. Kaya kahit pa ulit-ulit kayo magsabi na may mga alias, etc., si Mary Grace Piatto, si Chippy McDonald, kahit pa ulit-ulit kayo ganun, na dinadala niyo sa aspeto na isaksak sa ulo ng taong bayan na ito'y ginamit sa mali. At hindi totoo ito mga taong ito. Hindi nag-i-exist, parang gano'n. Yun ang gusto niyong palabasin eh. Di po ba? E paano mangyayari yan? E totoong may mga event. At yung mga event na yan, certified by military, Colonel Panopio, Boransing, and others, na talagang may ganyan at nangyari yan sa mga liblib na lugar. Meron pa nga sa Lanao del Sur, na dun sa presscon kanina ni Congressman Adyong. Hindi po ba? Ah, di ba? Si Congressman Adyong, no? Lanao del Sur ba yan? Congressman Adyong. Sabi niya, imposible daw kung education ang pinag-uusapan, meron kami Ministry of Education, di ba? Kasi BARM na yan, eh, di ba? Ang Lanao del Sur, di ba? Member yata siya ng BARM, no? Eh di kung may education aspect yan, dapat doon na ho ang koordinasyon, hindi sa DepEd. Yeah, ang galing. Ano? Eh, nag-conduct nga doon ng DepEd. So, ibig sabihin, ang DepEd, di kinikilala doon sa Lanao del Sur. Sigurado ka? Ang central office po yan, ha? Department of Education, ha? Malamang sa hindi, may version po doon sa kanila, no? Ng Ministry of Education, pero hiwalay na po ba na bansa ang BARM sa Pilipinas? Hindi, di ba? So sa central office, ang pinag-uusapan dito, Department of Education pa rin. Tama, bali. Binigyan lang sila ng ano, ng autonomy. Pero hindi sila detached. Di po ba? So hindi mo pwede sabihin, ano ang curriculum nyo? E din curriculum nila kung ano yung curriculum ng DepEd. Tama, mali. Sino ang DepEd Secretary? E di si Sunny Angara. Alam nga naman doon sa kanila, iba. Di po ba? Mayroon tumatay yung minister doon. Tama? Pero, hindi pa pwedeng sabihin mo walang koneksyon. Tama ba? At ito pa, sino ba namumuno sa DepEd nung panahon na yon? Vice President of the Philippines lang naman. Opo. Vice President of the Philippines, daan layunin ay to eradicate insurgency to the whole Philippines. Kasi nagawa na niya sa Davao. Davao City at buong Davao Region. At during that time, kaya nga siya binigyan ng confidential fund mula sa office of the President. Kasi nga, noong 2022, budget pa po yan ng Duterte administration. Di ba? Nung pumasok kasi sila July 1, ano? 2022, ang Uniteam, tama? Ang working budget nila is existing budget ng 2022 na naipasa noong 2021, Duterte administration. Tama? So kung ano inabutan nila ng July na yan, onwards hanggang December, yan ay budget ng Duterte administration. Kaya yung pagpasok ng August of 2022, doon na nila binabalangkas yung budget ng 2023. Doon na po nagsimula, no? Yung pataas na pataas ng budget na napunto sa flood control, sa DPWH, di ba? 23, 24, 25 na pinakakurap na budget nga, di ba? Pati itong 2026 eh, di ba? Lahat naging usapin po sa Korte Suprema. Saan ka nakakita? Kaya nga ito'y pasok na sa Guinness Book of Record eh. Which administration? Sige nga, sa Guinness Book of Record. Which administration na lahat na ata taon-taon ng budget na ipinapasa sa administrasyon niya ay nagiging question, humahantong sa Korte Suprema? Eh, BBM administration? Correct! Diba? Breaking the record eh, diba? At ngayon, 2027, 7.2 trillion pesos. O, di po ba? Tapos ang record-breaking na magkano na ang utang natin? Abot ang 21 trillion. Saan ka nakakita? So, umutang siya sa hindi pa napatapos ang kanyang administrasyon, halos mga 6. Something trillion na. Ha? Ang naiutang na diferensya sa administrasyon niya na kung ikokompera sa estrukturang napagawa niya sa halagang yon ay hindi mo makita. Di ba? Ano po? Hindi mo makita. Kasi iba po yung umuutang ka, may ginagawa ka kasi kaya ka umuutang. May pinopondohan ka, may epulgada. Teka, hindi lang pala tayo ng utang. Nagbenta pa tayo ng ginto. Di ba? Ano po? Nagbenta pa ng ilang korporasyon ng GOCC. Di po ba? Ano po? Kaya teka lang, paano ba sa totoong buhay lang, puro palabas ah. Ang pera, puro palabas, ano po. Ano nagawa, di ba? Kaya nga wala maibida kada sona eh, di po ba? Kaya nga sa totoo lang, kung babalik tayo ng dalawang sona pabalik, kung saan sinabi ng Pangulong Marcos, mahiya namang kayo. Di ba? Saan ba galing yun? Galing dun sa nakaraang sona. Kung saan ibinida niya, na may nagawa na tayong 5,500 control flood control project. Di ba? Kaya sumunod na mga zona, hindi na siya nagbida eh. Kasi pag nagbida ka, hinahanap ng tao. Diba? Dahil yung pagsabi niya nung 5,500 flood control project na nagawa na, tapos na, eh talagang pinak-check po siya ng Panginoon eh. Nagpaulan eh. Diba? Sunod-sunod na bagyo, Lunes yung Sona, ba, nagsimula ang Martes, Miyerkules, sunod-sunod, pati Habagat eh. Pinagtulungan po eh. Kaya nakita ngayon, nasaan ang 5,500 mo na flood control? Kaya nga alumpihit siya, ano po? Diba? Alumpihit, di alam din, na-overwhelmed na lang. Yung sa huli, yun na lang sinabi eh. Na-overwhelmed, ano po? Kaya yung sumunod na Sona, nang sinabing mahiya naman kayo at hindi niya sinama ang kanyang sarili na parang wala siyang alam doon, wala siyang responsibilidad doon. Sa totoo lang, napakalaking kamalian yan. Apo, bakit? Kaanib ka, kasama ka, ikaw nga ang puno ng liderato eh. Ikaw ang punong ehekutibo eh, di ba? Pag sinabi mong mahiya naman kayo, mas nakakahiya ka lumalabas doon. Bakit? Eh nagawa nilang lahat yan sa pamumuno mo. Hindi ba mas nakakahiya yan sa panig mo? Na paano nila nagawa yan nang nariyang ka, na dilat ka't gising ka, at kumakanta lang ng "And it's you." Tama ba? Mali pa. "Give the emptiness in me." Diba? Sa totoong bagay, sa totoong buhay lamang, ano po, di ba, Ate Kimura Dolores? At tatawa na naman kayo dyan, ano po? Eh di ba, saan ba naman nakakita? O sige, sabi mo, mahiya naman kayo, di ba? Palakpakan pa yung mga pinagsabihan, no? Woo, woo! Eh sila yung tinutukoy na mahiya naman kayo. Eh di po ba mas nakakahiya ka? Mas nakakahiya sa panig mo? Na nakalusot lahat sa iyo ito? Kung wala ka talagang kinalaman? Tama ba mali? Eh, kaya lang, ang problema, meron po tayong tinatawag na kwan eh, the back stops here eh. Yung command responsibility. Hindi mo pwede iwas sa sarili mo. Kaya mas nakakahiya na sabihan mo silang mahiya naman kayo na ikaw yung nasa, ikaw may hawak naman ni Bella. Ikaw yung kapitan. Di po ba? Kaya para sabihan mo silang mahiya naman kayo. Di po ba? Dapat, mas nakahihiya na nangyari ito sa pamumuno mo at wala kang nagawa. Di po ba? Para mapigilan mo. Di po ba? Kaya hindi ho enough na isisi mo. Kung totoong wala siyang alam ron. Ha? Di po ba? Kaya ang ibig ko lang po sabihin, umabot na po sa ganitong aspeto, hindi pa po tapos ang karma. Bakit po? Eh ngayon, inuulan-ulan po tayo. Lagi. Eh itong mga panahon natin eh. Kaya nga taon-taon talaga mapapak-check yan kahit ayaw niyong pag-usapan, yung flood control, walang totoong investigasyon mula sa totoong Blue Ribbon Committee at talagang mag-move on na lang. Huwag natin pag-usapan yan. Iba naman ang investigasyon natin. Mga ganun, ano? Eh hindi ho eh. Bakit? Kasi eh, ang Diyos buhay. Siya po ang nagpapak-check eh. Pinapaalala sa atin, sa mga Pilipino. Ito ang ginawa sa inyo. Tinarantado kayo ng inyong mga liderato. Pinagnakawan kayo ng tanghaling tapat at ngayon, habang kasagsaga ng ulan, pakanta-kanta lang sila. Okay? At ngayon, sa press con po, ni Jose Claire Castro kanina, parang ang mensahe po, eh, hindi naman kayo lahat patutulungan ng mga, hindi kayo lahat patutulungan ng gobyerno? Apo. Ha? Bakit? Eh kasi galing po ito sa isang tanong ng isang mamamahayag na doon na sa Pampanga, no? Dahil grabe nga po ang paglubog, ano po? May mga lugar doon na hindi binahana rin. No? At lagpas tao, ha? Hindi biro. Ha? Kaya ang sabi daw ni Governor Lilia Pineda, no? Ang sabi daw, dahil dismayado daw po ang kanyang mga kabalin, ang kanyang mga kababayan doon. Ano? Kaya ang sabi, ang gawin na lang natin, magdasal tayo. Patuloy tayong manalangin, magdasal tayo. Gumawa tayo ng mga bagay na makatutulong sa ating sarili. Dahil hindi natin maasahan ng gobyerno. Hindi natin pwede iasa lahat sa gobyerno. Di po ba? Makarinig ka ng ganyan sa isang governor, sa isang leader, sa isang liderato. Opo. Ikaw na ordinaryong mamamayan. Ano sa palagay mo ang pwede mo pang gawin? Hindi ba sa mga panahon na yan, inaasahan mo ang gobyerno. Dahil ikaw wala ka magagawa sa sarili mo. Tama? Pero ang gobyerno meron. Kaya nga siya gobyerno eh. Di po ba? Nasa kanya rin ang pondo, hindi po ba? Lahat nasa kanya. So kung anong gusto niya magagawa niya, hindi po ba? Pero para isisi ito ngayon sa climate change, ito na po kasi bago na, harapin na natin katotohanan. Ganito na tayo, tanggapin nyo na lang. Kasi climate change, iba na po ang mga pag-ulan ngayon. Yung mga ulan na mga isang buwan, binabagsak na lang po na isang gabi. Isang bagsakan na lang. Ganun, ha? Okay, oo. Tapos, yung sinasabing, ano ang kanya masasabi? Dahil ano ang posisyon ng Malacanang, kung ganun. Parang nasigunduhan na rin niya. Sinigundahan niya na, no? Dahil sabi niya, di naman maiiwasan kung ganun ang komento nung governor, no? Kung yan ang kanya naramdaman dahil nandoon siya, di ba? Siya nakakakita, no? Pero sabi nga niya, sa totoo lang, di ba? Sabi niya, sa totoo lang, yung punto na hindi naman talagang kayang lahat tulungan ng gobyerno. Ang gobyerno nagsasalita ng ganyan? May isa pa bang gobyerno na pwedeng lapitan? Wala. Di ba? Kaya nga hindi makapagsalita ng ganyan. Lala ko dati, COVID. Ang tatay digong eh. Marami nag-aalala. Marami mawala ng trabaho kasi nag-lockdown. Anong sabi ng tatay digong? Huwag kayong matakot. Andito ang gobyerno natin. Huwag kayong mag-alala kasi hodang magbenta tayo ng ari-arian ng gobyerno. Na wala nga siyang ginawang ganyan. Sa panahon na to, nagbenta nga eh. Nandi nga masabi, siya napunta yung pinagbentahan eh. Diba? Pero eto ngayon, wala. Pag ganito, huwag na kayo masyadong umasa gobyerno. Eh, ba't pa kayo nariyan? Diba? Ba't pa kayo nariyan? Para sabihin, hindi naman totoo. Tapos isisi doon sa mga estrukturang hindi dapat tayuan. Dapat kasi sumunod kayo sa batas. So parang kasalanan na naman namin lahat ito. Hindi naman humaitatayo yan kung hindi yung naprobahan din ng local official eh. Diba? So kung wala pala kayong sarili niyong zoning na sinusunod, o di kaya yung flood control na master plan, at parang hindi kayo interesadong gawin niya. Itaon-taon nagbabudget eh, billion-billion, trillion eh. Tapos wala pala tayong master plan. Eh talaga saan nyo pa talaga ginastos yan? Di po ba? Tapos ngayon na dumating na ang sakuna, eh tanggapin nyo na lang, ganyan talaga, climate change eh. Nagbago na po ang ano eh. Nagbago na ang panahon, para naman di namin alam yan. Tama? O tapos ngayon, eto na, nagbago na nga ang panahon, eto mabigat. Saan nyo dinala ang mga pera to mitigate climate change? Yung paraan pagkagastahan para masiguro, yan lang kandaba dyan sa may Pampanga kung saan nagbabaha sa NLEX. May nag-tweet nga dyan eh, sa haba ng traffic, sa tagal niyang nakananda sa Pandaba na nakastack sa traffic, natuto na magkapampangan eh. O sa tagal. Oo, natuto na maging ano, magsalita ng kapampangan sa tagal na nakastack sa traffic. Sipin niyo po yun. So ibig ko lang sabihin, hindi natin deserve yan. Lalo na yung mga bahay na binaha, nasira ang kagamitan. Sino sasagot nun? Kaya nga yung sumunod na tanong patungkol dun sa isang mayor na Rodriguez Rizal, apo, na si, sino ba yung mayor na Rodriguez Rizal? Si Evangelista, si Mayor Evangelista ng Rodriguez Rizal, ano po. So nang tinanong siya, at tinanong si Jose Claire Castro, ang suggestion daw na ni Mayor Evangelista ng Rodriguez Rizal, yung topography daw doon sa kanilang lugar, wala na raw choice yung mga kababayan nila kundi magpayo ng second floor. Na? Kaya ang suggestion niya, kailangan tulungan ng gobyerno, bigyan ng pondo yung mga tao makapagpatayo ng second floor. Alam niyo ba kung anong sagot ng tagapagsalita ng Malacanang? Second floor? Hindi ba ganun naman ang ginagawa? Pati kalye, di ba? Mapapansin nyo, no? Habang nagdadrive kayo, no? Biglang sasampa ng ganun, ang taas. Kaya pala, binabaha pala to. Pagdating doon sa doon, bababa na naman kayo. Dito, hindi binabaha. May portion na tinaasan. Di ba ba? Yung mga tindahan, may mga baitan, ano? So, wala ka magagawa. Nag-a-adjust ka, ikaw na lang tumataas. Tataasan mo yung bahay mo, tataasan mo yung ganyan. Teka lang, hindi ho dapat ganun. Kasi, sa Japan lang, eh, di po ba nakita nyo po ba yung tinatawag nila na water containment sa ilalim ng lupa? Ha? Yung tao lito-lito, ang laki-laki nung water compartment na sinasabi, ipunan ng tubig ba? Diba? Kumbaga teknolohiya, kailangan meron kang gamitin na teknolohiya para mo ma-mitigate o para mawala yung pumpagbaha, gagamitan mo ng teknolohiya. Siyempre, meron po mga makinarya na gagamitin dyan, gagastos kayo dyan. Wala namang problema sa paggastos. Dahil taon-taon, may pera po ang Pilipinas. May budget. In fact, may budget sa flood control. Eh kung lahat yan din nila kunurakot, ginawa itong mga bagay na ito, di ba? Eh di hindi ho tayo mamumblema. Ang masaklap nga, kahit tanongin mo si Vince Station, alam niya na ang sagot eh. Ha, kaya bumahadyan kasi yung ganito, yung ganyan, yung gano'n. Alam mo pala eh, kung ba't wala tayong ginawa. Diba? Alam niyo na sagot eh. Diba? Kung baka alam niyo pala mga sagot, o ano nangyari? Kaya wag naman ninyo ipasa sa taong bayan yung kakulangan ninyo ng serbisyo dahil di nyo magawa at napakatayog pa rin. Ha? Nang inyong kinalalagyan, hindi nyo maamin ang kasalanan ninyo, isisi nyo sa amin. Wag naman. Aping-api na kami. Tama na. Sobra na kayo. At nung may nagtanong, ano po, patungkol po dun sa sinasabing pakanta-kanta o pagsaserena, paghaharana, serena tuloy, paghaharana ng Pangulong Marcos sa kanyang may bahay, no? Ay mali daw yun. Kasi sabi, may mga naghinanakit dahil parang napaka-insensitive naman. Sa panahon, opo, na ganito nga, bakit? Tayo eh, inabot na nga, inulan na inulan, binaka. Eh bakit naman sila eh, parang wala lang, nagkakantahan pa at nagpa-party, di ba? Ito ang sabi niya. Ano, yun daw ang may mali daw doon, yung mga detractors. Destabilizers daw, may mali ron. Kasi yun daw, mensaheng pinalabas, ginawa daw yung kasagsaga ng ulan nung nagharana. Eh wala raw ulan noon, gabi na daw yun. Hindi ko magkakamali, Sabado at Linggo, walang puknat at walang tigil ang pag-ulan. Tuloy-tuloy. So saan siya bahagi? Kumanta. Yung panahon na hindi umuulan. Tapos pagtapos siya kumanta, umulan ulit. Ganon. Kaya nung kumanta siya, walang ulan, kaya okay lang. Ganon. Teka lang. Buti pang sabihin mo, yung pinalalaganap na kantahan na yan, luma na yan nung isang taong pa yan. No? O nung panahon na hindi naman bagyo, ngayon lang nila nilalabas para siraan ng Pangulo. O, maniwala pa ako sa iyo kung ganyan. Eh, Sabado at Linggo po yun eh. Apo eh, wala pong tigil ang pag-ulan di sa Metro Manila. Pati nga po dyan sa NLEX, no? Pati SLEX, no? Malapad po ang habagat eh, di ba? At ang pinakapahingan niya eh, Ambon eh. Tapos mamaya, eto na naman siya. Diba? Kaya nga binaha eh. Diba? Ibig sabihin, walang tigil ang ulan ng Sabado at Linggo. Walang puwang sa pagkanta ng Pangulo dahil hindi tumila ang ulan. Pagpalagay na natin tumila, kahit tumila po yun, hindi po yan ang sapat na panahon para ka magharana na ang mga kababayan mo lubog sa baha. Hindi po yan sapat na panahon. Ito po yung panahon na dapat aligaga ka na ano may tutulong natin. Anong gagawin natin? Anong gagawin? Eh kung tutuusin nga, yun nga ang sinasabi niya, nagkakamot pa ng ulo pag na nagkaroon ng pagpupulong eh. Ha? Sabay-sabay nagsasalita, yung kabineta, yung sinasabi niya, yun, gagawin natin. Diba? Pati yung pagbubuntong hininga ng ha? Sus Mariosep, pag ito liderato na makikita mo ng kawalan na ng pag-asa, anong gagawin nga naman natin? Eh siya dapat ang gagawa nito kung siya ganyan na wala nagtatanong kung ano gagawin natin, eh lalo na tayo, ano gagawin namin? Diba? Kaya po kawalan, kaya nga may mga nag-message sa akin dati, nasa na po ba ang NDRRMC? Buhay pa ba? Buhay na buhay. Well, hindi alam ang gagawin. Ano po? Yun po ang kakulangan eh. Hindi alam kung anong gagawin. Di po ba? At hindi yung sapat yung pagbibigay lang ng ayuda. Yan, di ba kayo nagsasawa ron? Na ito ay parang tulong, itong ayuda na to. Hindi na ko tulong yan eh. Kasi pera rin natin yan eh. O, pera rin natin. Parang binili nila, pera natin. Nakuha niyo po. Parang yung sinasabing pinaniniwala tayo na 20 peso lang per kilo ng bigas. Apo, sa ilang sektor. PWD, senior citizen, na, mga ganon, ano, 20 peso na lang. Pero limitasyon, may limitado yan, ha? Ilang kilo lang kada linggo mababili mo, 20. Okay? Pero kaya mo nabibili ng 20, kasi may subsidy yun. Hati po ang national government at saka local government. Yung kakulangan nung totoong presyo ng bigas, pinaghahatian po ng national at local government. Tama? Para mabili mo ng 20 yan. Ang siste, yung pinaghahatian ng national at local, pera rin natin yun. Kasi sa ating galing yun. At ang masaklap, hindi tayo makabili ng 20 pesos ng presyo ng bigas. Pero kasama tayo doon sa nag-aabono. Na? Pero sila nagbibida. 20 na, saan ka ba naman nakakita? Di po ba? Sa totoong buhay lang, di ba? Kaya kung kayo ay nakain pa rin ng suka sa kabila ng mga pangyayaring ito, ay ewan ko na ho sa inyo. Di ba? Ano po? Sa totoong buhay lamang. Kaya nga, yun po sinasabing, hindi mga nga lang humingi ng paumanhin. Dahil hindi daw insensitive yun. Dahil nung kumanta daw, wala naman daw ulan. Opo. Kaya ang mga taong dapat na responsibilidad ay yung mga nagpakalat ng maling impormasyon. Alin ang maling impormasyon doon? Hindi ba totoong nagkakasiyahan kayo sa panahon na ulan ng ulan ng Sabado at Linggo, walang poknat? Babahain ba kami kundi ba umulan ng umulan? Di ba umulan ng umulan? So ibig ko lang po sabihin, itinuloy pa rin po ang kasiyahan sa kabila nga nun na nag-uulan. Diba? Kung tayo nga sarili nga natin eh, 'di ba? Hiyang-hiya tayo, ano po? Na parang teka lang. Tutuloy pa ba tayo? Parang alanganin naman. 'Di ba? Kaya ngayon sinasabing may isang nagtanong doon ano na mamamahayag naman. Na ang sabi eh may mga official daw nakatodo kung todo branded ang suot. Nakita ko rin litrato noon eh. Hinighlight pati yung relo niya magkano ano? Official daw yun, ano? Pagtugon sa baha at namahagi din ng ayuda. So, tama ba yan? Sabi niya, no? Sinang ayunan, sabi niya, hindi natin masasabihan yung government official. Bakit? Eh, kung yan ang kanyang, ano eh, lifestyle eh. Diba? Hindi natin pwedeng anuhan yun, no? Hindi natin pwedeng pakialaman. Aba, teka. Ang ginawa tuloy ng mamamahayag, mabuting at magaling siya, ano? Aba, ang ginawa niya, sabi niya, meron po kasi tayong Republic Act 6713. No? At ang ibig po sabihin ng 6713, ay yan po ay ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees in the Philippines. No? At nakalagay po dyan mga core principles niya, yan na nga, public trust, the law operates on the principle that public office is a public trust, requiring workers to serve with responsibility and integrity. Huh? Public interest. Officials must prioritize public interest over personal gain at all times. So yung kantahan na yun, hindi ho public interest yun. Personal gain po yun. Dahil public interest yung panahon na nagkakantahan kayo, kahit sabi mong tumila na ang ulan, ay yung mga lubog sa baha natin mga kababayan na dapat yung tugunan. Di ba? Public interest po yun eh. Di ba? Ha? At eto pa. Coverage. It applies to all government officials and employees. Whether elective or appointive, permanent or temporary. So lahat ng kawanin ng gobyerno, lalo na ang pangulo. Diba? So ano ang 8 norms of conduct? Ha? The RA 6713 outlines 8 core behavioral standards for public service. Kung paano kakikilos o paano gawin mo bilang public official sa publiko. Commitment to public interest. Prioritizing general welfare over personal interest. Unahin ang kapakanan ng iba bago ang iyong sarili. Okay? Professionalism. Performing duties with utmost devotion and efficiency. Puro absent ano? Wala ito ngayon ano? Okay. Justness and sincerity. Acting with high morals and justice without discrimination. Okay? Political neutrality. Serving the public regardless of political affiliation. Eh sa ngayon, pag di ka kaalyado, wala kang pondo. Diba? Ano po? Responsive to the public. Promptly extending service and processing documents. Example, answering letters within 15 working days. Mabilis sa pagtugon. No? Nationalism and patriotism. Defending national sovereignty. Eh, pinadala nga isang Pilipino sa daig. Eh. Dating Pangulo pa man din. Yung po ba ang defending ng national sovereignty? Diba? Commitment to democracy. Upholding the democratic way of life. No? At simple living. Ito po ang pinakamatindi. No? Maintaining a modest lifestyle appropriate for public servants. Yun po ang ibig sabihin. Ano po? Meaning, hindi po kailangan yung po yung sinasabing frugality. Ibig sabihin, hindi pwede kang magarbo sa publiko. Living a modest life suited for public office. At alam niyo, hayo pa rin niya magpatalo. Sinagot niya po, kahit sinabi na ito ha, sinabi na ito nung mamamahayag. Kaya sabi niya, oo, may batas nga tayong ganyan, pero ang problema, hindi nga natin masabihan. Kasi conforme po. Bakit? Eh kung yung official po, eh para sa kanya, mura na po yung mga ganyan. Yung damit niya, branded. Sa atin, napakamahal nun, tama? Pero sa kanya, mura lang yan. Kumbaga parang yung mga Louis Vuitton, eh, pinanlulubog lang niya sa baha. Diba? Parang ganun, limbawa lang, ano po. Well, sa batas pong ibig sabihin, hindi ho dahil sa kaya mong bumili. Public office o public office.

0: ng batas natin kung pakita ng garbo. E meron yung nga, ipagtanggol pa yung opisyal na nagdi-display ng mga branded na kasuot at di daw niya mapipigilan yan. So ito ba ang klase ng administrasyon meron tayo ngayon? At pati na po yung pakanta-kanta ng Pangulo na ipinagtanggol niya na hindi daw insensitive yun. Ang may mali daw yung mga detractors lang, yung mga namimintas lang. So parang tayo pa pala ang may mali, no? Sa totoong buhay. Hindi po kami ang mali. Maling mali po kayo. At nang dahil dyan, naubusan na po tayo ng oras, kay bilis talaga. Pasensya na, di na tayo umabot, ha? Ay, nako, maraming salamat po kay Ate Roxanne Costo. Gandang gabi rin sa iyo. Kay Kuya Ramon Beer, magandang gabi rin. At they never stop bashing BP Sara. Ano po, yan ang sabi nila. Ano po, sabi ni Kuya Ramon Beer. Eh, hindi na magbabago yung kuya. Ganun na po talaga sila. Dahil wala na sila magawa, kundi i-bash siya. Di ba? Dahil wala, yung mga binibintang nila, hindi nga nila mapangatawanan. Kaya pabash na lang nila. Ganun po yun. Ate Kumura Dolores, magandang gabi po. Ano po, ang laki daw ng budget ni BBM, 10.1 billion. Grabe ang mga salapi ng mga Marcoses. Ha? Yan daw sabi niya. At happy September evening po, Ninong Bernardan. Inaanak. Ate Kimura Dolores, dinong na ako ha. Salamat po kayo, Le Gutierrez, kay Ate Flor Gutierrez. Magandang gabi po, maraming salamat po ha. Si Ate Delia Maing, Ate Kimura Dolores, Ari Gatogosay, mas po sa inyong dalawang. Salamat po. Kay Kuya Patrick De Los Reyes, magandang gabi rin po. Ayan, ano po? Ano sabi niya? Sir Bernard, have you seen the clip of U.S. Secretary of State Rubio's correct depiction of the ICC? He was on point on all aspects, especially about a country's sovereignty. Tama, napanood natin yun. At tinapik na natin yan dito, Kuya Patrick. Kaya abangan natin kung anong gagawin ng Amerikano. May mga sanction na nga, di ba? Ultimo yung presidente ng ICC. Ang sabi lang ng Japanese government, dalhapon siya, di ba? That is a very unfortunate incident. Pero wala sila magawa kasi susunod sila sa mga Amerikano dahil allied po ng Japan ang Amerika. Kaya ito pong administrasyon na ito, hindi po pwedeng hindi mag-toe-in. Ano? Kung ang gusto ng Amerika ay i-destroy o tanggalin ang ICC brick by brick, bilang allied ang Pilipinas, wala siyang magagawa kundi sumunod. Hindi niya pwedeng sabihin, hindi ko susundin yan. No? Hindi pa pwede. No? Kaya ito ay panoorin na lang natin. Diyos lang gumagalaw para mapauwi ang ating Tatay Digong. Abangan natin yan. Ano po? Yung divine interference at sinasabi. Salamat pa, Kuya Patrick De Los Reyes, Kuya George Raval, maraming salamat. Kuya Romeo B. Agpoon, Kuya Rick Orasyon, Kuya Arnel Ople, Kuya Boy Beltran, Kuya Jaime Samoya Bernante, kay Ate Charito Cabrera Dayana, kay Kuya Bayani Ricarte, kay Kuya Sunny Ray, kay Kuya Danilo Montances, shout out kay La Kuya Boy Matol at kay Aling Merlene Montances. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po. Kay Ate Mercedes Reyes, magandang gabi po. Kay Ate Rosa G, Merry Christmas in advance daw. Maraming salamat din at Merry Christmas sa iyo. Ay, at maraming salamat din kay Ads. Ayan ako, maraming salamat sa iyo ha. Buisit daw talaga, sabi daw ni Auntie Claire, eh alam na daw ho palang balita, eh bakit pa daw ho papasok pa? Yun yung sa NLEX, di ba? Kasi libre daw, humihingi, dapat libre. Yun daw pong sinasabing tol, ano? Eh sabi niya, paano ililibre? Eh traffic nga, di wag na kayo pumasok doon. Ibang klase talaga. Salamat, ads, ha? Salamat po. Kuya Joe Guevara, salamat din. Ate Luz Papa, Kuya Arthur Arbuado, Ate Juanita Estacio, maraming salamat din po. Kuya Romeo B. Agpoon Jr., salamat. Ate Sanso Ilorde, ayan, salamat po. Nako, naubusan na talaga tayo ng oras. Salamat po, Ate Sanso Ilorde. Basahin ko po ito lahat talaga mamaya. Ah. Dahil yan naman ating ginagawa matapos ang ating programa. Pero sadyang naubusan na po tayo ng oras. Pero di bale, bukas magkikita muli tayo sa kaparehong oras. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. Pakihit, pakitindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at siyempre sa aming stasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: RJ Patrol,

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapagpalaya at mabiyayang araw po ng Miyerkules ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayang nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating pong palatuntunang pulso ng sambayanan. At sana po sa umagang ito tayo ay masaya at nakangiti sapagkat kailangan simulan po natin ang araw nang tayo ay nakangiti at masaya. So, pababatiin po muna natin ang nagaganda-gandahang lalaki, ha? Na tila kamukha ni Kim Jong-un. Ako, sus Mariano Garapong, walang asukal. Hindi na bali pong wala akong kamukha, ha? At ito pong si si Don Pepot na ngayon ay tila nahahawig naman, ha? Sa security guard kay Senator Win Gatchalian, ha, na OIC, ha, sapagkat questionable pa po, ha, hindi pa dinideklara ng ating Korte Suprema kung siya na nga ang opisyal, ha, dahil siya po ay binoto bilang Senate President, minority pa lang, 12 pa lang, at yan ay hindi po inaayuna ng ating sarigang batas sapagkat maliwanag po ang nasa saad sa ating sarigang batas. Kailangan majority, ha, sa 24 na senador ang sasabihing majority, ha. O, so hindi po siya binoto ng majority, 12 lang, minority pa lang sila. Don Pepot, magandang umaga.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Yes, at sabi nga, isang mapagpalaya sapagkat nababahala ang marami po nating mga kababayan. Ano, bakit po ganito na ang nangyayari sa ating bansa, sa ating magulong politika, ha, na tila walang balak ayusin, walang balak tumahimik, ha, at gusto ay maging magulo pa rin ang ating bansa sa kabila ng sigaw ng ating mga kababayan na humihiling na buksan muli ang investigasyon ng Flood Control Fund na sinasabi na ito daw ay ipinasa na, isinute na sa ombudsman na kinakabahan ang ating mga kababayan, ha, pagdating po dito kay ombudsman, dating kalihim ng Department of Justice, ha, eh ito ang bawat hiling nito sa ating Pangulo, approve eh, without thinking, ha, approve without thinking, mga kaibigan. Yes. Ngayon, ang tila gusto naman itong abutin ay ang pagiging Chief Justice. Nakapatawa ako dito, ha, sapagkat para maging Chief Justice ka, kailangan hinug ka sa karanasan bilang isang litigation lawyer, di ba? Mm-hmm. O at sa lahat ng larangan ng pagtatanggol, kailangan eksperto ka. Yes. Bilang punong

0: ehekutibo ng ating Korte Suprema, di ba?
1: Yes.
0: So, parang nakakatawa, ha? Eh, pero alam naman ninyo, what tirador wish, tirador get, mga kaibigan, di ba? Kung ano po ang gusto ng tirador ng Malacañang na si Crispin Boying Remulla, mga kaibigan, ha? Eh, tila nakukuha niya, mga kaibigan, tandaan po ninyo, ha? Mula sa pagiging DOJ, kahit hindi siya litigation lawyer, ha? Kasi isa sa requirement, yung ikaw ay may karapat na karanasan na bilang isang litigation lawyer. Eh, hindi naman naging litigation lawyer itong si Ombudsman Crispin Remulla sa aking pananda, dahil ito ay nag-congressman agad eh. Oh, congressman siya agad, hindi niya na-practice yung kanyang kurso. Dapat ito sana nagkamali ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Dapat ito ang binigyan ng honoris causa sapagkat ito naman, eksperto ito sa pagkakaso sa mga wala naman kasalanan pero nakakasuhan at nakukulong agad, di ba? Eh ang ating Pangulo, eh wala namang kaimik-imik eh. At hindi naman abogado ang ating Pangulo, di ba?
1: Yes.
0: Oh, dahil ang binigay na karangalan sa ating Pangulo, bagamat tayo ay isa sa mga nagagalak, ano ha? Pero parang hindi akma. Parang hindi po akma. Parang nagkamali. Kaya marami rin mga estudyante, ha? Ang tila nagbabas o binabas.
1: Ang nila mismo eh.
0: Oo, oh, dahil kaya hindi nga nating malaman eh, only in the Philippines ang lahat ng pagkakamali na nakikita natin sa kasalukuyang pamamahala ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay parang only in the Philippines, mga kaibigan. Kaya
1: yes,
0: kaya marami na po ang nangangamba, natatakot maging ang pahayag ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas na dapat ay medyo ipagdasal natin sapagkat ang ating pundolyar ngayon ay umabot na sa 62.
1: 62.40 na, nagsaka kahapon.
0: Na ibig sabihin, ay lalong tataas ang inflation, di ba? At lalong tataas ang halaga ng mga bilihin, serbisyo, at iba pang mga singilin. Ha? Kaya marami na po ang nagdarasal kung saan na po papunta ang ating bansa. Kung ito pong sinasabi na mga pampolitikang dahilan, 2028 pa ang national election, ha? Pero maaga pa lang nagsisipaghanda na sila. Ang mga kalaban unti-unti nilang pinatutumba, pinakukulong, mga kaibigan, kahit hindi po o walang kasalanan o hindi naaayon sa batas yung inaakusan nila, ha, na mga kasalanan. Katulad po nitong si Senator Marculeta, ha, na kung ating iisipin, paano naging plunder ombudsman, ha, paano po naging plunder yung donasyon na nanggaling sa isang pribadong mamamayan, di ba? Yes. Na hindi namang nanggaling sa kurakot o sa pera ng gobyerno, samantalang mayroon po diyang isa ring senador na tila binigyan pa ng gantimpala sa halip na imbestigahan, di ba? At sa halip na maisama diyan kay Senator Marculeta, Mike Defensor, ay bakit tila pa siya ang iniluklok bilang Blue Ribbon Committee Chairman na umuusig at mag-uusig at gagawa ng desisyon para doon sa mga opisyal ng ating gobyerno na nagkasala, lumabag sa ating batas. Ngayon, nananatiling namamayagpag at malakas pa ang boses, ha, na si Erich Tulpo, Senator Erich Tulpo, ha, o ano ba, Erich Tulpo, ha?
1: Erich Sylvester.
0: Erich Sylvester alias Erwin Tulpo, mga kaibigan. Itong magkapatid na Tulpo na ayon sa ating mga kababayan ay hindi na daw dapat bigyan pa ng pagkakataon na makasingkaw sa ating gobyerno sapagkat nagugulo daw ang tabakuhan. At isa pa, sangkot ang kanilang mga pangalan sa malawakan at issue ng pagnanakaw sa flood control funds na naging flood control scam sapagkat ang salapi po na para sa pondo ay naibulsa. Kung kaya lumubog hindi lang ang Maynila kundi maging ang mga Karatig lalawigan at iba pang lalawigan ay lumubog po sa baha dahil sa mga kontratista, contractor at mga kung ano, mga kontratista talaga na nakipagsabwatan para ang salapi ng taong bayan ay maibulsa ng mga sangkot dito sa malawakang iskandalo ng flood control. Kaya ayaw pumayag ng marami nating mga kababayan na hindi ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control fund. Kailangan malaman, kailangan maging tawag dito, maging legal, ha? Yung mga kilos na gagawin at hindi yung mga wala namang kinalaman, hindi sangkot, kundi sila po ang tila masigasig na gusto ay imbestigahan ang flood control fund para managot ang dapat managot at nang sa ganon ay magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa. Habang hindi po nila ito iniimbestigahan, tuloy-tuloy na imbestigasyon, ilantad ang katotohanan, di ba? At managot ang dapat managot. Hindi po titigil ang taong bayan, maging ang ating palatuntunan, pulso ng sambayanan ay hindi titigil po.
1: Yes.
0: Na para hindi malantad ang katotohanan sapagkat karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan sapagkat katotohanan po ang siyang magpapalaya sa ating lahat dahil tayo pong lahat ay biktima nitong malawakang korupsyon na salapi ng taong bayan.
1: Yes.
0: Ang kanila pong pinagpiestahan, ang kanilang kinurakot, kaya kahit nalulunod sa baha ang ating mga kababayan, mga bahay, tinangay, buhay,
1: yes,
0: nalunod, namatay, di ba? Mga bata, matanda, lahat naapektuhan,
1: yes,
0: nitong malaking baha, ngunit tila baliwala, tila walang pakialam ang mga leader ng ating bansa. Kaya yan ang ikinagagalit ng marami nating mga kababayan na bakit itinigil yung investigasyon sa flood control fund. Diba? Kaya yan po mga kaibigan, ang sabi nga'y hindi katanggap-tanggap na nangyayari po ngayon sa ating bansa. Pinupolitika at dinadivert ang isip ng ating mga kababayan sa issue po ng impeachment ng ating Vice President Sara Duterte na lahat ng akusasyon ay tila ikinukulapol sa mga Duterte. Ultimo itong sa baha. Baha daw ay nanggaling sa Davao. At ayon naman dito kay Ombudsman Remulla, mga kaibigan, ay ang epicenter daw ng baha. Sus Mariano, ano ba yan? Mga thinking ninyo ay ang Davao.
1: Pati basura, galing Davao.
0: Basura, sabi naman ni ICC, o ano ba yan? Di umano ay impacta Claire Castro. Yun daw po, hindi yan po yung ICC, International
1: Criminal
0: Court, kundi ang kahulugan na po ngayon ng ICC ay impactang Claire Castro. Ang ganda naman po niyan, ating USEC, Claire Castro para sabihin naman ninyo mukhang impacta o impacta. Pero kung iisipin natin, si Yusek Castro o Claire Castro, eh yan po ay itinalaga hindi para doon sa tungkulin na Yusek o para magsalita in behalf of Malacañang or President Bongbong Marcos Jr., kundi kinuha po siya para maging isa ring tirador. Siya po yung mga tawag depensa, ha? Siya yung ginagawang attack dog, ha? Ng Malacañang. Siya po ang attack dog, ha? Ng Malacañang. Kaya hindi kayo dapat magalit. Ginagampanan lang po ni Yusek Castro ang kanyang tungkulin. Kaya tayo namang mga mamamayan, gampanan din natin ang ating tungkulin na kung ano ang nararapat, kung ano po ang tama, at kung ano ang katotohanan na siyang gusto ng mamamayan ay siyang dapat pong mangyari. Sapagkat kung iisipin, ha, na sinasabi ko na, pinaliwanag na natin kahapon, na tila balintunan na ngayon ang pangyayari o ang sitwasyon. Ang mamamayan na siyang dapat higit na makapangyarihan ay siya ngayon lumalabas na alipin, inaabuso ng mga ilang inilagay natin sa posisyon bilang opisyal ng ating gobyerno at bumuo ng gobyerno para pagsilbihan ang taong bayan, ipagtanggol ang ating mga karapatan at hindi sila ang aabuso at aalipin sa ating mga Pilipino.
1: Yes.
0: Yan mga kaibigan, kaya marami po ang hindi matanggap na kung sino po ang tinatawag na inosente ay siyang iniimbestigahan at kung sino ang mga magnanakaw, ha, o siyang tinatawag nating mga buwayang kawatan, ha, ay siyang tila pinoproteksyonan, ha, pinoproteksyonan po yung mga siyang dapat akusahan, yung siyang dapat na imbestigahan, di ba? At kung dapat ikulong, dapat ikulong, at hindi yung mga walang kasalanan at naninindigan lang para sa katotohanan ang siya nilang ikinukulong, di ba? Kaya nakikita ng ating mga mamamayan Pilipino ni Juana at Juan de la Cruz ng marami pong bilang, ha? Sapagat mayroon pong mga nananatiling bulag, eh, nananatiling tahimik, ha, sa kabila ng nakikita nila na kasinungalingan na ngayon ay nangyayari at labis-labis ang pamumulitika at higit sa lahat yung kasakiman sa kapangyarihan na siya pong nagpapasama sa ating politika.
1: Yes.
0: Diba? Kaya yan po ang dapat nating tignan at dapat din tutukan, hindi lamang yung mga pangunahing pangangailangan sa ngayon ng ating mga kababayan na marami po ang tila sisinghap-singhap, hindi alam kung mabubuhay pa bukas dahil halos ang kanilang mga kabuhayan ay tinangay ng agos sa kawalan.
1: Hanggang ngayon marami pa nakalubog sa bahay.
0: Yan po mga kaibigan, mga pangunahing problema na dapat tutukan ng ating mga leader o kinikilalang leader ng bansa, at hindi lamang yung labis-labis na pamumulitika sa hangad na manatili sa poder ng kapangyarihan, di ba? Tulad po nitong si Senator Alan Peter Cayetano na pilit hinahanapan po ng butas ni Mr. Destroyer Pampilo Lacson. Hinahanapan niya talaga ng butas diyan sa Taguig, ha? Kung ito ay may kaugnayan sa flood control o kung may anomalya na maaring nga silip sila na palalakihin at ikukulapol sa nag-iisa na lang na naninindigan sa Senado, bagamat meron pa rin siyang mga kasama, pero bilang leader ng minority, siya po ang isa sa masik-asig na naghahangad na pagpatuloy ang imbestigasyong kasabay ng pagtutok sa mga pangunahing problema ng ating bansa. Ngunit ayaw po yan, ha? Ayaw po yan ng mga katulad ni Marites Malibag, ni Mr. Destroyer Lacson, Mr. Tirador Crispin Boying Remulla, sapagkat sila ang mga pangunahin tool ng kasalukuyang gobyerno para ang mga kalaban sa politika ay mawala. At ang higit na masaklap, hindi man ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., ay ang dating Speaker Martin Romualdez ang siya puntila mas may malawak na kapangyarihan, sapagkat sa pagbibigay niya pamamahagi ng mga salapi, ha, ay tila tumikom ang bibig ng mga dapat ay naninindigan para sa katotohanan. At kung sino po yung mga nagtuturo, kung sino yung mga nag-aakusa, ha, sa mga walang kasalanan, ay siya pong mga may kasalanan na siyang dapat imbestigahan. At kung kinakailangan kasuhan na, ay kasuhan, at nang sa ganon ay managot at maparusahan na karapatan nating mga mamamayan, sapagkat pera ng bayan ang kanilang pinag-interesan. So maliwanag po, ah, na tayo ay binabalot ng politika ang ating mga paniniwala ay kanilang inililihis sa katotohanan. Kaya ang Pilipino ngayon ay magulo, mayroong mga kakamping, mayroong mga dilawan, mayroong mga loyalistang tila nabulag na higit na dapat nilang bigyan ng pansin ay ang karapatan nating mga mamamayan at ang ating bansa. Diba? Pero nananaig yung kanilang paniniwala sa mga politiko na kanilang kinikilala, na inaakala nila na pinanggagalingan ng mga ayuda ng tulong. Uy, yung pusa. Yung tulong, ha, na kanilang tinatanggap ay galing doon sa mga politiko. Ngunit dapat nilang malaman na yun ay galing din mismo sa sarili nating mga salapi, na kung kaya sila ay nagmumukhang mga Robin Hood.
1: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. O yan, na kahit sa, sabi nga, kahit galing sa nakaw, ito ay ipinamumudmod sa taong bayan. Pero sa katotohanan, sabi nga, nagtatanong ang ating mga kababayan, bakit ang simbahan ay tahimik? Bakit ang mga pastor, pari ay tahimik sa nangyayari po ngayon na malawak na baha o napakalaking baha na dapat kumikilos ang mga simbahan, ang pari, ang obispo, ang mga pastor na para tumulong sa ating mga kababayan, pero nasa daw po ang simbahan. At ang isa po dyan sa ngayon ay tila inuulan ng pag-uusig ng ating mga kababayan ay ito pong di umanong pastor. Ha? Pastor ba ito ng ano? Pastor ng mga kawatan? Ha? Hindi natin malaman. Sinasabi ito raw po ay pastor abante.
1: Mm-hmm.
0: Na mukhang dapat nang umatras dahil nga po siya ay second placer na hindi dapat nakaupo. Ang hindi nating malamang dahilan ay kung bakit siya nakaupo muli bilang 6th District Congressman na nakakuha rin po mula sa slice ng flood control funds, mga kaibigan. Yes. Na tila 2 billion, kaya pala poging-pogi, ha? itong si Pastor Abante may suot ng mga mamahaling relos, ha, na nasirip ng isa nating kababayan, at may nakausap po tayo na hindi natin alam kung totoo man o hindi na ang kanyang bahay ay may escalator. Ha? Eh baka ayaw nang humakbang sa dami sa bigat ng salapi na kanyang daladala. O yan, mga kaibigan, na dapat ang nagbibigay ng moral sa ating mga kababayan ay ang mga pari pastor. Mm-hmm. Yung mga reliyon na itinatatag iba't ibang klaseng reliyon. Pero hindi ba di umano sangkot itong tatay ni Jovel Villanueva na JIL, kundi ako nagkakamali, na grupo ng mga ng reliyon? Tama ba ako, Don Pepot? Ito si Don Pepot. Isa rin itong, kunwa, reliyoso eh. Ah, yun ang sinasabi natin eh. Pag ikaw, pumasok ka sa isang bagay, kailangan pangatawanan mo. Kailangan isabuhay mo at hindi lamang sa bibig. Oh, hindi ba sangkot yan lolo mo na si, ano ba yun, JIL Eddie Villanueva? Mm-hmm. Oh, sa isang, sa flood control dyan sa Bulacan, na kung kaya bumaliktad di umano itong si Jovel Villanueva, Senator Jovel Villanueva, ay para iligtas ang kanyang ama.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Oh, yan mga kaibigan, maging itong si Mr. Destroyer ay di umano, sangkot din ito eh. Siya rin ay kasama sa pagdi-deliver ng maleta. Kasama din si Tuta Soto, eh, Tito Soto, mga kaibigan. O pero sila yung mga matitindi na nag-aakusa at umiiwas sa investigasyon ng flood control funds. Bakit? Diba? Ang tanong, bakit, Don Pepot? Sagutin mo nga, bakit, dahil ikaw ay isang masugid na mananampalataya ng isa ring reliyon. Bakit? O, paliwanag ka rin.
1: At bilang mamamayang Pilipino, dapat nagsasalita rin talaga. Dahil karapatan po nating hanapan at hanapin yung dapat para sa atin. Eh.
0: Pero yeah, regardless kung ano mang reliyon.
1: Bilang Pilipino. Bilang Pilipino.
0: Oh, yan ang tamang sagot. Ano, ha? Eh, pero nakikita natin eh, hindi ganun ang nangyayari. Ngayon na dapat nakita natin yung pagmamalasakit ng mga nagsasabi ng puro salita ng Diyos, di ba? Mm-hmm. Nagpapahayag na puro salita ng Diyos, pero kulang naman sa gawa, di ba? Mm-hmm. Oh, katulad nitong si Pastor Atras Abante, di ba dapat ito ay maging halimbawa ng isang tunay na mamamahayag ng salita ng Diyos? Oh, ano nangyari? Anyari, Congressman Atras Abante, na tulad ng tanong ni Mayor Isko Moreno, nasaan ang 14 billion flood control fund? Diba? Nasaan nga ba Ernix Dionisio ng unang distrito ng Maynila? Malaki-laki ang nakuha mo, ha? 3 billion mahigit, ha? Ang nakuha po na pondo nitong unang distrito o kinatawan ng unang distrito ng Maynila, Ernix Dionisio.
1: Mm-hmm.
0: Maging ang pangalawang distrito ng Maynila, Valeriano. Abay, mm-hmm, malaki din ang nakuha nito, kung di po ako nagkakamali. Asa na ba yung aking listahan? 2 billion, ha? Mm-hmm. Oh, eh, saan ninyo dinala? Bakit nagkaganyan ang Maynila? Nilubog sa baha ang pinaka pangunahing lungsod na Maynila na itinuturing na capital of the Philippines ay nalunod sa baha.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Nasaan? Ikaw, Joel Chua, na may pinakamalaking nakuha. Na agad ay nakipagkwentuhan kay Mayor Isko Moreno. Anyari, ha?
1: Tapos mag-iba yung mga barangay hall niya.
0: Mayor Isko, dapat isulong mo ang investigasyon at dapat parusahan ang dapat parusahan regardless kung siya man ay kapartido mo o hindi. Ang mahalaga ay ang kapakanan ng mga taga-Maynila bilang pangunahin leader ng lungsod ng Maynila. Kasi nga, Don Pepot, may mga project na hindi naman ding alam ng mga local government, ng
1: hindi
0: mga mayor,
1: mga
0: governor.
1: Ha? Governor.
0: Ginagawa
1: sila,
0: nila
1: sila.
0: Ang mga proyekto na sila-sila lang ang nakakaalam.
1: Yes.
0: Ang kontratista at ang
1: kongresista.
0: Ang kongresista, ha? Sila-sila lang. Kaya tuloy nababatikos ang mga pinuno ng bawat lungsod, bawat lalawigan. Kamukha nitong si Governor Lilia Pineda. Ha? Pati ba naman yung suot ni Governor Lilia Pineda ay nabanggit. Ha? Eh, dati na pong nagsusuot yan sa bilang isang nakakakilala kay Governor Lilia Pineda. Eh, dati na po pangkaraniwan ng suot. Ha? Ng gobernadora yung kanyang suit na jacket sa panahon ng baha. Kaya lang sinasabi niya noon pa man na tumigil na yung mga itigil na yung mga proyekto na wala namang kabuluhan, di ba? Na isang pagsasayang lamang ng salapi ng taong bayan, partikular ng mamamayan ng Pampanga.
1: Ganyan ang Bulacan, Tita Carmen. Sinasabi ni Governor Daniel Fernando,
0: hindi rin niya alam. At kahit alam, pwede naman sabihin hindi alam. Di ba? Para iligtas ang kanilang mga sarili na kaibigan. Kaya talagang hindi po nating malaman, ha, kung ano ang totoo at hindi totoo. At yan ay malalaman lamang kung isang toro investigation ang gagawin at kasuhan ang dapat kasuhan, managot ang dapat managot, ikulong ang dapat ikulong.
1: Yan
0: yung po ang tinatawag nating justisya para sa lahat. Diba?
1: Tita Carmen, sabi ni Congressman Abante, kaya nga dapat daw imbestigahan yung flood control doon sa Davao.
0: Bakit sa Davao? Eh yung Maynila nga, yung distrito, lubog na lubog sa baha. Kami rin dito bilang bahagi ng Ikalimang distrito.
1: Yes.
0: Erwin Cheng, may 1 bilyong piso. Ha? Na wala namang nakikita tayong proyekto maliban dun sa kanyang yung
1: mobile clinic.
0: Ha? Yan lang po. Ha? Tapos ang gagawin niya, mamamahagi siya ng mga tila bulok, tila hindi, na mga sasakyan sa mga barangay chairman. Ang gumagamit naman karaniwan, pamilya ng barangay chairman. Hindi naman nagagamit siya ng mga mamamayan ng barangay na ang purpose niyan ay para sa mamamayan kung may mga emergency. Pwedeng gawin nilang ambulansya, di ba?
1: Yes.
0: Pero hindi naman. Nagiging pansariling sasakyan ng mga pamilya ng mga ilang barangay chairman. Di ba? Kasi nakikita ng ehemplo sa mga malalaking leader, sa mga opisyal ng ating bansa, nakikita ng barangay na sila naman ay nagnanakaw din. Kaya sila din, gagayahin nila. Bakit sila? Bakit kami hindi pwede? Di ba ganun ang nangyayari ngayon sa bansa? Kaya yung serbisyo parang pangkalatan na sa mamamayan Pilipino ay tila nawawala. Tila naiit bulaga tayo, Don Pepot.
1: Itbulaga, Tita Carmen. Kahapon itbulaga na naman. Dahil kahapon, ibinasukan na at pinayagan na ng Sandigan Bayan na si Bonoan ay maging state witness.
0: Kita na ninyo eh.
1: Hirap na po yung plunder charges sa kanya.
0: Bilang nga,
1: siya ngayon.
0: Sinasabi nga na bilang pangunahin na empleyado ng DPWH bilang secretary ng DPWH, siya ang may pananagutan. Pero bakit tila iniligtas ninyo itong si Secretary Bunoan sa pananagutan? Dapat imbestigahan muna ninyo bago ninyo sabihin walang kasalanan, di ba? Pero tayo ay may pag-uulat na papasok
1: Apo.
0: mula kay Jojo Sikat, Senator JB, sinabi na maaaring palitan bilang Vice Chairperson ng Finance si Senator Legarda kung magpapatuloy ang medical leave kasabay ng budget deliberation. Eh, pagka sa kalaban at hindi nyo masungkit, mahigpit kayo. O, sasabihin nyo, kailangan ipatupad ang batas. Ano ba yung batas na yan? Eat bulaga din? Minsan meron, minsan wala. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Sinabi ni Senate Committee on Financial Man Senator Joseph Victor Ercito na posibleng mapalitan si Senadora Lauren Legarda bilang sponsor ng panukalang 2027 national budget ng ilang ahensya ng gobyerno kung mananatili siyang naka-medical leave. Ayon kay Ercito, naghahanda na sila ng contingency o ng plano na ibigay sa ibang vice chairperson ng Finance Committee ang mga ahensya naka-assign kay Legarda kung hindi pa nakakabalik kapag nagsimula na ang Senado sa mga pagdinig ukol sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Sa ngayon, wala pa naman ani ang abiso si Legarda na napadala na niya ng files ng mga ahensya na ini-assign sa kanya para himayin ang panukalang budget. Sinabi ni Senador Ercito nang i-text niya si Legarda para sabihing napadalhan na niya ng files ng pasalamat lang ang senadora at walang ibang sinabi. Dagdag pa ni Ercito na no choice siya mag-assign sa iba dahil hindi niya maaring akuin ang naka-assign kay Legarda dahil tambak na ang kanyang gawain. Naka-assign aniya kay Legarda ang ahensya na may kinalaman sa kultura, kasaysayan at kalikasan. Mula noong August 3, nag-file si Legarda na medical leave na linggo-linggo niyang ipina-extend na.
3: Yung text ko, yun ay, nung pinadala ko sa kanya yung kanyang agencies and the department assigned to her, nag-thank you lang siya kasi gusto niya mga alin. Kumbaga, yung mga gusto niya din. So, wala naman siyang nabanggit no? Sa ngayon. Parang, alam ko lang eh, she's an extended bill kay Nito. No choice talaga, that most likely, kung hindi man ako ang nadala sa hawa, I will ask the other vice chairs to take in some of the agencies kasi hindi naman kakayanin talaga rin ang ano ba may medyo loaded na rin kasi ako yung mga major all the major departments will be under me as vice as chairman of the committee of finance no
2: ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Yung dating the good one, ngayon the bad one na. Dahil kasama na siya sa nagtatakip sa katotohanan. Iniiwas ang katotohanan. Ayan. At salip, iniligaw ang kaisipan ng ating pong maraming mga kababayan. Si Chona Yu, isunod natin sa kanyang balita. Panukalang bigyan ng pondo ang mga residenteng naninirahan sa delikadong lugar para magpagawa ng second floor, sinupalpal ng Malacañang. Ang okay, Chona Yu, ibalita mo.
4: Hindi nagustuhan ng Palasyo ng Malacañang ang hirit ni Rodriguez Rizal, Mayor Ronnie Evangelista sa national government na bigyan na lamang ng pondo ang mga residenteng naninirahan sa mga delikadong lugar na magpagawa ng second floor para sa kanilang mga bahay. Kasunod na rin ito ng mga insidente na ilang bahay ang naanod dahil sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa dulot ng nagdaang habagat. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mayroon namang ibinibigay ng pabahay program ang pamahalaan kung saan mura lamang ang halaga nito. Sabi ni Castro, nasa ligtas na lugar ang alok ng gobyerno na pabahay. Kung bibigyan niya ng pondo ang mga residente para sa second floor ng bahay, tanong ni Castro, may titulo ba ang mga ito sa lupa na kinatitirikan ng kanilang bahay? Sumusunod ba sa building code at kung sumusunod sa no build zone area? Sabi ni Castro, masakit mang sabihin, pero kailangan ipatupad ang batas para masigurong ligtas ang buhay ng bawat isa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Ang tanong ng marami po nating mga kababayan, nasaan yung pangako ng ating Pangulo na 6 na milyon at nung matapos ang ilang taon ng kanyang paglilingkod, naging 3 milyon. Ngayon, meron pa bang natitira na pangasa pangako ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. na pabahay para sa mga walang bahay nating mga mahihirap na mga kababayan? At ang isa rin sa problema ng mga pabahay, ang nakakakuha ay yung malakas, ha? Malakas sa kanilang mayor, malakas sa kanilang governor, malakas sa barangay, 'di ba? Oh, yun po ang karaniwang nakakakuha at hindi yung mga totoong nangangailangan ng bahay na mga mahihirap nating mga kababayan, 'di ba?
1: Yes.
0: Oh, kaya yung mga ibang barangay chairman diyan, marami rin diyan ang mga epal, sa mayor, epal sa mga iba pang mga local government official, para yung pabor mapunta sa kanila.
1: Yes.
0: Okay. So, isunod naman po natin ang pag-ulat ni Rommel Madrigal, alleged illegal drugs na sabat sa Batangas Port, isang individual na harang. Rommel Madrigal, ibalita mo. Wala na.
5: Nasabat ng mga otoridad ang isang individual na umano'y may dalang illegal drugs sa isinagawang joint operation sa Batangas Port, Batangas City. Pinangunahan ng Philippine Coast Guard o PCG ang operasyon katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine Ports Authority PPA. Ayon sa PCG, nakatanggap ng impormasyon ng Coast Guard Substation Batangas City hinggil sa umano'y pagdadala ng illegal na droga sa lugar. Agad namang nakipag-ugnayan ang mga tauhan ng Coast Guard sa Coast Guard K-9 Team, Batangas at PDEA para sa verifikasyon at inspeksyon. Sa isinagawang paneling, nagbigay umano ng positibong indikasyon ang Coast Guard Working Dogs o K-9 sa hinihinalang illegal drugs. Agad namang isinailalim sa kustudiya ng PDEA ang individual kasama ang mga nakumpisikang ebidensya para sa kaukulang pagsusuri at disposisyon. Isinagawa rin ang nararapat na proseso para sa posibleng pagsasampa ng mga kaso. Ayon sa PCG, bahagi ang naturang operasyon ng patuloy na pagtutulungan ng mga law enforcement agencies upang mapalakas ang seguridad sa mga pantalan at mapigilan ang operasyon ng illegal drugs. Kabilang ito sa mga layunin ng Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement o iCare Campaign ng Coast Guard. Ako si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Madrigal. Okay, so yan kayang tinatawag na pagpasok ng mga droga, mga illegal o hindi, dahil may mga laboratorio rin tayo ng droga na kung natandaan mo, Don Pepot, may mga nahuli sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, na mga laboratorio ng droga. Nakaraniwan ay mga Chekwa, Inchik, ang nasa likod nitong malawakan na paglikha ng illegal drugs, sapagkat sa China, bawal po ang drugs at ito ay may sentensya ng kamatayan. Pero dito sa atin, isinusulong na noon pa, maging ni Senador Ronald Bato, yan pong panukala na ibalik ang death penalty, pero parang hindi interesado ang ating mga mambabatas, na dapat yan po ay maging isa sa pangunahing batas sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. para maniwala ang taong bayan na sila ay totoo. At hindi pawang puro salita lamang, pawang mga press conference lang o press release lamang ang kanilang mga pinalalabas na mga balita tungkol sa droga. Dahil sa panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang nahinto ang pagkilos ng mga drug lords.
1: Yes. Diba?
0: Kaya sana maging totohanan at maging yung anti dynasty law na ito ay isa na rin batas, ngunit hindi nila ipinapasa ang enabling law para ito ay maisakatuparan sapagkat pamilya na po sa bawat halos bawat lalawigan at dito sa iba pang mga karatig ng Metro Manila ay pamilya po ang nagpapatupad ng kanilang gobyerno. Diba?
1: Lord National. Sila
0: yung governor, vice governor,
1: mayor,
0: o kaya congressman, diba?
1: Senator din.
0: Kaya, ano yung sulit na sulit eh. Dito lang sa Pasay, halos magkakamag-anak sila eh. Diba? Tuwan-tuwa naman yung mga mamamayan ng Pasay dahil nakakatirim sila ng konting biyaya. Pero yung malaking biyaya na ngayon yumaman na mayor ng Pasay, hindi nila nakikita. Diba? Tuwan-tuwa sila sa mga tinatanggap na mga benepisyo na kung susumahin, maliit na bagay kumpara sa kayamanan na nakukuha ng mga lingkod na dapat ay lingkod ng bayan pero nagiging lingkod bayad, mga kaibigan, sapagkat kinukontrol nila yung mas malaking bahagi ng pera na dapat ay maiukol sa kagalingan ng mamamayan ng kanilang mga lungsod.
1: Yes.
0: Yan. Kaya kawawa talaga tayo mga mamamayan eh. Kawawa tayo mga mamamayan. Tayo ay nagiging instrumento lamang para makahakot sila ng malaking salapi dahil nagagamit din nila ang batas, pagtataas ng mga taxes, pagtataas ng mga iba't ibang singilin na dahil sa privado, mga private businessmen, ang nagpapatakbo, sila yung mga privado. Kaya pwede lang itaas hanggang sa gusto nila yung kanilang singil o yung halaga ng kanilang mga produkto nang walang aawat dahil wala tayong price control.
1: Yes.
0: Diba? Kahit anong reklamo natin, wala tayong magagawa. Yan po ang kalagayan natin na dapat sana ay tutukan ng pansin ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at hindi yung sinasabi nga niya na sa oras ng pangangailangan ng taong bayan, nasaan ang ating Pangulo, nasaan ang mga pare, nasaan ang mga obispo, nasaan yung mga tao na dapat ay kasama ng mamamayan sa kanilang paghihirap.
1: Yes.
0: O yan, Don Pepot, ha?
1: Panahon ng kalamidad.
0: Mabuti pa si Don Pepot kahit hindi pa siya pare, kahit hindi pa siya obispo, kahit hindi pa siya pastor, ha? Kahit papano siya ay nagbibigay ng paglilingkod sa kanyang kapwa sapagkat mahalin natin ang ating kapwa, yan ay isa sa utos ng ating dakilang lumika.
1: Amen. Paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos.
0: Yung mga sinasabi naman, thou shall not covet thy neighbor's wife. Hindi po eh. Ang nagiging translation yan o nagiging pagkakaintindi, gawin mong kabet ang iyong kapitbahay. Dahil naririnig ko nga eh, magkumpare, magkumare, di ba? Kapitbahay niya. O nasusulot ng kapitbahay, di ba? Yan po ngayon kasi wala na po sa atin yung moralidad. Na dapat tungkulin po yan ng simbahan, tungkulin ng mga pastor, tungkulin ng mga pare, ng mga obispo, ha? Yung palakasin ang moralidad ng mga mananampalataya at hindi kayo sumama sa politika sapagkat mayroong sinasabi na separation of church and state, kaya hindi kayo nagbabayad ng buwis o tax sa ating gobyerno. Pero ang nangyayari, nakikita natin sa mga kilos protesta, ang kanilang katwiran, Pilipino rin kami. Pero sa katotohanan, dapat ang moralidad ang inyong pinalalakas. Yan ang tungkulin ng simbahan, ng mga obispo, ng pare, at iba pang mga reliyon.
1: Yes.
0: Diba? Kaya, Nakakalungkot po talaga ang isipin eh, Don Pepot. Pero sabi ko nga, wala tayong magagawa sapagkat ang nasa posisyon, ang merong kapangyarihan ay itong mga ngayon ay kumukondisyon sa isip ng ating mga kababayan na sila ang tama at mali ang mamamayang Pilipino. Pero gusto ko lamang batiin, ha? Gusto ko lamang batiin, Dom Pepot, ang kinikilala bilang Mr. Public Servant of the Year ay ang ating butihing Senador Christopher Bongo. Ha? Siya ay kinikilala sa larangan ng sports at ng pangkalusugan. Yung kanyang malasakit, di ba? Marami po. Milyon ang natulungan ng malasakit. At hanggang ngayon ay kumikilos siya. Ha? Kahit wala na siya, hindi na siya yung chairman ng Committee on Health, di ba? Mm. At tila itong si Risa Hontiveros na tila wala namang kamalayan. Patuloy po si Senator Bongo sa kanyang pagbaba sa mga mamamayan, pakikihalubilo at tinitingnan ang kalagayan, kalusugan ng ating mga kababayan. At tama yung kanyang panawagan na yung pondo dapat ay ilaan sa pangkalusugan sapagkat kailangan natin ngayon ang Philippine General Hospital. Sinasabi, wala na silang gamot na maibibigay dahil yung 100 milyong kada buwan, kung di ako nagkakamali, Dom Pepot, na dati ay binibigay ni dating Pangulo Duterte sa PGH ay tila inalis.
1: Wala na yan.
0: Yan. Kaya marami pong mga bagay na dati-dati ay taong nakikinabang, ngayon sila-sila na lamang po. Pero sabi nga, may isa pa ring Senator Bongo na tumitingin, lumilingap sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Yan po ang kailangan natin na public, na tinatawag natin public servant. Yung may malasakit sa kapakanan ng mamamayan, diba? Yung may malasakit na tunay sa pangangailangan ng ating maraming mga naghihirap na mga kababayan. At hindi yung mga asta na mga arugante, mayabang, ha? At tila akala mo sila yung may hawak ng kapangyarihan sa buong panahon ng kanilang buhay, na tulad ng Tulpo Brothers, ha? Na napaka-arugante at napakahangin, ha? Dapat ito si Mr. Mahangin at hindi si Rod Navarro, eh. Ha? Hindi ba? Nung araw nabansagan si Yumaong Roadcaster Navarro na Mr. Mahangin dahil dun sa kanyang ads na standard, diba?
1: Electric
0: fan. Kaya siya si Mr. Mahangin. Pero ito, hindi po electric fan ang daladala nito, kundi sadyang mahangin, mga kaibigan. Kung magsalita, sobrang angas, sobrang arugante, na akala mo siya na ang presidente ng Pilipinas, tinakot pa ang taong bayan, na kung magpapatuloy sila sa galit, tatakbo sila bilang pangulo at pangalawang pangulo. Eh, dito makbo kayo. Wala naman pumipigil sa inyo para malaman ninyo kung saan kayo dadamputin. Diba?
1: Kakaalam mo na.
0: O, sa halip na ikaw ay yumuko, mas maging mapagkumbaba.
1: Yes.
0: Sabi nga, di ba, humility, kapag ikaw ay tumataas, yumayaman, dapat lagi kang maging mapagkumbaba.
1: Ang kawayan yan eh. Laging nakayukin yan.
0: Eh, hindi.
1: Yung yan sa hangin.
0: Mm, si Don Pepot, wala na pong iyuyuko dahil nakayuko na. Diba? Kayo, masyado kayong mataas eh. Kaya kailangan yung yumuko. Kami ni Don Pepot, wala na po kaming iyuyuko dahil eto na kami.
1: Kahit hindi iyuyuko.
0: Opo. Pero tayo magbibigay muna ng isang paalala. At sa ating pagbabalik, ay sasabihin po ni Don Pepot kung paano kayo makapagpapadala ng inyong mensahe. Magpadala na po kayo habang maaga para amin pong mabasa lahat. So, take it away.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ng gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ito pa rin ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, kasama si Don Pepot. At siyempre, sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan, na

0: PM sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, o kakilala. Okay, Don Pepot?
1: Sa mga tatawag po bukas, pag nag-live po kami, ito po yung bilang namin telepono. Pakilis na po ninyo para makatawag kayo bukas. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. At sa magpapadala na po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakaya po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakaya po inyong palatuntun ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mga mensahe sa Facebook. At maging sa YouTube, magpadala kayo mga mensahe. Babasahin po namin ni Carmen lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Okay, maraming salamat, Don. Gandang lalaki, Pepot. Sabi ni Justice Davide, Don Pepot, wag daw baguhin ang batas. Wag baluktutin ang batas para mailigtas lamang ang inyong mga sarili sa batas. Wag abusuhin ang batas para manakot ng tao. Katulad ng ginagawa ngayon, ha? Diba? Ginagamit ang batas. Huwag ilagay ang batas sa inyong mga kamay para maipakulong walang kasalanan. Ang nagsalita po niyan, dating Chief Justice ng ating Korte Suprema. Ha? Oh, yan. Yan ay dapat paalala, ha, dito sa mga ilan nating mga naggagaling-galingan na akala mo walang katapusan sila sa kanilang posisyon, na akala mo ang kanilang kapangyarihan ay forever. Tatandaan po ninyo, walang may kapangyarihan o mas makapangyarihan pa sa batas ng Diyos. At tanging Diyos lamang ang walang katapusan ang kapangyarihan. God is infinite. Ha? O, pero kung umasta kayo, kung umasal kayo, porque kayo ay nasa posisyon, nakalimutan ninyo na ang naglagay sa inyo sa posisyon ay ang mamamayang Pilipino, ha? Eh, matatapos din yan. Sabi nga, weather-weather lang. Panapanahon lang. May kanya-kanyang panahon. Ha? At kapag natapos na yung panahon ninyo, baka kayo naman ang malagay sa sitwasyon ng inyong mga pinerusahan, ng inyong mga pinakulong, na inyong mga kinasuhan ng ala naman na dapat ikaso, pero kinasuhan ninyo para mailigaw paniniwala ng taong bayan. So, Don Pepot, babasa na tayo.
1: Opo, opo. Mula po kay Sir Randy Santisas, listening, sabi niya. Thank you po, Sir Randy.
0: Basa.
1: Mula kay Sir Will Claros, blessed morning po, Tita Carmen and Kuya James. Sabi po ni Sir Rick Orasyon, approve agad ang confidential fund ni Bangag na 10.1 billion. May nanakawin na naman ang kleptocratic son. Mula naman kay Ma'am Menchime, watching regular. Good morning, Ma'am Carmen and Sir James. Thank you po, Ma'am Menchime. Mula naman kay Sir Bert Bautista, di ko alam number para makatawag dyan sa istasyon.
0: Bigay mo.
1: Opo. Sir Bear, pakilista na po ninyo ngayon pa lang. 0917-581-6500. Yan po ang ating telepono. 0917-581-6500.
0: Wala.
1: Ito, mula sabi niya, matagal na akong gusto tumawag para malaman ano talaga ang pagkatao ng mga tulpo. Bago mag-COVID pa, alam ng mga tao kung sino talaga
0: yung green,
1: mga mayayabang na mga tulpo. Paano nagkamal ng bilyones ang mga yan? Mula naman kay Ma'am Teresita Cruz Aquiling. Good morning, Tita Carmen at Sir James.
0: Okay, mula naman kay Rowell Claros. Another waste of people's money and hearing kahapon. Dahil patuloy nila hindi kinukuhang witness sila chika. Ha? Bakit ayaw ng mga prosecutor? At bakit hindi ninyo pinaupo din sa witness stand ito pong dating chief of staff o chief of staff Sulayka Lopez? Bakit ninyo hindi pinaupo at ngayon naman ayaw ninyong gawing witness itong si Colonel Raymond Dante La Chica? Bakit? Sabi ni Bernard Marcial,

0: Good morning po sa inyong dalawa.
1: Si Sir Leonel Perel, nagpadala ng mga icon, yan. Si Sir Joe Latore, good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Edwin Kiotz, Melissa, yan ang namana ng Marcos Jr. sa kanyang tatay, ang pagkapit sa kapangyarihan.
1: Sabi ni Sir Royal Claros, kaya ayaw nilang ituloy ang barangay election ay dahil sa mga nakaupo ngayon, nakasilalay ang pananatili ng mga buwayang nakasingkaw sa pagnanakaw sa kaban ng yaman ng bayan.
0: Sabi ni Ray Urbano, good day po ma'am, sir. Yung impeachment ni Vice President Sara Duterte ay milyon ang iniimbestigahan. Samantalang yung corrupt na flood control project ay bilyong-bilyon pera ang ninakaw. Walang nag-iimbestiga. Tanong natin sa ilang congressman at senator. Siyempre, pag inimbestigahan, lalabas ang katotohanan. Sangkot sila na mga inililihis ang isip ng taong bayan, kaya sila ay nagtuturo ng iba kahit walang kasalanan.
1: Mula naman kay Ma'am Julie Manawis, sabi ng Pangulo sa zona niya ay mahiya naman kayo. Pero parang hindi naman sila nahihiya. Tapos nagagawa pa ng ilan na humarap sa TV, dapat sa kanila sila ang iharang sa mga bahay.
0: At natandaan pa ninyo, sinabi ng ating Pangulo sa kanyang huling zona, masakit sa akin na kasuhan ang aking pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Biglang humirit ang ombudsman, ang Mr. Tirador, ha, na dapat hindi na ituloy ang kaso labang kay dating Speaker Martin Romualdez. O, di ba? Parang tumutugon-tugon eh, nagkakatugma-tugma. Sabi ni Rowell Claros, talino at expertise na mga engineer sa paggawa ng mga kalsada ang kailangan. Ang problema, yung ating kalihim ng DPWH ay hindi naman po engineer, ha? Mm-hmm. At hindi kabubuhan ng ICC. Manahimik ka, wala kang alam sa technical na gawain. Ayan. Sige.
1: Wala kay Ma'am Ena Gray, promises are made to be broken. Paasa lang ang gobyernong yan.
0: Yes. Sabi ni Romeo Ochoa, good morning po sa inyo lahat. Bakit since 1972 nagkaroon ng malawakang baha sa Central Luzon? Bakit hanggang ngayon hindi alam ang solusyon sa baha? Baka alam nila ang solusyon pero hindi nila ginagawa. Dahil yung pondo, wala silang makukuha. Wala silang makukupit. Wala silang mananakaw, di ba? Dahil gagastahin nila yung bawat sentimo ng pondo para magkaroon ng isang matibay na depensa sa baha. Ayan. Talagang ganun po. Sige.
1: Mula ka, Sir Robert Claros, kahit yata kailan hindi pag-iisip ng normal ang kaisipan ni ICC, laging katwiran niya pulpo ng question sa mga problemang nakakanasan ng mga mamayan.
0: Parang sila lang ang matalino, ha? Sabi ni Benito Mangugat, ang dami ng problema ng Pilipinas. Itong Malacanang nagpaparty pa rin. Nagpapatayan, madala na ang rape, murder, corruption, party pa rin. Ang daming bata at matanda nasa mga lansangan na mamalimos. Ha? Pero wala namang ginagawa ang Malacanang. At I'm sorry sa lahat, hindi yan sineselebrate ng Malacanang at LGU. Paging sa mga pribado, tango sa eskwelahan lamang yan sineselebrate at itinuturo sa mga bata. Baka yung ano, yung tinatawag na Heroes Day. Dapat lamang sa lahat ng school ituro sa mga bata, hindi dapat gawing holiday yan. Yan ang nakakabisit, binabaha na lahat at nagkakagulo na Nueva Vizcaya dahil sa iligan na pagmimina at pangangamkam ng lupa, party pa rin ang nasa Malacanang at Senado. Panay impeachment. Okay.
1: Wala naman kay Sir Angelo Redaha. Maulan ng Miyerkules ng umaga, Tita Carmen at Kuya James, Simbang Baklaran ngayon, from Malolos, Bulacan.
0: Sabi ni Romeo Ochoa, Tita Carmen at James, keep up the good works to open the eyes of sleeping Filipino to all what happening in the government, especially the corrupt politicians. Thank you po.
1: Thank you po.
0: Sabi ni Benito Mangogat, tutukan dapat ng presidente ang mga nasaranta. Bigyan ng pagkain at hindi yung stuffed toys, ha? Yung fried chicken, french fries, hindi lugaw. Bigyan na ng matitiran, hindi ayuda. Bigyan ng mga magagandang damit, hindi mukhang basura. Mukha na nga basura yung presidente. Basura pa rin ang ibibigay sa mga nasaranta.
1: Wala naman kayo, Sir Angelo Redaha. Mamaya, BP Sara Duterte impeachment trial.
0: Sabi ni Robert Claros, kung wala sa limang listahan ng JBC ang manok ni BBM, kagustuhan pa rin ba ng Pangulo ang masusunod? Dapat kung ano ang requirement ng JBC sa maaaring magiging susunod na Supreme Court Justice, di ba? O siya dapat masunod at hindi ang kagustuhan ng Pangulo. Sapagkat yun, ibinigay na tungkulin sa JBC yung pagre-review.
1: Sila magsasala.
0: Yung kakayahan, di ba? Yeah. Ng mga nominees na para maisalang bilang Chief Justice. Isa sa pangunahing requirement, yung may malawak na litigation expertise, di ba?
1: Mula kay Sir Robert Claros, walang eleksyon na mangyayari hanggat nakaposisyon yung mga buwaya at magnanakaw sa lipunan, kaya nga sila may mga maleta sa kanilang mga sarili.
0: Sabi ni Edwin Kiotz Melissa, 125 million ang nasayang daw ni Vice President. Pero yung 500 million na nasasayang sa bawat araw ng impeachment, hindi nila alintana sapagkat yun po ang paraan na para libangin ang taong bayan, ilihis ang paniniwala ng taong bayan sa katotohanan na nangyayari. Nililibang po tayo hanggang sa matapos at yung issue ay makalimutan ng mamamayang Pilipino. Pero sa dinanas na sipayo, sa dinanas na kahirapan ng maraming mga Pilipino, hindi po nila makakalimutan ang araw na yan.
1: Yes. Wala naman kay Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James.
0: Sabi ni Robert Claros, oligarko ba ang nagmamay-ari ng mga expressway sa ating bayan? Opo.
1: Opo.
0: Nakita mo, Ramon Ang.
1: Yes.
0: Pangilinan. Ba? Ayala. Sila-sila po na mga oligarko ang nagmamay-ari ng mga pangunahin na lansangan, expressway, diba? Skyway.
1: Yes.
0: Diba? O, sige.
1: Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, good morning, Madam and Sir. Mabuhay ang anak ni Aso Cemento King, anak naman ni Stupid Alak King.
0: Sabi ni Benito Mangogat, biro mo, NLEX na nga yan, binabaha. Si San Miguel, ang engineer dyan, binabaha pa rin. Paano ba namang binabaha? Eh, wala nang madaluyan ng tubig kasi barado na. Puro mga basura at sinira ng mga daluyan. Yung kanyang ipinapagawa na terminal, airport.
1: Airport.
0: Dyan sa Bulacan.
1: Bulacan-Bulacan.
0: Eh, malamang yan, malunod sa baha. Oh, di ba? Eh baka yung mga nakatira dyan, eh malunod sa baha kung sakaling dumating ang panibagong malaki at hindi mapigil na pagbaha.
1: Yes. Mula naman kay Sir Jesus Dines Almohano, awesome Wednesday, Tita Carmen and Brother James. As the saying goes, little learning is dangerous. Ignorance of the law excuses no one. No one is above the law. But ngayon, let's just bend the law. Hoo-hoo-hoo. He-he-he.
0: At saka alam mo, hindi ba noon pa sinasabi na yan lugar na yan sa Bulacan? Ano ba lugar yan?
1: Bulacan-Bulacan.
0: Oh, hindi ba yan ay sinasabing lumulubog unti-unti? bumababa. Oh,
1: Yung
0: kaya
1: pangako naman ni Mr. Ramon, ang sabi niya, pag nilagay airport dyan, malulutas yung problema niya sa baha. Eh,
0: oh,
1: kaso,
0: paano? Paano? Baka lumubog nga lalo eh, dahil bumibigat
1: yun
0: eh.
1: ang pangamba ng mga taga-Bulacan, Bulacan, taga-Bulacan.
0: Oo, oh, sige. Sabi ni Leti Prias, good day, am, tita and sir. Ito ang ating bayan. Lubog sa baha, lubog sa utang. Sana ang mga magnanakaw at malaking buwaya ay mamamatay nang matigil na ang nakawan at nang manahimik na ang ating bayan. Salamat po. God bless your program. Ano ba naman? Panalangin natin, Sir Mariano, dapat lahat tayo mabuhay.
1: Yes.
0: At dapat yung mga magnanakaw, makapag-isip-isip.
1: Maliwanagan ng
0: oo,
1: isip.
0: Maliwanagan ng kanilang isip.
1: Yes.
0: Sige.
1: Balaka, Sir Orto Heads, 100% to yung Presidential, Confidential at Intelligence Fund na 11.5 billion. E saan po na gastos? Connect sa party, travel, concert, Grand Prix, et cetera, et cetera. Iba pa. Question, question, question mark, sabi niya.
0: Ang daming question yan.
1: Daming question.
0: Mahirap sagutin yan. Maraming question.
1: Mm.
0: Oh. Eh ngayon mukhang binubuksan na naman yung usapin ni Senator Bato, Don Pepot, ha?
1: Opo. Mm.
0: Na sinasabi nitong si Marites Matibag, ha? Eh, maraming hirsay itong sinasabi. Mahilig itong bumulong, ha? Eh, alam daw niya ang lokasyon kung nasaan si Senator Bato. Eh, bakit hindi mo hulihin? Diba, nakapumasok ka nga sa Senado. Kahit alam mong labag sa batas ang inyong ginawa, pinasok niyo yung Senado. Gumawa kayo ron, lumikha kayo ng kaguluhan para mangyari yung gusto ninyong mangyari. Diba? O ngayon, re-rest bakang kayo ngayon ni Bato pag dumating ang tamang panahon.
1: Tita Carmen, mag-uulat po tayo.
0: Oo nga. Asan na ba yung ating pag-uulat na yan? Mula kay
1: Jojo Sikat.
0: Jojo Sikat. Aha. Defense panel.
1: Mm-hmm.
0: Itinanggi na strategy nila na gawing boring ang impeachment trial. Okay. Talaga naman boring ako. Talaga hindi ako nanonood eh.
1: Munti na nga
0: akala
1: nanonood.
0: Ko nga bloodbath eh. Ha? Eh pagka bloodbath, mahilig tayo talaga manood ng mga makapigil hininga. Sabi nga, eh ito, wala, mabobore ka talaga eh. Kaya hindi ako nanonood dyan. Pag ne-Netflix na lang ako, maraming pelikula doon. Ha? Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Itinanggi ni Defense Panel Deputy Spokesperson Attorney Justine Nicole Gular ang obserbasyon ng ilan sa social media na strategy aniya ng defense team na gawing boring ang impeachment trial matapos na hindi mag-cross-examination sa mga testigo noong nakarang linggo at kahapon. Nilinaw ni Attorney Gular na hindi nila estratehiya kailanman na gawing boring o nakakabagot ang impeachment trial o sa kabilang banda gawing theatrical. Iginiit ni Atty. Gular na kailangan din nilang linawin na ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho at kung ano man ang dali ng proseso sa isang partikular na araw, ginagawa lang nila ang kailangang gawin. Aniya, hindi nila iniisip kung dapat ngayong araw gawing boring ang trial at bukas gawin namang masaya. Nauunawaan naman ni Atty. Gular ang sentimiento ng publiko na ituon ang kanilang atensyon sa pagninig dahil ito ay mahalaga. Subalit gano'n naman aniya ang proseso, minsan may mga araw na boring, minsan mainit na isang bahagi nga ng proseso. Nananawagan din si Atty. Gural sa publiko na makinig at obserba ng mga pagdinig, unawain ang gat maaari at pakinggan din ang ibang mga legal luminaries na hindi saklaw ng sub-judice rule para makabuo rin ng sarili nilang opinyon.
3: People feel this way. I'm just be patient. Ganito lamang po talaga yung proseso. Minsan may mga araw na for others, nagamitin ko lang yung termo, potent-potent. Minsan, nainit. This is part of proceeding. And to the public, given that this is an important constitutional proceeding, especially for the Vice President who is the accused, let's just stay patient. Let's listen and just observe the proceedings, understand as much as we can. And you know what? I keep saying this. Listen to other legal luminaries who are not bound by the subjudice to form your own opinions as well. Yan lang naman.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Pandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo
1: Jojo
0: Sikat.
1: Sikat.
0: Si Rommel Madrigal, may pag-uulat, sundalo at pulis nakahukay ng pampasabog sa Quezon Province. Buti pampasabog lang, hindi mga taong nasa loob ng hukay, di ba? Okay, Rommel Madrigal, ibalita mo.
4: Isang dating rebelde ang nagturo mismo sa kinaroroon ng tinatawag armas ng MPA sa Quezon. Baril, granada at pampasabog ang nahukay ng militar. Nangyari ito sa Barangay Santa Rosa, Lopez, Quezon na isinagawa ng nagsanib na puwersa ng ETP Infantry Battalion, 417th Quezon Police Mobile Force at Lopez Municipal Police Station. Ayon sa 2 Operations Infantry Brigade, itinuro mismo na isang dating rebelde ang lokasyon. Aniya, matapos ang enkwentro sa Barangay Kuguri noong April 23, 2025, umatras ang grupo patungo sa Santa Rosa at doon ibinaon ang mga armas ng dismantled na platoon, Raymark. Na-recover sa hukay ang isang IED o improvised explosive device, isang improvised hand grenade, isang caliber 45 na pistol, isang caliber 38 magazine, 7 bala, 2 kopya ng librong pang-militar ni Mao Zedong at mga medical supplies. Ayon kay 2nd Infantry Division Commander Major General Arsenio Sadural, hindi natatapos sa pagwag ng grupo ang laban. Kailangan anyang mabawi ang lahat ng armas at pampasabog para hindi na magamit sa pagbuumuli ng kanilang puwersa sa Southern Tagalog. Hinihikayat din ng general ang mga natitira pang miyembro ng MPA na magbalik loob na tulad ng dating kasama nilang tumutulong na ngayon sa kapayapaan. Ako, si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRG Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Rommel Madrigal. At tuloy tayo sa ating pagbasa, Don Pepot.
1: Mula kay Ma'am Esther Sunga, virus, ano, bulok na mabubulok pa sa 2028. Tama ka, madam.
0: Oh, ito ha. Iupo nila si Attorney Michael Poa bilang testigo. Pero ayon naman kay Attorney Poa ng defense, ha? Handa siyang tumistigo para ilahad ang naging partisipasyon sa kaso upang makatulong sa paglilinaw.
1: Yeah.
0: Ang totoo, yung mga tao na dapat maging testigo para maging mas mabilis at para mabigyan linaw yung katotohanan dyan sa inyong mga aligasyon, sa inyong mga hearsay na inaakusa, ikinukulapol sa ating Vice President Sara Duterte, ay mabigyan na po ng linaw.
1: Yes.
0: Ha? At hindi yung wala namang katuturan, araw-araw ting paglilitis, gumagastos sayo ng 25 million.
1: Yes.
0: Malaki ang pangangailangan ng taong bayan sa tulong na dapat yung 25 million a day na ginagastos ninyo sa wala namang kabuhay-buhay at tila hindi naman ninyo gustong maliwanagan at malaman ang katotohanan dyan sa inyong isinasagawang impeachment trial, diba? Dapat tigilan na ninyo.
1: Tapos yun na kagad
0: dyan. Hintayin na lang natin ang national election sa 2028 at lumabang kayo lahat ng may ambisyon ng patas, ha, sa ating Vice President Sara Duterte na nagdeklara na tatakbo bilang Pangulo sa 2020. Tila labanan ninyo lahat ng gusto lumaban. Remulla, sino ba yung iba pang nakikita natin may ambisyon? Si
1: Riza.
0: Riza Ontiveros. Ha? Sino pa ng
1: pepo? John Bick. John Bick yata.
0: John Bick, nagbahayad na rin. Interesado siya kung
1: yes,
0: susuportahan siya ng administrasyon.
1: Yes.
0: Diba? O, yan. O, bakit hindi na lang pabayaan at kung mayroong kandidato ang administrasyon na katulad ni Lenny Robredo, diba? Na tila yun ang sinasabi ng mga ilan na pinag-uusapan na mukhang siyang magiging pambato ng administration sa 2028 national election. Hindi, wala nang gulo, mamimili ang taong bayan dahil sa huli, kahit ano pang gawin yung paikot-ikot, taong bayan din
1: yes,
0: ang magdidesisyon sa huli.
1: Yes.
0: Okay.
1: Mula kay Sir Efren Guhilde, nagpadala siya ng maraming icon.
0: O sabi ni Teresita Rus Agiling, itong si Bongbong, nakagisna na niya sa kanyang ama na si Marcos Sr. ang pagnanakaw. Sana matapos na itong termino niya para kahit papaano magkaroon na ng liwanag ang ating bansa. Hindi po magkakaroon ng liwanag ang ating bansa hanggat hindi natututo ang bawat isang mamamayang Pilipino kung sino ang dapat at tunay na dapat mailagay natin sa posisyon, dahil marami pa rin sa ating mga kababayan kung hindi babaguhin yung kanilang paniniwala sa panahon ng eleksyon na kailangan bigyan nyo ako. Di ba? Mm-hmm. O eh, saka ko kayo iboboto. Wala po, ha, wag po ganyan. Iboto natin ang dapat iboto.
1: Yes,
0: kaya pag tayong umasa, nabibigyan tayo at kung may magbigay, kunin ninyo. Pero iboto ninyo yung inaakala ninyo na karapat dapat, may malasakit, may pagmamahal sa ating mga mamamayang Pilipino. Yes. At higit sa lahat sa ating inang bayan.
1: Mula naman kay Sir Max Adriano, swerte, nakachamba na naman ako ng live. Si Rod Navarro, mahangin na nakakatuwa. Si Rapi Tulpo, mayabang na nakakainsulto pa.
0: Sabi ni Manny Biso, wala ng pag-asang manalo ang mga candidate ni BBM sa 2028 election sa mga probinsya na baahan, galit na ang mga tao.
1: Sabi ni Sir Bayani Ricarte, sadyang ganyan ng ibang tao, silaw sa kapangyarihan at sugapa sa pera, kailan kaya yung day of reckoning?
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Ninang Carmen, Ninong James, Merry Christmas, okay na sa akin, Gcash na lang. Magandang morning.
1: Merry Christmas, Jaime.
0: Sabi ni Robert Claros, ano kaya itong si Boying ang maging Chief Justice? At si Matibag naman, Jesus ko, ang maging ombudsman. Magiging pre-prom suit sila at mahihirapan maging guilty verdict kung may impeach. Sige.
1: Mula naman kay Sir Bayano Ricarte, mga pangamba, sabi niya. Walang eleksyon sa 2028, si Garcia pa rin ng COMELEC, si Calamity magiging Chief Justice.
0: O sabi ni Benito Mangugat, ito ang sinusulong ang pagbabalik ng bigay laban sa korupsyon. Hindi lang sa korupsyon una, dapat bitayin ang nagkasala sa rape at murder. Yan ang numero uno. Pangalawa, korupsyon, non-grabbing, hold-upper, money laundering at iba pa, silya, execution o bigtihin. Yan ang usong-uso sa Singapore nung panahon ng 90s kung saan binita yung ilang OFWs natin sa pamagitan ng pagbigti. Silya, execution, bigti, hugot ulo at lethal injection.
1: Wala naman kay Sir Jusdens Almohano, tita, ang maasaan na lang natin yung judiciary. The lady justice is blind.
0: Oo nga, sabi ni Jaime Samoya Bernante, pag-iupo nila si Attorney Poa bilang witness, uubuhin sila sa sagot ni Attorney Poa. Alangan sa inyo, kakampi si Attorney Poa sa panel ninyo, gunggong.
1: Hostile witness nila yun eh. Wala naman kay Ma'am Anriel San Pedro, good morning po, Ma'am at Sir. Itong si Remulya, ubod na nang wala nang hiya eh. Gusto niya namang umupo sa Supreme Court para lahat ng kaso nila maharang na, tagaharang lang ito eh. Wala namang mga kaso nila, kapal na mukha nila.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, hindi na ako nanonood ng impeachment na yan. Yung nakikita ko, yung Tulpo Brothers, nai-stress ako. Ang sarap pagsasampalin, ubod ng mga yabang at mga bastos.
1: Sabi ni Sir Bayani Ricarte, ibig sabihin ay si Kalawit magiging Supreme Court Justice?
0: Sabi ni Tita Carmen, babatiin ko lang. Sabi ni Rick Orasyon, Tita Carmen, babatiin ko lang si Eda Arabis. Akala ko si Arabit. Yung ano ba, Kenny Rogers?
1: Oo nga si Aaron.
0: Mamanonood ako dyan, ha?
1: 16 yan, 16, ha?
0: 16, oo. Oh, panood po tayo.
1: Kayo, bad kayo.
0: Paminsan-minsan, kailangan mag-alis tayo ng ano, ng konsumisyon, ha?
1: Relax. Yeah.
0: Oh, doon tayo pupunta sa Dusit Hotel.
1: Yes.
0: RJ Bistro. Ayan. Mm-hmm. Panoorin natin si Kenny Roger
1: of the
0: ng Pilipinas. Pilipinas, ha?
1: Yes.
0: Yan. Sabi, Eddie Arabis na isang vice president, Inday Sara supporters na nakabase sa Amerika. Vloggers po siya. Good evening, idol. Salamat sa page found mo sa vice president impeachment from day 1 to day 19. Napakaganda ng iyong pagimay sa bawat witnesses na sinasalang. Salamat. Tuloy ang laban.
1: Po. Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, ayon kay dating Secretary Roque, alam ni President Trump na adik si Bongbong, kaya basura ang tingin ni President Trump kay Ngiwi.
0: Sabi ni Robert Laros, nakapagtataka bakit pati ang patay na ginamit pa ang video, pati ang mga sinabi bilang ebidensya, paano mapapanumpaan ang isang patay ang kanyang mga sinabi. Holy cow, only in the Philippines.
1: Mula naman kay Ma'am Real San Pedro, Ma'am, Sir, lahat ng tao, bata, matanda, alam kung ano ang nangyayari sa bayan natin. Kawawang mga binabaha, walang pakialam ang gobyerno. Party-party lang sila.
0: Sabi ni Manny Biso, ang example na malakas ang DDS sa taong bayan ay ang pagkapanalo ng nanay ni Kiko Barsaga sa Dasmariñas, Cavite.
1: Mm-hmm.
0: Congressional district nito. O, bakit hindi natin gawin? Special election yan sa 6th district ng Batangas. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Para yung
1: Manila,
0: pagdududa
1: Manila.
0: Mm-hmm. Ha, kay Congressman Atras Abante. Mm-hmm. Na isang loser. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Eh kung manalo siya, o edi, siya
1: ayos
0: ulit.
1: Na. Lihitin mo na.
0: O eh, hanggang dinirusulban ni Comelec, yan sinasabing ng ating saligang batas na hindi pwedeng umupo ang second placer, na itong si Atras Abante ay isang second placer, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Wala. Walang binatbat itong si Abante kahit anong sabihin niya, di ba?
1: Yes. Walang mandato eh. Mula naman kay Ma'am Sir Eliezer Herman, ano to, stupid at tonto ang naniniwala na inubos ang 125 million sa loob ng 11 days, sabi ni Carod Herman.
0: Sabi ni Benito Mangogat, kaya walang asenso ang Pilipinas kasi minamasama yung matandang Marcos na maraming kabutihang nagawa. Sige, ilabas ang ebidensya kung nagnakaw si Ferdinand Edwin Marcos, yung anak ang tirahin ninyo, hindi yung matanda. Mm-hmm. Marcos, alamin muna ang punot dulo. Ang nangyayari ay hinuhusgan ang Apo Lakay. Huwag na kayong gumamit ng lahat ng pinatayo ng dating administrasyon, Marcos Sr., kung yan ang tingin ninyong masama. Tama, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi po, ang may script ng pagkakapatarsik kay dating Pangulong Marcos Sr. ay ito pong mga dilawan. Kasama po ang mga makakaliwa. Oh, sila rin ang nakipag-usap. Ay, ang kampo po ng makakori noong mga panahon na yun, makadilawan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa Amerika eh.
1: Yes.
0: Bakit Amerika ang kumuha sa mga Marcoses?
1: Yes.
0: Di ba?
1: Panantoka-toka dyan.
0: Sabi nila, para daw maging ligtas, sinagip daw ang ating Pangulong Marcos.
1: Mm-hmm.
0: Para maligtas sa sumusugod eh sa Malacanang ng mga taong bayan.
1: Mm.
0: Sige.
1: Mula naman kay Ma'am Godina Bungokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Nagtataka ako dito sa mga militar at polis eh. Kung bakit sumusunod sa isang ano, adik na presidente.
0: Chain of command.
1: Mm.
0: Sabi ni Shirley Uyang, totoo naman boring kahit ang kakampi nilang Senator Judgmental na si Soto, mas gusto pa mag-score sa phone niya kaysa sa makinig sa impeachment. Eh dahil alam na niya yung magiging istorya ng impeachment eh.
1: Mm.
0: Oh, Kaya wala naman po talaga silang interes na malaman ang katotohanan sapagkat ang katotohanan, sila po ang pinagbigyan ng maleta di umano ayon sa dati 18, ngayon ay 14 na lamang plus 3 dahil bumalitad yung 4. Ngunit maliwanag naman base dun sa pinadalang mensahe kay Attorney Libito Baligod na kapalit ay 25 million pesos sa 4 na sundalo. Diba? Kaya patuloy pa rin nilang hinihikayat yung iba, diba? Pero nakikita naman natin na sana wag magbago at panindigan nila na sila ay para sa bayan.
1: Yes. Mula naman kay Sir Eliezer Herman, di ba nila alam ng fourth quarter, October, November, December?
0: Si Senator Ben Tulpo tatakbo ulit sa pagkasenador. Iboboto niyo ba o hindi? Eh, pareho rin eh, di ba? Sige.
1: Mula naman kay Ma'am Esther Zunga, Madam at Sir, palagay ko ang nililigawan ni Bongbong para tumakbong presidente ay si Mayor Isko. Pero wag siyang pasiguro kay Isko na hindi siya titirahin ito. Ingat ka.
0: Malayo pa eh. Malayo pa ang 2028. Oras na maramdaman ng tao na iiwanan sila muli ni Isko na ginawa niya nung una, di ba?
1: Nangako siya sa pagbabalik niya.
0: Nangako siya. Ngayon, eh baka sa basurahan o sa kangkungan damputin si Mayor Isko Moreno. Pero kung mananatili siya sa kanyang panindigan at ipakikita niya sa mga taga-Maynila na hangad niya ay katarungan para sa mamamayan ng Maynila sa pagsusulong ng imbestigasyon laban sa 6 na mga buwayang kawatan, eh, hindi na siya pakakawalan ng mga taga-Maynila hanggang sa presidency susuportahan siya ng mga taga-Maynila.
1: Mula naman kay Sir James Dias Almohano, Kiko Miao Miao Barsaga for Senator, sabi niya.
0: Langgam na pula, bakit kaya hindi nila imbestigahan ang sarili nila? Eh, mahirapan sila, siyempre. Kaya nga iniligtas nila yung mga sarili nila eh, sa pamagitan nila, ng pagtuturo ng kung sino-sino.
1: Sabi ni Sir Emil Vergara, Tita, Tito, ang akala yata ng Tulpo, marami silang supporters. Di nila ba alam na halos lahat yun ay mga Duterte supporters dati?
0: Sabi ni Benito Mangugat, Tulpo Brothers is stupid. Walang alam at duwag. Takot sa tunay na labanan. Matapang sa bunganga pero wala sa lugar. Talo sa debate. Sinabihan pa ang professional na CPA na estupido. Mataas ang pinag-aralan niya. Tapos sasabihin ng stupid ang bobo Tulpo Brothers na ito.
1: Sabi naman ni Ma'am Malup Lorendo, good morning po. More power po sa inyo, Ma'am Carmen, Sir James, from me and Mel Lorendo.
0: Oh, sabi po nilang gam na pula, antindi ni Marites Matibag pumunta ng Singapore para imbestigahan ang Facebook.
1: Sige. Sabi naman Sir Orto Hedge, 100% yung impeachment na yan. Yung hearing connect niya sa politika, unconstitutional yan. Yung trilyon na maletas pa, yung paksilika pa, yung Ed Canoc basis pa, 2028, Noel, Con Asterisk, at yung Oplan Romania na big threat sa national security natin.
0: Sabi ni Rick Orasyon, mga kababayan ko, napansin nyo ba na sa panahon ng malawakang baha, walang presensya ng Navy, AFP, Marines, Coast Guard at PNP para tayong pamahalaan na walang presidente, kawawang mga nasalanta namba at nasiraan ang bahay sa Tarlac kasi may murang babae, sabi ni Impactang ICC. Haste! Sabi eh, wala po ni... dahil binaha din sila eh. Binaha din ng polis, binaha din ng Marines, binaha din ng Coast Guard. Kaya wala po sila.
1: Sabi ni Sir Emil Vergara, tita, tito, bakit yan sirimulya? Di ba dapat magpakabait na siya eh? May sakit siya, di ba? Ano mang oras eh? Kakalawitin na siya ni Kamat.
0: Hindi nga nila naiisip kasi nabubulag sila sa kapangyarihan. Yung kanilang pagiging kahaman sa kapangyarihan, di ba? O kaya hindi na nila alam kung ano ang nararapat na gawin. Dapat yung panahon na ibinigay sa iyo ng Diyos na pangalawang buhay dahil nakaligtas ka, di ba? Gamitin mo na lang sa tama.
1: Yes.
0: Sabi ni Romeo Ochoa, mga kongresista, hindi mambabatas, kailangan ng tawag sa kanila ay mambubutas. Kasi marami silang binubutas na mga babae, kaya maramihan sa kanila ay may kabit at maraming anak, kaya sila nagnanakaw sa kaban ng bayan. Eh, hindi naman katwiran yun, ha?
1: Sabi ni Ma'am Andrea San Pedro, Ma'am and Sir, ang unang bantaya sa 2020 ay itong si Garcia ng Comelec dahil, ano, dahil bayaran din daw ito.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ang galing ng dalawang barsaga, yung nanay, congresswoman. Ang anak, mayor din. Tapos sa 2028, si Miao Miao, tatakbo din ng gobernador sa Cavite. Naku, kaya pala naman eh. Kaya pala naman. Ha? Sige.
1: Sabi ni Ma'am Elaine Baltasar, may sunog pala sa Manila City Hall.
0: Kailan?
1: Baka ngayon.
0: Sabi ni Manny Biso, lahat daw na nabahang probinsya ay papalitan na ng pangalan. Bulacan, Davao City. Bataan, Davao City. Pampanga, Davao City. Zambales, Davao City. Tarlac, Davao City. Pangasinan, Davao City pa rin. Aba, kasi nga eh, parang lahat ng galing sa baha, lahat ng baha ay nanggaling sa Davao. Pati naman po, ha, lahat ng kurap, lahat ng kurap, galing din sa Davao. Diba? Oh, sige, puro Davao eh.
1: Pati basura. Mula naman kasi ako ng Rato Gadi, magkapatid na rin mulya, alam nilang mali ang ginagawa nila, kaya lang sumusunod yan kasi baka silang balikan at pakulong.
0: Sabi ni Kanor Dakuykoy, antindi, matibag pumunta ng ibang bansa, imbestigahan yung mata ng Facebook sa Singapore, Sus Mariano. Baka sabi sinabi lang ni Matibag yun. Baka naglamierda lang yan doon. Sige.
1: Sabi naman si Ramon Jr. Harina, good day po, okay lang Marcos Sr. eh. Ang asawa ang sumira sa Marcos Sr. Ang Junior Marcos naman, nagmanayan sa ina, dagdag pa ang Liza, paktay na tayo.
0: Parang hindi rin. Kasi noon, nakikita natin pag panahon ng bagyo, baha, ang First Lady ang unang sumusugod. Nakasakayan sa amphibian boat, ano? Yan.
1: Namimigay ng relief ka.
0: Namimigay ng relief. At kapag kami mga anumang kalamidad, siya po ang sumusugod. Siya yung namamahagi ng anumang mga biyahe. Yun naman talaga ang gawain ng First Lady.
1: Yeah, kaya mga proyekto magaganda sa kanya. Mula naman kay Ma'am Andrea San Pedro, Ma'am at Sir, itong si Abante, kung hindi bangag, walang tulog sa kakain eh. Kakalain mo, Abante, si BP Sara ang hinahanap mo sa baha sa Maynila. Hoy, tanda, nilaan mo ng pera, kaya higupin mo ang mga baha. Salamat po.
0: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, alam naman natin na maraming nagawa si Marcos Sr., pero hindi natin mapagkakaila na marami siyang ninakaw. Sa akin lang ito. Yun ang pagkakaalam ko. Eh, marami kang ninakaw. Wala ka pang nagawa. Di ba? O di mas gusto ko na yung kahit nagnakaw, maraming nagawa. So, ibig sabihin, hindi lahat ninakaw niya. Sige.
1: Wala naman kay Mamboy ni Kalingasan. Teka, nawala, nawala. Muli lang po. Eh, mula kay Mamboy ni Kalingasan. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Oo, oh, sige pa siya.
1: Sabi ni Sir James Denzel mo, ano ba yan? May marites na may mga Uzi? Hehehe. Mula kay Ma'am Baltasar Elaine, yung Office of the Vice Mayor, nasunog. Bakit walang balita?
0: Office, ni kay Chi Atienza ngayon?
1: Oh, baka kay Chi. Oh, baka yung kay Chi.
0: Oo, oh, kay Chi Atienza yun. Sige, basa.
1: Mula naman po kay Sir Bayani Ricarte, ang Coast Guard nasa South China Sea, absent sa Bulacan o Pampanga.
0: O kahapon na nag-celebrate ang KOJC ng kanilang ika-apat na po isa na bilang ng taon bilang KOJC. Maraming dumaluro na.
1: Saka yung opening ng kanilang napalaking stadium eh. Mula naman kay Sir, mula naman kay Ma'am Unreal San Pedro, Ma'am at Sir, sobrang inggit nila sa Davao City.
0: Yan na nga. Tsaka ngayon, bigyan naman natin ng konting itong ICC na mukhang unti-unti ay matitibag na rin, sapagkat talaga namang sinasabi po nitong Pangulo ng Amerika, na si Donald Trump na na-sanction eh, di ba? Yung ICC leaders na si yung
1: mga asset and
0: si Tomoko Akane. Ayan. Mukhang itutuloy-tuloy na ito.
1: Hindi kita katuntanan.
0: Kaya may pag-asa, ha? Malaki ang pag-asa po na makauwi na ang ating Pangulo, dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kaya sa lahat po ng laban natin, huwag po tayong manlulupay-pay. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sapagkat kuminsan sa huli dumarating ang tagumpay ng anumang adikain o layunin. Lalo pa kung ito ay maganda. Tulad din ang ating ginagawa sa ngayon na panindigan laban sa isang mapanupil at mapang-api na pamamahala ng kasalukuyang gobyerno na pinamunuan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Alam mo, marami ang nanghihinayang. Kahit ako nanghihinayang sapagkat ako po ay isang masugid na loyalista. Kasama ko po si ilang-ilang Navarro, na talaga naman kami nangunguna po sa hanay. Lagi na, isa sa mga nakakasama namin sa unang hanay ay ito pong yumaong Alona Alegre. Kapatid po yan ni Philip Salvador. Ito pong si namayapang Colonel Rolando Abadilla. Ito pong si Attorney Oliver Lozano. At marami pa po na kasama namin. Maski may paminsan-minsan nakakasama namin yung ama ni Presiding Officer Chief Escudero na si Sunny Escudero na noon ay Department of Agriculture Secretary. Minsan-minsan po nakakasama namin yan. Yung kapit kamay. Sabi nga, kapit bisig na lumalaban noon sa panahon ni Revolutionary President Cory Aquino. Pero ngayon, nakita po natin na tila kakaiba ang pamamahala ngayon ng kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kaya lagi po akong binibiro kasi ikaw eh. Nabudol tuloy kami, pati kami nabudol. Eh, di ko rin kasalanan.
1: So, siyempre, ang kampanya eh.
0: Ang paniniwala ko ay pasusundan niya ang yapak ng kanyang ama.
1: Continuity, na inasahan natin.
0: Pangulo Ferdinand Edredin Marcos. Pero lahat po yan ay nasira. Ha? Kaya maaaring dadalin din yan ng mga susunod na henerasyon ng mga Marcoses na nasa politika pa rin. Kaya parang yan din siguro ang ipinaglalaban ni Senadora Aimee Marcos.
1: Yes.
0: Yan. Malapit na tayo. Maubusan ang oras. Kaya kung meron pa po kayong mga mensahe, padala ninyo. Sabi po ni... Marami pa tayong mensahe. Hi, Ms. Amoya Bernante. Pag si Boying maging Chief Justice, tapos si Matibag maging Ombudsman, Shield Official na tagaharang sa mga kaso na kakampin nila. Sabi ni Romeo Ochoa, Tita Carmen, anong pagkakaiba ng BIR sa kongresista? BIR nang nagkukolekta ng buwis, kongresista, nagnanakaw ng buwis ng bayan. O nga naman, sige.
1: Nila kasi Bayan Ricarte, walang maitutulong ang gobyerno sa flood victims. Ubus na ang pera, nasa maleta na.
0: Sabi ni Manny Biso, dapat sa US nagpunta si Marites Matibag para kausapin ang Meta, si Zuckerberg, ang Facebook, para may resulta ang lakas niya. Eh, hindi ba kandi siya pagbigyan? Arimikano yun eh.
1: Dahil magkay Mama Andrea San Pedro, Mama Sir, sobrang ingit nila sa Davao, kaya kahit ano na lang, pinapayad nila sa Davao.
0: Yes, si Cindy Cruz ang sabi, tama po, huwag ninyo ikumpara si Ferdinand Marcos Sr. kay BBM. Iba si Ferdinand Marcos Sr. Kaya po nagalit sa kanya ang Amerika at ang mga makakaliwa, yung mga komunista, ha, ay dahil nagiging patriotic na, nagiging nationalistic na, isinusulong na nga yung ating mga sariling atin sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Marami siyang ginawa para sa bansa, siniraan lang siya. Malaman niyo rin ang katotohanan kung bakit siya pinagtulungang alisin. Akala nila madali nila mananakaw ang Global Facility Wealth under UNCTAD, which is intended for humanity. Hindi nga niya ibinigay sa Marcos kundi sa mga trustee. Maliwanag yan sa interview ni First Lady Imelda Marcos sa Senate na hinahanap niya yung mga trustee, di ba, ng human wealth of humanities. Di ba, hinahanap niya sa mga nakaupong senador eh.
1: Napatulong siya naman.
0: Tulungan ninyo ako na mahanap ang wealth of humanities. Pero ngayon, ang hinahanap namin, ang hinahanap ng may hawak ay yung kung sino ang pwedeng makatulong para yung wealth of humanity ay mailabas na at magamit para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at hindi lang ng mamamayang Pilipino, kung hindi ng lahat ng tao sa buong mundo. Yan ang purpose ng wealth of humanity. Ha? Sige.
1: Sabi ni Ma'am Elaine Baltasar, gustong alisin ni Bangbang ang FB, samantalang mas mabilis pa ang FB magbalita kaysa media, kahit sa ang sulok ng Pilipinas na ibabalita agad sa FB.
0: Yeah, at saka dyan tayo nakakakuha ng totoong balita at tunay na damdamin ng taong bayan. Dyan po sa Facebook sapagkat malaya sila. Pero ngayon parang merong ano eh, parang merong maharang sa mga comment na kapag hindi umaayon sa kasalukuyang administrasyon ay parang tila hinaharang at saka nawawala yung ano mo, suspended ka.
1: Account mo agad eh.
0: Oo. Kaya medyo ano rin ha, pinakikialaman. Okay. Wala na tayong oras, Don Pepot.
1: Isa sa mga dibasa. Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa nila. Salamat po sa kayo, mga pulingko James Godjo. Lagi pong sabing, lagi din piling ganyan. But tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, tulad ng dati, nagpapaalala sa ating lahat na sana po mag-ingat kayo, mag-face mask kayo, ha? Yes. Dahil yung mga nararamdaman natin na mga tinatawag na tila mga alikabok, ha? Ay baring makasama sa ating kalusugan, kaya magsuot po kayo ng face mask bagamat walang sinasabi ang ating Department of Health, pero magsuot po tayo ng face mask para makaiwas sa anumang karamdaman dulot po ng tinasabing abo. O kaya, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God Bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
1: Thank you, Lord.
5: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with